0: Salamat kay kasabag Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Arina ta, kinsa kay makaruwat sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nakahatag kini og sakto nga tubag. Plus, naka-follow pagin sa itong promo mechanics. Naka-live, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP, Arimin Cebu, Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Ngunit man ang naka-share po sa programa karon ng Straight to the Point. Sakto niyang tubag, Attorney Matibag. Ang first name ni Attorney Matibag, Melvin. Pero okay ra gihapon kung Matibag ra gibutan. Congratulations kay gawas nga nakatag kinig sakto nga answer sa atong pagutan na naka-follow pa gyud sa atong nga promo mechanics. Busa, congratulations nga to ni Susan Aris de Lima. Congratulations ni Ma'am Susan Aris de Lima. Ikaw maoy makaruwat sa atong 200 pesos nga GCash. Unya, Ma'am Susan, ang imong premyo ari na sa Monday na to ba forward or ma-send through GCash ha? Kay wa man tay admin office karon. So, Mondays to Fridays ra man na sila. So, kuan, first thing in the morning sa Monday, madawat na dayon nimo ang 200 pesos nga GCash. Congratulations. Unya, chat og balik Ma'am Susan diri sa tong Facebook page para ma-send nimo ang imong name. Katuging correct nga name ha, kay naamang giuban nga sa ilahang Facebook page lahi ang ilahang gamiton alias nga ngan unya katong uban balibaling letra umana mo ingon gud mi nga katong inyong correct nga name sa itan-aw biya nato igsa nato sa GCash mo ana biya na dito ang kanang few letters sa imong correct nga name so makita nato eh di man ni mao tama na katong imong correct name plus ang GCash number. Okay, kay by Monday ato na ning ma-send ang premyo. Congratulations! Ana lang ka sa iyo na pag-appeal sa ito DYHP Answer to Win promo. Minaw lang ka sa tanan na ito ng mga balita. O ingoman mga komentaryo ng Attorney Rufiel. O ni kasamang Benji Tanghian. Kay sa mga news, di na ito mabati po. Makuha ang atong mga questions. At ang ipod ninyo karong taon-taon, mabalik na sa Attorney Rufiel Fernandez Banyo para ipadayo na yung mga isyong mga komentaryo, guban pa ka mga balita. Malang sa itong pipilasab ka mga pahinomdom. Uban ako na risk control kasama ang Cases Menia o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyohang pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. Birch.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cut!
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Tayo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
3: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human o kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit! At malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
11: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabinas atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. At ubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka nga ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ECS.

0: Rose Papaya!
1: New White Rose Papaya!
0: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
0: Papaya puti! Papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget? So

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong atak na alas 8:20 na mga higala sa atong manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Ato nga balikan ato mga isgutanan karong butaga mga higala arita sa oral arguments na tumilabay nga impeachment trial. Labot mga higala sa pag-open sa bank accounts, BIR records, AMLAC, mga higala, guban pa ni Vice President Sara Duterte. In fairness, maayong pagka-argue ni Congressman Party List Representative Chil Jokno ang posisyon mga higala sa prosecution. Maayosan niya pagka-argue ni Attorney Pua ang posisyon sa defense, no? Atong isgutan ni Megala karong nga taon-taon, pariha maayo ang mga arguments, no? Nining duha ka mga lawyers sa pikas o pikas nga habig, ang mga senator, judges, ano yung unay mo himo, Megala, o paghukom, kay motion man eh, o unsa mga higala ilang decision, pinagi usab sa ilang voting nga paghimoon mga higala. Napulos mga dunay mga katarungan, dunay mga arguments, maayo nga pagkapresentar, bugat mahigala ligon ang mga argumento sa pikas o pikas nga habit.
7: Straight to the point.
6: Arisa ta mahigala sa atong reports karon. Sa di patamo adto sa unahan mga sukit igpaminaw, sa di patamo discuss labot sa oral arguments, arisa ta mahigala sa mga winners nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Destulin niya karon mahigala. No! Si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
8: DYHP. RMM Report.
9: Mayong buntag sa tanang regimen na Tanero Pilo. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Live ito karon sa Cebu City North District. Dinon ang grupo ang makadawat sa itong mga pahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Lauro Atelio. Artemio Tabuada. Juana Saison, Melchora Pidraya, Tita Sanchez, Efren Saison, Nicolas Marson Jr., Mary Dibdib, Overheat Virginia Tabuada. Okay, na sa ikasingitin niyo sa DYHP. Dagang salamat sa DYHP.
6: Okay, salamat Lailin Rabanes Aligada sa mga report. Alita may gilas tao ng mga sayo-sayo ginagmay, exercise ginagmay, Idol B o Julius Balili, ala na, kumbate. Kana-kana, sige.

0: Okay, dang salamat sa mga sakpan na minaw sa DYHBO Gay FM. Salamat kayo kasama ng Lailin Rabales Aligadas. O salamat ninyong tanan, no? Kanunayan lang pagpaminaw sa itong Sibianan. O ala, pamaypay sa ginagmay din ha, ha? Kailing a portion, may gato-gato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang pagpalig-on sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa bugmayong itong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa nimusulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended din sa mga medical doctors 100%, kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak Vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong malugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City ng Himutang sa Usminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Huwag yung man may gila sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch. Straight to the point. ADM Building, Balangay Kansaga, Consolacion o Fronting Jollibee. Atong isgutan may gilang oral arguments. Asa may mga pasabot? Sa ako nag-iingon, with all due fairness, ligon mahigala ang arguments nga gi put forward ni representative Chill Joke, no? Huwag ingon sa mahigala ligon sad o hugot sad ang argumento ni Attorney Pua Mahigala. Kasing-kasing kay nagdapik siya sa usti siya o kamatuguran pirme. Balita init pero klaro ang barugana ng kini nga portion na tulad sa Mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber magkatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kini nga lumalikayan niya magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o na imutubo sud sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasaman sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa itong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawasan nimo ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom mahigala magkuha kay usa ka sachet. Imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo isi kung mayo gunya imong imnon, mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 6 sa buntag. Ang ato lang mahigala ang atong i-discuss ni mahigala mga arguments. Para mahibuan ato no, ma timbang-timbang nato mahigala. Pero sa ako nagingon, pareha, nindot ang mga argumento sa pikas o pikas. Ato lang i-discuss mga higala o unsay mahitabo nini mga sukit di paminaw. Pulos doon naging katarungan, ha? Pulos doon naging katarungan. Okay, standby mahigala. Atong tagay pagtagad ang dugang pa mga isgutanan karong atataw. Dugang mga report sa manlamang usap sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8:27 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Tari Supplement.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:33 na mahigala sa ato pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ni ay 41 anyos nga lalaki gidakop human na munog og timekeeper nga usa ka babay. Ngano niya magibunog ni babay? Nga laki kang buhat. Ngano imong man gibunog? Unsa may problema ani? Do na ba sa relasyon dai or unsa ba? Silos ba or unsa man? Unsa may lain hinungdan? Kami naon tao sa may gala ang detalye sa report ba ni Idol Tweety na itong kapikas ka linya karon. Yes, Idol Tweety.
1: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Attorney Rufil, igo raunta ni ni Uwang nga ang kining 40 anyos nga pintor. Sa iya rin yung kailang nga live-in partner, Attorney Rufil, nga unsa naman hitab po ang sa iyang pag-uwang Attorney Rufil, siya naman noon ang gipapriso sa kining ka-live-in partner, aning iyahang kauban na paghihapon sa trabaho, Attorney Rufil. Nahitabo ni din sa Osaka Village sa Barangay Apas, Dakbayan, Subo, Attorney Rufil. Mm-hmm. Kining natanggong sa Mabolo Police Station at walang aliasan nga si Berto, lumadyod ni siya nga taga-Cagayan apan temporaryo na siyang nagpuyo din hi sa sudad sa Subo kay tungod po sa iyahan trabaho, Attorney Rufil. Niya katong matod pa di bunog ani ni Berto, Attorney Rufil, mao ang 30 anyos nga kaning timekeeper nga taga Tagig, Manila, apan nagtrabaho na po din hi sa Dakbayan sa Subo. Niya sa tuwang nakuha, base na po sa investigasyon sa Mabolo Police Station, nga human nagpatabang po niya biktima kay dira daw lagi siya aning Berto, Attorney Rufil, at po sa ilahang away, sa ilahang lead-in partner. Niya sa pagbira ani ni Attorney Rufil, ani ni Berto, nga kini nga maong suspect kay murag na kuan na kusga niya gmayo, Attorney Rufil, bahinungdan na nga nakaangko ni bunog pod ang kini nga maong babay kay pila ra man pod kusog yod sa babay pod, Attorney Rufil. Motong higayon na, Attorney Rufil, nga pagbira aning Berto aron ra unta uwangon pod sila aning kaaway ani niya nga partner niya, Attorney Rufil. Ang si Berto naman noon ang nakabunog, Attorney Rufil.
0: Okay, so ano itabo ang Idol Tweety para itong mga kwa, no? Kini ni ang timekeeper ni unsa man construction firm? Unsa man na adiha?
2: Yes, Attorney Rufil.
0: Okay, kini si Berto, asa man ni magtrabaho?
2: Construction, gihapon ni pintor man ni si Berto, Attorney Rufil.
0: Okay, kauban sila sa construction?
2: Yes, Attorney Rufil. Ang kanipong live-in partner nga kaaway po aning Maria ay kaning nakalalis ni Maria, Attorney Rufil, kay kauban na gihapon sa trabaho ani ni Berto.
0: Live-in ni Berto ni?
2: Concerned ba ni si Berto, Attorney Rufil, kay murag grabe naman yung lahang panag-away, mutuyahan yung giuwang ang duha. Yan murag sa pagdiri.
0: So away sa mga babae ni? Away o babae din ni Tweety?
2: Di, ang live-in partner aning Marie, Attorney Rufil, mao yang kalalis.
0: Ah, okay. So, murag ni apil-apil siya aning kalakiha kumaohon?
2: Oo, bali. Iya rin giuwang, Attorney Rufil, baka nagpinisikalay naman po, Attorney Rufil, moto iyahang gibira ni si Marie.
0: Kasi may nga na nang kuha na ito lang taguon nga anang live-in partner anang Marie. Kaya yung usang Marie at taguon so nga Marie ka ng usang. Anong isa may yung ka-live-in para
2: matagal? Kaya niyahang live-in si John.
0: Taguan na ito nga nga dyan, ha? Aron nga madilisod sabton sa ito mga listeners karon, butangan talag mga pangana. So si Marie o si John, managlive-in ni sila, sila may nag-away.
2: Unya,
0: ni intra ni si Berto kay murag concern siya, naluoy na siya siguro kasamang Idol Tweety.
2: O, di siya ganan nga mag-dockwater ni Rufil kay usara po good sila po o kining trabahuan ni Mota, Attorney Rufil, sa iyahang pag-uwang, iyahang mga guru na bira og maayo ni si Maria, Attorney Rufil, niya Mota nakaangkon siya og bunog. Sa pagbiraan ni Berto. Ni Mota, Attorney Rufil, kay tungod si Berto man ang nakaingon sa mga bunog pod ani ni Marie, munang si Marie, kay mo po nireklamo sa Mabolo Police Station, nagpatabang siya, og dito nagitanggong si Berto, Attorney Rufil. Human ani, Attorney Rufil, sa tuwa...
0: Unsa man ko nung awaya, day? Unsa man si Berto, ato ma-interview na, or dili ra?
2: Sa pagkakaroon ng good, Attorney Rufil, kay tungod ni file of desistance, ang kining maong biktima, mutong nakagawas na po si Berto, Attorney Rufil.
0: Ah, okay, okay, okay. Mm-mm. Away man is manag-live-in, unya si Berto, ni Apil lang. Anong ni Apil-Apil man po si Berto? Unsa man, naglabi na ba siguro? Ano, kulata na? Unsa man ko na, kay kung mag-away, kini naman nag-uyab, Idol Tweety, managtiayon. Mag-away na magtiayon, managuyab, di lang ta mag-apil-apil, kundi kinahanglan nga kuan, o panalitan na nga bunog na nga murag, patay na yun, siguro pwede ta mo uwang. Pero kung away-away lang nga kuan, lesson mag kayo, niya hantod, apil-apil siya, siya na hinuigi preso hinon.
2: Magpisikalay, pa doon naman siya magpisikalay, good ato, Attorney Rufil, moto para dili madayon, kani si Berto,

0: giuwang na ni si John ug si Marie.
1: Mm.
0: Nabirag maayo ni Berto si Maria Tony Rufil mo tong nakaangkon og bunoga.
1: Pila man sa kabok nag-uwang day ka ayog tuyo, siya ra usa nag-uwang og daghan sila.
0: Siya ra usa Tony Rufil.
1: Nganong di man si Berto o kaning si John mo iyang gigunitan nga mo ilaki?
0: Ang nasa ihang pwesto Tony Rufil nga doldol niya kay kani man si Marie.
1: O so nasuko si Marie nga nung ipugnan siya?
0: O mo tong hinungdan na Tony Rufil nga nasuko siya kay nakaangkon na mo siya bunog.
1: Mm.
0: Mo tong ipamedical siya sa kininga Cebu City Medical Center Attorney Rufil, apan human sa iyang pagpamedikal, iya na pong giatras ang ihatang ipasaka nga kaso ani ni Berto Attorney Rufil.
1: Mm-hmm.
0: So far Attorney Rufil, mo na ato ang nakuha kaya itong taning suwayan, Tagalog man ni si Berto o kani sila Maria Attorney Rufil, apan nagdumili na kani paghatag po o habig niya niya. Karoon na sa ito apong pagbalik Attorney Rufil, nakagawas na ni ang kininga maong dinakpan.
1: Mm, so maraming kasitol siguro sa Idol 20, kakauban naman ka sila dahil diha sa construction.
0: Yes, Attorney Rufil, nagkasettle na po sila kay mga migog, migara man po gini sila Attorney Rufil.
1: Mm-hmm.
0: Naapilang yun siya sa iyahang pag-uwang.
1: Oo. Kaya nga ito ang mga leksyon ba nga makuha, usahay ka na na mag-away, di lang ta mag-apil-apil, kung mag-away na mag-tiayon, mag-away naman nag-uyab, mag-away naman nag-live-in, until kung gyud kung tingaligi kinahanglan na gyud kang mo appeal kay murag magkamatyanay na pwede pero mas may manawag na kaglain pod nya makatabang og ibon ina construction panalitan ideal usay mo gunit sa lalaki ikaw mo gunit sa babae nana ba
0: kana gyud Attorney Rufil apan ang nahitabo gyud ani padung naman magpisikale ang duha ang gibuhat ng gyud ni Berto iyahan nang nabira si Marie nga mao pud duol sa iya atong higayuna.
1: Mm, yes, yan ang gikihan ni Marie kay ngano nga nabunog si Marie kunuhay. Giun sa kaniya pagbira pod.
0: Kanagyo da tay ni Rufil kung kisa pay ni uwang mao panuoy na priso.
1: Mm.
0: Muna nga magkuan lang gyud ta ni Rufil kay usahay.
1: So manay version ni Berto, manay version ni Berto sad. Onya anyway gi-withdraw naman ka ni ining nga ginganlag
0: yes,
1: Marie.
0: Oh, gi-withdraw naman ni Nona tay ni Rufil ani file sa distance para dili na mapasaka pod ang kaso ni Rufil.
1: Okay.
0: So far, Attorney Rufil, mga nato na caught dinhi sa Mabolo Police Station, kini yung Idol 2D Zaya sa 93.9 of DYHP Arman, Cebu Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy!
1: Okay, salamat Idol 20 sa imong report. Kamiro magod do mga higala timekeeper gikulata mga kagalaan sa usa ka lalaki di natanggong ning imong lalaki. Ang ano sa mahitabo aso ug mo to iyang side pud inday ken nga ni kwan sa suwa sa isa anang kalaki ha. Pero mo lagi na dili ka basawa sa apil-apil dayon. Ug magtiayo nang nag-away, ila nang personal nga away, unsa ka ilang giawayan? Ha? Or baka ha manag-live in na nag-away or baka ha manag-uyab na nag-away, basta di pa lang yon nga mag physical like it kay dala pasagdi lang sana labi naglalis ra ina na o panalitan unsa galing manawag na kaglain kauban kay mura magud ang kalakiha og kwan wa parihaan ni karon iyang gipugnan kuno hay concern siya de siya na hinoy gipapriso ni ini mao nga babae mga sukit ti paminaw so ina na no kanang mga personal man usahay gud kayo unless mura na gyud og magkamatay na o kinsa na inyo mga dagko-dagko diha sa usa ka lugar panalitan construction firm panalitan kinsa na inyong engineer nang naa diha, foreman ba ka, or kinsa nang naang leadman ba ka nang naa, patabangon lang uwang. Kaya ikaw lang po'y magbutbuot o uwang din ha, listor masagot kayo mga sugit ni Paminaw. So, watakakuan ko unsa gi aktual ng kuanapin rumo ni. Doon ay mga away, nana, usahay, mga higala, mga personalan nga away, ato na sang likayan o mo appeal tada yun, no? Unless gikinhangla na yun. Pareha ba itong lulo o lula day ba nga, ang iyang apo ni, laban sa iyang lula kunuhay, wa man, nga iyang gikulata iyang lulo. Wa man to'y tabu ah. Wa man to'y kasabot doon sa nang away si mong lulo o lula diha. Basi taon-taon na mag-uli na po na sila. Ikaw, apo, lahat itong iyagi, papriso ganun sa isang lulo. Astas iyang lula, mga higala. Medyo badlungon sa itong kuana. Wa man ganito'y ang dunay negosyo, mga higala, katong mga nang iyang lulo. So, kinay doon na tayo ng mga leksyon ha, labi pa sa itong mga silingan din ha. Usahay mag- away pikas balay, maglinagubo ng pikas balay din ha. Kung concerned ta, itugan ta lang sa kwan, doon ay mga tanod ba ka, at least doon ay authority ba, nga mo kwan. Pikas balay mga higala, o ipabaw silang kung unsa magaling. Violence against women and their children. Ha? kung panalitan na na. Kung ikaw may mo adugod nga kay otoridad sad, ato yung patawag o kapitan, di gani? Manawag tag barangay tanod, niya may makatabang diha, ha? Kay parang lisod kayo mo apil tadayon mga sukit ni Paminaw nga labi pag personalan ng ilang away, silos-silos baka na diha kay? Ha, ka na ilang away din ha, urunsa ba kay hinungdan ha? Muna nga, kuhan lang sa. Kaya kinihintabuan ron eh, siya may gipapriso hinoon mga sukit ni Paminaw. Alas 8:43 na tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Alatas tunduga mga isgutanan, mga kagilaan, labot mga higala sa mga nahitabo, no? Nga kinini ang impeachment trial. Lahi po niya mahigala ng dunay gipagawas mga kagilaan nga video, AI-generated video labot sa South China Sea in Daikin. Kung dili man gobyerno sa China may napagawas, wala doon na lailain nga kuan ba? Nga ni pagawas mahigala unya gihimo ag AI murotagi describe mahigala nga kuan state media no moy nagapagawas tingali angay ning kurhian sad indapad sa China di pud maay na ilang gihimo mahigala nga i-describe ta mga Pilipino daga dili mao no. Okay, so ato ning tagad pagtagad karon nya tumalikan ang impeachment trial human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:44 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
3: Basta baon! Bounty Fresh!
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birchtree Advance,
5: same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birchtree Advance na.
5: Same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Birchtree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
14: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
15: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
14: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na lasot sa 55 na mahigala sa atong manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion of the gata may gala sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa balalabihuan ang sakit tatun sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kani ang AXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point!
4: Alas 8.56 na may gala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point!
4: Yatay complainants karon may gala sa atong sibianan kay Gidasmagan de Economisa mga higala. Nag-e-bike ni sila, no? E-bike ni Gidasmagan. O sa mga kadasmaga sa kinan? Pick up ng sakyanan. Okay. Ako sang pick up ng sakyanan. Sige. Sa dili pa ito interview na itong complainant, mga kailan na report ni kasaman Jane Galeardo, tumilabay nga adlaw mga higala. Doon na siya supporting kung ano video, no? Aron nga ito ng mga suta, mga sugit ng paminaw. Aron paghatag o background usa sa itong mga listeners, unsa dahi ni, na-report niya itong usa ka adlaw mga higala ito sa paminaw si kasamang Jane, ining maong nga report. Yes, kasaman Jane?
5: DDDYHP Tata RMM Report.
6: Yes, Rajaman, Atty. Rufiel, nahitabo ni katong adlawng Martes, Atty. Rufiel, July 14. Ato din niya na abdan sa area, niya sa May Katipunan Street, Barangay Kalamba, nasakot niya sa Barangay Kalamba, Atty. Rufiel, Dakbayan sa Sumbo. Mga alas 4, pasado yun, timing sa atuang pag-roving ni Atty. Rufiel, nakadawatan ining mong tao, nga doon ay nalimbuad, mausa ka ibay, kaya ang atuar, bang unang nga naibawa na Atty. Rufiel, kaya nagrabihan ang driver ni Imi. So, nadala siya sa Balanan. Pag-abot na ito sa mga area, Atty. Rufiel, naabdan din ni nato nga nakasakay ni sa ambulansya ang kining driver. Matod pa sa ato ang nakuha ng informasyon, 40 ayos ni siya, Atty. Rufiel, ang kining maong driver. Nga nailan lang ni nato or di aliasan lang ni nato si Berto, Atty. Rufiel, niya ang iyahang iba, kaduna ni sakay ang nga lima kabuok, Atty. Rufiel, ng mga batanon. Nagpagigarong ni og 20, 15, og 17. So, naaya usap ka babayan niya at yung feel niya na po lucky niya na po mga members sa LGBTQ po dati ni Rufiel. Matod pa sa ato ang nakuha nga informasyon.
4: Diin na pita exactly kasama ng Jane sa Katipunan. Asa na pita sa Katipunan? Doon ay mga landmarks nga naari ha?
6: Kaya ganun na ay mga Bible Baptist Church.
4: Okay. Bible Baptist Church. Okay.
6: Matubaman yun. Sa pabangan di din natin ni Rufiel na limbuad ang ilahang i-bike. Yes, ato ang unang pagpakidinabi atin ni Rufiel, kay matod pa, gisunda ni sila sa kaning pick-up na sakyanan na under aning CCTO atin ni Rufiel, kaning Cebu City Transportation Office kung CCTO, na naratol ni sila matod pa. maotong nalimbuad sila Atenero Phil kay gisundan mo ang una nato nga nahibawaan. Apan sa pagpangiginap nato sa kaning mga batanon nga sakay ni ining e-bike Atenero Phil kay wala naman rin naka-istorya ang kaning driver sa e-bike tungod kay nagrabihan manggutong ang iyahang ulo kay pagpangalimbuad Atenero Phil siya manggit ang nagrabihan. So ang ating ikahinabi kaning mga batanon nga iyahang sakay. Ang pangatarungan ining mga batanon na iyang sakay Atenero Phil naka-video sila nga matod pa sila ang gibanggaan. Sila ang gibanggaan ni ining sakyanan sa CCTO gid Atenero Phil. Apan sa ato ang live interview gyud sa driver ni ining sakyanan for kating patrol car sa CCTO Atenero Phil. Ang driver na gialyasan lang ko din natong si John Atenero Phil niya na hinabi gid nato. Matud niya na kung sila pa ang nibangga Atenero Phil, ang atubangan mo ay damage. Pero nakita mo po nato nga naa sa kilid. Mauto ang iyahapong depensa Atenero Phil sa driver ni ining sakyanan. Nga dili sila ang bangga naamat sa kilid ang kining damage sa ilahang sakyanan. Matod pa ni Likay di ay ni matod ang kaning e-bike, mautong nalimbuwad. Kaya gawa sa ni Likay Atenero Phil, matod pa ni Agi di ay ni sila og bawal ng area nila ang kaning e-bike niya, overload po sila ato nga time. So, dapo nun, gid ni sila matod pa ato ni Rufil, ang kining maong e-bike. Pero, mauna ang pangaturuan, ang atualang gid na gipresent din nato sa atong balita ato ni Rufil, no, gipresent na to ang side ni ining e-bike or kaning mga sakay sa e-bike, ato po na gipresent ang side ni ining driver sa sakyanan sa CCTO ato ni Rufil. Para fair po ang ato ang balita. So mauna, nag-isiga, rasunay silang duha Atenero Phil. Gani, gipaabot po gid na po nga dunay makuha ang CCTV. Kay para po gid na ibawan kung unsa gyud ang nahitabo ni Adtong Higayuna, kay bali, opposite mang gid kaayo ang ilahang mga rason Atenero Phil. So mauto, ang nahitabo nga na likay ang kanyang e-bike niya, nikuan sila sa katong maraga concrete nga gutter to sa kilid sa kalsada Atenero Phil, mautong nalawad ang silang control, nalimbuwad ni ang kininga e-bike, pero ang pasangil nila, gibanggaan sila sa sitom. Pero ang driver sa sitom Atenero Phil, niingon sila, nawa nila banggaid. So mauna, ang ilahang rason, murag nagka-laing-laing dyan ang ilahang rason Atenero Phil.
4: Lain ang version sa e-bike, lahi ang version sab sa taga Cebu City Transportation Office.
6: Yes, lahi-lahi gyud sila Atenero Phil, pero ato ang gihimuan ni kay gipresent gyud nato sa ato ang balita ang isig side nila. Kay lain-lain man gyud sila Atenero Phil. So mao na karon amay labi pud nato gyud mismo ang kaning e-bike driver kay atong higayon na gyud Atenero Phil, gitabang man gidayon siya kay siya man gyud mismo ang nagrabihan. Ang kadto iya masakay kay mga nangabunog raman to ng mga batanon Atenero Phil, pero gidala gihapon ni sila sa tambalanan para pud sa dugang medical na attention gyud para sa ilahang kalawasan Atenero Phil. Mauna ang ato ang nakuha nga impormasyon, pero mas madunggan pod nato ang side ni ining e-bike driver karon Atenero Phil. Kung unsa jud to makangitabo kay matud pa do na sila nakuha ang video. Na sila ang gibanggaan Atenero Phil.
4: Okay.
6: Okay, mauna ang nakuha Atenero Phil, lagi ka na rin din sa atong RMN patrol kauban sa ato. Kauban na to ang ato ang speed pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa pagiging Regiment Jane Galliardo, DYHP. Tata.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Raja Boy, Nationwide!
4: Okay, salamat Jane Galliardo, Cebu nga report. Ako itong ipareport si Jane para nga ma-plasta na to ang balita. O niya ma-balansi na to o gatong ma-analyze niya ma-balansi na to. So, depende kay lahi man ang version sa taga CCTO, lahi po ang version sa driver. Atong tanawon ang mga supporting ang mga CCTV, no? Footages, ingon man ang supporting mahigala ng mga videos, kung naamang galing tamo, atong tanawon sa aron nga masuta na to o naunsag yung hitabo ato, no? Okay, so atong pagtagad ni. Okay, standby ha, ni ang mga higala sa dosibianan karon ang driver, atong mahinabi mga sugit di paminaw, aron nga mapungutan na ito, unsang hitabuan eh. E di pa may bandage sa ulo in town, ano mga kaigalaan, plaster pa man in town, ano ganing town. Okay, sige, standby ha, karon totoo, standby, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:04 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Nasa'yo, nasa'yo ang panalo.
13: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan Tinguan, ikaw, always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm! Fabcon! Pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
2: Pangungkong makabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kitang kuti Silka in as early as 7 days.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart.
8: Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to,
8: tanggaling galing mo,
10: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack nala sa 9-10 na mahigala sa atong pamanuban kaloning atong tulumanon og inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Dili pa ta mo ato mahigala sa atong duga mga discussions mga kaigalan labot sa impeachment. Ato sang balikan kadali mahigala ning atong komplainan karon nga nastong sibianan. Gumikan mga higala kay importante ni no. Unsa man ning itabo agyod kay ni aman mahigala ang driver sa maong e-bike nga no na pagani ni mga samad sa iyang ulo mga kaigsunan no. Atong hatagag pagtagad. Unsa man ni ato ning ipaklaro iyang naong ugwan or maklaro ni? Ha? Og astang kwan? Sige pa. Sige ko no. May buntag ninyong duha no? Unsa man ang hitabo ay isa nga lang nimo?
13: Virgilio Roda sir.
12: Virgilio, okay.
13: Libor ang sir.
12: Sige, kay kana na ang do naman kay reklamo, amo lang ningi kwan lang sad. Kini ni ang
13: Ipaklaro kong naong.
12: Oo.
14: Ipaklaro ko diyan no.
13: Ipaklaro haron ma kapuan sa mga rebel e-bike
12: kwan
13: ang ginaan ni sad ba.
12: Oo. Sige kana o. Mo ni iyang kwan. Oh.
13: Yeah.
12: Okay. Kini ni ang sulti economy be Virgilio, naon sa manghitabo agi to?
13: Di ka lang pagka kuan na sir pagka
12: padaos mi ko puno.
13: Pagka be na turn ni.
12: Mhm.
13: Mo turn ni lang kuno. Puti to mi sa kuan. Mamiro ni to mi tisa.
12: Okay.
13: Na tisa dayon. Kuan may kay nangita mi butika.
12: Mhm.
13: Ya whole to nang tisa sirado man.
12: Mhm.
13: Ya kon pa sir ni request ko nga. Ato lang ta sa CMC sa atbang.
12: Mhm.
13: Mo to dingo pa sir. Okay. Nga to ta. Nya pag-outboot na mo sa dapit sa kuan dapit sa labangon kuan nung nasitom sa unahan sa may musimsi at bang hindi lang kukutob sa bukanizing muto dito ko nyunong musilan ng lakaw sa padong sa at bang sa CMC ka naman tambal.
12: Okay
13: muto pagbalik ng lakaw sila dito sila nasakay sa bukanizing sa akong parking e-bike.
12: Okay
13: nasakay sila na ko niritso mingato sa katong may magkatapunan.
12: Mm-hmm.
13: Sa layo pa ang sitong mapakikita. May putong taon. Kalita na, kalita sa, dito sa mong loyo. Magkusukin ni Padagan. Bahuro siya ang, ganyan siya nanay. Tito yung aso sa loyo. Nga na anak dito. Muna to. Muna to, sige gugod-gugod. Gugod-gugod. Sige ipit-ipit. Ano, ipit-ipit. Katunong ipit. May anak, hunong naman siya, hunong naman siya. Ako magito, di masya po kuhan yun. Kasi dikit sa mga sa mong ibay. Timing kay gubidyo-bidyo ako pa sa iro. Matong pagkakuha na. Nasampling na may. Ano, kundin na rin magandang. Good plan na. Ang plan mo siya, no? Pati ka suga padagan yun niya. Mm. Sige, sagriki sa mga ibay.
12: So, pick up nga si kanan ila?
13: Pick up nga blak.
12: So, gidasmagan mo?
13: Gidumbol mo, gidumbol. Gidumbol
12: mo? Gidumbol.
13: Gidumbol. Gidumbol. Gidumbol. Gidumbol. Gidumbol.
12: Ginutdutan mo sa kuan sitom nga akining CCTO nga pick up. Pila man sa kabuok sa kay sa pick up?
13: Si Rosa.
12: Ah, usa ra dai?
13: Oh, si Rosa.
12: Oh.
13: Pick up.
12: Okay. Sumutong nalimbuan mo dito?
13: Oh.
12: Nadaka sa ospital.
13: Oh, dito sa ospital nalimbuan mi kay pati dikit na dikit kay nagi. Black ka naman niya, sir. Black ka naman niya.
12: Mga usa ko rasa naman gito sa imong paminaw.
13: Mga alas 4 ra gito.
12: Alas 4 ka down. Unsa man klasiha sa tambal ang gipalit di ani nila? Para maklaro na to, unsa man?
13: Wa gitambal gi pala, sir. Wa gitambal pag ato na ko sa ospital, wa gitambal.
12: Adili ka to imong pasayro ba? Ingan to magkamos mga
13: nangita. Tambal sa ngipon, sir.
12: Sa ngipon.
13: Oh, tambal sa ngipon, kapinliber ba?
12: Pinliber.
13: Pinliber.
12: So mo nangita mo to sa labangon.
13: Oh, sa labangon.
12: Permiro wa nay able.
13: Mali able tutuyok mi sa.
12: So ikaw kay ikaw may suito ka ng mga atbang sa mga ospital na may able gyud ana.
13: 24 hours man.
12: Oh. Sumuto. So inyong tuyo din ni ngadto mo tungod kay mamalit og tambal.
13: Mamalit og tambal.
12: Okay. So kinini ang pagkakita sa CCTO nga kuan tingali misud ka sa kalsada nga dili pwede nga pasudlan mo tong gigukod ka pero ang imong version lon nga nasud ka dito kay mamalit mong tambal sa butika.
13: Oh.
12: Okay, so kung atong subayon ang mga CCTV ani kini imong gisulti tinuod ni.
13: Oh sir. Pero dili ko makasil kay grabe kay akong pagkakuan na jud.
12: Mm-hmm. Okay, so mo ni nga kuan kini ni ang mo ni nahitabo. Ato kunong kanon ang mga ang video atong kuan kana na ang timing kay kining imong mga pasaylo nagvideo-video sila.
13: Video-video kay sige mi katawa-tawa ni katawa. Sige tan gipon sa dong babae nga ano balut tambal. Sige katawa-tawa si video-video ako kay mga video-video sila kay. Wala sa ko kay. Ako kay bag video-video tong ila. So ako kanang blagra. Video mo dai.
12: Oo. Okay, so morning hitabo ama kay gala na aron nga masuta nato ni kay ang importante ni makakuha pagi tagdugang mga CCTV dito sa area para ma hibaw-an nato may gala ang tinuod nga panghitabo but timing kay kini mga batan-on magvideo-video man eh nagvideo-video man sakay og kwan kana na ang makasabot ta na no kana mang mo sakay gabal-habal video-video sakay kabayo video-video ana so morning hitabo ni mga batan-on nga sakay nimo imong mga pasayro. Okay, so ato kuno paminaw ni day ang video may mo ni mga batan-on nga sakay sige kuno be. Nay audio ne? Audio ko no audio. Ah sige audio ko no dong. Sige sige.
9: Kung sing video uy, umoy.
14: Video din ang flashlight mo.
9: Sorry.
13: Pagbot.
12: Okay, posa gamay, posa gamay. So pila ka buk babae ani pila ka buk lalaki sakay?
13: Babae usa, then duha ka bayo, then duha ka lalaki.
12: Ah, usa ka babae, duha ka bayo, duha ka lalaki.
13: Oh, duha lalaki. Lima, kalima ko.
12: Okay, okay. O, oh, sige. Sige. Sige, padayon dong.
9: Naundoy na ko dyan.
15: Ang nangyari ka. Ilipot ko sila. Ilipot na ito sa binilipin. Okay
9: na. Aroon siya mo, Ogi.
13: Ang wala pa nga.
9: Oo,
13: oh,
9: oh, basta mo ko na eh.
13: Wala nga sa.
9: Aroon. Ano na, o. Tunggap mo.
13: Ha?
9: Tunggap mo.
14: Ay, sugot tayo.
13: Tunggap mo. Ay, kung
9: Tutlo na kita.
13: Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo na kita. Tutlo
12: Oh, napaong ang kwan, eh pa. Wala nila yung video, ane? Ha? Kwan ako, no? Napaila yung video?
16: Mura to. Dili, ato. Binagi kompleto sa ako, aligi.
12: Sige ko, no. I-send ko, no, sa ka video.
16: Dili, maura to siya, pero dili, lagi kompleto sa iya, ha?
12: O, saan mapasabot kompleto?
16: Ako, ato bang, Dri?
12: Oo. Oh. So, ano man yung kwan man? Wala yung maputol dito? Oh, sige, sige, ha? Passport na to. Okay. Muna na siya.
16: Ibalik.
12: Oh, dua ha? Tepa. O, isa.
16: Natuwang naman sila.
12: Natuwang na. Navideohan pag ipos natuwang.
16: Nalagpot ang cellphone, anak.
12: Lagpot ang cellphone. Nga nung diba, di ito kumplito to amo?
16: Maragili.
12: Tepa ha?
16: Karo ka. Eh, squeak niya.
12: O, muna ni Kuan.
16: Pero makita na ni mo ato ni sa.
12: Sige, sige, be.
16: Makita na ni mo ang sakinan awas.
12: Oh. Hamang sakinan ana. Sige, sige ha, gamay lang. Okay. So, ato sigurong susihon og duna patay mga supporting CCTV ani makuha sa dito. Basi na putol pag send, basi na putol pag send. Sige ko no, no? So, imong barugan ikaw Mr. Berilio nga kanana ang gidutdutan mo hantud nga nadasmagan mo.
17: Nadasmag mi. Okay, mommy na ko nang kusikiling, dikit kasi na ako.
12: Mm-hmm.
17: Mutol mo? Mutubato na sa may kon, sa may lupis, sa may simbahan, dito na. Pinpin ako ng mayo.
12: Mm-hmm. So, disorder mo sa ilupis?
17: So, sa ilupis, ka dito siya. Disorder sa na mo.
12: So, gipipiran ka?
17: Gipipiran ko na mo na nilimbuhad mi.
12: Mm-hmm. So, ang iyang kilid sa iyang sakinan mo ay na gipipid ninyo?
17: Gipipid.
12: Mm-hmm.
17: Dito sa toho.
12: Okay, so muna ni ikaw na ni, kini.
17: Oo.
12: Gitabang ka sa, kuan, ambulansya.
17: Ambulansya ka na.
12: Hmm. Unya ni, unsa man ang katong driver, kuyapan ka ni, wala ra.
17: Kuyapan ko, anak, dito nung ko sa ilalom na. Nakalimot mo ko, kinakuan mo dito ko. Nupungan mo ko sa ilalom.
12: Sa ilalom sa, kuan?
17: Kuan, sa e-bike.
12: Sa e-bike?
17: Oo. Grabe mo sa'yo, nakaan, naging maayo.
12: Mm-hmm.
17: Ikaw, ano sa'yo ka na ni.
12: So, gida ka sa CCMC?
17: Oo, CCMC. Kasi yung sigadaan ako na, nakitaan ko sa crab. Mga putor. Crab, putpanda.
12: Oo.
17: Gusto sila, kasi kadaan ako.
12: Hmm. Sumutong doon na ikuan.
17: Oo, mo
12: ito. Kunis siya nga, sa kinan, kunis kini. Asa ha, iba, kunis ko nung pick up dong.
17: 313, ang plate number.
12: Asa man dong, may, kati, kana. Mone.
17: Oo.
12: Mone nga sa kinan.
17: 313, ang plate number.
12: 313, ang plate number.
17: Plate number.
12: Sige, sumunis siya, kuan na. Ato sang isubay yung mayo ha, o unang-unsang kalakihan eh. Pada old lagi may para maistorya ni mo ang kwansan. Kini ni ang sa video makita ang sakinan sa CCTO na ay kuan ngalan nga kuan traffic enforcer.
17: Traffic enforcer.
12: Okay. Traffic no na ibutang traffic. So kini ni ang atong klaro no may kay imong gitabangan eh kining tawhana si Berilio. Oo. Unsa man ni siya siya mao isa to imong kwan ganina? Igo sa man nimo ni.
18: Kanang nahog na siya.
12: Pwede, isa nga lang mo, bisag angga lang or...
18: Ayan Fernandez.
12: Ayan Fernandez. Oh. Taga-asa man kayan?
18: Taga-basak sa Nicolas.
12: Basak sa Nicolas. Mm-hmm. O saan mo nahitabu, ah? Imong kailan eh?
18: Kanang naman ko yung mga e-bike, gawin niya. Ang driver niya, driver na ko sa una, gi-refer siya.
12: Ah, gi-refer siya.
18: Pero wala na siya yung pamilya, diri, wagid siya. Wala siya mga, actually, taga-Negros mga...
17: Negros, Bayawan.
12: Bayawan, Negros ka?
17: Negros.
12: Ngano na padpad bang kadto sa Cebu?
17: Kay ni ko ang sakay ko ng mga truck ban gikan sa Negros, dun sa Cebu.
12: So imo mangi nabuhi lang kang imo.
17: Buhi ako.
12: Okay, sumoto nga naman kay e-bike imong gi-drive.
18: Oh, pa-drive siya kay para na siya makaot sa or mga makatabang-tabang sa taba.
12: Oo.
18: Sa negosyo sa.
12: Oo. Okay, sumone niya asa man siya na puyo.
18: Dahog na sa amo ana.
12: So nabutang nga nasa inyo na puyo nya imo pong gipakwan sa imong e-bike. Pa-drive pod para na po sa iya makaon-kaon. Okay, unsa mang ikaw, Virgilio, sa mga taga Bayawan, de ka, unya?
17: Bayawan, no.
12: Doon na kay pamilya dito?
17: Oto, ah.
12: Okay. Doon na kay asawa mga anak?
17: Kung ulitaw ko.
12: Ulitaw ka? Oo. Oh. So, mo nang nginabuhi ka dali?
17: Nginabuhi ako dali.
12: Padpad ka dali. Pagkaabot ni mo dali, nagsakay ka sa truck? Sa itong kuhana?
17: Kung truck ban. Nakandelivering mga saging, mga kanding, ano.
12: Oo.
17: Mukhang kuhana ba? Masasakay ko, eh. magkarga.
12: Tabang-tabang ka, truck boy day ka.
17: Truck boy.
12: Okay, niya kadugayan na kay kailang akuan mo nang i-bike driver ka.
17: Bike driver ko.
12: Oo. Oh. Sige, so kining maoning hitabuan, no? Okay, kining imong mabutang din nga imo ning bus ni si Kuan. Ayan, no? Ina na kay naman kay bakante nga i-bike. Drive lang na para nga oh, napos siya iyang panginabuhi.
18: Panginabuhi.
12: Baka kaon-kaon po siya. No, so imong gitagaan trabaho. Pila na makakatuig nga nag-drive og i-bike?
17: Mga 1 year na kapin.
12: 1 year? Okay lang siya. Maabang lang magkaklaro ni siya ni mo?
18: Nasa yun siya, pas-pas. Pero pas-pas. Okay lang. Okay
12: lang. Okay lang.
18: Dugay naman siya.
12: Oo, dugay naman saan. So, okay lang imong pagkailan niya isip driver sa i-bike, okay lang yun.
18: Okay lang yun siya.
12: Oo, so karoon imo ng gitabangan nga, kuan lang. Ngayon sa may tabua, pag sa itong imong gi... Kuan ni ang CCTO na nag-reach out mo?
18: Oh, nag-reach out kuan niya ang katong unang adlaw. Ako tong gitawagan kina may gihatag number. Onya. Mo tong naingon man ang CCTO nga marag oh, unsa may plano ninyo, sir? Kanang kami mo atubang raman mi. Kanang naman mi sa gobyerno, naman sa mi abogado. Mo tong uy, kuyo, sa sila? Kuyo man, patay tani, sa kung nauna, betay kwarta kayo, di mo nga kuhaan. Kung ato tabangan nga mag, betay, patong kuhaan, lakulaka pag yun. Kung kamotong nakahuna-huna ko nga, ato na lang nang idango, eh, sa gusto nang obor, dagok tanig kuhaan, bor. Sa ukir kayo, grahan siya, hindi mo siya pa kuhaan. Matong, naabot, gin mo dirig hapon. Tabangan mo hapon, yan yung siya, pali mo dirig.
12: Sa kuhaan. Kalo sa maka nagkagawa sa kuan bor, nagkagawa sa ospital?
17: Atong kuan, atong Martes, atong Merkulis sa kuan buntag.
12: Merkulis sa buntag?
17: Oh, okay, gingingat to mong na sa kanasayo Rakel, gipakaong na dito. Palitan ko paklan, duha ka paklan, utubig.
12: Sige, bisita kang Rakel Arce.
17: Bisita ko ng Arce.
12: Okay, so gipakaon ka ni Rakel.
17: Gipakaon ko Rakel.
12: Okay, gitagaan ka paklans pagkakuan kay Martes mo na hitabo ng Martes Kadlaon.
17: Martes Kadlaon.
12: So nakatog ka hospital pa o sa kagabi eh?
17: O sa gabi.
12: Pagkaugma na kakwa na?
17: Pagkaugma na.
12: O, so gibisita kang Rakel Arce dito? O. Hatlan ka o, saan, paniudto to o panihapon?
17: Pamahaw to.
12: Pamahaw?
18: Kausara.
17: Kausara, sad.
12: O. Unya, ang mga tambal?
17: Wa, kung kayo kuhanin mga tambal, wala. Okay, ako ramang sa dito.
18: O, si pamilya. Ako, wa mo ko kay Bawa Arthur ni. Kaya, sa mga kano, kung ang mga tao ano dito sa malay, makita ko naman ni siya agad, kaya sugo, palit, basura, palit tubig, ano. So, nagkaya naman ang ngita niya.
12: Nagkaya ang ngita niya?
18: Brooks, Brooks, ang hangga man ako nila. Kanang, asa man si Kuan, anak, ang ngita niya. Kung, di ba, siya ba ni uli? Ah, ako, kuyawan ko lang, kung ano. Ako lang ihuwa itong marapunong 24 oras. Waka di kaabot, ako lang isuri dito sa tisa. Kaya naman siya sa tisa dapat ng kuhan. Motor na dunggan ako pag mga kadalong-kadlaw na sa nangutan ako sa mga habal-habal dito. Ingon sila nga, na-disgust siya kung nung gibanggaan kung nung sitong. Sitong ang tawag yung sitong. Sitong. Motor, pag buntag na to niya, nangita na ko sa CCMC. Motor na ko lang ipangita siya. Kaya hindi na namin ginadapit na. Motor, pag-abot sa CCMC, niingaw mo sa mga personal dito, mga nurse nga, nigawas na ko nun eh, nipirma ko nung waiver, kay dili ko nung magpa-CT scan. Dito na ko nakibaw, nga, paingnan na siya, nga, dili siya. Kung saan yung ikala istorya, bro, kay...
12: Sige, bro, sige, bro. Wala, unsa may gitambal sa imong ulo, bro? Okay. Unsa man na imong ulo, na unsa man na?
17: Nabungad man niya sa, kung sa ibay ka itong, kung
12: wala, i-CT scan, dahi, wala.
17: I-CT scan.
12: Nga na ko may i-CT scan?
17: Wala sa ko kibolo, kay wak may nidoon akong sitom nitong muni muna, anak. Yung pohon, dugay pa ganyan ikaw ang kitahi.
12: So kitahi na na?
17: Katumba, wapang maa, kuwan, wapang maa, kuwan, matahi. Matahi ni kadlaw na. Malas 4 kadlaw. Mga ha, kahit ako sa gabi eh.
18: Pagsunod na adlaw.
12: Oo.
17: Ang pagsunod na adlaw, kahit sige, nagdogo. Dugo kay kitahi. Magkitahi, buntag na, 4 sa kadlaw.
12: Sumuto, ikaw, yan, ikaw na nangita.
18: Paghapo na, paghapo na, wa, manglilapas na.
12: Laghan na yung mangita na niya, kay sugo-sugoon sa dito.
18: Dali man siya mga kuwan.
12: Dali masugo.
18: Basura, ka ng mga, basa na yung mga,
12: asubutan nun nining mataasad kay ma kuha naman dito sa mga kuan.
18: Sa mo adapit
12: mo. Sa inyong silingan.
18: Sa dili man kayo.
12: Oo, so. Sige. Sige, atong tagag pagtagad no kay basin og unsa ning kalakiha. Na si Ma'am Rakel Arce speakers kali niya. Para nga to lasang ipaabot niya ni basin do na sa matabang sa daan ni unsang kalakiha ni, no? Oh. Para nga kuan ni kini ni ang kay importante ni mo nga matambala na mas ma wala na nag-CT scan na imong kuan ni nganong ni pirma magkagiber
17: wala CT scan kay wala ko makaon nito wala mo gini ko ano ko taga sitom nito wala na joko kay pirma siya guyo pirma sad man kayo kay
12: wala libre ka on sa ospital
18: wala libre ka sa ward mo sa emergency kay ward may pagkaon siguro
12: sumoto pirma na lang kay wala kay makaon dito
17: okay wala ko ni kuan dito kay ang kato nakabundol na ko nga wala mo gini ngadto ngayon to ra ka usara pero ako pakana kay dito pa ko sa loyo kay giban dia dan pandito sa loyo sa
12: tungkol tayo mga kay pamilya sad mo na ni uli oo.
17: Mga gina kaingon nga what na wala yun.
12: Sige.
17: Ano mauli lang itong mapatanon?
12: Sige, atong tagapagtagad mahigala kay Basin og kuan dia si Ma'am Raquel Arce Picas Galinya ang atong CCTO chief mga sukin tigpaminaw.
19: Lahat ng tanong straight to the point.
12: Ma'am Raquel, mayang buntag ma'am. Live daron sa DYHP, RMN Cebu og IFM. Good morning.
20: Yes, good morning. Good morning sa mga listeners sa DYHP. Good morning, attorney. Good morning sa tanan nga nagpaminaw.
12: Mm-mm. Ma'am, kining I'm sure nakaabot na ni sa imong habi opisina. In fact, bisita naman guni kuno ka sa CCMC. Unsa ito mahimo ka ani ma'am? Og basin og matabangan tanan ni mapatambalan tani or unsa ba kay mahimo nato sa sitong considering sa CCTO, considering nga ang imong tao diha mamon kuno naka hinungdan pod na dasmag ni or unsa may nakuha ni mo nga
20: attorney,
12: info?
20: Oo. Yes, attorney. Kana si Virgilio, gi-advisean na siya nga muari sa opisina aron atong maabot unya unsa ihang demands atong mapadangat sa enforcer. Ato okay. Na siyang gi-advisean nga muari sa opisina. Gani, pag adto na mo sa ospital, nahibuong na lang ko nga nibalik ang ako ang gisugo nga nakagawas na siya. Unya, ni pirma siya o waiver. Nagoy gipamalihog dito sa ospital, taga si CMC, nga maoy mo, tanaw niya kay wala di siya tagtungod.
12: Mm-hmm.
20: No, so, ni text naman nga, ma'am, ni pirma man o waiver, nga dili siya magpa CT scan.
12: Sige.
20: So, kay naanay recommendation sa doctor nga ipa CT scan siya, pero ang buto kung sa iyang plano, unya, nihatag na siya schedule nga, muato sa opisina, alas 9, gihold na po ang enforcer. Kay gabi man ang duty sa enforcer, gihold na ko hangtod sa alas 12 sa udto hinuwat mi niya. Kami, apil ko huwat niya. Pero wala siya mutunga.
12: Okay, sige ma'am. Kay kinini ang mahitabuan ni hinggawas ko no sa hospital kay wak mo siya tagtungod, wak ko no siya kaon sa dito, unya, wak may libre pong kaon lagi sa hospital, unya, impirma sa guiber, gutom ko no siya kayo.
20: Yes, tinuod na. Kay ako siyang gipangitaan sa og cellphone haron ato asya kay ang diha ni anha man kuno lang ha.
12: Mm-hmm.
20: Ang igsuon sa among enforcer. Ako mm-hmm. sad ni anha ko niya. Of course dili gyud sad kuan ako ra siyang gibinlan og pagkaon unya maoro sa to ako ang nahatag yun sad niya. Para dili to o pag-unsa, pag para lang nakita na kung pa siya pamaho, pa siya paniod to.
12: Mm-hmm.
20: So, ipalitan ako siya og tubig o pagkaon. Ipahatan ako siya.
12: Si mas maayon
20: na
12: imong...
20: Ito, pag ikaduha na lagi, sir, wala na siya dito. Patuan na mo, pagkaugma din ana, wala na dahil siya dito niya. Mauna nga, nahibawaan na mo, ni perma o waiver, nga hindi siya magpakuhan. So, gikontak. Murag na ay ni contact ni Kap Jong kay si Kap Jong man akong gi-assign na ni hatag na siya schedule nga moana siya kay ang kwaon ng e-bike gani ako na siyang gipasaligan nga ayaw kabala ka sa imong e-bike kay dili to nato dili ka nako pamultahon bisan naa kay violation no so tungod sa itabo di ka nako pamultahon. So, niyon siya nga moana siya alas 9 bilagi, mga to kong giingon attorney, unya hangtod sa alas 12, may hinuwat niya, wala siya maabot.
12: Mm-hmm. Sige ma'am, ato lang yung ibalik o schedule siguro. Kumusta man ito imong enforcer? Imo na itong na-initialan o pangutana o nagbisigar?
20: Yes, ang investigation gaagad ko sa kay kung ano man ni siya na may physical injuries ani attorney,
12: mm-hmm.
20: dili na ni sa ako ang level sa TEO na ni, Traffic Enforcement Unit. Nag-agad ko ato. So, ang kanilang siya, administratively, ako na ni siyang gipakanaog. No? O niya, wala na ni na ako siya gi-assign sa panggabi. Pakanaog na ni siya. Akong dituyo nga gibalhin ako siyang assignment. Aron, kung pananglitan, mausabang huna-huna ni Virgilio, sayon siya ma-pull out sa iyang area. So, naana na ako siya gi-assign sa buntag. Unya, posting na ni siya. Dili na siya muda o government vehicle.
12: Okay, sige ma'am. Mas may noon kay, I know, imo maning tao, unya, simple, maayo ang atong tao, okay raman, pero kung atong imbisigalan, labi na yung mga CCTV, unya, iyaging gidasbagan, panalitan lang, panalitan, di po nato itolerate.
20: Yes, of course. Dili, Jerry Taylor, precisely based on my initial nga kuan, investigation, maunang ako siyang ipakanaog.
12: Mm-hmm. Sige ma'am, kanus aka ni nato mabalik o katubang kay aron nga kuan, kay iya ni, basi matambalan, matabangan na siguro ito ni tambalan tani kay ang iyang ulo, isitiskan man ni, wak naman ni masitiskan, kay iyang rason ako dili nga, tungod wak sa itagtungod, gutom ko sa kay, magini kuno kay mong gidadaan o sa kakananan.
20: Sir, ako yun siyang ipasaligan, sir, nga ay kabala ka sitiskan, kay ato nang ipashoulder sa enforcer.
12: Oo, oo.
20: Oo. Oh.
12: Sige, sige.
20: Pero ingon man siya nga wala na, dinan lang kayo, pwede rasad nga, imuhang kwartahon, instead of mag-CT scan, imuhang magamit ang kwarta.

0: naa regyo ko sa opisina bisag kanus ang orasan nga iyang gusto. So sige. Siya lang mo ipasultiha o kung sa oras nga available siya.
1: Ah, sige, Lunes, ma'am. Ako pagkuyugan sa mga reporter. Okay ra ka? Para okay ma-anha. Oh, sige. Lunes po. Unsa ka orasan na?
0: Unsa orasa? Sa morning sa department heads meeting na nako. So okay. Sa ato pa sa hapon na ta available alauna.
1: Ah, sige, ma'am. Adjust me, ma'am.
0: Okay.
1: Oh, oh.
0: Alauna, Lunes.
1: Okay. Sige, ma'am. Alauna, Lunes, ha. Birhelyo, balang na mo dito.
0: Okay.
1: Ah, okay. Sige,
0: attorney.
1: Okay, sige, Mama Lakel.
0: Salamat kayo, attorney, ha?
1: Salamat kay Mama Lakel.
0: Okay, sige.
1: Mayang buntag.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rasa boy, nationwide!
1: Okay, may gala mo ni ang atong bisita karong butaga. Dong, Virgilio, ani lang ha, kininiyang yan, pakuyugan tamog reporter ni Lunes. Para nga abot dito ma talong og atubang ha kay basig handok bilhil dito nga kon ba labi na ikaw nga inag nga mura magkagina nga sa man yung gusto kihal mo kihal lang mura ana na mura ana ang dating no
4: naun sa to siya basig pati sa akong pag deliver basta
1: oo.
4: Tarong naman sa to
1: dato lang nga masitol tani tambalan ta lang ni siya nya yung kay masay Ma'am Rakil siya ay pasuldiron ining iyang kuan I know nga ang CCTV mangod di mapsan ulaban dayon kung ilang tao may nasayop sa jud di pud maayo ang amang sa dasbagani mo nang kuan diha og inana makasayop nang e-bike taga excitation ug masayop man kaning labi na ko makaba sa boss sa reason day ba nga nasudtos ka sa dandako kay nangitag butika kana nga rason baya kung tinuod gyud ka mamakak bilhilyo
5: ko ko makak sa tinuod ko
1: sige live video
4: nga nasige kanas ngipon
5: pwede mo ko malimot sa
1: so mo na kay ang e-bike magod na ay mga portion nga di sa kasol pero kung emergency ka nangitag tambal nangita sa butika medyo doon na exception ang dapita. So, dili po pwedeng dasmagan lang CCT o bantog lang kayo sa lagi pick up na yung sakyanan niya kiniusa, e-bike na, dili po. So, kung abuse na yung gihimo, nagtuo ko ni Ma'am Rakil RC, justifiable man na si Ma'am Rakil, okay naman na siya, no? Ang iyang mga decisions na. So, babanan talang nag-reporter dito yan. Kung naakayan, mas mayo na ani si Kwan, pakuyugan ako di reporter para nga mapatas ang atong pagatubang dito. Ha?
4: Nasaan ba inisya katong kuyog mga minor de edad?
1: Pwede sad, pwede sad. Katong mga sakay.
4: Wala lang yun naka-anhi direk. Kaya ang usad, trabaho man to, marag nakatug. Ito direk katong bahay, katong dua kabayot, member sa LGBT.
1: Ato po kuyog ko ni Lunes?
4: Ako mong itchatan, wala na, di ka nika-reply. Kaya nakatug siguro ron.
1: O, nakatug pa? Okay, sige. So, ano lang? Kada na ang, kuha na yung number. Ano na ito sabot ha? Pakuyugan tamog reporter dito. Para matambalan ka. Ha? Tagabayawan na ka, Negros. No? Asa na yung bayawan? Layo na yung bayawan, Squan? May na lang ganini ka nag-ibay ko ka mag-NPA dito, ha?
5: Naging kumulator ni?
1: Oo.
5: Mag-tog ka rin.
4: Lain pa, Torne. Katong giingon nga na schedule.
1: Oo.
4: Muad to, ta ni siya.
1: Unya.
4: Pag add to na mo, nikalit mo na siya giingon, sakit iyang o, ni ngul-ngul. Muntong ibalik na po na ako sa CCMC.
1: Oh, so nabalik sa CMC.
4: Para ginana mga ko ay pagtugma na sad. Katong gahapon gani nga porting inita unto init iyo. Natu porting niya singuta. Para amig ko ko lag naunsa na kay ano man porting inita pero para bubusig buwa baka din naunsa yang uno ano. Kalit lang mag porting inita nga ang sunlight nagatubang niya nagtuong yang singot nga naghigda.
1: So ani lang para masabot lang nato ni kinini ang Lunes pohon lang ha? Lunes pohon ha. Uyugan ta kag reporter dito. Kamo yan. Niya katong mga sakay nimo sa e-bike to sa pakuyugon.
5: Oh,
1: sige. Sige ana lang. Oh, salamat kay sa inyong pag-anhi. Bayawan naman ila Negros Oriental pag bukid-bukid naman bayawan ni. Layo. Lagi ana to ni pag adto to. Gihulngan ang ganto may gihulngan. Layo ra nang gihulngan sa bayawan.
5: Kilay ra mo.
1: Layo ra. Oh. Asa may mas bukid gihulngan o bayawan?
5: Bayawan bukiran jud.
1: Bukid.
5: Kani ga asa dughan ako. Maharon sa nang mga ubang sito, madili sa magbabusar kay. Lisod kayo, kapila na ko riha ko sa mga agi. Hindi ko lang sa tisa. Nagwantar ko, karoon ko nakangari. Akong gusto ba ma... Ako ang sila, madili sa...
1: Sa hostisya saan.
5: Lisod mo kayo, makabuhay ako lima. Kay, lisod kayo nga, bay ko lahat, dugay-dugay ko mabaw sa kumunta, di lang ko punggan, nagina ko kay. Gusto mo makasara.
1: So ano lang, punggan lang yan, naman tayo mga balao na ito, nang ipatuman na.
5: Grabe na ako ang hitabo ko.
1: Kuya, ano niyang ganyan sa ganinan ako nga.
5: Pugna na kay, basta di ko kapugong. Bahala sa kinsa po muli. Di ko madlo ko.
1: Sige. So, ano lang sa ha?
4: Policy ako niya po.

0: Jadi sugo-sugoon lang siya dito, day.
1: Straight to the point, so di siya. Kung makakarigay. Kung makakarigay mo saling itong tao.
0: Oo. Kana, yun. Ginalang niya, makakalang niya ito. Sa ito, tinarong lang ni ato, yun. Ina, pakayugan, takapon. Lones po, ha? Okay. Sige. Sige yan. Salamat yan. Relio. Okay, sige. Sanbay, mahigala. Sa ito, pagpadayon. Alas 9:39 na.
2: Straight to the point.
0: Ato'y padayon ron. Ato'y duga may iskutanan. Yan, salamat. O, Berilio, maulang ito, ha? Kuhaan ang number nila para nga mag-sabot ang talong unya, ha? Okay. Alas 9:39 na, standby. Humalamang pipila ka mga pahinomdom.
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
8: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
14: Set Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
16: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
14: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Con, pamungkong makabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakabro sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
15: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Apoy This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karo umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
19: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
20: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
19: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
21: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
23: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
3: Basta Baon! Bounty Fresh!
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch 3 Advance,
5: same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch 3 Advance na.
5: Same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Birch 3 Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
8: Atong takdala sa 9:50 na mga higala sa atong uban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kining portion tulad atong mga higala sa sugar troll, daghan kalon mga dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, ingon man blood high blood o ingon diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kining A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o di para sa duhat. Then gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo og makatabang sa mga naglisod pagkatulog sama ng insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mo nang sama kanato matag adlaw nag sugar troll.
9: Straight to the point.
8: Alas sa 9:51 na mga higala sa batuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now, atong i-explicar mahigala ang position. Actually, og imong tan-aon ang arguments. Oral arguments may galang gipahigayon labot na sa kinini ang bank records, tax records, AMLAC mahigala ni Attorney Representative Chiljukno. Maayo ang iyang arguments. Ang tubag po ni Pua, maayo sad. Unsa may mga punto di nila? Unsa may gusto ni Jukno? Ang gusto ni Jukno nga i-open tanan aron mahibaw-an mga higala unsa gid ni dunay transparency mga higala labot ni Vice President Sara Duterte. Ang argumento sa mga higala ni Pua more on ipahigayon nato ang due process. Kay lisod man sad kayo og fishing expedition ni di man sad pwede ng fishing expedition nga i-file ang kaso karon fishing na dayon sunod. Og impeachable official si Sara Duterte, niya nang pagka-vice president niya, ang pangayoon nga record, gana lang panahon nga siya usa ka impeachable official. Kay wa may labot tong uban. Ha? Niya na mga higalang panahon nga vice mayor pa siya, mayor pa siya. Sumunang argumento actually ni Pua. Pero itong paminawan mga kagalan kay pulos, anindot, ang ilang mga argumento, pulos, ligon o mga basis ang ilang mga arguments. So ang mga senators ani senator judges mo ay mo hukom ipaagi ni voting no kini nga motion mga sugit ng paminaw. Ato paminaw una si representative Chiljukno sa may una mahigala nya sunod dayon si attorney Pua. Okay sige Rald.
10: Twin motions that they filed, you are recognized sir and you may proceed when you're ready. You have 15 minutes.
11: Thank you, Your Honor. Good afternoon, everyone, to the members of this honorable court. May it please the court. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carpio. Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan.
8: Okay, posa. So, kini mahigala ang arguments ni Chiljuk, no? Iyan ang gisuwat, mahigala, o iyang gibasa. Og ang substance okay, no? Og yung paminaon maayo nga arguments. Og paminaon po ni Muspua maayo sad. Doon ay mga punto may galang atong tagapagtagad sa atong diskusyon o totoo naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:55 na.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
14: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, puti.
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumitmantsa. Easy-easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
19: ACS.
12: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
21: Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
23: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
5: Atong takna mahigala alas 9:58 na sa tuman-uban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kaya nga portion to, gala kamigala sa Seed Element Oil, mga kapanyawan, na pait ng kahintang sa panahon karoon, pandunay maayang balita, gikan sa pait, kana ang Seed Element Oil, nga may muhatag o kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Samas, pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o giapon-apod sa Seed Marketing. Basa Seed Marketing, tatak magaling.
6: Straight to the point.
5: Alas 9:58 na, balikan na tumigala si Representative Chiljuk no sa iyang arguments. Ang nga nung paablihan yun, ang bank deposit, bank records, tax records, o ang amlak mahigala ni Sara Duterte, Vice President, o nga nung mahigala nga si Attorney Pua mahigala, miingon sa niya, specific lang, kay impeachment man eh. Kadtong panahon nga impeachable official siya, motoy angay nga tanahon. Apan ang uban dili, no? Kay specific man na mga sukitig ba minaw. Otherwise, mahimo na siyang fishing expedition. So, mo na mga kagila ay mga arguments, no? Ato ipadayon sa si Attorney Representative Duke, no? Labot sa iyang arguments, mga higala nga put forward. Mayo ba yasad, no? Ang iyang mga argumento in fairness niya, mga higala, o yuman ang mga arguments, nga gi-put forward sa mahigala ni Attorney Pua. Ato nga balikan mga higala, kining maong mga pamahayag. Sige dong.
7: Mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, nahabang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ang mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito, lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court, the law explicitly states, and I quote its pertinent portions, "All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature, except in cases of impeachment." Walang kaduda-duda, may karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara.
5: Okay, pause. So, pasabot ni Attorney Chiljuk no mahigala, taas man iyang kwan kay 15 minutes man eh, mahutlan tag-ulas, ato patubagon sa Sipuwa mahigala. Pero ipasabot ni Attorney Chiljuk no nga, kining impeachment court, doon na ni gahom, nga muhatag o kamanduan mahigala, ilan ang power, within sa ilang power na, nga muhatag o kamanduan, niinin ilang motion. Kay kinini ang, iya pa ganing giingon nga, og limitahan mga higala ang impeachment court, usa ka na ka minaliit at insulto to the court. Sumuni ang mga arguments mga higala ni Attorney Chiljuk no, nga paablihan yun. for transparency. Ito ba po may gala si Attorney Pua, ato ni may galan tagagpagtagad, kitungon sa itong oras, mungod niya ako na. Ato sa patubagon si Attorney Pua, dayon atong dugangan pag-analisar may gala. Okay, ato paminaon sa Attorney Pua sa defense.
3: And if at all we do so, we shall equally credited to the sir rebuttal, if any, of the counsel for respondents.
8: Thank you.
3: Attorney Poa, if you are ready, you may proceed with your oral arguments on the twin motions filed by the prosecutors. You may proceed, sir, when you're ready.
8: Thank you, Your Honor.
3: You have 15 minutes.
8: Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, magandang hapon po sa inyong lahat. The issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of one, definiteness, and two, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly described po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Allow me to explain, and let me begin with constitutional points. Our first point, Your Honors, due process. Impeachment is primarily a legal and constitutional procedure with political characteristics. It is sui generis, but it is not a purely political proceeding. Ibig sabihin po nun, the Bill of Rights, especially the Due Process Clause, applies in all stages of the impeachment process. Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. And that is the law of the land. When we speak of due process, we offer a simple proposition that evidence must be present to support each and every accusation. Pero hindi po yon yung nangyari dito. Balikan po natin kung saan tayo, kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalia and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives, both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single sal-in. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition. Your Honors, in our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Moving on to my second point, Your Honors. Let's talk about...
5: Okay. So, doon ay mga puntos at si Attorney Pua, pero tungod mag-ilas tong oras, mangod, mga sugit ng paminaw, gising niya sa itong technician, dito mga kagalaan. Tiwason talaga sa Lunes pohon, mga sugit ng paminaw. Nindot ang punto ni Attorney Jokno, Representative Jokno, panindot sad ang punto may gala ni Pua, no? Nga, dili po fishing expedition. Pareha ba, tao kakalunday ba? Maglakaw-lakaw ka, waka uyon si mong naong, kiyaan ka. Why? Okay, kaso, kiyaan ka. Unya ini makihan na unya lang tamangita gibidin siya batok nimo. Mura ba ka ng kihad kihanao mangita gibidin siya later. Mao ni ang punto ni Attorney Pua. O mao pod ang punto may galalahi pod ang punto ni Representative Jokno. Actually pareha do nay mga maayong puntos mga kagalaan pero tungod sa oras mga higala ari sa task mga winners on be. Duga mga nasakpan na minos DYHB. Busa pagkano itong mga pahalipay gikan sa usibianan. Kini nga portion sa mga gratul-grato sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mudugo, ikabadunay hypertension. Basin taas mong sugar, basin mga diabetes ka, unyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Busa na kalasun nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mga kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon nagulat pa nga magkagrabe mong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalanteng gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Pumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 na matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, gerd pati liver, skin wrinkles, alopecia, guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Nasulin niya ron sa kasamang Lailin Rabanis Algadas. Yes, kasama nga Lailin.
9: DTYHB. RMM Report.
10: Ang regimen na Tony Rufil, balik diri sa Sibut in North District. Nilang grupo na usab makadawat sa atong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Marcela Rabadon. Pero ang tiyaka. Pero Lala Arsenal. Lila Ginocor. O Dodo Wong. O karo na tayo kasigit niyo sa DYHP. Kawan ako si Kasamang George Kuya, kini si Kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMM.
5: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa mong report. Warating kong uras mga sugit ng paminaw, happy 45th birthday ni Dindo Labaya, gika ni Nichelle Dacalos, okay. Unya, shout out nga to sa RGO Trust Trade Cebu. Sila si RJ Osminia Jr. nga kanunay naminaw sa to nga tulumanon sa BDI. Sa si Ma'am Pearly Famador, Jan Bargasa. O si Lorites Gonzales. Good morning yung tanan diha sa RGO Trust Trade Cebu.
11: Ikabalita o panghita mo sa adlaw. Kung unsay tinuod, siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod kung muhatagog komentaryo.
5: Wala na yung oras mga higala sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu.
11: Sakto! Mauna ang stilo nga gusto sa katawan.
5: Magtiwas na ta sa adlang Lunes pohon mga kaigalaan, no? Kay doon na tayo dugang pa mga hisgutanan, kay balik naman sa ng impeachment trial may higala by Monday. Kini nga portion na to ganito may higala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailan, kaya gadagang mga toksin si mong lawas, mong dilik karigular nga makapagawa si mong hugaw, dugay mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinat isa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang kalawasan. Panakit sa ulo, inguman lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangkon amay panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ogo niya mga kaigalan, tangi ang sunod nga tulumanon kung ako pasultiyon o banikasamang Alan Guliat na Kurda o Gati Priscila Raganas. Unya ang gabi eh, at ang isap ang sincerely Ate Arlene alas 9 ngayon sa 10 ang taknas kagabion. Og alas 10 ngayon sa 12 at nung sabado man karon, pinagi usap ni kasamang Buen Alguno. Sangans kini tibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay gun ang Diyos. Maying buntag Pilipinas, Tatak RMN.
9: Not just number one, simply dominant.
12: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
13: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
14: RMN!
15: All the time, RMN kami.
14: RMN!
13: One Radio is favored by all.
14: RMN all the way.
15: Loyal kami sa RMN.
14: RMN!
13: One Radio Network conquers all.
16: Number one!
13: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
17: Makakarating pa rin sa'yo.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
19: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
20: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
21: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
19: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Tayo.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyong Kuya Joel Benzi, kaubansong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? Oster ang magkiksunan mga kasama. Awhagon ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Olivia. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Higalaan, ato magtatampo si Olivia.

0: Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga murag nakita nako nga doon nagyud ako keng kausaban ba. O kung nga nang na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan matapos ang kinin. Pag-ibig ko dangal. Ay, inay, inay, unsa man nay?
1: Asa imong bana? Asa si Bibot?
0: Unsa nay?
1: Si Bibot imong bana, asa man taon dron?
0: Na, ambot og asa to siya gibutang sa Ginoo nay.
1: Ha? Huh? Unsa ba taon mo eh? Magtiayon mo nya wa ka kay bawo kay nay imong bana.
0: Ay wa man sagod may pangutan anay nay og asa. Kay mao man lagi hapon, mangutan na ka. Tubagon. Nya nagtuo siya nga ang tubag nimo tinuod. Dili man gihapon nay kay bakakon man kay siyang dako.
1: Ay naunsa ba di ay mo?
0: Ay pasagdihin na siya nay uy. Ah, muulit na siya gusto niya nay.
1: Barang doon na agay may problema da.
0: Ay kanang nay, ay nalang pag-apil-apil ni nay ha. Amo ra ni nay, okay?
1: Ang sa inyo ra. Nga no, dili maapil ang iyang trabaho. Ah, ang inyong mga gimbuhaton. Pagsulti mo, oy, ugwa na mo'y klaro pagbuwag mo.
0: Nay,

0: sige mo, tagay na siya. Inom na yan. Ang saman. Nakikasulti? Wa! Inom lang ka? Ha? Dilyo! Usaw ka na, Dilyo! Pre, Dilyo!
1: Eh, Pre, bibot.
0: Oo, lagi.
1: Kaya aksang ito, sa napre mo, taong kayo.
0: Masuka niya ka.
1: Abi mo, Pre, kung sa gani na yung akong, kung sa gagahi na yung asawa, Pre, mas gahi na yung asawa, Pre.
0: Ay, masulti, Ana. Huwag kakibawa na akong asawa. Kung sa bato pa na siya, Pre, mao na gitawag o batong bantilis.
1: Ha? Ah.
0: Kung nakahoy na siya, mao na gitawag o kahoy magkuno.
1: Ah, Pre. Sa- ang ako yung asawa.
0: Raymond.
1: Murag itong kahoy nga yakal.
0: Uy, simple na tao na naibida sa day mo. Di yung kaktal, kansi, pero simple kina yakal.
1: Natural, ang sama niya. Mauto ay pinagagahi akong nailan. Kanang sugoo na yung pagpanghugas sa mga plato. Mahuro talaga ng kabuo ka mga plato. Wapag yung kapanghugas.
0: Turbida sa nimo, ilayor kinas kong asawa, sugoo niyo, lingo-lingo lang, palingog-lingog na bayana. Mural di ka nung gahi yung kayo. Mauna po nang gahi, sige muna kong ayos.
1: Oh. Pre, sayo na kayo na, Pre.
0: Sige, sige.
1: Sayo kayo na. Ako siyang giingnan nga, kung dili ka gusto mabiyaan o guwapong bana, batuog unsa kong isugo ni mo, ha? Di kayo mo na pagsupa ka.
0: At isa, mga tana ko niyo, Pre, ha? Ha? Gahi mo yung kanang imong asawa, ha? Giyon sa'yo mo pagkontrolar anay imong asawa, Pre. Be, masawa. Masawa to? Katay mo kitambag na ko? Mawa na to? Ha? Mawa ba? Nya, patuo kasi atong...
1: Patuo na siya kung ako insulti. Hindi siya magsupak. Ha? Inigingo na ko nga. Ayaw pa na ba, ha?
0: Oo. Oh.
1: Kay ako rin mo na ba? Di ko na siya manlaba. Ako rin manlaba.
0: Ha?
1: Usa na lagi kasulti, Pre.
0: Usa
1: na kasingka, Pre. Di na siya matingog. Naikausay. Pwirt na ko sukuha. Akong gibanghagan. Akong giingnan nga. Muingon gani ko nga ako'y maglungag. Ako'y maglungag, ha? Ha? Ako gani muingon nga ako'y mangutaw. Ako'y mangutaw. Kasabot ka, ha? Supak-supak rin na. Pinti ka rin.
0: Ah!
1: Basta dili, hindi ka matingog, Pre. Maluoy na lang ko ka.
0: Lu, apang kabungot ito, di ba, Pre?

0: Oy! Bibot!
1: Oh, Nay!
0: Dali sa, magsulti ta kadiyot.
1: Oh, Nay! Kadiyot ha? Ngano, Nay? Sa problema ha?
0: Awa ko'y problema. Buray ka mo ang dunay problema.
1: Pitang sa istorya ka rin tao, Nay!
0: Ah, may buong pakag nga, no? Tungod kay nakita na ko, nga murag, wa nag-i lamin ang inyong pagpuyo.
1: Ah.
0: Ang inyong kaminyoon.
1: Nay.
0: Usaman mo. Wa na mo mayong tinagdanay sa mga asawa, bibot.
1: Nay.
0: Kay ugwa naman gani mo'y paglaom nga mag-uli ang mayo ninyong kabubuton. O pagbuwag na lang mo, oy.
1: Nabuwag na bitaw mo, Nay?
0: Sa?
1: O, Nay. Nabuwag na mo. Dugay mo nabuwag na niya.
0: Oh, huwag maligay ko kalibutan.
1: Ah, oh, galing kay Bayeg Yuta, Nay. Kalibutan na ba?
0: Oo, sab noon.
1: Kanina, dukol.
0: Hanggaw ka man kahaka.
1: Agay, dukol. Ang itaon na kung uunaan, Nay. Kikibaw ko dukol to.
0: Oo mo na.
1: Sakita, eh. Mapakuntaon ka ng kaldero, taon na, eh.
0: Ni kaldero.
1: Ay, bida. Usap mo na, di na kaldero?
0: Ako, ning arinula.
1: Ah, bangas kapag nakidot.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Salamat sa biotropher mal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa biotropher mal capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa biotropher mal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa biotropher mal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong
7: dapit. Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
11: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
12: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gikan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
11: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Taas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTH 500 ka. Ang DTH 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTH 500. Highly recommended sa mga eksperto.
16: Mabalik sa pinagulong ipotikin sa yung lugar.
15: DTH 500.
17: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTH 500. Kaya ang akong ugang. Sky yung BP na ayos sa DTX 500.
18: Dua kapsul, buntag sa gabi.
17: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
15: DTX 500!
19: Pumali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Ay, nanay sa loy, mga pakade kayong mga rinula taon.
1: Ikaw pagtarong, bastos ka kang ikasulti, ha?
0: Bida sa ni mo, nay. Kung naingon man mi ani, nay, no, gumikar yun sa mga anak, nay. Siya mo yung kaingon, nay. Nga rong naingon na ako nga, magtubag-tubag ko.
1: Ah, pasangin lang dahil ni mong akong anak.
0: Oh, laki at tinukol mo ko na.
1: Kung sa'y buot mong ipasabot, nadugay na mo nagbuwag sa akong anak.
0: Oo, dugay na kay siya. Dugay na nagbuwag higdaanan siya si Katri. Ako, nasawag.
1: Huh? Ah, hanggaw ka mag-ikasulte, oy.
0: O, mukha mo siya ni tinuod na yung nanay sa doy. Abliro na. O, naradaan pag ko. Klaro kay tunob siya. Gilagi. Aray, buwan na kay.
2: Managsultihan, o. Oh. Ilibak na sa ko ninyo. Kung mga marites gininyo, oy.
1: Yeah. Aba, di ay, oy, Olivia.
0: Oh, bida. Karo, magkakailan na yung mga anak na, eh?
2: Ano di ay? Nabali na din panahon. Siya na ang giilan ni mong imong anak. Kung ako, imo na kong umagad.
1: Huh? Silence! Oh. Tingo na na kakaway ko ang respeto na ako, Olivia, nga imong inahan.
2: Nay.
1: Tingalig na limot ka. Kung kinsa kinihina si mga tubangan.
2: Nay, ayaw na lang kung pagdrama niya. Good, wala yung lamit na iuwi.
3: Huh?
1: Olivia!
2: Kung sa maganda ay gusto ninyong mahitabo, ha? Magbinasulay o magmahayay? Be.
0: Oy, hala, kawatan ko nuna yan ay.
2: Dawa tayo labot anak ko, kung saan sila diha ay. Mga itong problema mo, itong unahog sulbad.
0: Oy.
2: Uy.
4: Ay, magsaba.
2: Kinsa ka, uy?
4: Pakasumang nga uwak mo'y nakita, nakasabot mo.
2: Ha?
1: Uy, ay, kinsa mo. Kinsa man mo, sir.
4: Ay, nalang mo pangutan na ko, kinsa ko, ha? Nakita mo niya akong kutsilo nga gida?
0: Ah.
4: Ha, ikini. Bago rin akong gipapahid ni Dindo. Ay, wala mo na si Dindo.
0: Patay, doktor.
4: Si Kuanday, si...
0: Tikboy.
4: Tikboy.
0: Oh.
4: Ugi kay Limaray. Tiyan nga, nadusulak ini.
0: Limak tiyan, sir?
4: Limak ka tiyan. Kini akong kutsilo, kundi. Sobra pas na po.
0: Ah, ano? Ano?
1: Ginoo ko.
2: Sa ito yun ni mo, oy. Kung manulis ka, huwag kay mahagdaw na mo. Gani, naglalis pa mi karon kung kasi mo pahit na magpaniod to.
3: Ha?
1: Oh, mauna.
4: Ay, kung ina nga, ako pa pagastuho niyo pa palit para paniod to ninyo.
2: Ningon, Demi. Taka mo lang sa kasir, oy.
1: Oy, yun sa may tuyo ninyo na mo, sir.
2: Kung lugusun mo ni mo, sir, palihog lang. Ayaw lang apil lang akong inahang kitiguang na siya.
1: Oy, oy, oy. Ayaw pagbuot niya, Olivia.
2: Ha?
1: Ay, sir, sir, kung unsa may plano ninyo, no, palihog lang. Tagsa-tagsaon lang may ninyo, ha? Ayaw lang may dungan, ha? Kay dili man pwede og imo may dungan nun.
4: Uy, nga nung di man pwede, ha?
1: At kuan man, uwa man gundi sila magtingog ang iyang bana, sir.
2: Tinood na, sir. Uwa may magtingog, anak. Kaya unsa ang batik managbatasa?
0: Ay, batik batasa!
2: Ikaw!
0: Ikaw!
2: Ikaw!
4: Pag-ilaw! Pag-ilaw! Pag-ilaw mo! Ada,
1: kasaba noon mo.
4: Huwag ko'y daotang tuyo ninyo, ha? Nangahuwat ako sa pigas, bay. Nga kaya nasakpan man ko, mautong midagan ko, nga. Kaya nakurnin na magin ko, mautong isuod lang ko din sa inyo para di kumdakpan.
1: Ay, sa ato pa, sir. Dili ka repe, sir.
4: Di.
1: Kawatan ra ka. Huwag napugos ra kapag ani para dili masaktan.
4: Good, very good. Mona.
1: Uy, sayang.
3: Ha? Huh? Oh,
2: bisa kung sa baka, oy, kriminal ka gihapon.
4: Ay mo pagsaba, kinara nang nangita na ko. Pagsaba, ganyan mo hutot o magpatay. Ay mo saba.
2: Kung hutot mo yun magpatay, ako paliw, unahan niya akong bana.
0: Ay, todo mo. Sila unahan mo. Kay asawa naman daw, hinungdan na nita dan.
2: Ikaw ay hinungdan. Asawa si mong kigol. Sige sir, unahan na siya sir.
0: Siya tod, siya tod.
4: Pag-ilong mo, pag-ilong. Maglagaw doon ikaw. Unahan ko nang tigwa ron.
1: Ay, nahiyati na. Ay eh. Kwan, sir, okay ra, sir. Ako na hinuoy, kwan, sir. Unahon ni mo. Kagwanga ka. Pag-ilong.

0: umugod mo, oy, pagilo mo doha. Pahama tayo mo da. Maglagot gani ikurunam. Kulatahon ko man erong tawana.
1: Ganun ako may magulatahon mo lang.
0: Ang maglagot man ko.
1: Maglagot ka? Ay, lagi mo sabad eh, ha? Ganun din maglugot sa manang.
0: Gamay na lang, ha? Gamay na lang. Ikaw ay, ganina pa ka, ha?
1: Ay, lagi mo sabah, ha? Mo sabah, ha? Among tayo ni tanang yung kalaki nyo, ha?
0: Hilom lagi!
2: Okay. Bida, nanay.
0: Hanggaw ng tawhan na. Kalit lang ang miso din sa among panimay. Ugi pang hostage mi ana.
3: May gani, huwag mo mausa.
0: Huwag o taon. Hapit ang manggani mi ripon, ana.
3: Pero huwag magagamadayin o grip nang.
0: Huwag kay banga man. Mamili mag-ripon. Hanggaw. Sige, dakpan na ninyo. Ha, isalbinsan ninyo. Lagot gani ko rin, kulatahong kumalaron. Dakpan na ninyo!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original. Mamma
10: mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sanding sa Zed Cogon Herbal Capsule og Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayo na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tingay anong nanambok na daw ko labod magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili

0: Ay, salamat tao ninyo.
1: Salamat ninyo.
0: Natana Olivia, maligtas sa sud. Oh, asa naman ba nani mo?
1: Nasa sud.
0: Oh, wala na gapilukarga.
2: Huh?
1: Amot lang.
0: Nadali na, manuta. Oh, iisira nang kwan ha. Sisara nagtarong ang pultahan kay basig na nasa imusod.
1: Huwag yun may magdaho, mamasudlan may daotang tao dito sa among bay. Umay na lang gani, kay naa si nanay na ako. Unya?
0: Asa naman tumbaan na ni Moy? Asas bibot?
1: Naambot lang na yun, asa.
0: Oh, naunsa. Asa mililintawa na.
1: Awa na, si Bat na.
0: Na, may pagkipapa-apel to ng kargas patrol.
2: Ha? Huh?
3: Maria, pinungo ninyo. Oh. Ha? Maria, ipakarga ko nyo. Apel kong tulis ninyo.
1: Darang paraw na eh.
0: Ay, may na yung klarohon ta ni Olivia. Bibot.
1: Ang unsa may klarohon ni Munay. Klaro naman na.
0: Klaro sa imong mata.
3: Oh, unsa yung klarohon na ha?
0: Gusto na ako maklaro. Unsa gyud ang inyong status. Sige, sige. Sige. Sulti mo.
3: Unsa man, sige pa mi o dili na?
0: Oh, unsa man.
3: Ako na iso, kaklaro pang rikto, anak.
0: So, klaro pang rikto. Klaro, hana. Klaro, hana. Gusto kong mudesisyon na mo. Ikaw, Olivia, unsa man. May gusto ka pa, aning imong bana?
1: Nay, ang akong gugmanin taw, hana, hagbay rang milayas, kay wa na kaagwanta.
0: Ikaw, bibot, unsa man. Unsa man, may gusto ka pa sa kong anak.
3: Anay, nay. Kung hagbay pa ng nilaya siyang gugma rin ako sa imong anak na yun, oh. Mausin nga ko, ah. Silang doon nga naglaya.
2: Huh?
0: Yowards na gudan.
3: Lagi!
0: So, klaro, tataw kayo. Gawa na kay gugma. Wala mo'y gugma sa usag-usta. Ikaw, Olivia. Saman, dili na kasi mo ba na?
1: Di na ko, anak. Kung gusto ka na, imo na na.
2: Huh?
0: Buwan ka di, ha? Okay. Ah, sige. Ingo na lang, ani, ha? Dili naman yung kamadamog hilot, no? Sige. Maayo, ani. Magbuwag-buwag ta. Ikaw, Olivia. Bahala na kag-asa ka. Ug ikaw sa bibot, bahala na pud ka. Kay ako, muli ko sa probinsya.
1: Hasta ko, nay. Muli sa probinsya.
3: Hasta sa guli, sa go.
0: Aka hanggaw. Hanggaw man ka mo eh. Magsunod-sunod man muna kung asa ko uli. Og asa ko at mo.
3: Oh.
0: Ayaw magsunod-sunod na ko mga kanahan mo.
3: Ano rin ha? Ikaw na idunay probinsya. Ikaw ra?
2: Huh?
0: Ha? Sige. Kamu nalay pamiya. Kaya ako nalay magpabilin din eh.
1: Ay ako saan? Magpabilin nalang sa ko din eh.
3: Ula ba? Ula ko kayo mga kuiplit eh.
2: Huh?
0: Kanahan man ka di ay mo eh. Nalay. Tiwas mo sa inyong away diya. Bahala mo.
3: Ah, nay! Plitin ako, nay!
1: Oy! Nay, Patring, nay!
3: Nay!
1: Asa ka, nay, oy! Nay!

0: guys. Good morning.
1: Hello,
2: good morning. Good morning. Good morning. Good
0: morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good
0: morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you kay ninyong tanan, ha? Salamat kayo. At DJ Jen?
1: Yes, Kuya Alan. Magpasalamat na permig yun sa mga mama, sa mga lola, sa mga lolo, sa mga papa, sa mga uncle, sa mga auntie, sa tanan-tanan. Nga permig yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay Taasag Energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Para sa mga dagko, happy kaayo. Ilabi na nga akong iyaan nga mo inom yung Don Pepe Tablia, Wilma, Yayoy, Bagyo, Das Olango. Unya, ugum-ugum mo sa Dayamon-Yema, OBM Special. Palit mo kay Crunchy Crunchy Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, si Mama Gina, Gina sa dapila sa to.
1: Ay, kalain ma, hindi ka i-greet ma.
0: Mama Gina, good morning mo diha. Sa tadani mo mga amiga po din ha. Ngayon mong ka-istorya-istorya diha. Mga bata, inom-inom, gitag Don Pepe Tablia. Maunay the best na natin imnon ha. Salamat kayo mga bata ha. O niya, kinahalan, inom kita pa doon sa eskwilahan kay para abtik o lagsik kay atong utok kay taas giyo kang energy. Tinuod na mga bata ka ng Don Pepe Tablia. Nindot giyo kay na ipainom sa atong mga anak taon. Ha? Kamu mga gilikanan, ang dami giyo na Don Pepe Tablia. Ang inyong anak, inikabuntag, inikamata ha. Mga taon-taon ni gumapamao paim na deg Don Pepe Tablia nya paugum uguma og OBM special og Diamond Yuma special padong sa eskwilaan unya kita ang mga kamong mga dagko pre ang mga ulitao kung mag-chat-chat mo normal maroon sa mga bata batanon ba chat-chat pero moderately lang ha dili na to imnon nga kanang hubog yung kita ang ato isumsum ang atong Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker unya salamat po kayo sa tanang mga taon ni Former Kapitan Jun Ramos, nagbuot siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Muriel. Kaya sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta to nito. Kuya Nick Pipito, Dudog GR Pipito, Siyudad sa Sugbo. O sa tanang mga tao ni Ma'am Shane sa Bromwich Page, salamat kayo. Naanas Facebook ang Bromwich Page, i-type lang na ninyo niya, mauna yung trabaho sa inyong panimay, kung wak na mo'y trabaho, na mo'y ka ng higayon sa paglimpyo o patrabaho sa inyong mga dagko kay panimay, tawagan na ninyo ang Bromwich Page, salamat kayo. Unya sa tanan pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Soriki Asnar Sorayan Kangki Bam Kasmer Araraw. Good morning natong tanan diha sa tanan natong mga tao diha Ma'am Kasmer sa imuhang sa office ni Vice Mayor kamubandua si Ryan Kangki o ikaw Ma'am Kasmer may gada diha paimna na og ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix maunay nindot kayo imnon sa ato ang pagtrabaho sa opisina kaya di ka magduka. Nindot kay na imnon ang ato ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best you kay na nato imnon. Kaya sa tanan sa opisina ni Kunsyel Francis Isparis o ni Kunsyel Lester Daan, ni Kunsyel Joel Garganira o ni Ferdi Rabaya, Kunsyel Ferdi Rabaya o ni Kunsyel Chani Caballero. Ang ilahang mga tao ang ipainom ang Sid Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon, Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotas sa sugar. Ingon man, kaya mga bukul-bukul na ito sa itong lawas. At unang imnanog Sid Panyawan Herbal Capsule, kada adlaw, katulos o sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inikaudto maugyapon sa imong pagpaniudto, inom na sa kadaan o sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom daan o sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ugalay na ito na problema na yung kidney o UTI ayaw na magkahadlok. Tungkol kayo doon na magkatambal na kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. Kung okay na, Sana lang kakapsula. Sa Colgan Herbal Capsule mong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alang sa KD o UTI, Colgan Herbal Capsule. Basta Colgan, lawas, bas Colgan.
0: Okay, salamat kay Ate Pris. Ug sa tanan itong mga kaisunan, kinahanglan nga manghaplas yuta sa ito ang sedre ni Mituel kay mauni tinuod nga wagtang sa itong panuot. Pamaol, para kita kalawasan, varikos beans, katol-katol. Kuto sa kabataan, ilikay pag yuta sa dinggi kung mga haplas ta sa ito ang sedre ni Mituel. Unya mga driver nga magsakit ang dapi-dapi, likod o gunsa pa na niya, paa, ug ang tanan na itong mga bagtak, bikugan, haplasan na ito sa sedre ni Mituel. Well, nga tinuon nga mutabang na ito pero sa buta anhar na palit sa butika, di ba Dwin?
4: Tinuon na sa butika kita mga palit pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal unya makita ta ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Colgan Herbal Capsule, Sed Element Oil o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira na puyo, yan o sa tikasakyan ng motor, pwede rin kita mag-order na Shopee.
0: Shopee na lang kay para ato ang ihatod sa ato ang panimay. O niya, ginanglan nga mo, mag-Shopee lang ta kay para og layo mog panimay, layo ang inyuhang balay sa mga butika, Shopee na lang ang ato ang orderan. Bob!
5: Good morning! Sister Lisa Conde, mabagon and ang lady. Sister, Consial Grace Redores, tugi pa ilong slate. Ang inyong prayer meeting, diyan sa dili pang mamuan to. Sure, God, gamit na to. Sit Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sit Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kitang batanon, younger looking, cutis artista, cutis porcelana. Labi na kasi mo mga staff diyan, no? Sir Sammy Lauron, nagmamir na Lauron sa Summer Seals, Libelia, Dulit Karkar. Ayaw ka makalimot, ha? Pangutana lamang sa butika para original, good at tumapalit. Palit, no? Ilibin na, magkita ni mo dyan sa sulan na ito kong label. All capital letters, said marketing. Thank you!
0: Okay, salamat kayo niya sa tanang tumakaigsunan. Kita nasayod kita nga. Kinituksin, maugin mo daot sa to blood cells. Ato blood cells, importante kini. Kay mauni tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa ato ang kalawasan. Hindi ka daot, ani major ng mga sakit ang ato ang maangkon. Atong maangkon, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o guban pa na itong balatian mo ng kinanglan yung ka. Buinom o G Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients kung may makapaligod sa atong vital organs. Unya, ang atong pag-inom ni usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Mauna siya. Burarang mitinas na nato, kuno pa kay balatian, pero doon na kay balatian, kinala katulog kainom. Buntag, udto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero imnan, kinani mo, walong ato sa dusi, kabasong tubig, matag, adlaw. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga toksin sa mong kalawasan ng mainungdan sa mong balatian, o aron ligon kanunay ang atong vital organs, inom, yudam, matag, adlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kinin mo, flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender nato kare adlaw.
0: Ang sender nato si Ma'am si Inday Olivia.
3: Olivia.
0: Oh, si Inday Olivia ang iyang problema kay kanin. Sige sila glalis taon na niyang bana taon, sige sila away nya. Di may di dangtang mga 3 minutos away basta mag istorya away hangtod nga naabot ang higayon nga nasudlan sila pulisa dito. Away nya iyang mama kay sugon man ang naglagot eh ang mama, bunalag, arinulang tulisan, kuyapan, nadakpan ginoon, o kawatan dito, dilita tulisan. Karon, dagabalik, nibalik sila sa ilang topic, nga nung sige silang away, hangtod nga niabot ang desisyon nga papulion sila sa ilang palayasod sila sa iyang mama at ipres, puros sila mulayas. O buo ato yung, niingon yung mama nga, muli ko sa probinsya, kaya siya, oh, ikaw rin ay dunay probinsya, ma, kuyog mi. Kuyog sa niyang bana, kuyog mi, ana. O niya, niingon siya, kabulan din eh, anilang mo. Ako lang muli dito sa probinsya, niingon siya, kuyog lagi mi ma. O sige, lakaw na, layas na din siya, huwag mo ko ipliti ma, ingon niya bana. Sa ingon sa babae nga, kuyog lang ko ba ni mo ma, kikuan, ana, wag yun, inaingon nga. Topic, wag yun, kalakaw, ang yarang mama nila, kaw ati pre, sila, bilin gabos bay, ba ng asawa. Wag yun sila inahimo taon, kay ni uli naman ilang mama. Mao ni problema taon ni Inday kuan, Inday
3: Olivia.
0: Olivia. Ha, unsaon man ni namo taon ani pagmataan natin presiray.
3: Uy, magtarong na silang duha, uy, magpagsabot silang duha.
0: Hmm, dagi. Mao ni akong problema kung usaon namo nga magkabuwag ni sa kumbana. Gusto lagi silang mabuwag ati pres. Kay murang magsunod-sunod man ni nako. Saan man niya ako? Palihog, tabagi ko niyo. Kung asa si Ate Pres, si Inday Olivia, mukuyog po ang iyang bada. Bisag asa sila. Nga, iyang bana tao na, tanaw na ko ni iyang bana nga, murag, wak mo ni may mo iyang bana, Ate Pres, wak gali siya plite, uli siya probinsya.
2: Murag, wak magbuwag, kin kukuyog.
0: Murag, kukuyog ba?
2: Wak sa probinsya, ato sa probinsya.
0: Maon eh, saan niya na magtanaron lang taon mo dong, ay, ayun lang, magpagbuwag-buwag kay, naabiyan na sa Bible dong, ang giusas Ginoo, dili mahimong buwagon sa tao. Maura mag yun na yung pirmi, basahon ni Bambina, basta manginani nga mga drama, mauna yun na yung basahon Bambina. Bam, o sabi, kasultin mo diha, Bambi. Dilipi.
5: Ah, kamo, sa inyo po ka namita, so, kasal ba ni sila?
0: Kasal na sila, Bam.
5: Tingnan
0: kayo di pa ni sila kasal, wa si Mandoy.
5: Tingnan ko ni yung menu sila, yung maram like ring, okay, rin man magkaduo.
0: Tingnan ko bitaw. War ba saan ni sila anak, Bam?
5: Ah?
0: Tungod siguro ni kayo, wa sila anak, no? Inaana siguro, na di ba?
2: Whole man, pero sa kabuan, ba't naong tagi Bam anak?
0: Taloy.
3: Bagay mo, Pedro.
2: Sa kabuan, kadang-dugay na sa kabuan.
0: Nga naman lang ito mga anak, imodisay sa Diyos.
5: Ay. Sino may dili ka anak? Kung ari ka diri sa Mateo 5, verse 13. Mateo 5, versikulo 13. Kamu ang asin sa katawhan. Kung ang asin, kawadaan siyang kaparat, unya unsaon pa man sa pagpabalik sa kaparat ini. Kiniwa na'y kapuslanan, ug angay na lamang nga ilabay unya tunub-tunuban sa mga tao. Ang butusabutan ni, mayong kag-asin, ang inyong relasyon, wala naman ko'y ayo.
2: Parat na.
5: Unta nalibong ko ninyo, o gano'ng nagkaminyo.
0: Wala yung templa.
5: Oo, ang inyong templa sa inyong panagmatiayon sa inyong pagpuyo. Why gugma?
0: Why gugma?
5: Unsa man na?
0: Mas tamis pa na yung kabuti niya yung gidaabang.
5: Nalibog ko, naamang kong tinuoy ko ban ko nung ang ulitaog sa daga, padilip pa man ko nung kung magawas ang tinuod ng kolor sa ilang pagkatao. Ikaminyo na ko, no?
0: Parehal ko na, Bam? Susuwi, kinakaon ko, ha? Parehal ko na, ba na katawa niya, ini daga, di yun mutot, pero buminyo na. Gubat sa tutoy, grabe, ha?
2: Daan ang igit.
5: Mauna, oo, mauna, nga kanang giingon nga, o sa dagag ulit tao pa, dili man kun magawas ang tinuod nga batasan, gani sa tao lang kuno, bisag gutom, inubusog na kay mauwa, pero inig kaminyo na ato na dito. Mao nga nung utan ako, kung saman inyo kaminyoon, wa ba mo'y gugma? Nga nung nahitaw, pila ba mo katuig nga nagkahinig gumaay? Kaysa unang panahon, mga man nagkinig gumaay, dugay man kun kayo, manong magsuwito na sila sa ilang mga batasan.
0: Kaya lahat naman ba? Kanang upan naman, kanang cellphone na may manguya bron, di naman kanang...
5: Maunan eh. Oh, mga katingan, sa unang panahon, doon na iban nga mga...
0: Mauna, kulbaan ka eh. Makita na may mong naibel, kulbaan ka.
5: Kulbaan ka.
2: Oo, at doon, pagkisbalay.
0: Kulbaan ka, karoon ha.
5: Dilipan yun. O sa dilipad yung kakalito kung naan ka isulti mo, kurong ka.
0: Kurong bitaw. O
5: niya, karoon, sa unang panahon, ang... relasyon ti unay gud nga mga relasyon sa magtiayon dunay uban nga mamatay nga asawa uban mamba ko kapel lungag sa lubnganan sa cemetery
0: ti unay
5: kuyog yon
0: ay ti unay
2: dagdag ko kabuan wala wa din amira
0: pero ang uban mabiyog sa
3: muli pa ba pag ambak ning uban kasi nagtukmod ako oh niyo man niyo
0: pero unay mabiyog uban kada ni konjap thank you biyodo nung gugo
2: Wasa
5: kong ngay,
2: thank you.
5: Thank you. Bobby, di mo silingan. Di mo silingan. Lipay kayo sa namatay ang asawa. Okay na, ano ba din siya relasyon din sa lain babae?
0: Pari ako ni Kuya Ricky Bangisgaray sa yaya, Pedro.
2: Biyudok naman. Kaya, isang kabuang. Nakalakaway sa kaupan.
5: Kanis, Pedro, may may pangasawa kong guliyak. Kung may pamanon. Kahit kanyang, murag dilig din siya, dilig din sa mausap sa iyang pagkayas, pagkasiya ba? Sa ulitaw pa? Lagom. Parang gusto mo niya, lagom yan. Ang yaka, no? Pag pagsabot-sabot, mo, Inday. Oo, pagsabot-sabot.
0: Katawado, Randy, tayo.
5: Oo, pagsabot-sabot mo niya. Sa laing bahin, dito na sa kasulatan, giingon nga, bisag unsa inyong buhaton, ang tanan, ihalad, o pasalamati, yun ang Ginoo. Kamo, wag yun mo'y Ginoo. Kung ari raba ka sa kanang na ang pagdibusyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, kanang katawag sa English o Sacred Heart of Jesus, pukul sa kanang katiguan, tago mo na, kurason di Jesus.
0: Ako, ganahan ko sa humili ni Father Kate Lapon, kay ingon siya nga, kita, kamatyan, tas Ginoo. Ang Ginoo, wamang kinahanlan, og halad, di ka na to. Ang ipangayo sa Ginoo, ang halad, ang atong kasing-kasing, nga pure, limpyo, matubang kaniya, nalimpyo ka. Mao na gihatag sa Ginoo. Ikaw mismo mao gipangayo sa Ginoo kay gipakamatyan kaniya.
5: Okay, ang Ginoo mapung pa. Mamay una na higugma na to. Unya pa yung sa Ginoo katabi tong lagi mo tan nga unsay labing dakong sugo ingon nga higugma ang Dios. Ikaduha higugma ang isa ka tawo. Mao ingon ana. Mao na di man usa ka maalamong gipuntanan ni Jesus nito bag siya nga tinuod ni ingon nimo magtutudlo. Kining tanan og sundo nako mas may pa ni sa gihalad nga mga sinunog nga mga halad kani mayong mayong kabubuton pagsunod sa mga sugo sa Dios. Nang duha ka labing dako nga mga pulo.
0: Amo, dahil sa to yung
5: kamo
0: Dilia, aw sa to?
2: Olivia, Olivia.
0: Olivia, dahil Olivia.
5: Ang nagpatabag si Olivia, ma.
0: Ma'am, okay.
5: Wait, ang nagpatabag ang asawa.
2: Olivia, patabag siya.
5: Patanawa ko siyang pautan na din o sabi doon. Kuan? Kay matupan niya diri nga mao ni ako problema kuno saon ni namo nga magkabuwag mi sa kumbana kay murag magsunod-sunod man mo gud encourage sa simbahan no to divorce mao mo gud encourage na simbahan mao lagi kung duna ba mo igugma duna ba igugma ang inyong pagpuyo no kay sa ako nang gingon kung why Ginoo ang inyong pagpuyo kay sa ako ipadayon ako takong naputol gani Goliath kung matupar ba sa ikaw napulog usa nga saad ni Ginoong Hesus sa kaning mga saad dito sa kanang Sacred Heart of Jesus gingon nga ang magdebusyon sa iyaha ug ang magagni pagyud sa uban may tungod sa kaning Sacred Heart of Jesus ang ato kun mga nasuwat na dito sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus mura si magkukun sa metabo nato nutuwa na ta na dito babala ka kay nalista na ta daan niya no ning una magsige mo kaaway asa man ninyo kasing-kasing na himutan
0: no yan
5: no wa mo ibalik sa kanin sa kanin nang sa kanin balik ka sa kanin makaway wa kay wag kay kasing-kasing, wag kay batikon, wag kay atay. O sana!
0: Kaya unitiban mo na. Okay.
5: Oo. Oh, pero, katong din na gibalikas, o sana gawa mabalikas.
2: O saman?
5: Katong yun, wag kay tuli.
0: Nala.
5: Tinood, ha? Ang inyong gugmay, pati babawas inyong magtiayo, naroon ang inyong pagpuyo mo tunhay, doon ay kalinaw, doon ay gugma, doon ay pagpanisariluay, doon ay kaluoyo pag higugmaay, aron linaw, hapsay ang inyong panagtiayon. Salamat sa pagpudangan, tingin tuloy ba niyon?
3: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
9: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
8: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
9: Jo, maluway ka, Jo. Jo! Ow! Oh. Ah!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh, mana akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, huwag ito mangandoy nga ma-fall o sama ni mo.
8: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon?
10: Aho, ikaw na ang tanan para na ako. Ugway si bisag kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Blue Last Boy. Sugila nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
6: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
13: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
4: TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
4: TTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ang unique toothpaste, dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
14: Maximum!

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Sa so, okay ra kong palit. Sa gusto ni mong sa dili palito nato ng sapatosa. Kay base nagtuo ng mga tao din nga dili ta maka-afford. Ilang paso ko pa ni ilang mga dagway ning akong kwarta.
3: Oh.
2: La, kalma lang.
4: Hay dili man dag kalma oy.
2: Kini na ba mga tao? Dali ra makaminos sa ilang isig ka tao. Labi nagyamukmok ratas ilang tanaw. Magtuo na dayon silang watay mga kwarta.
3: Arog kanting igwang.
2: Unsa to? Hoy! Hoy, usa to imong gisulti!
3: Kalma lang, la, kalma lang. Dili ka mag-away la, uy. Dili ni merkado.
2: Hoy! May gani kay imo kong gipahinungduman. Nagtuo na rab akong merkado ni.
5: Lugawa, gini mo la, uy.
2: Oh, sige na, di na tabaglangan. Pangayuan ang imahang size, ana sa patusa.
5: Paliton gina na to?
2: Ay, paliton gani. Mungay na paglangay kay ato patas mga sinina.
6: Kita kanto?
7: Kinahanglan pa ba ng ipangutana?
6: Ay. Abin ako, guwa ka kakitang jisa.
7: Kinsama di makakita ng bayana.
6: Ay, jisa.
7: Sa kulor palang daan sa iyong sulob, makita na din siya.
6: Nya, ano magkamuduol? Hapit man sila magka-inkwentro ni tita la?
7: Hapit naman.
6: Di sila kaila?
7: Lapara ni mo'y. Maingon ato ka kung kaila pa sila?
6: Oh. Pitos ah. What a stupid question.
7: Kibawa mo lagi ka.
6: Murag, madugay pa gina sila pagkayo kay, huh? Kapaliton dili man si Joe.
7: Asula ng tupuya eh. Ihago magmayo si Lola. Dong!
6: Uy. Gusto may buhato na itong tawana?
7: Dong, size 7 na ng design. Kana. O katusad. O katusad yung design. Hmm? Katubay. Okay?
8: Mateo!
9: Oh. Asa ni sir?
7: Kanayang giguptan. O gato. Kanisad. O kanasad. Puro size 7. Lima ka design, okay?
9: Yes, sir. Sure, sir.
8: Oh, ha? Nakakita ka, Joe? Oh. Dili kay usare gipalit ni Mateo para nimo. Lima!
6: Mula magiging kag naka-jackpot ini Jo?
7: Sigurado magkakang size 7 ka.
9: Oh.
7: Okay. Sa pants, unsay size nimo?
9: Ha? Huh? Ako nga, medium. Medium na siya, bro.
7: Medium, no?
9: Medium.
7: Hmm. Sa t-shirt, large. Okay.
9: Mula medium gapon, pero mas gusto ka musulubog large na. No?
8: Oh. Tingog dayon, Jo. Tingog dayon.
9: Kana.
7: Okay. Inigabot sa mga sapatos. Ipa-fit lang niya. Da. Ato namin sa mga pants o t-shirt. Gamita akong card.
8: Di ang magkagihatag na cash.
7: Di, ano na. La. Card na yung gamitag bayad. Dali na, bro.
6: Okay.
8: Uy. Pasila ni apas dai sila na to. Oh, di ra dai magasto ning iyang gihatag nga cash kay. Oh, daghan pa gyud siya gipamalit para nimo. Oh.
3: Pero la. Kato iyang gipang tudlo nga sapatos ba? Mga mahal mo kitulo.
8: Ay, lagi nagproblema. Oh, ayo ka problema ana. Grasya ni Joe. Dawatan ni. Eh.

0: Dili ka din itam ko da. Tinuod ka din yung tanan. Walang damha nga makasapatos ko ini mga sapatos ha. Kamahalon ini. Huwag niya pa yung mga karsunis, mga t-shirts, kao, mga pruntong. Lord, salamat ha. Wala mang gani kumangando yun yung mga butanga kay bisan sa pagpangando eh. Muragwa mong ko'y katungod. Pero niya, niagit sila sa kong atubangan. Kadaghan ini nila, Lord. Dili man nina ko maatupag gamit. Pila mong kay kantidad ining tanan. Akong malikon. Salamat kayo. Salamat kid kayo, Lord. Oh, uy. Ako mo din gilak. Si Lula tingali niya. Kadiot la! Sod la... Oh.
1: Sunod ako.
0: Oh.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Pero pala ang iBerry ay hindi gamot.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Oh, sir. Saan kayo yung tuyo na ko? Gikulbaan mo kong maayo. Iyak akong kasaban. Iyak akong hininlan. Miss Jodes, kaya naman sa kakwarto. Iyak ka ng kwarto. Miss Inias, siya ka masuod ko. Magkunsa man mi diha. Murag, kamay ng opisina.
3: Sit down. Muprang ka ko ni mo, Jo. Dili unta ko yun nga mupuyo ka din eh. Pero, gusto man ni Lola. Wako'y mahimo.
2: Sir, okay rin kayo mapahawa ko, sir. Ako rin pasabton si Lola. Imong Lola.
3: Patuwa sa una ko.
2: Okay, sir.
3: Na-desisyon na na. Og, di na mausap. Anhi ka na po yun. Ayaw isipa nga kay Supak sa kumbot. Kontrahan natin ka. No. Dili ko na. Og naot nga nakasabot ra ka. Kung nga nung Supak ko nimo.
2: Sir. Nakasabot ra gid kayo ko, sir.
3: Murag nagkuro ka man. Ando ka?
2: Wa, sir. Okay ra ko, sir.
3: Okay. So, nakasabot ra ka na ko?
2: Sir.
3: Salamat. Wa ko mo judge ni mo.
2: Salamat, sir.
3: Pero manghinaot lang ko. Gadi ni mo gubon ang pagsalig ni Lola ni mo. O karon ang akong pagsalig na ihatag diyan ni mo. Kaya yung misalig magigod si Lola ni mo. Musalig na sa kunin mo.
2: Salamat kayo, sir. Akong isaad, sir. Ako nang ampingan ang inyong pagsalig din ako. Salamat kayo, sir.
3: Okay.
2: Salamat kayo, sir. Salamat kayo.
3: Wait. Ayaw paglohod.
2: Nalipay lang ko, sir. Nalipay lang ko nga nagpasalamat. Hinatag na yung mas ginuon ako. Daghan kayo. Salamat, sir.

0: pay lang ko, sir. Dali pay lang kong nagpasalamat. Inatagi na yung ginauna ko. Daghan kyo kayong salamat, sir.
1: Oh, lainasong kipate. Hangtod ka ron. Namarog pa man ang balhipo nga nagunauna sa yung gibuhat. Daga na kayong tao nga nagpasalamat ako. Pero, lahi man to iya. Lahos man sa kalag. Tinudon lang unta niya ang iyang kisahan. Di lang unta niya usikan ang amang pagsalik. Di lang unta niya.

0: Palita mo! Palita mo! Mga suki! Duol na mo! Tanawa ni nga mong tindang prutas. O, mga gwapa-gwapo, liwat sa tindirang-tindirong.
1: Mas maayo gudi ay nga naa ka. Kaya nagkapahuway akong tutunan o siging siyaok. La, ikaw, relax lang ka niya.
0: Ako rin bahalang pagpanawag customer din eh. Ikaw rin tigdawat sa bayan o tigsukli.
1: Bastilan, ang yayan rabagin ka ay kasimong gisol o po.
0: Maulang eh. Murag,
1: gwapo man ko sa kong pamati, la. Da, gwapa man yun unta ka ba? Anong gusto man yung kang mo gwapo?
0: Ay, sagdi na lang good lagod. Sagdi na lang good ko. Ah, oh, sir, madam, dali na! Oh, pili lang. Ah, gwapo-gwapa na, pili lang. Ah, oy, ayaw lang kayo mo pagilog. Di lagi mo mahuntan. Ikaw ba daw, ang mo?
1: Pila pa lang gani siya kaadlawan.
0: Kaya pili lang! Pili lang!
1: Bakit siya kausapan?
0: Kana,
1: pili na kayo siyang tanahon.
0: Puro na guwapo-guwapa, iwatan ako!
1: Musunod na mga alam. Muhamis na yun siya.
0: Ikaw,
1: maunuran na kayang lawas. Huwag labig siguro. Mulutaw na yun ang natural niyang kagwapa.
0: Mga kilo, sabi ka mo pili, ako lang.
1: Ay, anugon lang ang natumboy siya.
0: Kinsa man yun?
1: Kanindot ka ang talukon. Siya na lang ang mapangasawa ni Mateo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
0: Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Gabiana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang gwarta sa banggo! Patali! Ang gwardya! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sirpoy!
2: Grip!
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Inabiyag akong anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
2: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Nganong ipaon ang musika? Kinsay! Hala!

0: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Ilyagay Spares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya, mora akong ginainom. Kanara doon koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Sulod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Maayong adlaw. Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow!
10: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa!

0: natin sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Heart disease, parehas sa heart attack o cardiac arrest, numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo, rekomendado sa ni sa mga medical doctors, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Yeah. Dili colorful kamo ni isina.
2: Para nako.
3: Bayalo.
2: Dili gid maayo nga yano kay nilang makuha ang kwarta. Paldo sila.
3: Unsa ba gyud ang ibaton, bitch? Ricky?
2: Kinahanglan nga dili mo lampos ang mga kidnappers nga makuha ang kwarta. Kinahanglan madakpan gyud sila.
1: Charity.
2: Mao gani. Dakpon og itugyan sa kapulisan og bawion ang kwarta.
1: Charity.
3: Bitaway, Bill. Sakto na. Ula boss na doon. Blaka ko, eh.
1: Blaka ka. May tungod sa unsa.
3: Si doon rin pa. Ilba taon ko. Si Arosa mo. Atos, bintin yun. Mag-inusar na siya dito.
1: Kuhan mo, goodbye. Kanatong kay, mo'y gusto sa kidnapper nga siya nag-iungsa.
3: Umugan, eh. Pero ako, mangigablaka tungod kay...
1: Tungod kay unsa?
3: Hindi ka pati yun si doon rin pa. Iltang kidnapper.
1: Ha?
2: Bitaw, Abel. Dili ka patyon si Don Rafael?
1: Ah, grabe, no? Patyon pag yun nila nga ihatang man ni Don Rafael ang ilang ipangayo?
2: No, nakasiguro ka di ay. Ngawa silang una-una nga patyon si Don Rafael. Basin og tumong nila, nga way kauban si Don Rafael, kaysa higayon nga naan nila ang kwarta, aw iya na yung patyon si Don Rafael.
1: Oh, sobra rapor tingali ko nila na buhato na eh. Gihatag na ko ng ilang ipangayo. Unya, ilang pag yung patyon?
3: Patyon na nila, bay. Arun sa ingon, wala na itaon nga maninguha ba nga ipadakop taon na sila.
1: Bayinting.
2: Na, mausagin na akong pagtuo na ilag yung patyon si Don Rafael para limpyo ang tanan.
3: Mauna ako kablaka sa bay. Kablaka, kikwa na.
2: Nya, di ka mo makonsensya. Ngayon nyo lang pasagdan si Don Rafael. Mihang yun na baya siya ninyo. Kamugang duha si Inting ang iadto nakikita niya, di pa?
3: Oo, tinuda.
1: Oo, by Inting?
2: Nya, di ka mo makonsensya. Nagipatay si Don Rafael. Nga kamo, wao mo'y nahimu.
1: Charity.
2: Sa akong kabahin, no? Di ko makaako nga pasagdan lang si Don Rafael.
1: Bro, unsa-unsa?
2: Angay gid siyang tabangan, uy. Kung nalaki pa ko rin, di gina ko balibaran, tabangan gina ko.
3: Aday,
2: oo, tinuod pa tao, buhaton ko na honest pa, oh. O sa ding orasa mag-abot sila ang kidnapper?
3: Lasay sa buntag. Ato ko biteryo. Biteryo sa mga biterano ko, no?
2: Lasay sa buntag?
3: Oo, oh, ato ka.
2: Okay. Sige. Diha na mo.
3: Oh. Charte! Oh, Charte! Oh, wala na minaw, day. Babay, wala na minaw, day, Charte, ay.
1: Medyo nagkonsensya ko sa iyang ipanulti ba, Inting?
3: Sad ako, ba, no? Konsensya, sad. Murag isip ni Charity ba nga kita na adlo ka? Ato labasagdan si Don Rafael. Sakto biya siya siyang pangagbas ba? Tingalig, patyon si Don Rafael!
1: Sabot bit ako.
3: Kunya, unsa man? Final ba yun nga si Don Rafael ato labasagdan? Ang nakikita sa mga kidnapper? Final na na, ha? Nga magdapag yung kwarta?
1: Magsabot ah, Bayinting.

Di sila makonsensya. Nga pasagdan lang nila nga mulampos ang kidnapper. Ug si pakupat yun. Nasao naman lang. Sus. Mga puting itlog. Nagtuo ko nga isog ka, Abel. Pero naam lagi pagtalaw ni mo. Para nako. Tili kinangay nga mulampos ang mga kidnapper. Mugkara na sila. Mugkara nagmaayo.

0: Goldman Sachs anak niya, Roy.
1: Kaya nga naman, Ola.
0: Lani man ka, anak. Ikaw lang ang sama ato dito nga maghatod sa kwarta.
1: Bago ka na, Ola, kura usa.
0: O niya, kutuwa na ka dito. Human nila madawat ang kwarta. Masinugpit lukon ka.
1: Ola.
0: Nyore, wa masasim mo na. Una, si Bako, man nila madawat ang kwarta nga. Ilang, okay, kinisilbing lukat ni mukhang marga. Ang may tabo, patyon kanila.
1: Kung mo ka na ilang buhaton, wa ko'y bahay mo.
0: Basta, masukot ka lang patyon niyo.
1: Wa ko lang kapain ng ula. Dili mag-irbahay mo, nga mudangup ako sa kapulisan. Mamiligro ang kinabuhin ni Marga. Ila ka ni Patyon, putlan sa o. O ilang ihatag ka na ko ang putol nga o ni Marga.
0: Nasayop lang di ako.
1: Kung sa'yo nasayop, Ola.
0: Abi na ako. O may kaisog si Abel. Ha? Nga matabang ni mo. Abi na ako. O may kasing-kasing siya nga matabang ni mo. Gilag ni mo siyang anak. Huwag din si kaluoy ni Monyor.
1: Oh, Ola.
0: Naguba magkaning imong mayong relasyon sa padungo ni mong anak ka si Federico tungod ni Abel. Unya si Abel, huwag din mo hatag og bili. Sa imong paningkamot nga siya, muipon ni mo tungod kay anak mo siya. Huwag si konsensya. Swerte naman niya, ha? Nga imo siyang kailangan anak, ha? Nga dili siya magkita og tabang sama ni Monyor nga Don Rafael nga kinanglan kayo kung siya maluoy. Busa, tambag ko ni Monyor, kalimti ka na si Abel. Basin, mabalik pa ni mo si Federico ni Uni mo.
1: Ula!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?

0: White Rose Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS.
13: Unsa kapuslanan nga ilhuni mo siyang anak? Pero siya, why pagbati nimo nga amahan?
14: Kaya tungod kaya wako mag-atiman. Wa ko mag-alima kaniya sud sa dugay nga katuigan.
13: Bisan na! Kalimti, senyor. Ay bawas pa dire ko. Nga dilikan mo na yung lukuhan ni Abel. Aron siya mo balik. Bahala nagmukot si misyon ka. Badungon ka itong pa dire ko, ha?
14: Ola.

0: Federico, may son.
1: Yes, mommy.
0: Kuan, kining...
1: Oh, kiss muna, mommy, kiss muna.
0: Nabalakabi ako, Federico.
1: Oh, gano'n man.
0: Mutunga ka si Rafael, ugma.
1: Mutunga siya?
0: Kasiguro kang dili siya masumbong sa polis.
1: Dili ka na niya, buhaton. Tungod kay tadlok siya. Kaya kung iyan ang buhaton, may mahitabo ka nimo.
0: Pero, kung mahitabo man nga, doon nag mga polis. Ang saan man, patyon ko nimo?
1: Warga, reka na. Kung dili ka na mahitabo. Pero, aron pagklaro, simple.

0: Nyo, tiya na, nasirado na ang sako nga, gisud lang sa kwarta. O, imong ihatag para sa mga kidnapper.
1: Salamat, ula.
0: Kaano ko na yung taon na ni kwarta? Ano? Nga, kanang na ang mawa taon ni Monyol, kaano ko?
1: Hindi ko kawinaan ang kwarta, ula. Lamagway, mahitabo kang barka.
0: Nyor!
1: Oh.
0: Ha? Saan niya nanawag, Nyor?
1: Oh, helom, helom, kahitingalig. Bawa na kinang kinaper. Ay, ilmang numero ako na kita.
0: Ano ba ka, Nyor? Tumag ka?
1: Oh, oh, ula. Hello?
2: Darling! Rafael!
1: Darling, Marga, naghila ka. Giyawa ka nila.
2: Murag, inihap na lang ang oras ako pagpakabuhi.
1: Oh, sa? No, dili.
2: Darling, huwag mga adlawa. Mauning ilang tagal na ako. Kung dili gali ko, di mo malawas sa alasay sa buntag. Putla na ko din sa kubo.
1: No, hindi ka na makita mo. Lukaton ko ikaw. Nakadungo ka, Marga.
2: Ayaw, darling. Ayaw, sige, hindi mo sabi. Tungod lang na ako. Dako na kayo ang katindad kayo lagi pa nga nyo. Balik babatay ko. Ayaw paghahatag.
1: Marga, ano no?
2: Ano ko ng kwarta, Rafael? Ano ko?
1: Bahala na. Basta kayo hatag ko. Yung sa asa ka ba? Asang kinapin ka? Makisulti ko. Hello? Makisulti ko, Marga. Hello?
3: Don Rafael.
1: Pumayo kayo. Nanawag ka mo. Ayaw ninyo hilapti si Marga, ha? Akong pinanggang Marga. Buhatag ko sa inyong ipangayo. Og malasay sa buntag. Da ko na ang kwarta ng 60 million pesos.
3: Good. Another reminder. Ikaw lang mo sa huwag lain. Matigyan ka nina mo na dili ka mo tumas kasabutan. Automatic. Mamatay si Marga. Kasabot.
1: Kasabot. Ayaw ninyo hiyabti si Marga, ha? Tumano ko ang tanan ninyong mando.
3: Ay.
0: Maugid niyo? Ang kinapir to niyo?
1: Si Marga, naghilak. Dili sa gusto nga lukatuna ko siya. Kaya anugnan ko na sa kwarta. Bahala lang ko na siya mamatay.
0: Unsa?
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: This news is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta Baon, Bounty Fresh.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung... Oh.
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod niya si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Wala man tog dili anak og pobre ta ah. Mimis man kayo. Unya, guapa. Utukan pa gyud.
1: Hala, uy, swerte hagod sa inahan ni Piulo nay.
0: Unsa gyud nakaswerte nga nakaban na magway ayo.
1: Ang swerte siya ba? Kay wa siya maliwat nimo.
0: Unsa? Nga ano man digdaliwat pa nako? May problema ka ba sa kong naong, Clover? Sulti lang, ha? Unsa ron?
1: Lagubo na eh.
0: Lagubo bitaw. Be, padapin kayo akong ablihan.
1: Hindi na yung lagubo na eh. Ako na lang abli na eh. Uy, basing ko si Piolo na ni.
0: Ako na. Nagbalay ba day ka? Be.
1: Offer ganit kong help. Suko man noon. Basta tiguang lagi nung init yung kag-o. Di ko ganan matiguang, uy. Ansaon ka nga dili matiguang niya?

0: ไง
1: มัมงั้นนงมุรคางักกับมันกายโยมีดากันก็ไปเงินที่นี่งั้นนงมันไม่มีกุกุดเนมอว่าสิกัปตันสิกัปตันไม่นะฮิตาบอบดิกัปตันเดลี่อะตูเซเดลี่
2: Gusto na niya ako, Nay?
3: Ano man? Napo may dagang bino. Dito mo undang kondita. Hindi na ito ni mahurot ang saka ba?
2: Aksyon na pilit ng imong dila, Nay.
3: Pilit, God. Ako ang asawa ko na ako makitaan. May mo pilit sa bumbong kon may gusto kong kumo.
2: Yay.
3: Sublay siya! Mangsa kong gibuhat para niya. Iyar kong gingunin eh. Ha! Wapamuli ang tulun. Tunga na sabto siyang laki nga mas bati pag naong na ako.
2: Amang ganing undang-undan niya itong inom kay... Mauli niya itong imong asawa. Niya, maabtanta nga nag-inom dir eh.
3: Niya. Inom niya ay! Ha! Buti siya. Nag-uulman ko!
2: Yeah, sige ka kag-uli. Sige, masi kag-inom. Bibiya, bayay ko dali-dali sa ilang ma'am. Pagkakita na ako nga, nagbit-bit kag-bino o sundang.
3: Hayan naman ako ng sundang.
2: Ako lang ibutas ko siya na. Akong gipos.
3: Ako itong andam.
2: Para siyang asawa?
3: Dili.
2: Para siyang kabit?
3: Dili.
2: Para asam dito?
3: Paras butong. Sagula ko yan yung bino. Lame mo na sa baos butong. Isagula yan yung bino. Lame.
2: Sagula ay. Abi ko para na to katong sundang. Para sa kuan.
3: Diyan.
2: Sa abi tanay. Kadyat sana yan. Nangihi sa ko dito sa punuan.
3: Balik ka. Basin simpat ka.
2: Balik lagi ko. Kapil ako mga akis. Para butong rada yung iyang gibit-bit ka sundang. Tempa, sinanay manaw si Ma'am Denise ang paspas nga naglakaw paingon sa ilang ni Kapitan?

0: Kadong gay ba niyong namatay? Uy! Kamatay na ba? May dahil ko kung beran lang sa kong yutangan. Magkabayad lang ko nila kung mamatay na ka.
1: Sir?
0: Kung saman, ha?
1: Sir?
0: May gusto pa kang usulti? Ha? Matayin mong panaghihapon ka, human sa kong gibuhat ni mo. Kamatay na ba? Tiwasan na ikaw lumo sa kong lanay! Kapoy mo! Shit! Si Dinita tingali ka nung nabalik uban ni Tiyulo. Shit, Bela. Lukin lang ilang mamatay na kalo. Pero sorry, ha? Sorry ka nung. Pero tiguan na bitaw ka!
2: Tubagaw na ko ninyo. Unsa na nahita mo ni Kapitan?
3: Mula ko sa tasa yung lawak.
4: No! Oh. No!
2: Nakilak si Potensyano?
3: Si Potensyano nakilak?
4: No!
2: Kapitan!
4: No!
2: Kapitan!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number one. Smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: O sa'yo mong gibuhat, Kapitan?
9: Hindi mo kong giwak, Lay!
10: Kapitan!
11: Ay, Kapitan! Ay, Ginoo ko! Nagsiga ng iyang mata o nagngangapagod!
9: Gap! Nagkuha ramang ang tubig sa kusina. Pagmala na akong naabdan. Nagsiga ng mata ni Lolo o nagganga. Huwag na magginawa!
8: Sa'yo mag-ibot, kapitan, ha? Tiyosan mo siya! Tiyosan mo siya!
10: Pero buhi, isip potensyano. Ayaw na ko sa kulyuhi!
8: Dili kong gikan ganina. Sawa pa ko, mulaw sa inyo. Una kasulti pa ni kapitan. Una karon, ingon na siya na. Sa'yo mag-ibot, kapitan! Unsa!
10: Ingon ka kagabi, ipangingon anas lulu ni mo. Dili na mo tingog.
9: Oo, bitaw. Dili na kayo siya magtingog-tingog. Dili sa makadadto nga, tabian kina siya. Magsige pang asaba na kun makita ko, pero gabi, manggod, wala na siya mga asaba na ko, dili na usual.
8: Wag ka din kanina! Diyan nagsulti, me!
9: Di mo nagsulti, ha? Di ba, dito naman sa gawas? Nakita na mo! Wag kumulang kaurong adlawa, dinira ko tibok adlaw, o tibok gabi. Kagabi, kay, nahingawa na kong sungko ni Lolo kagabi pa. Mga nga, buhi ko! Gusto mo ibuot mo pasabot, ha? Nga may otang kong gibuot, Lolo? Gusto mo kong mato niya? Puta na siya!
11: O saan man naman pagpangurtada nga may kaging naman is kapitan? Ay, kaluol daw ni kapitan.
9: Wa ko'y gibuot! Kung magkapapasangil mo na ako, no? Mura ko, huwag mag-gool dire! Kung may mas nag-gool man ka rin, pagkawa ni Lolo, ako na kay apo ko niya! Silingan, Rabo!
12: Ay, Lolo. Ano kibiyahan mang guni mo? Kung saan naman lang kurulong ha? Awa na ka? Lolo!

0: tempat tempat tempat lagi be be be be bawa dia dia be bawa dia.
1: Oi nanai ba nagulbo ako para di potensyano.
0: Oh yes, si Pioli rin mong gakson. Ato dito sa potensyano. Sunda dito sa poneraryay. Duyogi dito siyang kagool. Kigimbal sa mal pa man rong oras siya ang apuhan.
1: Ay, mahadlok man kong minatay, nay. Anya na lang ko ato dito inikahuman. Nagul ba yung kundo? Kay buhutan ba yung kahit si kapitan?
0: Ayaw lagi ng akong apo maigak sa isa muka ba ni mo paulay na sinoy?
2: Clover, napiit, napiit.
0: Oy! Sa napiit? Sa napiit?
2: Ako, napiit ko.
0: Sa napiit niya?
1: Sige, nay, maulay na ko sa amo, nay. Ihatod ko sa amo, Pilobi, kay mahadlok mang ko.
0: Magpahatod? Wa man gani ka mahadlok. Pagpaingon ni mo din, hindi mahadlok na nung kay pauli ni mo.
1: Sayon pa man to sa gabi nga may ani ko na unya karon laom na maging gabi na di na matugkad may abat naman na
0: ay ayaw ka balaka kay mahadlok ng abat nimo mo sige na pauli na
1: ay nanay ba babay ba yako di ka mahingawan ako
2: kining ihatod sa nako kadto si Clover nay balik ra dayon ko

0: Salamat sa imong paghatod, ha? Ay, alit, dayon! Dili na.
1: Mapauli na ko. Kasaban ko ni nanay kung magdukay ko.
0: Ay, natug na ron si nanay ni mo. Inigpauli ni mo, uy. Mau nga, anhi na lang tinitug. Sa'yo lang pauli.
1: Ito yung may mukluber, uy.
0: Ay, pilo. Salte ko na ko sa tinuod, bi.
1: Saman?
0: Huwag yun ako'y chance bisan gamay ni mo.
1: Ay, Clover. Amiga ta sukat pas gagmay pa ta.
0: Maoman gani. Nasuhito na ta sa usag-usa. Kung may makasabot man ako, ikaw na no.
1: Clover, sorry. Pero may lain ako nagustuhan.
0: Ha? Naibaw ko. Huwag nakaila kay ko. Si ma'am no.
1: O, si may baw?
0: O, ayaw na lang siya pahibaw, ah. Kaya wak manggihapon kay chance niya, di ba? Maistra siya. O, estudyante ra ka. Madaot pa inoon si ma'am kung di pa mo gusto ni mo ang imong pagbati nga to niya. O nga, dali na lang ka na ako. Kita na lang mag-uya ba? Kay gisugot naman ta ka.
1: Ha? Ano kaya kan ako nimo?
0: Kay uyab naman to. Ipanabit na ako sa tanan nga kita na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Bila-bila
1: yung
0: welcome, so
1: nilugwa
0: ang dako na
1: pato. Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw upan pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Uluhan sa itong mga balita, konseyo sa syudad sa Sugbo. Niauhag kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Pagpatuman sa shared lane component sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT project. Kani binilanggo na dakpan pagbalik sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol ug nakuhaan og 3.7 milyones ka pesos nga balor sa ginudahang shabu. Hunta Provincial uyon sa pagpamutol sa mga kahoy alang sa 7.5 billion pesos nga solar project sa lungsod sa Daan Bantayan. Samtang DOJ planong himuon ang convention ni ini dinhi sa Sugbo. Mao kadto ang headline.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Now na ito nga pag-inom o PTX 500.
6: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol.
6: Nga mao ang hinundan o responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
6: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Patasano na ito
6: ang pag-inom o PTX 500.
5: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: PTX 500.
6: Mabalit sa mga butika.
5: PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako,
5: Nag-100 na lang.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 series of 2026.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong butiki sa yunggan.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
14: tulo pod ka capsules sa gabi.
13: Sima na lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Sugbo kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sangaan sa kreditbook ang puwersa sa DYHPRMN, Cebu kiniubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Hulyo 18, 2026, mga kasama, adlaw ang Sabado na saan? Nahinaot ko nga maayo ang inyohang mapanglawas karong simanahan. Nahuman natutanan nga mga buluhaton karong simanahan, mga kasama. Kumusta man ato ang mga kasama niya, mga idol? Naminaw ka na to karon sa DYHPRMN Cebu. Daghan kayong salamat sa iyong padayon nga pagpaminaw o pagsuporta ka na mo din sa DYHPRMN Cebu. May pagpaminaw sa itong mga labasero-labasera at mga driver at mga manglutuay diha sa mga karin.

0: atong mga nanay, mga tatay, atong mga estudyante. Naot nga nakamanglaba na atong mga estudyante kasama ni Jero. Ganina kung sa probinsya pa nakapangumpay na. Ngadto pa sa bukid nakatanom na. Bueno mga kasama, bisan unsa man ang inyong gibuhaton karong higayon ha. Tuguti kami nga makahatod sa inyo ha og mga importante ka may impormasyon karong higayon na. Sa dili pa ta mo ngadto sa tong balita mga kasama, pasuputo na ta og pipila ka painumdum, standby.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
3: Biotrof Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
3: Biotrof Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotrof Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biotro Herbal Capsule.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
7: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
8: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
7: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
8: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
7: Uh-huh.
8: Nagtulong talaga.
7: Hindi na sumasakit.
8: 100%.
7: First name po ninyo,
8: Bernardo Bailoses.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan mudag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, duna kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
0: Oras alas 12:39. Ngadto ta sa detalye sa atong balita mga kasama. Kanhi binilanggo na dakpan pagbalik sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol og nakuhaan og 3.7 milyones ka pesos nga balor sa ginudahang shabu. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante.
10: CYHP Tatak RMN Report.
11: Kasama mga RD na dakpan pagbalik ang kanhi personnel o the person of Tribe of Liberty human mag-bypass sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office. Alas 8:55 kagabi dito sa Curug 7, Barangay San Isidro, lungsod sa Dawis, probinsya sa Bohol. Ang ganaposasan, kailangan si Jose Dinon del Rosario, 31 anos, taga Curug 4, Barangay Tampuhan, Barangay o lungsod sa Kindulman, lalagyan sa Bohol. Nasaktit sa mga operatiba sa PIO sa Bohol, PNP, ang mga binulto sa kituang sabunga Murtimbang sa 551.1 gramos, kadunay standard drug price, na 3.7 million pesos nagkip sa kiit na embargo sa mga pulis ang bypass pangi cellphone o sa kamotorsiklo kami ang gamit sa pag-atot sa ilagil na drugas na siya.

0: se llama Tabla Costera, Pato Chente, el Carcelán, Samohol, PNP, Nga, del Rosario, Gailan, Ay, Valio Target sa PNP, Udera Spana, Retonga 2016, Ato sa Walang Drugs, Apanda, na Quick Green sa Iyanga, Kaso sa Kanapasan sa Republic Act 9165, Pag nakagawas pagka 2024, Pag nakagawas ni Balik na siya nga nahandag na negosyo, Tabang pagpabalik niya sa ilegal na tugas, din nagsugod siya, meaning ito pang 2014, Nasamtangan, di kustriya sa Bohol PNP at suspitsado, huwag ang gamal ang kaso karapasan, Section 511, with Article 2, Republic Act 9165. Kasama mo sa Bohol PNP, yung Radyo Man, Algo sa Man 3YHT, tapang karamin.
1: RMN, Radyo Man, Nationwide.
2: Dagang salamat, Radyo Man Arnold Bustamante. Sa laing balita, mga kasama, konseho sa syudad sa Sugbo ni auhag na kang presidente Bongbong Marcos Jr. Sa pagpatuman sa shared lane component sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT project. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
1: CYHP, Tapang, RMN, Report.
3: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Giauhag na sa Konseho sa Sugbo sa Presidente Bongbong Marcos pagpatuman sa shared lane component sa Cebu Bus Rapid Transit on CBRT project. Partikular na sa Talamban Ayala o Bulacau Ayala corridors. Kaya rin pagpaluag sa traffic congestion nga kanunay sa natin ini, gawas mag-improve sa public transportation o guban pa. Ang maong shared lane component sa CBRT project igong wa na maginanglan o land acquisition. Hinundan nga mas dali na lang ang pagpatuman ni ini. Nagtuo ang Konseho kapinagis mag-implementar sa nisutang sistema. Kini improve sa traffic flow, maka-enhance sa mobility, gawas paghatag og efficient public transportation services sa maong mga ruta, subay sa maong kalambuan. As in the council ni Awag sa Presidente nga hatagan og prioridad ang pag-implementar sa nisutang component sa CBRT project. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa buong ayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, di pa ni musod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug sa Consolacion ana sa ABM Building sa Barangay Kensaga sa Lanutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Domeguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila ka painom duma kasama. Standby.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, inikaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
8: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Max?
7: Ah, lagi. Basig glass na ni.
8: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: gulyat. Sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
8: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
19: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub. Sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
21: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
22: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
23: Mm-hmm.
22: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
23: Mm-hmm.
22: Mura dark spots siya, anak.
23: Mm-hmm.
22: Tapos naglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Oras alas 12:49. Gisuportahan sa Cebu Provincial Board ang resolusyon nga hawanan ang mga kahoy sa 187 ka ektaryang yuta diha sa Barangay Talisay, lungsod sa Daan Bantayan. Kining dakong lakang nag-andam kini sa daan alang sa usa ka dako nga 150 megawatt nga solar power plant sa amihanang Sugbo. Giaprobahan kini atol sa regular session sa Hunta Provincial nga gipangamahanan sab ni Bukal Stanley Caminero. Kini nagtugot kang Assistant Legal Christina Jean Estoy sa Provincial Legal Office nga mo presentar sa Cebu sa pagkuha og permit sa pagputol sa mga kahoy gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR. Kung na kini maaprobahan ang paghawan sa mga kahoy, mulangkob kini sa usa ka lugar nga katumbas sa gidak-on sa professional nga basketball court. Dinang lakang, nagsunod kini sa miaging desisyon sa probinsya nga himong industrial nga yuta. Ang lugar sa nahimong agricultural, pinaagi sa Department of Agrarian Reform, kung DAR. Gikatakdang magsugod sa pagpatuman sa mong lagda ngadto na sa Disyembre. Karong tuiga, ang giplanong planta maunga mao kini ang pinakadako nga pasilidad sa solar sa rehiyon. Mugamit kini og mga solar panel aron nga direkta kini nga makahimog elektrisidad ikan sa adlaw. Isuportahan kini sa usa ka sistema aron nga makatipid sab sa enerhiya aron nga makapadayon kini pag-supply sa kuryente sa mga residente.
0: RMN Radio Nationwide.
2: Oras magkasama alas 12:51 nga dito sa laing balita. Ang DOJ planong himuon ang convention niini dinhi sa Subo. Kasama mo sa balita Rajuman Ken Galinea.
0: CYHP Tatak RMN Report.
1: Ang mosunod nga balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kompletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, biduawa mga opisyal sa Department of Justice Region 7 sa opisina ni Mayor Jonky Uwano kagahapon para mangayo kini suporta sa lokal nga kagamhanan sa syudad alang silang umaabot nga tinuig nga convention nga gilaumang patambungan nga gilaumang tambungan sa kapin 1,500 ka mga partisipante. Si Court Prosecutor Armando Cavalida personal nga biduaw sa buhatan ni Uwano para kuhaon ang suporta sa syudad alang sa ilang kalihukan. Gidaygo sab ni Cavalida ang maong syudad nga iyang gihulagway nga padayon kining mulambo gumikan sa maayong relasyon tale sa LGU inguman ang business community sa maong dakbayan. Pinagi sa convention gilaoman sa DOJ 7 nga mas mailhan sa mga mutambo ang tinuod nga maayong batasan ug pagka maabi-abihon sa mga Subuanon. Subay nini sa Mandawi Sir Mayor Jonky Uwano na mahayag ang kalampusan sa saka dakbayan nagagad sa panagiusag suporta sa katawhan nga nagtuo sa kausaban. Nagtuo si Uwano nga ang pagpagbukas sa mga ideya ug ang pagdawat sa mga bagong inisyatiba way usa sa makatabang nganong padayon ang kalambuan sa usa ka dakbayan. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galinea Tatak Ari Men. Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number one nga mga bato sa mga colon problems, singon man ang colon cancer. Sayon na kayo pag-andam sa Super Fiber. O sa ni siya ka sa shake, isago lang sa imo sa kabaso ka tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din sa Life Extension Clinic.
0: RMN Radio Nationwide.
2: Dagang salamat Radio Man Ken Galinea. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdo mga kasama. Standby.
3: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
5: Mama mia, here I go again.
6: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
23: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
28: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
29: Charm, Fab, Con, pamukumakabloom, tanggal amoy kulub, sa
20: Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumakablog sa char!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
28: ACS.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko til, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Di na yun naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayaw na ako.
12: DJX 500!
15: Mabali sa mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washy!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
29: Mula noon, hanggang ngayon!
19: All you need is Fried! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
4: YHP, abroad, ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa Zed Marketing. Ang tiga-mautiga punapod sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Zed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Zed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang Zed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gibasol ni US President Donald Trump ang Canada alang sa wildfire smoke nga nikatap na sa Estados Unidos, ug di paibaw nga posibleng mudugang siya sa galastuhan alang sa pasulbad sa pollution ngadto sa kasampangang mga taripa sa Canadian goods. Naputo sa baga nga aso ang pipila ka bahin sa Estados Unidos gikan sa Midwest ngadto sa Northeast nga bahin gumikan sa miulbo nga wildfire sa Canada. Tuni ini giawhag sa mga awtoridad ang mga apektadong residente nga magpabilin lang indoors. Si Trump kinsa dunay dili kaayo maayo og relasyon kang Canadian Prime Minister Mark Carney. Ni paibaw nga iyang ipatawag ang maong Canadian leader aron pagsusi kung unsa ang mga plano niini labot sa kasamtangang sitwasyon sa Canada. Sigon sa mga climate experts nga ang taas nga temperatura mao'y resulta sa pag-uga sa mga dahon og sangan sa maong nasod, hinungdan nga miulbo ang mga wildfires anang labay ng mga katuigan. Nasairan nga ang Canada usa sa mga adunay labing dako nga kalasangan sa tibuok kalibutan. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka RMN. Katong maong balita, hatod ka nato sa Zed Marketing, ang tigamauti ka porapod sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Zed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Zed Kugon nga epektibo alang sa UTI, ugwang balatian sa kidney, ug ang Zed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang Zed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa pag-
0: haplas sa said liniment oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini masgi pa kusgan, masgi pa ninur, masgi pa humo, ug masgi pa epektibo pa. Epektibo sa bang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangosteen, said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
1: TYHP abroad ngayon.
2: Sa dili pa kita mo nga ito sa unahan mga kasama, tonight check out ang weather update.
1: TYHP una sa lahat. Weather update.
2: Kauban nato gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Mark Gales. Mayong hapon, Sir Mark.
3: Mayong hapon, Ma'am RVO, sa itong mga suking tigpaminaw. Ito ang latest weather update para karong hapon na ito na ugmang adlawa. Sa tayo nag-apekto ang southwest monsoon o habagat pero atura sa may western section or kasadpang bahin sa northern Luzon. And sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor nga bagyo o LPA diri sa sulod o duol sa ato ang Philippine Area of Responsibility. And pagkaroon hapon na atura pang adlawa, ang dakong bahin diri sa Kabisayaan nakip na ang Central Visayas. Padayon tayo makasinati ang ipanagsang mga panganurod nga ito na sa mandag-umon na kalangitan. Mupasulabi ang init na panaalang yapo yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak sa mga paguan. Pagpanugdog kilat, gumikan na lamang ang mga localized thunderstorms agad sa hapon o sa gabi. Para sa kayuntang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, doon na pagkabun tayo masinati nga hinay ito na sa kasarangan na paghuro sa hangin, di na ito ang kalagatan magpabilig magmalinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ito ang kalagatan, doon na itaog karong alauna 21 sa hapon o muhunas unyang alas 8, 17 sa gabi. Temperatura na magasukod around 26 to 33 degrees Celsius at ito ang haring adlaw musalok unyang alas 6 sa gabi. Ug mo silang ugmang alas 5:41 sa buntag. Philippine Standard Time, alauna 2 na sa kahaponon. Ug mawa na to ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOSC Pagkasamaktan, si Mark Gales. Maayong hapon ug daghang salamat.
2: Daghang salamat Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan.
1: YHP, una sa lahat. Weather update.
2: Ang update sa kaimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga news updates karong higayuna. Apan sa dili pa maayong pagpaminaw nila ni Presi Gabok Tapdasan. Shoutout ko ni Dri sa Purok Dolphin, sa Tungkop o Purok Mayana, sa Vito Minglanilla. Daghan kaing salamat mga kasama. Fila Gumagay Brigoli maayong udto. Naminaw mi Dri samtang naniudto Dri sa Oslo. Oslob Cebu. Ang kauban niya si Marjorie Nene og Roger nga nagtan-aw gid ni sa Facebook page sa DYHPRMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama. Lenwin Olanobe, good afternoon na minaw mi radyo diri sa Carmen Cebu. Daghan kaayong salamat sa matag Carmen. Ariel Lubiano diri sa San Jose, San Isidro related. Salamat kaayo sa pagbasa. Daghan kaayong salamat mga kasama. Imelda Cabalquinto, Robert Talangido diri sa Batang-Batang Cebu City. Daghan kaayong salamat. Ruth Tan Dogiles, happy fiesta sa Purok Science. Daghan kaayong salamat. Lenwin Olanobe, maayong pagpaminaw diri sa Carmen Cebu Purok Talisay. Shoutout sad sa kumbana nga naaron sa Saudi Arabia si Edwin Ebonalo. Salamat kay sa pagbasa. Maayong pagpaminaw sad sa itong mga OFW. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong padayon nga pagsuporta. Napupos naman ang atong oras mga kasama. Daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta na mong gikan sa Lunes hangtod karong adlaw mga kasama. Ugmang adlaw layas sa inyong mga programa mga kasama ang inyohang mapaminawan. Mga natutok lang og paminaw lang diri sa DYHPRMN Cebu. Kanunay nga numero 1 dili lang sa dughan apan number 1 sa tanan. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ngayon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyset. Ito ang station manager, kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kini yung boss ng alaga, the Rajoman RV Veloso. Daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Oras sa 1:05.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
15: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
21: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumot ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
22: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
25: ACS!
26: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
25: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, Sir Max?
26: Lagi. Basiglas na ni.
25: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
26: Bulyat, sa sige na kung inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
25: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
26: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
25: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og Seed Liniment Oil.
26: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
25: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
26: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
25: Seed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
27: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
32: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ana ay.
33: Pwede lang mga makakas. Bila mo idan.
32: So anak ko, 90 na ko.
27: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
34: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan na to ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Renal.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid is Power. Bisayan Electric ug DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katul-katul sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
11: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: My budget? So

Mayong hadlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktor Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suhat suliran. Taugalan ko ninyo sa pangan ni Kathy, o sa ka-single mom, o niya magpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Karon good nga nag-college na ang akong anak. Nibali na sab ko trabaho din sa syudad. Ron ako siyang maubanan o mamonitor ang iyang pag-eskwela. Nag-abang na lang ni Ugroom nga good for two, alang namong duha sa akong anak. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga

0: Mao na niya nga tong Roma.
1: Oh, princess, anhinata mo po yung samtang nag-eskwela ka pa dinhi sa syudad. Nakauyon ka dinhi?
0: Ah, okay raman, ma. Pero basig mahal ni. Kay doon na may aircon.
1: Maning kamot lang gud si mama, nak. O kung mahimo, dubliho na akong trabaho. Basta magkaabang rali kita ini. Kaloy ang ratas kinuo.

0: single, ma'am. Pero murag dili mailhan.
1: Sapa ka di, El. Uy, tiguang na taon ko, uy. Nag-college siya ko ng akong anak.
0: Pero dili ra ilhan, day. Wala ka maminyo ko, saba.
1: Sus, makatagam nang nahitabo na ko sa amahan sa kong anak, El. Uy, mong mas mayo pang waybana.
0: Pero aron ba may kaabag ka sa pagpadako o pag-eskwela sa mong anak?
1: Kunwa makabuhat ang amahan sa akong anak, El. Laing laki pa ka, ha?
0: Uy, who knows? May tinud-anay nga muunong sa mong kahimtang.
1: Ay, di na kumutuan na, El, eh. Babayang akong anak. Lisod na kung may lain ming kaubang laki. Ug usa pa, kaya pa man ako nga buhion o paeskwelahon ng akong anak ba? Wa ko magkinahanglan og tabang ilabi na gikan sa mga lalaki.
0: Maogi na mga independent woman, oy. Lisod makaikal kay makabarog ra og iya nga di magsalig sa ubang tao. Ay, kwan ba? Asa man murong nagpuyo sa imong anak?
1: Nag-abang mi og room dili layo sa eskwelahan. Og 100 lang sab gikan din his trabahoan nato.
0: Jesus, pag-amping ba yagud mo dinhi sa syudad, ha? Kidaghan ba yang mga buang dinhi? By the way, unsa may address na inyong gipuy-an?

0: Nauna pa magkupauli ni Princess. Hain man din yung bataa. Kulbaan hinoon ko tungkol si Sultis kong kauban sa trabaho da. Ay, nagyot masood sa kong huna-huna. Unsa ka delikado ning syudad. Uy.
1: Oh. Ay. Ma?
0: Ay, salamat kay ni anak ang bataa ka. Ilak ng pultahan.
1: Ma, amin ko.
0: Dugaya ni mong nauli, oy. Nauna pa mangko ni mo, nga mas layo tong gitrabahoan ako din sa tong gipuy-an. Mag-atang og mo, sakay pa baya ko og jeep.
1: Kuan ma, may gihuman pa ming buhat sa akong mga classmates, ma.
0: Oh. Kinsa ka? Nga nang mayawi ka din sa among kwarto?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
7: Welcome to our reunion.
8: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
8: Unsa?
9: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Taas pa ang imo blood sugar.
12: Ato na kumay diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
13: Mapalit sa mga katulog ng butika sa yung gan.
12: DTX 500!
14: Ako na si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
12: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
15: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang kulang.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
12: Charm. Fab. Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bangon ng charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bista.
16: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Mama mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Nakalitan ko nga may misunod og suod sa akong anak sa among kwarto. Bisan gilak na sa akong anak ang pultahan. Unya.
1: Sorry, ma'am. Nagtuumi nga wa pa mo. Dini naman mi sa inyong room kaganiha kay naalagi mi gisubay nga leak sa tubig. Gitan-aw na mo ang inyong CR.
0: Ha? Mayawi sa demo dinhi sa among room?
1: Oh, ma'am. Kay in kaso og wa mo og may emergency, sama ini ron o. Og may maintenance baya mi buhaton sa tanang rooms, ma'am. Sama sa mag-check sa anay. O kinahanglan ba og treatment para way anay? Kalisod nga, dito may baw. Basin mahugno na din ni inyong gipuyan kay gihurot na sa anay.
0: Pero, di ba di mo magpahibaw na mong mga nangabang nga musod mo sa among giabang ang kwarto?
1: Mananghid kun ni amo. Pero ogwa, naarami katungod nga musod. Og ako man sa in charge din ni ma'am, staff man ko, og kining akong mga kuyog, maoy mga plumber.
2: Makasuod na ba mi ma'am aron nga ma-check na namo ang inyong linya sa tubig?
0: Oh.

0: Uy, hala! Kakuyaw ba rin ang inyong giabangan, uy, Kathy? Dili mo guna pwede gun nga musuod sila sa inyong room nga dili magpahibaw ninyo.
1: Nakasabot sa baya ko silang puto nga for emergency o maintenance sa building.
0: Pero manangit lagi unta sila, day. Uy, what are we privacy anang kalaki, ha?
1: Maulagi, uy.
0: Og usa pa ang inyong mga gamit. Makawatan, day mo, anak!
1: Huh?

0: Ni ano mo si Princess kay ni amaning iyang sapato sa gawas. Huwag mo text na ako. Princess! Nanaday ka diha sa sod? Ablibi!
1: Ma!
0: Oh! Ano naghilak man ka? Naunsa ka?
1: Ganihari kong nauli, ma. Kaya naibili ng akong cellphone din sa itong kwarto. Pero wala na din eh. Nawa!
0: Unsa?

0: Nakasiguro gyud ang akong anak nga sa among kwarto niya nahibilin ang iyang cellphone. Pero nawa kini. Og dili na ko malikayan nga magduda sa mga makasud sa among kwarto bisag wa mi. Ang ako mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, di pa midugay nga nagpuyo aning syudad. Unsa man day mga patakaran sa mga abang o kwarto dinhi? Kinahanglan ba gyud ay nga mayawi sa bang in charge kay para kuno sa emergency o maintenance sa among kwarto nga giabangan? Ikaduhang pangutana, musud ra man ang mga in charge o mga trabahante sa among giabangan sa among room? Di ba gud ni trespassing? Wadi may privacy ani? Ikatulong pangutana, nawa ang cellphone sa akong anak sa among room. Pwede ba kong makapangasangil sa mga tao nga yano lang makasood sa among room kay para maintenance ko, no? Ikaupat o katapusan, may gipirmahan ko ani nga kontrata nga 6 months ang among pagpuyo dinhi. Pwede pa nga bakwion na lang nako ang akong gipirmahan kay mamalhin na lang mi? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Kathy.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, ang kanang mga personal natong mga pangutana, mga problema, mahimo og yung gihapon na natong tubagon, hatagag mga tambag, kisi mga gipasakitan, gibyaan, gisapot, napungot, agoy. Ipada ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd Floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa matag paminaw ninyo. Diliralingaw, no? Ang inyohang nakuha kay makatawa mus drama, nalingaw mo, nalipay mo apan. Dapat po guys, na-inspired mo ha? O naamoy ma-realize, no nga, hala, kaning kinabuhi, no, grabe. Usahay mas blessed pa ta, kay mas kani akong gi, luib, mas gamay ra di ay ni kumpara sa mga giagian sa uban. No, sometimes the blessings nato, di nato ma-realize kay focused kayo ta sa mga negative o bati nga nangahitabo sa ato ang kinabuhi, nga di nata mag tanaw kung unsay nindot nato. Mauna, no, so, let's look at the good and the positive of life. Bahalag na ay problema, di man na pwede gwa. Pero sige lang, uy, huwag na atay dakong problema, mas dako ang atuang amigo dito sa kahitasan. No, we have a big problem, but we have a great God. Laban lang ta guys. Letter sender karong adlaw si Kathy. Si Kathy ni padanis iyahang suwat pinaagi sa atoang kiniyang akong suliran Official Writers Page taga Cebu City, Mayor Nestor Archival. Salamat kaayo nga wa kaayo kagrabe ang traffic maski pang nag-concert ang Bini diri sa Cebu. Open na gyud ang SM Arena. Congratulations no to SM City and thank you for bringing SM Arena dinhi diin makadugang ni dili lang sa turismo ug sa mga kalingaw ug kalipay para sa mga Subuanon. Lakit na nung atong mga siligang probinsya nga dali ra gyud kay makalabang sa dagat dinhi padong diri sa Cebu no para makatan-aw sa mga lain-lain nga mga activities puhon but this will also better the economy sa ato ang Cebu no more jobs more affairs more activities no usahay problema po ta sa traffic pero I hope no nga ang ato ang local government units will also do their part and do their share to ensure nga kalakip sa paglambo noon na ato pong namatngunan ang ato pong tugunan ang problema po sa traffic, sa environment, no? Ang basura po niya nato pohon ato pong pagamatngunan sad. Kay kambal baya po na sila, no? Let's continue to support each other, guys. Punto legal ta karong adlawa. Karon kay nag-college na ang iyahang anak, naasad siya'y laing trabaho, na siya sa syudad, kay para ma-monitor niya ang pag-skwela, unya, naaman ni sila'y giabangan nga duha usog yun na nung labay na og layo mo, aw, mas makasave mag-gitang no, og mag-door, mag-lodging, mag-boarding house, no? Nga, kani iyahang problema. Now, karon kay sa ilahang gipuy-an, murag naamang ko yung mga anomalyang, mga butang na nga wa dito. So, una niyang pangutana, I think cellphone to, no? Di pa kuno sila dugay nagpuyo sa syudad, unsa man di ay ang patakaran sa mga bang ug kwarto dinhi. Kinahanglan bagyo di ay nga mayawi sab ang in charge kay para kuno sa emergency or maintenance sa among kwarto nga giabangan. Abang mana siya, supposed to be, dili pwede nga basta-basta lang mo makapasulod or masudlan. Kay once you are leasing, di ba ni hotel, dili ni siya hotel, no? Abang ni, dili ni hotel, nga pwede sila makasulod. Ang kaning abang, you have the right to privacy, right to freedom of abode, wherein di mo pwede matandog, di mo pwede madisturbo, di mo pwede hilabtan sa inyohang pribadong pagpuyo o basta-basta lang. Og musud mangani sila dapat

bisan ang lak nung ko gusto mo kay para kamuragyod mo'y naa din ha kay nangabang man mo din ha so dili na ingon ana may maghotel na. Ikaduhang pangutana, musulod raman ang mga in charge o mga trabahante sa among giabangan sa among room. Di pagod ni trespassing, wala may privacy ani, naagin mo'y right to privacy unta ana. Dili mo pwede basta-basta, di saan sila pwede basta-basta makapasulod kung wa musulod kung wa mo, no? Dili pwede na nga mo nang nangawa, then I think you should hold them accountable or liable. Ang problema kay muligar po na sila, isili, maingon sila nga, wa, pagsuod na mo, wa, pero again, di good proper. Nga musuod sila sa inyuhang giabangan just because sila'y tag-iya, labi na kung trabahante ra. Kana ganing tag-iya, dili good na siya basta-basta. Kay the moment mangod nag-abang ta, no, girelinquish na to a little right, no, of ownership to the one nga nangabang anang lunaa or anang kwartuha. No, they become a temporary owner of the property such that rights to privacy should be respected. Di mo basta-basta makasud. Yes, naay right ang tag-iya, pero it should be during the time nga naa sila, unless there are certain violations already nga nihawa mo or giabandonar na ninyo nga dapat makasud na gyud sila. Pero careful gani ta dapat anang ingon anang sitwasyon na. Samot na og nag-abang pa mo og valido pa ang inyuhang kontrata sa pagpangabang anang luta anang kwartuha. Ikatulong pangutana, maulagi na wala ang cellphone sa iyahang anak sa ilahang kwarto. Pwede ba siyang makapamasangil sa mga tao nga yano lang makasulod sa ilang room? Kay para maintenance ko, no. Now, again, that was wrong. Pero like I said, it might be difficult to prove. Kay kumata itong na-CCTV sa sud nga makita na to nga ilahang gikuha. Pero proof beyond reasonable doubt mampunta unless naay mo angkon nga saksi or testigo nga nakakita. Igo ragid ta mo pasangil unyag mo pasangil ta para atog yung maduot kinahangla natay ligon og sakto nga pruweba. Ugwa na ahuyang kay atong kaso na masangil rata kita pagyud ang mahimong dautan ana. So ang importante nga inyuhang klaruhon nga dili pila pwede mo sud. Now, if ingon ana manggani, hawa na lang mo kay murang way klarog saktong patakaran anang pagpaabang nila din ha. Da, ikaupat o katapusang pangutana, may gipirmahan ko ani nga kontrata nga 6 months ang ilahang pagpuyo. Pwede ba nga bakwion na lang nako ang akong gipirmahan kay mamalhi na lang ni may pag-i-end of contract na lang na nimo kay way klaro batik man sad sila og patakaran way klaro no di kibaw mo respeto sa inyuhang pribado nga pagpamuyo. No, and mo violate pa sila na pa'y mga nangawa nga butang murang signos gyud ni. Nga angay na lang gyud mong muhawa, di na lang mo mupadayon din ha. Mangita na lang muglain daghan kaing pwedeng abangan diris sudad, diris Cebu City, so di maguol. Hawa mo. Because the privacy, no, the right to privacy sa usa ka tawo is inviolable. Di na siya pwede basta-basta tapakan, di pwede basta-basta i-violate, maski pa og nangabang rata. No, and be careful with our things, guys, no? Karon dili ba na mahal ng mga CCTV o nya internet ray ato ang puhunan og kurente. So, invest ba ta? I think it's best, no, nga mo invest gitag mga CCTV camera karong mga panahuna. Technology is there for a reason and to help us gamiton pod nato sakto. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugila nun din higapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

Mayong adlaw kanyong tanan ng mga sukintig paminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joseph. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pare, mahal mo raw ako.

Crime and Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe. Ano pala sayang kaagi karon? Mokining usaka lalaki gataga alegria sibo. Agad tumatatampo, nagdasingan nga, Joseph.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar, TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gito ang kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
2: TTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O gano'n nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
13: Lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas imo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Seed Panyawan with Garlic o Seed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Seed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Seed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Seed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Seed Panyawan products sa Seed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Salamat kay nakita na kita sa personal.
1: Ay, masigay ko nga. Nakita na kita, Joseph. Abi na ko og kutob na kita sa cellphone.
0: Kita ko? Kagwapa sa kong uy.
1: Ikaw gani? Gwapo man sad gani ka? Hmm? Ato na to sama na. Aron, maila-ila kanilang mama o papa. Ma, pa. Si Joseph, akong iyab.
0: Mayong adlaw ninyo, nang, noy.
2: Mayong adlaw sa ni Mudong.
3: Apakanaan ang uyab ni Muchi. Kay gikan pa mangkahat na sila iyo.
1: Ha? Ani ka matuog sa amo?
0: O, che, kay layo ba itong amo, ha?
1: Oh, hinuoy na, mami, bakanti nga kwarto. Ako lang pepawan sila si mama o papa nga, anak ka matuog.
0: Kala ay ba ini? Ako rin usaw din is kwarto. Ah, ako teksan si Chibi nga muato ko siyang kwarto.
1: Gilaay ka dito sa imong kwarto?
0: Uche, laging ganito eh. Huwag ko'y kasturo niya.
1: Ah, dini na lang ka.
0: Ah, matapad ko ni ma.
1: Ha? Ayaw ko eh.
0: Ha? Anong madok maka nga? Ayaw mong bitaw ta?
1: Joseph, giga ko si mong kukuni mo. Uy. Joseph, ayaw.
0: Sabi ko.
1: Joseph.
0: Saan ginagos akong buhato ni mo?
1: Joseph.

0: Nalipay ka ba sa kong gibuhat mo?
1: Lipay ka ayaw eh.
2: Oh, hala. Jay, natuwa na ko itong is. Tinuog ko. Nagduog magun mundo ha?
0: Sorry kayo, Noy.
2: Mang! Mang!
3: Mang! Oh, nga no?
2: Kanawar ko nito ha?
3: Oh, Jesus ko, Ginoo! Nag-akos magun mo diha!
2: Dali din sa sala, Joseph. Kaya pag-ekstorya ko nimo. Kung saan may plano nimo sa kong anak?
0: Kuan, Noy? Kining...
2: Di man gumuto nga way na itabo ninyo. Kinagduog naman mo. Kung saan, andam na baka nga makikipagkasal sa kong anak?
0: Lo, wapam ko'y trabaho na eh.
2: O, makita ka! Di na ka mahimong mapauli sa inyo.
0: O, saan, Noy?
2: Kung papauli, unta ka. Kuya, huwag di na ka mabalik. Kaya nahilabta na nimo ang akong anak. Kung saan, may plano nimo karon, ha?
0: Magtukon na ko gamayng payag dire. Aron, nami kapuyan si Che. O, mangita na sa kong trabaho.
2: Maayo pa.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako believe.
8: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
9: RMN Newsbreak, Newsbreak.
10: Mayong hapon, kininyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
11: Itala ang Pag-ibig Fund Home Loan Releases o double digit nga kalambuan sud sa unang unom kabuhan sa tuig. Kininunot sa sobra pa sa doble ang kalambuan sa financing sa socialized housing ubos sa flagship expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program kon expanded 4PH ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang maong dakong kalambuan ang salamin sa parayong lakang sa gobyerno nga imong barato ang home financing ingon man mas accessible usab kini alang sa mga dunay minimum nga sweldo ug low income Filipinos.
10: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: RMN Newsbreak, Newsbreak.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: Di aram yung labay sa panahon eh. Walang ibaw eh. O sana ko katuig din sa kong itrabahoan.
1: Joseph, ipatawag kay Bob. Matuwa ka sa office.
2: Ah, sige, bye. Matura ko.
0: Kung sa may tuyo ni ma'am na ko nga, iyam akong gitapatawag.
2: Ma'am, imo ko na kong gipatawag?
3: Ang atong booking salesman nga si Elfie, i-assign sa laing lugar. O kay kugihan magkaugbuutan, ikaw ang napilian nga mo ay mupuli sa area ni Elfie isip booking salesman.
0: Tinood, ma'am?
3: Mona Joseph, na-promote ka na.
0: Salamat kayo, ma'am.
3: Karong si Banaha, ikuyog ka ni Elfie ha, aron makadumdum ka sa iyang area.
0: Sige, ma'am, sige. Oh, thank you kayo, ma'am.
4: Maayo noon doon kay na-promote git ka.
0: Ipay sabit ako kay Kuday.
4: Anya ka na sa magkamagsugan sa imong pagka-booking salesman?
0: Karong si Manaha, day.

0: Yeah, saman, na memorize na mo ang mga dapit nga akong giingon ni bay.
1: Ah, yes sir, Ife. Nakuha na lang ko.
0: Ay kabla ka. Kay tuduan tigya ko sa sekreto aron mudakong imong sales.
1: Salamat kay sir.
0: Lasa ning area ha, ang tungtuon. Doman, mauli ta. Ay, kipuya eh. Nga init piyo kayo.
1: Tagi sir eh.
0: Ngayon tayo mauli si po eh. Mangitalo na tayo itong kuhan, kapawayan. Ng aircon ba? Kabugnaw sa ta?
1: Aw, mayo po sir. Ah, sir, maligo sa ko sir ha. Aron, mapresko mong lawas.
0: Ya, nainitalo mo ka gani ha.
1: Nakapawayan naman ko sir. Na may kay kaligo good.
0: Oh, ikaw good.
1: Umiasong paminaw eh, ano, basa. Ay, la. Oh, sir! Uy, isuod mo gagalit. Naghubo rin ako.
2: Ay, pagkira na eh. Aligo sa ko, aron, mapresi ko ko.
1: Ah, sige sir. Undungan na.
0: Kay isog ini ko
1: eh. Sir, sir, Elpe, imo mo nang gigunita na akong junior.
0: Sagdi ka sa kubato ni Mojo, sir.
1: Oh, sir? Bayot, ikaw?
0: May ibog kong babae, may ibog sa kong lalaki. O ganahan kay kuli mo, kay bangasun ka. O labisam kay kaglawas.
1: Sir, kuhan ka ng minyo, itawang ko, sir.
0: Hindi ko tamagsapa sa mga asawa. Karoon lang ko rin hingga yun, na. Sige na, atake na ko sa kong gusto.
1: Sige na lang, eh. Karoon lang ni, sir, ha?
0: Oo, wala ki.
1: Nasige, pagtagbaw ni, ha? Ay, salamat intaan kay tuwa na sa layo na isayin si Sir Elfie. Hindi na siya makasamok pa na akong... Ah, karon, kinanglan akong ma-focus akong pagka-booking salesman.

0: Ay, salamat din tao. Ginahuman agad po sa akong trabaho.
1: Bay, ikaw na ang bagong ahinti din eh. Yes, sir. O, parehas ito. Ahinti yung sagko. Sa laing kumpanya lang ko.
0: Oh, mawaday, sir.
1: Ay, lang kong pagsira ko eh. Noon sabi ka. Tawagal akong GC.
0: Ah, ako sa si Joseph.
1: Mupaulit ang ko sa siyudad. Dungan lang ako. May dam ko sa kinan.
0: Ay, wala. May nagmotor ako.
1: Aw, baba. Ah, sige, unahan ko na mo, ha? Ah, ang pigs biyahe.
0: Sumbuntuhan na. Gipislit, magmayong akong kamot paglamano niya.

0: Sip, musta?
1: Ay, Jesse, calm din na. Irmin, ang dumag-abot, no?
0: Lagi, eh. Niya, yeah, sama, manaman ko. Una lang kunin mo.
1: Ah, sige, kaya, napukuya doon.
0: Ah, dawatan niyo.
1: Ay, okay. Para unsa man eh?
0: Snacks na nimo.
1: Ha? Udako apo din eh.
0: Ay, sektoran na eh. Para tubil sab nimo nga nagmotor biya ka.
1: Salamat ini sir ha?
0: Oh, sir na sad. Bye na lang eh.
1: Sige, goodbye.
0: Sino si Mana ba? Birthday na ko. Dungan ang taguli ha. Sa beach naman ko mag-birthday. Hapit lang kong taga-diot ko. Nga, humani mong kaon. Napaulil na yun.
1: Sige, bye.

0: Hi naman imong mga bisita, bay.
1: Okay, okay bisita eh. Nagpa-reserve ako para natin doon, ha?
0: Nga naman.
1: Alang, ang ganahan lang kung magkasuot ang mayo.
0: Nipo naman ko, bay.
1: Mapawala siya, bay. Kaya mag-drive yung motor.
0: Sige, suod ako sa cottage, bay. Biyo sa gamay.
1: Sige, bay. Panayin lang.
0: Naibungin ko gamay na. Ay! Bay, suod lagi ka, dari.
1: Ay, higdagdala sa kong gamay, bay. Kay laay man nga ako, kawas-kawas.
0: Sige, katuog na. Kay, mong biyahe pa ba ito? Pahingon sa syudad.
1: Joseph.
0: Bay, igapos mo ko na mo.
1: Naibaw na tingali ka kung doon sa ko.
0: Payot ka?
1: Oh, Joseph. Ang ganakay ko niyo. Tagbawal ko, Joseph. Kaya tag nakukulong si gusto niyo. Pasag nilang gusto kong pagkabuhato niyo.
0: Bay, Joseph.

Sa ikaduhang higayon, nabiktima na sa gugbayot. Wa ko mahibaw nga nung halil nun kay gugbayot. Human itong hitabu ah, nalikay na ko ni GC o naningkamot nga, di nigin makasa. O di nilangkutob, nagkang salamat sa pagtagadik kong tampo. More power sa RMN.

0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
3: Ah, lagi. Basig glass na ni.
4: Mauna ang taas mo, sugar. Murag precious mo, gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Ako si Lady Linta Mayreluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Nasa'yo ang panalo.
9: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.
10: Dito ka lang, always panalo.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
14: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
12: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
16: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart 2.
20: paboritong ulam na masebo, plato o kaldero,
21: Smart!
20: Tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
24: Tanggaling-galing mo,
25: Smart dishwashing paste.
22: Heavy duty linis, bawat pahit.
26: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
28: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong kumaka bloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
27: ACS.
30: Mama mia, here I go again.
31: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
32: Zed Health Testimonies.
33: Health Testimonies.
32: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
34: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
32: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
35: Mao kato mga higalang kaagi ni Joseph nga taga Aligreya Cebu uban sa awit nga yang gipangayo. Awit nga regalohan, pari mahal murawako.

Ang montaagi gibuhato ini dua seraju ni Ricky Persuelo Garing gubus sa direksyon ni Priscilla Recanaz. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-lain kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakaan. I-address lang inining tulabanon. Handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Nya makasaka ko. Makalagsang, ang bukid ro. Gani ay. Nag...
3: Ha, sa kulian?
4: Maka to ganing ama nga morna.
3: Abutin sa...
4: Ganing. Oh. Nya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
3: Baka ka sa bukid, di ko kasaka.
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati
3: na iya. Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
4: Makakat ka to, ah.
3: Tanong mo
4: yung sumulay. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Pili pa ka na ni mulay?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Pili mo idan.
4: Ay, ko anak ko, nabinta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
8: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
12: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
13: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
16: Wala sila na namugkod mo sa may mga pamati din nila.
15: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
14: The Original Koy Herbal Capsule.

0: o garong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Salamat. Salamat daon kayo ng dibi.
2: Tambag ko lang ni mo, ha? Bisag on sa paihaylo ni atong Major Gaspar ni animo. Balibarig yun. Ayaw na dungagi pa ang kasuko ni Misael.
1: Nang nanumpan ako sa akong kaugalingon nga, di na kumapada sa kaaway nang...
2: Maayon noon kung mauna.
1: O kung natagal ako gigayon ni Bay Misael, gusto kong wala agad niya sa tibuok na kong kinabuhi ng libi.
2: Uy, hala. Anay motor nga ni Hunong sa tungod aning bay. Tingali og si Misael tana, Sarge.
1: Nandibi?
2: Lakaw na dayon, Sarge. Aring gihapon agi sa luyo. Dire sa may kusina. Dalik na dayon.
1: Oo, nang. Andam na unta ko nang. Kung di gigunya pa sa iloon sa ingpit.
2: Ilom da, Sarge. Oy. Dali. Aspas.
3: May timingaw kayong palibot. Timing yung kayo. Pailakon ko ikaw, Misael. Pinaagi sa buhaton ko sa imong pinanggang inaang.
2: Si Major Gaspar ang niabot og dili si Misael. Ha? Di ko magpadasa kong kahadlok. Kikining tubo. Ani nila ko ibutang sa kilid aning pultahan aron akong magamit sa pagpanalipod sa akong kaugalingon. Ani nila ko ibutang pabor sa akong too.
1: Kinuha ko ang munting na medyo problema na yung niabot. O di siya may bayamisain. Kinuha ko. Kinalang akong kapanalipdan si Nang DB. Batok ang tawa na.

0: Tangleme! Hablé y vale lo que le importan. Daco es importante que yo un tuyo. Tangleme!
1: Ah, Major Gaspar. O sea, estoy una cosa.
0: ¡Ay, qué butan quería disfrutar! ¡O para con! ¡Tara!
1: ¡Ay, ahora con burlota, ser!
0: ¿Qué está caído? ¡Mis dobla quieren ya con gigunitan! ¡Majimo un pusilón, chica, carunta yo!
1: ¡Ser! ¡Ser, me chor! ¡Ay, ahora, ser! ¡Juapa cuisa, ganabuhat ni mo, ser!
0: ¡Wa, lagi! Pero ang imong anak nga si Misael, dako kayong sa nga rin ako.
1: O sa bantay labot na ko, ana, si Roy.
0: Dako kagmahimo, aron makuha na ko siya. Maung uba na ko, kuyog na ko ng dibil.
1: Di ko mo uban, Major Gaspar. Dili.
0: Mangag sa ilong, au, patyon, patyon!
2: Ayaw nila siyang inanibay, Misael! Sir, Major Problem!
1: Oh, Sarge!
0: By search!
2: Nagtiyong ko sa akong armas tumuli mo, sir! Major, nga wanted! Ang ayaw kinag... Ayaw kinagilabti siya ng DP! Ayaw yung kasayo!
0: Ayaw ko gandu ka kay Dili ko talawan! Samani mo, by search!
2: Oh, di ay? Pwes! Tanaw ta, Major Problem!
0: Magbayad mo yung kibuhat ninyo lago! Magbayad mo, by Sarge! Nagdibi!

0: butuh yung armas. Pumanahog nang... Nang...
1: Sir.
0: Tuwa na si Mitchell problem. Nang...
1: Napoy-poy ang aga kong matiis.
0: Ha? Oh, wala. Nakadugo yung dilang.
1: Dugo. Nasabat ko, Sarge.
0: Oops! Sakta! Kuya Pansiya, may ganigi. Nasakang din ako yung mga hindi mapunan sa simento. Nang! Nanibi! Nang!
2: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Apoy Dispower, Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric ug DYHP Cebu.
0: That news was brought to you by

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpamilod sa mga tiin,
6: basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500!
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500!
6: Garun dayon!
7: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
5: DTX 500! DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
9: Tulo pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.

0: kay Sarge. Salamat. Naluwas ni mo ang kinabuhi sa kuinahan.
1: Bay, Misael, gimo na ako ang kutob sa kumay mo, bay. Aron di tumulang po sa tungwantin nga major problem siyang daot ang plano.
0: Ang iyang armas nga gigamit, gitugyan ba ni mo sa mga polis?
1: O, bay, ug ilang nasuta nga service firearm kinigikan sa iyang pagkapulis, ug gipinag-iya sa PNP.
0: Dugang kaso na sa media.
1: Gusto ka, bay. Musamot gigig na di na siya makabalik siyang katungdanan, bay.
0: Bay, Sarge, kung sa duwa pa na ito nito mga bata pa ta, igwalis na ta.
1: Si Buto mong ipasabot, bay, Misael?
0: Kalimti na ang tinguha na akong panimahos kaysa nahimo ni mong pagpanilipod sa kinabuhi sa pinangka na kuinahan. Quits na ta.
1: Salamat, bay, Misael! Salamat, gigayo, bay!
0: Karon, nasuta na nako nga matinud-anon ka sa imo mga pagbasol. Usag ipasaylo natin ka sa hingpit, bay, Sarge.
1: Uy, kabutangan sa akong kalipay, bay! Salamat, bay! Salamat kayo!
0: Kawas nun ka nagikan sa Company Mouse. Kapaninaot ang ta. Ngayon na ito ni Usbon pa.
1: Makalaong ka, bay! Di na gito na ko, Usbon!

0: kaanukon sa imong kagwapa. Tungod niya ng dakong uwat na ni Badlis ang nag-imuhang naw.
1: Mao kini ang buhi nga dumanan. Sa krimen nga akong naiuguman sa mga kamot ni Major Gaspar lang.
0: Sulagma nga managsama kamong kinangatan ni Misael sa mga kamot sa salbahis nga Major Gaspar. Gisalvage pero naluwas.
1: Nang
0: hinay-hinay nang nadutlan o kaba ang pangis na Major. Sama na lang siya karon natong sibilyan.
1: Dili lali mga kong kasinatian sa iyang mga kamot nang
0: nagsalik sa iyang ranggok impluwensya sa gobyerno.

0: tahu, Bang. Ngano kada siki kau hinuk tuk dia, ha?
1: Madam Che, wakku mahimuot na ito. Gipadagan lang ko og mayukmok nga sama ni itong baysards.
0: Kanaka supla ikaw bilib sa imo kaugalingon ba? Pete ka!
1: Oh, uy. Madam Ching, gipalikas ko ni mo.
0: Oh! O ako palikas sa imo? Kay ako ka langkot, langkot, langkot, langkot!
1: Ay, ay, ay, ay, ay, akong kabot, imong, imong, ipahit!
0: Oh! Kay ka langkot, langkot si ako!
1: Oo niya, akong kamot na imong pagod!
0: Ah, pete! Ah, pete! Ah!

0: buset. Pangan sa ilong. Kada kong nahimong kadaot sa akong kinabuhi, si Baysard. Dili ko ngayon ikaw mapasaylo. Tungod ni mo, natungagan ang akong mga kaso. Kalagot ko ba yun, oy? Wa na ko mapunit ang akong armas nga nahug. Uban ko bunali sa inahan ni Misael og tubo sa akong abaga. Tuwa na sa mga pulis ang mga armas nga gidahan ako sa akong pag-awol sa serbisyo. Ha! Magbayad ka sa akong saha nga gibuhat mo na ako, Baysard. Panghag sa ilong magbayad ka! Oh. Oh. Ang ako kining tao, si Leo Kumong-Kumong. Oh. Hello? Leo Kumong-Kumong. Unsay kalaki diha? Ha?
1: Oh, wala ka na. Ayaw ibuha ba nga tao to sa gawas ba? Kana sila babiya sa imo. Kay dili nakatag sa ila politiksyon. Mao ka na ikaw. Pokus na lang ka sa mga dalagon.
0: Aha. Gusto ka, Madam Jing.
1: Kana ikaw sahay ba? Bugo ba? Ikaw ka na paandal po't imuha utok, oy?
0: Hait pa nga kong paminsar. Apandili pa lang yun na ako madawat. Gawa na ko sa katungdahan.
1: Oh, so kalon, ikaw ka na dawat na kamatuulan, ha?
0: Akong paningkamutan, kutob sa kumahimo.
1: Ah, pete! Ah, pete!

0: Tinul pa kini gingon nimo by charge
1: o by misain. Sigurado giko ana mo ko nang dapita nga gitawag nila og safe house number 3 sa mga dragon.
0: Salamat by charge. Si Sir Mark nang bahala ni ini.
1: Inaot nga anamanam silang mapuhag sa mga tinugyanan sa balaod by misail.
0: Dili ka na imposible may tabo bay.
1: Sa ako ni Bauan bay, ang safe house number 1 mao ang residensya sa ilang leader na usa ka babaeng insik.
0: Pero mo mas labing maayong sulungan sa mga polis by charge. Aron ilang gubaton.
1: Kausa na bay, ako nasundan kitong kagaw nga major problem. Buta, kalimot mo kung asa gito eh.
0: Hinumdumi kung asa ang maong dapit by search. Hinumdumi yun.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg Lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulan sa...
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing Mark 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
18: Mama Mia, here I go again.
19: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadie. Sa to ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, plano sa Budget Department ang pag-deploy og Budget and Treasury Management System kon BTMS sa 315 ka mga ahensya sa gobyerno isip kabahin sa digitalization effort sa Marcos administration. Sa 2025 annual report ni ini gilatid sa Department of Budget and Management kung DBM ang 3-year rollout plan ni ini alas sa system sugod karong tuiga hangtod sa tuig 2028. Ang gobyerno may ila og 7 ka mga pilot agencies alang sa 2026. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Aba, Johnny, unsa magi atong pangitaon din hispunuan sa dara?
2: Mga ilhanan, abay.
1: Ilhanan sa unsa man?
2: Ilhanan sa sikreto ining maong nara nga kahoy.
1: Unsa?
2: Sige na, abay. Ato nang tanaon ang punuan ining nara.
1: Oh, may pa.
2: Anakas Pikas. Arikos Pikas, ha?
1: Oh, sige, sige. Abay dyan! Tanaw mo!
2: Oh, unsa lang nangin mo na kita, ha?
1: Unsa man eh. Oh, mura man nagdunay gikulit nga araw sa ibabaw nga bahin sa punuan, bay?
2: Uy, na ito'y nagkulit sa ibabaw na?
1: O diba? Badlis man eh, paingon sa yuta?
2: Oh, tinuod doon na. Paingon sa yuta. Pero, kraan na kayo?
1: Mga bata rampunti nga li nagbuhat ini, bay? Diba, misulti man to si ina, nga ni sila din himagduwa sa batang si boy?
2: Oo. Oh, pero, ibabaw na kayo na bayo eh. Hmm? Bisa na kaabutan na. Ato na ni Klaruhon, bi. Kung gituyo ba ni Kulit, o oh, agi lang mi sa liki nga panit sa nara?
1: Oo, bay. Nagtutlo mo na sa yuta ang araw sa punuan sa nara? Sige, bot, ipasabot, ano, no?
2: Oh, klaro kayo nga. Ito na sige ito sa yuta.
1: Ito na tingali na as ilam sa yuta.
2: Pita, no? Araw, good. Araw. Anag na ipasabot. Na siya gustong ipakaut sa yuta, abay.
1: O niya, Ansman. Atong kauton?
2: Ah, sige. Mungita tagtalinis ka kahoy nga ikaut sa yuta.
3: Asa na masad ka, Poldo?
4: Gisugo ko ni Boss Dindo nga panidaan si Johnny.
3: Hangtod sila. Na-interes na ni Johnny.
4: Ucha, may bawa naman ka nga daghan na og mga tinaguan si Johnny. Klaro kayo nga doon na si mga bililhong butang nga ilang nakuha sa mga patay sa musliyo.
3: Oo.
4: Mao nga, ako siyang panidaan.
3: Kung may mapanidaan ka, kinahanglay sultihan ko ni mo.
4: Oo, oh, oo. Oh. Ocha.
3: Pabugok-bugok lang is Johnny. Pero, utukan man sa dining kanahan. Doon na gud nila ang nadawat si Johnny gikan kang papa. Doon na gud.

0: Hello, boss.
1: Ay, magkakaroon.
0: Ni anak ko ron sa dool sa payag ni Johnny sa kilid sementeryo, boss.
1: May nakita ka ba si ilang payag?
0: Wa, boss.
1: O, sige. Tago lang niya. Pagkita ang imong kapunduhan.
0: Oo, o, boss.
1: Ayag yung pasakop ni Johnny.
0: Yes, boss.
1: Sundilin siya. Kung unsa may iyang mga buhaton, iyang mga plano. O, itawag din ako.
0: Yes, boss.
2: Yes, sir.
3: Noon sa mga sinaligang tao ni Sir Darwin, muna man sila na-alerto.
4: Tendo! Oh, pati! Wala kayo ko. Ayaw yun pagbiya din ni Sabay. Kung doon ay wabot yung mga tao, magita na ko. Ayaw pasutla. Oh, papsi! Dali na mo.
3: Saman ka na sila. Mura man sila alerto kaayo.

0: Mayo kay hait ning sunda nga gipahuwama ni Lula.
1: Huwag niya asay pala.
0: Ah, sige. Sugda na natugkaot ang punuan ining nara, bay.
1: Bay, bida mo rin ako gikulbaan.
0: Ha? Ganong gulbaan man ka?
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
4: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
3: Basta baon. Bounty Fresh.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa Sed Marketing.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng Senior Milk? Ang Birch Tree Advance,
11: same nutrition, half the price,
10: versus leading Senior Milk brand, sabi ng nutritionist ko,
12: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price,
10: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Unsa may nakapakulba nimo?
4: Kuan. Ay bita pa eh, kanang walking kantong nagpuyo ining dakong kahoy.
3: Di man ni dakit abay. Dakit man kuno ang dunay engkanto. Pero ay kapala ka kun. Oh, ngom sa dingin mong kauban.
4: Aw. Toto day no. Kalimot mong koy. Niyam day koy kuyog nga balbal.
3: Ah, sige na. Sugda na natog dugkal ang yuta.
4: Sige, sige.
5: Kain naman ka!
3: O, saan sa ganyan bata? Biyaan lang ang iyong lulo eh.

0: Michi? Nari ka liha?
1: Asa man to sila si papa ni mo? Ah, nagdali lagi to.
0: Ambot. Huwag mo sulti kung asa sila.
1: Kaya ba mga sakop si mong amahan ba? Mga hilumon lagi na, no?
0: Mawagyod.
1: Pero, ayaw lang kalain ha. Ngano'ng dili makapasulo ni papa ni Mos Menterio?
0: Na, ambot lang na niya eh. Sa una, makasuod ba ko? Pero karun, dili na.
1: Ngano ka, no?
0: Milche, kung unsa may makita din sa suod sa bahay, ayaw ginag-ipanulti ha?
1: Oh, dili uy.
0: Buta ka sa iyong makita o bungol ka sa imong mabati.
1: Oh, ako ginagitiman, Anne.

0: Bay, muraglamlaom naman gini atong knockout.
1: Bitaw, bay. Wa pagkata binuangi lang sa nagkulit anang araw sa punuan sa kahoy nga nagtudlo si Uta.
0: Kung binuang na, bay, unang-unaon na lang nato nga. Nag-exercise ta.
1: Exercise. La,
0: sa to? Mura mo na kahon?
1: Mura yung kahon.
2: Ina! Kain bang ka?
3: Maria! Unsa na inyong kitaot?
1: Ina?
0: Wala.
1: Maikay niya ka tay. Kamu'y nagkulit na ng araw sa punuan?
3: Dili, man. Dukay naman na. Amo na ng pag-uhon permi.
2: Ina!
1: Sige, maglaagot ha.
0: Ay, yun saon man ato iniron pa eh.
1: Kung unsa man yung kahon nga atong nadugkalan, ato ning dad o ni Lola.

0: Kaon siya. May gikaot sila si Kuya Johnny ni Muspunuan siya.
1: Uy, wala na ito na.
0: Hinga nung nagkaot man sila dito.
1: Angot lang.
0: Hala, tao nga sila. Ilagaan niya sila manihapon.
1: Oh, lala.

0: man nga gipoto sa plastic ang nabugwala na to?
1: Nga nung gilubog mo din eh.
0: Kahungid nga gamay lagi abay. Og, awa o, nagkaguhay-guhay na ang plastic o.
1: Kinsan ko yung naglubong inang kahon nga gipoto sa plastic no?
0: Oh, ang mga bata tingali naglubong ana.
1: Oh, may kandadom din yung maong kahon.
0: Anya, kung sa mayon ako na ni mo ana.
1: Ato sa inang dadong ni Lola, basin sila ang naglubong ini.

0: Oh, in makat sila sa dyan eh. Huwag man ganag tikaw-tikaw dahil sa ilang payag. Oh, huwag itingali sila diha na. Oh, hello, boss Dindo.
1: O niya, unsa na ikalihukan niya sa payag ni Johnny?
0: Ay, mura maluguha sila sa payag, boss.
1: Sa minteryo. Basin o naa sila sa minteryo.
0: Huwag man sab sila sa minteryo. Ako nang gili-li ganina ang minteryo. Way tao.
1: Mo ba? Hain man kasi Johnny ug ang tumboy.

0: Lola, mayong hapon di ha.
1: La.
0: Ah, nanay.
2: Oy. Namalik lagi mo.
0: Lola, nami ipakita ni mo mao nga namalik mi.
2: Oy, shaman.
0: Kineo.
1: Kahon na, Lola. Karaan nga kahon.

0: Polycoffin, Samanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alivyo na.
14: Pag 1 month kape,
13: naayo na ako.
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
15: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon. Ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siyo pagkanga mudan ag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Nagkita lang may dito sa unahan o nagdungan ng pod may paingon din eh. Kay parehas may paduong na pod nga musakay o jeep para makauli. Oh, bro. Dituto ka mag-una ako. Ano, bro? Ha? Bro?
1: Napilo ng kwilyo sa imong polo sa ilam.
0: Ha? Ah? Oh. Uy. Mabaday, bro. Pastilan. Bito na. Yung bag. Bago na akong gipalit sa department store, bro. Diretso na akong polis akong gisulob na sinina. Huwag ako kamatikod nga. Napilo di ang kwilyo.
1: yeah. Masahilo lang da. Kay mag-grocery pa ko.
0: Oh. Sige, bro. Kay diretso na lang po kukuli. Gisabay na lang ako sa Rican May kay ato kumusakay sa may jeepney stop. Huwag ato sab siya mag-atang og sakinan.
1: Sige.
2: Excuse me, Ona, Sir James?
1: Hmm?
2: Mangayo ko, sorry ni mo ato, sir, ha?
1: Okay lang, may problema.
2: Magpaabot lang ko sa results sa akong application sa inyong company, sir. Kung dili madawat o why swerte.
0: Kung na kay katabang, bro, James. Ato siyang tabangan, ha?
1: Pero tanawang sana ito may mahimo pa ta. Kaya ang final say manggudana, si Boss Emil Mangyud. Di lang ta mo pasalig. Kay magagal bang gihapon ta kung si decision sa atong labaw, di ba? Ampo lang, miss.
2: Okay, sir.

bisan si kinsa tingali nga makakita og lakiala ni Bro Baldwin. Nagkauban ka tong aplikante sa company. Naibaw nga nangindahay ni nga madawat sa iyang pagpang-apply. Usaka gi siguro ang kilay o lain na masud sa una-una. Pero nako, dili ko gusto magduda. Dili mayong mahukom ni bisan kinsa. Labi na sa itong makita.

0: Kung magibuhat ang dilimayo. Pero kung nagkauyon ta sa itong gihimo, ah, why mali siya ano eh?
1: Uy, wala kalain, sir.
0: Saan na kalain?
1: Intriguing man ko na imahang gisulti, sir. Madunggan yan ang taglaing tao, ano?
0: Nga, hindi madunggan taglaing tao. Wala ikaso kung naing tao. Kaya wakas nak magkailan na ito. Bisa pag mag-istory tag na imali siya, wala na nila. Kaya dili man nato sila kaila. Ang kanang kaila nato mo ay problema. Kaya mo na ay malisyoso o malisyosa. Dili ba?
1: Ha? Eh, naglipog ko, sir. Oo.
0: Botan kayo ko eh, basta huwag magtanaw. Saan mo tagal kung wa?
1: Medyo naglibog ko ato, pero sir, basta sir ha, tabangi bayagi ko sir ha, kay murag, uwa naman to'y klaro nga mutabang si Sir James nako, kay basig, naiubos ito siya ba tungkol sa, itong, ako bitong gimong sayop.
0: Ah, kanayan nung akong kumpare, si James, diligan na siya manigurog istorya kung mutabang na, nga magpalaong ba sa tao nga iyang tabangan. Pero, sikrito rin kayo naglabok eh. Paabot lang ta. Matawagan bitawag, pariporton bitawag kag matawat ka. Pero kung di, tilipod.
1: Ay,

0: Halaka, Sir Baldwin pa. Delikato lain usabot ni Sir James nga nakita ta niya nag-uban.
1: Ano man di ay kun lainon. Nakita di sa satong gibuhat.
0: Ha? Hala? Kalain kun ani imong gisulti, Sir. Unsay kay nakakita di siya sa satong gibuhat? May malis ba nang imong gisulti, Sir Baldwin?
1: May malis siya. Kun hugaw ta gunahuna.

0: Saan nang imong dad?
1: Ay, Chelsea, langga. Grocery ni. Gikan sa simbahan, na grocery kong jotay.
0: Embrace o kiss ko, dad.
1: Pagkaparay ko sa ko pinangga. Nagbinata maghihapon ni bisag dako na.
0: Bata pa man ko, dad. Gamay pa kani ko. 10 years old pagod ko.
1: Dako na ka, oy. Big na ka. Tiguang ka naman gani. Di ba, mingon kang 10 years old pagod ko. Sa ato pa, kay napagod ka na, tiguang ka na. Nice joke!
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik siya, kagadulog ang butikin sa yung lugar. DTX 500!
5: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 ka-capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
4: DTX 500!
6: Pabalik sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Oh, kalit mo na mihayag ng palagway di mo. Nabaguhan ko da, pero medyo hubag paggamay ng tabon-tabon sa mata ni mo. Si mami ni mo, Milan eh.
1: To asa kusina. Nagluto para sa tong panihapon.
0: Oh, mau ba?
1: Tatuan ko na taniya sa tong paboritong sudan, Dad.
0: No, sa ato pa, nagkauli na mo ni mami ni mo, Milan eh.
1: Oh, Dad, oy, kahapon raman gun may nagkauli. Kigakos man ako siyang mayo, katong nasuko siya na ako o iyak kong ikasabaan. Padung natunga iyak ko bunalan, pero waman siya makalaos o bunal na ako, Dad. Kay nga no.
0: Hmm.
1: Kay nga no. Kangutan ako.
0: Kinilangga. Oh, sige, sige. Kay nga naman. Nga naman ko nabi.
1: Ang-ang, Bi. Ay, sapa, Dada. Kay kitudluan man ko ni Tito Turanding dito sa school o tiknik. Aron dili na ko bunalan ni Mami kung masuko siya na ako.
0: Hmm? Bupa? Ano sa mga kuna iyang kitudlo ni mo?
1: Kadiyot sa, ah. Kadiyot sa. Sabot na daan.
0: Magsabot ang daan?
1: Hmm. Nga, ano ayos sad ko bunali. Kay, unfair man na nga, mauni akong buhaton kung padungpot ko ni mong bunalan. Kay, naibaw naman kas akong piknik.
0: Uy, ingot din na ana?
1: Hmm, mauna magsabot ta.
0: Sige, sige, sige, sige, aram dali ta.
1: Promise ta, ang adik ko ni mong bunalan.
0: Ha? Mister, pabagod mo promise ko ni mo kadili ti ka bunalan? Kano sa maka na hinumdum nga bunalan ti ka?
1: Wupa. Pero ba sinapit na?
0: Ako'y? Kinilaga, ah, oh. Grabe ka sigurista.
1: Ang-ang! May jud ng manikuro ko. Bunalan pa lang kuni mo. May paon na raba ka sa akong teknik?
0: Bibi, sultin ako kung sa imong teknik.
1: Basta ay sapa ni Mami Melanie, ha?
0: Lagi.
1: Promise?
0: Sige, promise.
1: Ingan si Tito Turanting nga basta hapit na kuno ko bunalan. Muminatay dayon kuno ko kilak. Unya, gakson ako si Mami. Unya, ako siya ingnon. Pero, hinayon ako o kamay, Dada. Kay, pasin madungga ni Mami ba?
0: Ah, sige, sige. Hinayon kamay.
1: Unya to. Mauna to. Mauna to, Dad. Nga, muminatay kuno ko kilak. Unya, gakson si Mami. Unya, muingon dayon kuno ko. Sige, Mami, panali ko. Kay dili naman ka kunin mo pinangka. Ug bisan dili na kunin mo pinangga. Pero love man gihapunta ka.
0: Uy. Kinigi si Turanding da. Kamausap da. Ya, patuldo sab niya ha. Kung ako na ihapit mo bunal ni mo.
1: Bisan nagsabot na daw. Nagpromise na

0: 在叫，快门滴答个拿我啊！
1: 对，把滴答我拿不过你哦。
0: 哦，可能我给他把滴答个包门滴答拿过的了。Practice 那个黑奶吧，可是俺都俺多人黑奶，买的这个。嗯，
1: 我念哪浪？
0: Aw, sila na nawa man hinoon ko magdali. Basta sa ngato-ngato ba, hinahinayan ni mo, ha? Ang tuod-tuod de ay, kung kumusta naman is daddy yung mami ni mo? Nag-wired hapon.
1: Wa man kito. Kalit-kalit raman good na kang mami nga pagpangaway ni daddy good.
0: Aw, si mami Melanie, gidaya ni mo ang mangaway ni daddy ni mo, James, dahi?
1: Siyo, dili man na mangaway si daddy. Daug-daugon raman na niya usahay si daddy James kani. O niya, maluoy gani ko ni daddy. Kay, dili lang siya murik lang mo. Musugot ra siya kaway yun.
0: Wala no. Kajak pati mami ni mo anong daddy ni mo James, no? Ay, basi lang. Kano sa kapag ako makakitag sa magabuodan daddy ni mo? Nga, fitful, gyud kayo, fitful kayo, gyud ba sa mo mami? Pero, naging anong, kalit na lang silang, nahilam silang away. Yun sa mga daddy ni mo sa mami ni mo.
1: Murag, misuon si daddy sa teknik ngayon mo gitudlo na ko kung hapit na kubunala ni mami Melanie.
0: Oh. Uy, maumpa! Sa ato pa? Oh, magkapangulik to de, kung daddy ni mo ini o royalty sa akong teknik kaya yung gi-adopt!
1: Unsa'y royalty, Tito Turandin? Makaon na?
0: Ah? Ha? Makaon? Oo, makaon na ni Anto, pero karon makahilo na.
1: Nge, nadayin mo na, no?
0: Eh, no, uy!
1: Mura magluwa man, good?
0: Ay, nasasalaw. O, yun na pag-reklamo, kaya ako rin teknik. Why, magbota ako, day chills.
1: Aw, okay. Okay, sige. Mauman ka, ha?
0: Oh, maugyod!

0: Naunta ko'y pakigsultihan ni mo, James, ba? Han?
1: Pakigsultihan? Marag importante gid kaya na seryoso ka man.
0: Oo. Para manis atong ugma.
1: Para sa atong ugma? Aon sa mana? Gusto ka manghura na to si Chelsea?
0: Naunsa ka? Sabi manghuran. Masaon pagkatuman sa akong panganduy kun mumabdos o mga anak na pud ko.
1: Kay, ano siya ba din ang panganduy ni mo? Nakaingon ka man nga dili matuman ang imo panganduy kun mumabdos o mga anak ka?
0: Hinaot nga musabot ka na kuhan. Labot ini.
1: Kay, ano siya ba din na? Mentrig ka masad na? Ano siya na?
0: Kuhan, kining... Gusto nta kong manarbaho sa gawas ba?
1: Unsa? Mabrood ka? Anong sa unsa pa? Nga maayo man ning akong trabaho din eh. Kaya man ako nga bubuhit ninyo. Kaya man ako ang pagbuhit ninyo ng akong pamilya. Mahatag ko man kung sa inyong gusto. Anong sa unsa pa han?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
10: TTX 500. Mapali sa mga butika.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat firme, presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress-tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress-tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, tulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be extraordinary with MX3.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismidurias kababayan at katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: lawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kun mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imo ni giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala, yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisa!
2: Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapsul nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
10: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
15: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
18: Mama mia, here I go again.
19: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa aglaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hello.
3: Mauli sa bahay, Kent. Uli nga si Claire. Aron dili mahurot ang akong mga butang dito panglabay.
2: Imo tong mga butang. Ikibadlong niya, Wihats.
3: Sa magiplano niyo sa imong pamilya, ha, Kent?
2: Wana. Human nako sa kong obligasyon nga pakaslan si Claire. Dahatag na nako ang inyong gusto. Busa. Pasag din ako ninyo.
3: Hoy, Kent. Karong nabana ka na ni Claire. Imo na siyang obligasyon. Hatagi siyang kalinaw.
2: Hili, kuya. Ang pagpakasal ra kang Claire ang inyong gusto na akong buhaton. Kuya, nga no mga yung mamugsubra.
3: Kent, dili ka na makalingkawas na ng maong sitwasyon. Busa ka tubangan, ha?
2: Ikaw ang mibutang na ako inimpisuhan katili makita, Kuya Hans. Busa, andusa ko ninyo.
3: Pagpakalalaki, Kent!
2: Nga no, ikaw, ha? Nagpakalalaki ka ba, Kuya Hans? Di ba? Ang tod karon, gigamit paghihapon ng mong rason ang kamatayo ni Kara aron higtan sa liog si Ayesa.
3: Wa kay labot sa ko mga desisyon, Kent!
2: Matas na! Wa sab kay labot kung unsay akong buhaton sa akong kaminyoon na gipugos ninyo sa pagpatuon nako!
3: Kinahanglan mo pa uli ka!
2: Hindi kasi ba ang mga sugo na ako! Bisan unsa ko yan! Magkuwang ka lang ka!
4: Biligid siya mo pa uli!
3: Tabu ang naging ng tawhana!
4: Pwede ka ko'y makiksulti ni Kent?
3: Dile! Di ka pwede makiksulti kang Kent.
4: Pero...
3: Ayaw kong supa ka, Aisa. Di ata din ni aron mo bakasyon. Dili aron mo problema sa wife buot kong isoon. Iyan ang problema. Kung unsaon na niyang iyang pamilya.
4: Pero Kuen, naluoy mong kutko.
3: Naluoy ka ni Kent? Bubunay na asay mong kasing-kasing?
4: Naluoy ko sa imong mga butang agi panglabay ni Claire. Nagtaw ka to si Claire, badlong nga. Ano si Kenton imo papaulion nga si Claire mang nahagi sa inyo?
3: Pasagdian na sila. Minyo na sila.
4: Ay, kubuta pa rin sila papuyo ni Kenton.

0: Freaking son of a bitch.
1: Tumbaga na lang na yung kid. Lagan ang nangitang mo.
0: Hello?
2: Asa ba ka? Gusto ka nga sunugo na ako ang inyong bay?
0: Sunuga? Aro mapriso ka?
2: Animal ka, Kent. Asawa na ko ni mo. Mabdos ko. Kinalang at imanon ko ni mo.
0: Kasalang ang imong ipangayo na ako, Claire. Og ako na ning nahatag ni mo. Busa ayaw na pangayo og supra. Kisawa pata makasal. Nahibaw na kadaan nga dili na kong ganahan ni mo. Pero imo jud kong gipriso.
2: Napriso na ka na ako, Kent. Busa dili ka na makalingkawas pa.
0: Nahibaw ko. Pero may kagawasan ko nga mapalayo ni mo kung dili ko ganahan makakitaan ang naong ni mo.
2: Animal ka!
0: Inyo kong gimong animal! Busa mag-antos mo sa kong ka-animal!
3: Hello? Kent! Kent! Panuway! Ki-off na niya! Nangason! Nang!
4: Ma'am! Ay, ngano? Ngano man, ma'am?
3: Kung sa'y number niya, Yasa?
4: Ha? Uy, kasi nganong nangutahan naman ka, Ma'am Claire?
3: Ako siya tawgan!
4: Oh!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ayo na lang to hasula si Aisa, Ma'am Claire. Oy, nalingaw naman to siya dito sa probinsya. Ayo na lang panawag niya, Ma'am.
3: Dili mahimo, oy, nga malingaw siya dito niya. Ako din akong si Mission.
4: Oy.
3: Hatagi ko siyang number.
7: Nanong masali si Hans, oy. Di ba naman sagot na tawagan ako si Kent. Kinahalan uli-uli si Claire kay Mabdus ni. Kinsa pa ninawag? Hello?
2: Ayasa?
7: Ma'am Claire? Ikaw na?
2: Nabangi ko, Pi.
7: Noon sa ka, ma'am?
2: Nabangi ko po pa ulit din si Ken. Please.
7: Ha? Ahay mo din si Ken.
2: Ang buto ko may ibaw. Please, Ayasa. Nahibaw ko mamati ni mo si Ken. Papauli siya.
7: Pero dili mo gud masugot si Hans na akong tawagan si Ken.
2: Ayaw na panangin ni Hans. Tago kong manawag ka. Nagmata pa si Ken tulong diba ko kami nagkasulti.
7: Nagkasulti naman ka, day mo. Huwag din mo papauli, ah?
2: Dili ko siya papauli, Ayasa. Ikaw na lang yun ang akong paglaob. Hindi ko makatawag na magunauna nga wamahin na yun ang among honeymoon. Kung saan ang malay kasulti sa akong mga barkata?
7: Ma'am Claire, ayaw palabi si mong kaguol. Makadaot na sa bata.
2: Mabitaw nga lihang yung kunin mo. Kay luoy kay among anak ni Kent. Kung mag-ingon ini si Kent. Maglikay si anak ko.
7: Ha?
2: Huh? Sige na, Ayasa. Hataw ka si Kent. Please. Bye.
7: Bye. Ay, noong saan naman hinuon eh? Ako man ay kihapon ang problema karon nga nakasal na sila si Kent o Claire. Tauy, manawag pa ka ako ni Kent, no? Pero, gibauran na rin pa ako ni Sir Hans kadilikit patawag ko ni Kent.

0: 참 못가. 엘라! 내일 내게 꼭 오빠 올래!
1: 오, 가노 데리고 가면 오빠 올래. 고소 강은 배다 오던 님은 안
0: 해? 예사. 아, 예사. 이거나?
1: 어서 뭐가 클래스 예사 밖에 봐나? 오빠 까만?
0: 예사. 미숭봉 님은 시끄러운사. 내 바바 시야 님은? Igamit na sa ganiya arong papauliyon ko. Nagpaluiluhuin sa tiyan mo.
1: Si mama ang nanawag na ako. Nagsigigilak si Claire. O nagsigig panglabay sa mga butang. Si mama ang huwag makatog sa kasuko ni Claire. Busa pa uli niya. I can't. Narayin mo maglisulisurot din ang imong kaugalingon.
0: Huwag na ko tuyo ang maglisulisurot sa imong kaugalingon, Ayasa. Maugod ni, ang akong gipati. Dili ko ganahan makakita ni Claire. Kung dili ko ninyo mapugos sa pagpakita o pagmahal, nga wa magikan sa akong kasing-kasing.
1: Pero may anak ka na.
0: Bullshit! Maugod na inyong dag-anan ako eh. Tungod sa bata, nagpakasal ko kag Claire. Tungod sa bata, mabuliin ko ninyo ni Claire.
1: Kent, masawat sa bata ang tanang kagool ni Claire.
0: Si Claire ang tambagyan na, Ayesa. Kaya siya ang inahan. Siyang angay mo atiman sa bata sa ilahom siyang tiyan. Hindi kayo mag-agad siya sa buhaton. E kung mahal niya ang bata, ama niya ang iyong kagalingon. O iyong gawaton, nawa na ko'y gugma niya. Kaya ikaw na ang akong gimahal.
1: Hilom, Ken.
0: Ayoko ba hiloma?
2: Kinahanglang mamati ka. Kinahanglang mapadayon ka, nawa na ko, Kent.
0: Hindi ko makahimo, Ayesa. Ikaw lang ang itinahangin at malipay ko. Ikaw! Ikaw!
2: Kent...
0: Ganong dilimang ka magkasabot? Ganong imo mangong batusod, ha? Ang sabay akong saan mo? Ikaw lang ka na akong imahal. Saan naman ay nangangay kong mag-antos hangtod sa hangtod?
2: Wanay panahon pa na natong duha, Kent. Busa, sa musugot ka o sa dili at ubang ang imo responsibilidad. Hatagig higayon ang imong kaminyoon. Paningkamot na mabalik ang imong gugma kang Claire aron magmalinaw na tangtanan. Bisan ka nun tuiga, Kent. Pagpakabuhing normal nga amahan o bana. Pasudlas imong kasing-kasing pagbalik si Claire. O papasa ko.
0: Yes.
2: Kent paminaw. Kinahanglan buhaton mo ang lisod aron makasurvive ka sa kinabuhing minyo. I-focus ni muna una si mong anak. Kinahanglan excited ka nga makakita niya. Kent, please. Please. Alang sa kalinaw na itong tanan. Mahal ang imong anak. Sama sa pagmahal sa imong ginikanan imo.
0: Yes.
2: Bisan para na lang sa imong anak. Mapauli ka ni Claire.

0: Ang said liniment oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Producto sa said pharma.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
4: Ay, este ng chikiting ko!
5: Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na to!

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayog hapon ako si Radyo Banda, Josephus, JQ Kenos, Noga Newsbreak, Karukapuna, hatunga to sa Data X 500. Pwede ba mong matanoon ang naanaidad mag-data egg sa 500 ka? Ang data egg sa 500 na ba superior at the oxidants ka ba o'y grapotik na sa basiliyo na apel manis cancels batok sa dadamis ng free radicals sige pagrami sa polusyon uveris mabisyo sabas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, 3.7 million pesos ang balor sa sabuga na confiscate sa mga sakop sa PDS 7 diya sa may sitio diyan sa may sitsunatuto, barangay Santonio din sa Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpan, usaka babae nila sa alias nga Bilin, o hingkod ang paligon o lumulpiyo sa barangay Ermita din sa Dakbayan sa Sugbo. Ang bagasakop sa PDS 7 milos sa usaka baybas supresyon ng ipinansod sa usaka Sibana, ang iligal ng kalihukan ni ini, diyan nasuta sa PDS nga positibo ng namaligay kring iligal ng drugas, gilusa din ang usaka baybas supresyon ng ipinansod sa pagkasikop sa baog suspek na kaya sa magdilakpan ang 550 gramos ng dadahang sabu nga mubalor kapin sa 3.7 milyones pesos. Matulong Diyos, break it karong kapuna. Tugato sa Data X 500. Ang Data X 500 campaign version na 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kini pangutras mga free radicals o oxidation. Sa Data X 500, atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang Data X 500, nisibatok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acrospectitis, GERD. Ang Data X 500, ang sekreto! So mga guwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Polycoffin, Semencha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras tatak 22 minutos sa di pa mag-alas 5 sa kahaponon.

sand up der non to me to you to la bas. Kumusta mong dinala na karong Sabado? Pinsa de siya, sura sa buwan sa Holyo to igdos bell by the size. Kumusta to ka mga tigpabinal, mga avid listeners, mga follower, mga viewers, nung pinsa di USB, og sa akong personal account. Og sa to ka mga tigpamadri sa kabisen, og Mindanao. Kumusta mong tanan hurot, no? Ito ka mga follower, mga listeners, why po ask na bidaw sa tanan mga programa. Mga drama din sa overall number one, nga si Bialans Kabisan og Mindanao, DYSPRMN0! Sit back, relax, enjoy! Sa tulad ng mga ating paminan, din sa habitat ng bayan sa lalawigan, din sa habitat ng bayan sa lalawigan sa sugbong kasagbang kabahin, kung gutom sa babos ng broadcast ng Sibya sa DYSP, mag-inout din sa DYSP, nga namos kapis, kaysa paglawas, kabas, kaysa paglawas, kadasig sa mga tuwang, sa mga problema ng wak din tuwan din eh. At nung buhaton, maong ginapagpasalabat, kanunay sa labaw, kapag-gaom, nga kita nga pataglaing gas sa kinabuhi. Labi na imsog ta, labi na nindot ato paglawas, imsog o basog ato paglawas. Onya sa tibok, gabi, gipanalibdag ka, giprot kisilanta, ato pasalabatan og dako, ang atong magbubuhat o atong kreator, magiging atong buhing Diyos, ha? Kaya mo na yung labing importante ng atong i-appreciate, i-appreciate ang iyang himo alang sa pagpalipo sa itong tibuok, kaadlaw sa itong adlaw nga panikay sikay, o mga gihimo, tibuok, adlaw! Sa Mindanao area, kumusta magdanan? Pagasigbit ka mga probinsya, mabutong Sibya karon sama sa Sigihor, Bohol, Leyte, Masbate, the Cruz Group of Island, og kotob sa mabutong Sibya, og broadcast karong hapuna, sayo ta nagsugod! Sayo nagsugod, sayo sa tabahaman, nabita, amo matalasay, skapo na! Sa itong kapalagubas, nagatulabal, murag ausan ni kaoras, ang tungan na nagkay, you know what, today is Saturday, the day you gonna be, eh? Ana relax lang ta dyan. Amo sa inyong tagsitags sa karong kabagang panimay sa probinsya sa Kabukiran sa Kalungsuran. Samta nagpamina mo sa nang mga drama di og maprograma sa nagis sa akong programa karong kapo na. O manig ko nyo hangtos ka ma... Dili, adil ka ma... Hangtos sila sa is di sa yus kagabi o na. O manig ko nyo oban sa mga wa dito at yung mga portion-portion na to. Drama portion, sayo portion, o kanta portion, o why portion? Sa tanag mga lugar nga abot tong broadcast ug sa tong page sa DYSP kay basta sa kwa ganin YouTube ug sa Facebook sa tong social media magigala madungog babati makita nga tong kagwapo sa tibuok kalibutan.

sa itong mga follower, mga OFW sa tanang mga lugar, mga nasod, kamamotong sibyatong broadcast karong anawa. Labi na diya sa may Middle East, nga libyang kusugan sa DYHPDI sa mga nasod nga sakop sa Middle East. Pwerte yung kusugan yun. Kinagawat ang mga amigo-mamiga diya nga nagsunod yung kanunay na minaw sa tanang mga programa, mga drama din sa numero 1 ng sibyanong kabisang binanaw. Wailain, DYHP. Nakatatak liyan, nasa gitna ng 612 kilohertz. 612, nasa gitna ng 612, ang number 1.

Hala, hala, hala, hala, balik ninyo! Astaas ng oras, karumagay galag, ay alas 6 patabahuman. Pero may tatagpagi nga, killing the time, you know, I know, you know. Yeah, live tarumay galag sa akong personal account, sa Facebook account ako, ha? Yeah, one, two, three, four, here we go! Yay, one, two, three, four, here we go! Ako mga amigong animal, mga hayop, ha? Kapag-musta, Orbe, kanita ako mga amigo, aron na mag-goy-goy, mag-uban-uban, may hangtod na alasays, ako ga, i-roll ko, ako mga amigo, mga hayop, ha? Niya si, kawe, kawe! Automatic, man. Horse, horse! Naagita na, naagita. White, black, ano? Wow, saan naman ikon? White! Black! Nagrindo ka. Ogang hari sa kalasagan, may gala, ha? Ang kuan, si Lion Lee. Lion Lee! Ano? Ay, kumplito Ricardo, ha? Unya si Kambi. Ah, si Shippy o Kambi, be? Ana, pero na kana murug ako gali sa murag goal kayo ba? Pa minaw goal kayo ba? Kaldirato, kaldirato ni, kaldirata, kaldirato. Ikaldirita sa luwe ni biso kani. Alo ya kayo ay. Ha, narabes luwe ni biso andam ng taganas pama pama panihapon karon. Abi na bakas na bot ni si Rajuman Jerome Yap og si Sir Tristan di Davao anay kumbate kay pero panihapon diri. Ila ra mo paborito ka pero mikaw nang kanang kanang Otan Besaya. Mo ni akong pamahog ang Otan Besaya. Way Otan Amerikano, way Otan na lingguha. Kaya nga na magbuto na Otan sila duwa kay kumbate. Mana bakota notan kay kumbate ini kami eh. All right. All right. Mana bakota notan na sila kay anya kami sa mga pwede sa may kay schedule na to kay study sa today, ha? Oh, chika-chika, sa tagamay kita, as pang oras, eh. Nagsugod, tag-alas kwan, quarter to five, ba, niya. Humag-igalas yung kunto, sa pagka-oras, ay, pagkabuhay, tunog sa langit pag-alaw, ay. Anya, sabas ka, may gala, no? Alang sa itong shout-out, misses na mo sa comment section sa akong personal account, o sa page sa DYS, pero ma-shout-out, ma-mention niyo mga pangan, ha? Kanang mga pangan, nga, wadi to, kay kining tao, may gala, amin lang, mga listeners, o kanang mga follower, nga, i-mention, i-shout-out, imong pangalan. Malipay na sila. Ay, lipay to the max. Yun na sila. Lipay to the max. Labi na, i-mention, i-shoutout nilang pangan. Anya, numero unong sibiyanan mo ayon, i-mention nila o i-shoutout nila. Happy to the max, hoy. Labi na, kusog tayo sa mga probinsya, sa kalusuran, may ganitong probinsya, no? Mga kasilingang mga probinsya. Labi na, Buhol, Leyte, Bagigala, anya, somewhere in Siquijor, there's Negros. Anya, taga Negros may mo shout out, or taga Buhol may mo shout out. Anya, maminaw ang ilang mga parinti nito, mga kabanay, mga ginikanan, labi na rabaho sila rin sa busita, niya mo shout out, niya ilang shout out ilang mga papa, mga igsoon, mga igagaw dito sa Negros, somewhere in Negros, in Buhol, Siquijor, niya, lipay to the maximum na, oy!

Og sa mot na diri sa atong pinalanggang probinsya sa Sugbo, magkikala, diri sa may habatan kapahin, pero nagkusuga sa Diwa Inspedia, no? Somewhere in, kung ano, kanang tumoy na ganyan sa South Magkikala, kaya kinang South Magkikala, labihang kusuga ganyan sa Diwa Inspedia, ay, diya sa Sambuan, diya sa, somewhere din lang, tanang mga lugar, nalong siya sa South lang. Kaya kung atong i-mention ang mga na sa mga lungsod, mahurot na itong oras. Okay naman, mahurot na yung oras. Taas-taas pa matang oras. Proleso na kayo, magsingilitag siya tao doon sa mga lungsod niya. Mahura, mahuman na itong programa, sinatag siya tao. Balulit, tayong example. Talisay! Mayang hapon, Talisay! Minglanilya, mayang hapon! Pila na kalungsod niya sa South, hindi mo na i-mention. Hurot na itong oras, oy. Hoy doy, andamang inyong mga message diha kay ato nang i-shout out to mga greetings, mga public service announcement ug uban pa, no? Sa ato nga panag-uban sa mga tulubanon, saksak sinagol ni Mr. J. Dinigapon sa overall number one nga Sibianan sa Kabisan ng Binanaw, DYSP RMN Zero!

DJ Jackie on the mix. Yeah, one, two, three.

0: Yeah, whoo! Yeah, go on, whoo! Oh, tak boleh gompor, boleh gompor lagi. Murah kotas, kotas kayo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak boleh gompor lagi. Murah kotas, bayar lagi pedang. Tiga orang tak mereka lah. Gua ngan sudah tak pakai. So, dah mengadu siut so anjus pakau. Hey, kau ada aku lapuk kasunah tak saya. Bisa aku sang usaha. Pero karon, bisag 5 minutes na imo pagsasayo na pagkikikin na, wala, di na mada. Manag yung nagpakita na ta, guagos! Di na kayo madala! Makita na ito pagka 40, 50, 60, 60, 80. Ato na mga gusto ako mga binuhibik kay kung nakakaon na may hosam na loy. Ha? Walang matigas na tinapay sa minit kakapiloy. Ibutang na loy, ibutang loy kay kapihan na ito rin. Kung anong kapi na, wala na. Pero kita na din doon, wag tang na. Ano ang pangultiyo na may gala nga walang matigas na tinapay sa mainit nga kapi. Di ba, mana? Di ha, be, wai, kawe, kawe! Wapay na 5 niya, tagal 5 mo ka na eh, drama. Namatay, drama purso, bagay lang po, tatao na lang. Pasinghot as tagabay, pinapawisan tayo ng maribong singhot, kay bisag singhot to lang ta. Wah, na, kay, unya, ikagabi, singhot sang lain, wah, nakumbati! Sabi ko na, plan rin si Jiro Mog, si Sir Tres talag si Louie nga mag-utan, kumbati! Nagagapo nag-utan man si Louie. Napay, tinunuan pag, kan, ano, tinunuan man to eh. Manay, sakto. Tunok na daan ba niyang, pakon man, pa-energy man, pa-energy pa rin kagabi, kumbate. Kanya, karon ka, kung sa kanin ang plano ni kasamang Radyo Man Jerome o ni Sir Trista nanay o ni Louie, ha? Mayon, dako mo ka sa mga, kung sa panay lang na plano, ka na makapa-energy ba nga makapa the guidance kabugan o kaunuran sa katao nga galang ni kagabi nga, kung ano ba ka ng, kung anong, kung si tawag na, kung anong condition na ba, conditions, ha? Otso pinatos, may gala, di pa magala sa ingko, sa kapono, din sa pangalabas sa talabanon, saksasago! Sige lang, magtukaran ni Guanay. Si Ilos, kaya pwerte ng mga masapat. Dungog ko ano yung kanta, ha, may gala. Maka, ikinigin kita gamay, ha? Nagandagan, ubay-ubay na nag-message sa comment section. O gapin sa DYSP, karoon ito natong Lilion, atong Lilion 24-7, ha? Ang kapoy, masing kayo sa sayo, kay K.I. Diri, oy. Pwede ba? Hala, kumbate! Today, Saturday, Saturday night, today, Saturday, Saturday night, Saturday evening, you know? Saturday fever, you know? Siyempre binatos, may gani pa magalas 5 sa Kaporo, dito sa Kapalagabas, Tulabanon, saksak si Dagol. At ang mga follower, no, sa page sa DYSP, relax na muna kay Karatatao, ni Leon ako. Og katong-katong mga tingpaminawan karon ini ba sa hapon gani sa Sabado, ang uban ani, at ko alam agad, kanang tingpahuway na ron nga alas 5 kay ato mga mag-uuma, gikasamahan, muulis balay, pahuway. Ato mga managa, to kana, masakto na rin, masakto na rin, garbiya gini mo rin, bakit na, Jerome? Bakit na, Jerome Rald? Asa na ito, huwag tayong magalit. Mauna, niya igala 5 pahuway, mga managat, gikan na kuan, na nagat, niyang isda, niya uli, balay. Atong mga trabahante sa lalaing mga trabaho, mga igala, mga kampani, igulis balay, alas 5, kaya 5 mga out.
1: Onya, andam na ang mga misis, mga asawa, ha? Mga asawa nga narabaho, andam ilang banasan. Onya, ang bana o asawa narabaho mo uli, ang anak may magloto, gada? Ay mo pa na naman. Atong mga driver, ha? Taxi driver, bus driver, e-bike driver, bus driver, tricycle driver, habalabal driver, escrow driver, aw, ha? Apil mo escrow driver, well, abo to ay bus driver, sweet!
2: Lover.
1: Ala, kumbate! Tunay lang mo na kanunaya. Tunay lang mo. Huwag na mo sa among live, sa among page sa DIY Experiment si Mahu. Of course, ako ka personal account sa Joseph Os, Bakulot Gano nga FB account. Live taro ba igala o gubal pang mga account? Way laing ang bank account. Way apel. Kayo man tayo kwartas banko, di watay bank account. Pero kung Facebook account, naatay account sa Facebook, pero why bank account? Yeah, come on, hoo! Adere, M1 mo chat, kondisyon ng GQ, kondisyon ng GQ, basta sa Bandung, kondisyon, may permiso GQ. You know, ha? Tomorrow is Sunday. Onya, today is, you know, ha? Basta condition gani ang tao, doon na naiplano kagabi, eh. Di ba? Mau mo na. Di lang kayo magpangaling ng terong ta. Kung prang ka ta. Basta condition gani ang tao, bagay gala. Doon na naiplano kagabi, eh. Di ba? Ah, siya ayo pitok-pitok ka inyong mata. Mau na ang kamaturan. Mau na tinood, di ba? Kung pitok-pitok ka inyong mata. God. Manang prank ka nga to. Ano yung tawag pakulay ngang? Gano mo ingon yung pamagaling nga mauni mauna. Maun man eh. No? Mabitang atong naso karo bay gala. Makunta kasabot sa atong gobyerno karon. Di ba? Namang gaya po na mura na gugma ni Jerome ba nga. Love me not. Love me, love me not. Pag muragog ba ni Gerald Albios na? Ikaw, buti ikaw. Sa English lang, buti ikaw, na love me not, love me not. Kaya sa lahat pa lang ang terminong love me not, kitoy, anay. Anya, kuan sa laing termino, butikaw, ikaw. Sa English, love me not. Atong i-greet ni shoutout kanya tato mga followers sa laing-laing na surbagin na sa may Middle East, adya sa Qatar o Dubai. O gubal pa mga nasod nga sakop sa Middle East Megala at sumasala yung sumanang kwan. Diya sa Hong Kong Megala, sila chuan hiyan, sabal si pula, kung fu. Ayan diya sa Japan. Hai arigato, hai konnichiwa, hai arigato, hai konnichiwa. Onya, selain nasod na squad, Ukraine, naka-Ukraine lang kay, ambot, napa, binubahay pa ka dito, wala naman tali, mingaw naman tali. Ukraine, tira naman, yun naman dyan. Pero nga naman nga Italy, kay Chris Jerome, kay kanoy, naadom na Italy Jerome, kay bawa na si Jerome aning mga termi, mga lingwahe dito, no? Si Ma'am, kuan, Lia Mika, ito akong follower na ako og sa Pinsanwits, og sige pabinog din si Ma'am Lian Mika. Itali man to ilaha. Kabanay sa Italiano. Mamo to siya pinamukuha na akong mga kondensyon na usang sitwasyon sa panahon sa pandemic may galing to sa Italy. O yan ba na Italiano? Ato siya igiko na akong mga termino nga na nalimot na ako. Kaya di man tayo mamo na itong expert. Di man tayo expert anak. Huwag magani tayo kuhan ng passport yung ato taglaing nasod. Nya, wagay takatog buhol nga makuhit lang. Ay, ni Jerome, kaya nabot na naglaing nasod. Na, subang nasod ito sa Bidolis o sa Italy. Nakabot ni Jerome nito niya. Ako, ultimo ganing buhol, wakay kanto. Katawa na Rome, oh, tinood mo na. Ha?
0: Makuhit na ng buhol.
1: Ang buhol, makuhit na, darasunahan. Makita na nato yung tinaw ang dagat, linaw. Makita na buhol, pero wakay kanto ng buhol, yung sinitsura ng buhol. Pero nakakita na akong chocolatels. Oh. Pagkuha na ako, high school ako, kita akong chocolatels. Pila na katuig. Grid, no. Second year ako, to kita ako. Sa among araling palipunan. sa among history sa DIY. Oh. Maura na! Nakita na akong chocolatels, pero mao lagi na. Makita na to sa igliksyon sa among maestro ang maestro sa araling palipunan o sa history. Pero kung iyo mo ko pagkutan, no, nakato na ba ko, anak, kita na ba ko personalmente ganaan ng chocolate, kaluso ka ng masit, kung saan ay dagwaan ng buhol. Sorry lang kayo, I tell you frankly, you know, ha? I tell you frankly, you know. Nga, huwag ko ganda, anay, bisig, ano kayo, huwag ko ganda, buhol, sabot, huwag ko ganda, laso ng lugar, ganda sa Binolis, huwag sa mga lugar, huwag ka ating passport. Manang ato mga follower, nga bisang asang nasun, baga, sagad ani mga OFW. Oh. Sa'yo ta na kayo, makita man na sa pinsa, kung sa'yo mong, man ay mga kwanda nga, asa mga inch bracket, no? Inch bracket, kinsa'yo mong mga follower na mo, may bawa ng pangidaron, kung sa'yo mga pangidaron nga nagsunod sa'yo mong mga kontindiha, sa mga video niya, makita na sa'yo mong dashboard, ha? Makita na sa dashboard ni mo, sa'yo mong page, sa'yo mong FB account, no? Kung content creator ka, kung kuan ka, vlogger ka, na sa dashboard, makita nga, kinsa'yo mong mga follower. Ang age bracket, 16 below ba, 16 above, 15 above, 50 above, 50 below, 60 above, 90 above, 100 above, 200, 100 ba na yun? 200 pa tayo na ang age bracket ba, ha? Or 90 below? Mao na, makita sa dashboard, tanawin yung dashboard niya, tanawin niya yung mga kwan niya, makita niyo mga follower, tanawin na, ang nasod sa bakita sa black. Kung unsa nga nasod nga sige tan-aw sa imong mga live o sa imong mga gi-content sa imong mga video diha, sa imong mga photo, mga follower nimo makita sa da. No? Philippines, Australia, USA, China, Japan, Bantayan Island, Santa Fe, Maradio, sabaw na. Bohol, Dalagit, dali na makuha. Nasod na, nasod. Ako na to joke. Oh, makita na na, no, diya si mong dashboard nga, unsa ang imong mga follower, pili pagidaron nga, sige, tanaw si mong kuha, no, niya, ang nasun bagay gala, makita na si mong dashboard, no, nga, makunin mo, pila ka person sa, example, Philippines, oh, makita na Philippines, pila ka person nga nagsunod sa imuha, o niya, naay makita nito nga, China, o, na China, o, sa duha, o, kung pila ba ka person, o niya, Dubai, no, Qatar, yes, ay. Yeah. That's it. Mana, yes, ay. Australia, Hong Kong, China, Taiwan, Malaysia, you know. Nada sa dashboard, makita na. Oh. Nga kinsa yung mga kwanay mo, sa edge bracket, may bawa na mo, pilay pagitaro ng sikita na o si mukha gwapo. Kana! Oh nya ang mga nasod maklaro sa mo sa dashboard kung unsa mga nasod ang sige tanaw si mong kabatig na o si mong kakwapo. Yeah, that is true, you know. Oh, English na gamay kayo mapanaw siya natong English pa ka rin. See, you know, I know, we know, ha? First of all, sa unang kayo mga igalang doon na tayo kuhan sa unang nang wapin na yung mga messenger at kuhan pa. Ang mga text sa ba? Dili pa, kwan ba ka ng... Sumi nga kayo, murang higop ako sa boko niyo. Dili ba mga touchscreen, mga cellphone sa'yo na? Bantay ng mga kipad-kipad pa sa'yo na? Dili ba, mapamaling touchscreen sa'yo na? Naguna, kipad pa mo. Kwanta mga, unsa itong nga kuha, unsa itong nga cellphone sa'yo na? Nga, 1020, 1050, vehicular mo na. Ano ba, mga kuha sa'yo, diba? Mano, sa'yo na, wapin na messenger sa'yo na, may Facebook. Oh, text din sa una na. Labi na kay text with. Yeah, alaging ngayon na. Anong text din? Hi. Mama na sa una. Na, who you? Ito bago sa dato nga. I'm Gerald. What about you? Nasuna, nang kanang huyo, good may nang biruno, kina. May nga, nakalit mo tiksi mo, wa mafunbok si mong kipad, may ngunag. La, lay, nagtiksi na ko, la. Okay lang eh, ako replied, may nga, huyo. Kina, I'm Gerald. Nakita na ba ta? Why may number man kayo? Ano to ba? I-reply din nga, how about you? Text meet na ta? Kita tayo? Asa ta? Ano man na? Asa ta kita? Sa Yuyu Motel. Wow! Kayo? Kayo, Dedili! Dili, Dedai, kuha dito, Dili, tamis nga mga kwento, kung magkayo, Dedito, magkita mo sa motel. O kung magkayo, na kung masakpa ka si mong asawa o si mong bana, musubog motel. O, naso na mga text sa una sa keypad pa. Wapening social media, wapening ko ba, touchscreen, wapening sa Facebook, di ba? Mga year, mga kwento. 1995, 1996, 1997, early year, 2000, 2000, wala pa nang touchscreen. Ako na naman ha, kung na-save ko, ingin lang ko yung na-save ko, eh, ako na color yun. Year 2000, wala pa na eh. Call mo na, keypad mo na, 2001, keypad mo na, 2002. Makipad mo na, Zona! Ang Sona, magprograma ko sa lagi si Biana Sona. Ito ang higitkan nga si Biana Sona. Ito ang programa nga music-music. Na, dito'y mutawag sa telepono nga. Ina nga, niya mo, kipad ni Sona. Ako na, si Hilfo sa si kipad ni Sona nga. Sa itong uso-uso ang kipad sa room. Kadumdong karom. Kanang, uso-uso ang kipad sa nga mo. Dahil, ano, kikano nga. Na, dahil mo tics dahil. Nalami, no, na. Mga greetings nga. Ina kay programa sa radio. Na, dagan na mo kanimo na nga. Yeah, hi, Mr. JQ. Na, how are you? How are you? I'm fine. How about you? Dinay mo tingskalit nga wakili nga. Who you? Mauna sa una! Pukaron! Nadayo mo chap ni mo nga. Hi, guapo lagi ka. Ikaw ni? Yeah, D-O-E-I na. Nanay, asay tawag ng room ka ng mo, gusto mo tagawa po room, asay tawag na. Nalimot ko sa itin mo ng kuan, ng filter. Filter! Mauna sa una! Auro, karuna! O, sa diyang, doon na touchscreen, doon na Facebook, doon na messenger. Doon niya, manawag ka si mong mga kuan, mga tuas gawas, muragnaan na si mong kiliran, na si mong tubangan kay maka messenger ka naman, mga video call naman ka. Mauna ang bago ng teknolohiya. Pero sa unang panahon, mauna ang keypad to suna. Atong wapag yung cellphone suna, mga kwan pa ganito suna, telepono. Suna, wapag ko yung keypad suna, na ay mo tawag na suna, mag-greet, pinagig telepono na. No, mga year 19, suna ko gradyo, 97 ako so gradyo. Yeah. Maso, may keypad suna, may cellphone, radyo kita, telepono kita mo tawag niya. Mag-greet ba? Atong na, mga naman suna, na ako programa suna, kung lang ko na nga. Boy, na bigala, doon na laing greetings, laing callers sa telephone number 2. Mga naman suna, yeah, hello, niya, on air nga, hello! Pili ka great ni, ano, ni Giling, ni Narosa Bulu, ano naman suna? Binihubin! Mga na suna, wapay cellphone! Telepono ba suna? O, ano na yung mga angkor suna ko nga? Bueno, ato na guan matong awit nga gikan ni Eddie Refregrina. Ato na watong kini atong line caller sa telephone number 2. Hello, mayag hapon!
2: Hello!
1: Nino ba kayo mga tingog suna? Ang pakukon ba kayo? Onergon! Ayan,
2: pwede mo kagret, sir, JQ?
1: Yes, okay, go ahead.
2: Pwede kagret ni Jerome, ni Gerald Apios, Louis Nevis, Diaz sa Dalagit.
1: Mga na sa una! Karoon, nawagtang na, oy, nana sa messenger na. Nagkaragay rin nagkuhan na rin. Oh, nagkaragay rin nagkuhan na. Nagkaragay nagpag-greetings na nagkuhan na. Di ba? Mga na! Oh, yata tanawa, no? Pwede naghahanan na. Ato'y basahon na ron. Mauni na ron ang bago ng mga kuteknolohiya. O, unya, manawag so na ang mga nasa gawas, ang mga rabaw sa gawas sa nasod, at telepono rin so na, long distance. Mauna, no? Unya, sa keypad so na ng cellphone, swat lang yung telegrama. Oh, mag-swat, telegrama, nya, long distance, telepono, bayad pa kasi na long distance, nya, mauna, pero garon, huwag ta ng kaming o si imong bana kung tuas gawas sa si imong mga anak na tuas gawas. Nga naman, video call na yun. Mag-video call na, ang murag na aras dulo eh. Mawag ta ng kaming o. Kay, makatawag naman kasi mong anak tuas gawas sa, tuwas sa Malaysia, tuwas Dubai, tuwas sa Hong Kong. Makatawag na kag through messenger, video call. Di, ano yan, mag-video call, makita lang yung naong, hello, si, hi, anan, hello, how are you, anak, kumusta naman ka, ay, ay, kumusta naman na sa Malaysia, na sa Dubai, kumusta naman mo diha? Dali sa Pinas, huwag ay ayo. Kumusta naman na sa Pinas, kumusta naman Pinas niya, ay, pamulti ka gabro sa Pinas, karabing kurakaw dire. Gubot ang Pilipinas kay kuhaan rin ay nagang mga kunakot magkawatan rin sa gobyerno. Mauma na! Makibawang tadayon sa mga pangitabo sa tagsak sa kabagalugar tungod anong nagkataas na nagkakuha na mga ang high technology, mga higala, mga high tech na kayong mga panahon garon. No? Unya, masaya na taong sinitabuntos laing nasod, laing lugar. No? Sa una, di man natakakuan. Minaw yung tagbalita permis radyo. No? Nga, dunay bagyo o dunay na ako dito, landslide. Karon, wala, makita na, makuha na, mabasa sa kuha na, sa media, mag-una pa sa balitang mag-live-live dito. Daghan ng mga reporter dito, nga to, ana serya, nag-live dito. Kanya, ang karon sa Facebook sa, daghan ng mga vlogger nga ng komentaryo-komentaryo. Ubarabaw, eh, mga inunggan nga lahla, dinapigil na sila mga politiko ang gigikonan. Mama na ron, di ba? Kamantay, tanawag ang social media. Naitag ka mga kuanang kuan na, nag-vlogger-vlogger nga murang mga komentarista nga wamahuman. Okay nga, taga-radyo, kakay, nga, kuan nga, nag-vlog ka niya sa imong programa nga nag-komentaryo ka niya. Nga karon, bisa kinsa man hala, kay namatay, wamay mag-ginilis Facebook, no, sa sumedya, wamay kuan, welcome man tayo nga mag-vlog-vlog ka niya, mag-komentaryo ka niya, karon, ay, nag-ana kayo, hala, dipinsa, daot dito, daot na rin, dipinsa silang gikuan ng mga kapolitiko, mga kandidato sa panadiha, mga opisyal ng ilang ginapigan niya, ay ilang gikontra, ilang daoton, mao na aron sa sumitanaw sa media, o pati nag-ana. Kami na kroon, panahon sa impeachment trial ni Bibi Sara o sa baba mga issue against ni BBM. Pita na talawag ko ng isang media na magigipusil nga sa ka-vlogger ng babae. Tumiaging anlaw dito sa kaluog kalmantali to. Vlogger to! No? Vlogger to sa pro-BBM kuno to nga vlogger. O niya, kato ka ang bayhan na gigipusil. Onsa kahay rason na nagigipusil siya? Diba? Dagang motibo. Dagang mga kuhan nga inagitanaw. Diba? Ang sa una pamusilon, mga komentarista ng mga hard-eating commentator, karon nasa social media, dagang kaya na nga, hala, isyo dito nga, way tarong mga isyo, mga na, mga fake news, hala, basta maka-content lang, maka-vlog lang niya, maka-content lang niya, hala, hala, doubt ito, doubt ni, hala, hala, wala, usa para, why? Marami ito, water to sa Pluto, magpuyat to sa Mars, ta! Ay, wata kasabot sa Pilipinas, karon. Diba, pare Vince? Ako kung pare Vince Listologa niya, o si pare, kuan niya, no? Dunsky, Lyndon Hermoso niya, na kung pare Jimbo niya, si kumpare Jordan, no? O si kumparing Marco Matutungpuli sa Mabulo, no? Nalima ko siya. Sa to, pare Vincel? No? Si kumpare Vince Listologa, DJ Vince on the back. ako lang gitawag si pare Vincel niya. Pre, diba, kasi to, pulis na tong kumpare, pre? Ah, oh, si pare Vince Listologa kay kuan siyang kuan si Zaria, no, iyang anak tumiaging semana suman ugma. Na mga kumpare na kumbaga pare Jimbo, pare Jordan, pare Ryan, pare Dunsky, kani si pare Vince Listologa magbus-bus pa karon kumpare na may mga gwapo mga Di ba, pre? Biyahe ka, pre? Mauna na, eh. Pare Lloyd to refill. Oh, pre Lloyd, pre! Kumusta pa rin sawang, pre? Carbonia! Oh, mauna, mga kwano, di ba?
3: Uy, taas nung kadali oras pa na, ano? 15 minutos na mula 5. Amin na kong laylay yung bakin, eh. Amin ang oras.
1: Asan na, Loy? Ah, di ko nang istik, Loy, eh. Istik na, Loy? Asan to, Loy?
3: Klaro, asan na yung magipakita, Loy, sa mato? Ice cream to, asan to? Istik ba itong kape? Wow, kasabot, asan to yung magipakita?
1: Why no? Welcome to Lumanol. Magtas-tas akong chika-chika, di ba? Saray, killing the time, ay. Ako lang, guys, kutal may gala ba ang mga, kano, mga pangitabo na ron ba, di ba? Nga maka-recall sa itong mga kagahapon, no? Kita doga naman ito na Nibya, doga naman ito sa radyo may gala, no? Sa una, banta radyo pa ko sa una, pinan ako tuig sa radyo. Ana kay mga happenings nga, mga pangitabo nga di ganin mong kalimtan ba nga? Ano, Arizona, na, naputo yung mga fans club ganin sa una, di ba? Nya, party dag ko, matawa lang telepono, no? Namang ikoy, caller sa una nga, kuwan kayo, no? Nindot ko siyang tingog, maka-inlam siyang tingog. Igtawag na ko on air, pakusunod ako on air, nindot kayong tingog. Pero, matay naman nito siya, no? Kuan siya, doon na si Apan, no? Pero nindot ka kayo siyang tingog. O daga ng ilan na to nga, makatungo gusto ko nga, babae nga, golden girls ka, golden voice ba? Golden girls ha? Golden voice, kayo, makainlam ko tingog mga, kuya, no? Doon ba itong kiniusa caller, gikan sa telephone number 2, ano, hello? Nindutag tingog ko eh. Doon na si Apan, no? Mauna sa una, di makita ang caller nimo, di makita yung mga kuan niya, mga listeners ba nimo niya, nagay-dagay ng makita nga, hala, ikaw dahil si kuan, ano nga ron, bago, ikaw dahil si kuan, karoon pa kita lagi mo, eh, hala, gwapo lagi ka, ikaw dahil si Jerome Yap, gwapo lagi ka. So, naigo man ito, mag-imagine, kung telepono rin tawag, huwag ka ng kipad-kipad, no? Nga, kadungo ka singula, gwapo man tayo ni si Gerald Albius, no? Mauna, so na, niya, ala, kaning babae si kuan ba, si Lisil, gwapa tayo alin, no? Niya, karon sa Facebook, may gala sa media, makita ng mga naong, pero na-filter, na-i-i-i. Makapamagak yapon di ay ka. Makatakubang yapon di ka si mong naong sa Facebook. No? Lagi na mag magkuagang mga nang mga black-black niya, i-black yung imong IP account niya. Ano siya man eh, nagkuhang ganyan niya, mag-black kita, kita ako siya sa banas niya. Nakuhal ba na siya? Nang inkanto ba na siya? Ang sa banas niya? Artista ba na siya? Or dili artista? Gwapa ba siya? Batik na akong, wow, way ayoy. Bye na! Itong drama portion, mga igala. Kapoy may yaw-yaw. Ay, siya tao talaga sabi. Kaya, basing din takas siya tao sa itong pinsar. Kaya, gumatong siya tao talaga sa itong kuha, no? Kapoy drama, yun ang drama. Itataon. John Lee Gopo, may nga po, Sir Jiggio, Divas Beramin, Cebu. Ayan ito. Huwag tang magkalit. Ito yung inayogana. Kaya, sa kalit nag-kuantikyaom niya itong live. Ito na yan na, ano eh. Mars Flores, may gapon, Kuya GQ, great day ko sa kong mama Susana o Papa Rogelio, magbanwa, o sa ako maigsoon, Gabriela, Melvin o Charis, Paudin o si Joselito, magbanwa, o sa akong gwapo nga pag-umangkon si Emmanuel Paul Suarez from Maricel sa Aliguay, Maribuhok, Bohol. Okay? Ang asawa sa kagagaw, si Divine Quijano Bagyo Imbong. Uy, ang iyang mama, wag yan po makitin, no? Si Nanay Gloria. Okay, sa tungkuan, no? Nagkakita diha. There is somewhere in south, there is norte, there is sa may mid-north area, Bohol ba, no? Basi, nisakay na, naabot na sila yung lugar. Doon niya, pagkutanan niyo, takadiin siya, tubagram na si Nanay Gloria, no? Kuan, Bagyo Imbong, mga higala. No? Na wag tawang ako na, pero nakabuan. Tapos taas na eh. No? Oh, di ba, ikaw, Divina? Oh, sawa sa ako igagaw si Divina, si, kinikumbayan namin lang nga, Jesus o Divine namin, Divine. Oh, si Divine Quijano Bagyo Imbong. Lamat gaw, no?
4: Okay. Chad Sambuli Sochia, please great happy birthday Nana Eri Boyles from Ubay Bohol sa Salang Jekyo. Mayong hapon sa Jekyo, okay? Jan Ligopong, mayong hapon sa Jekyo. Fern Joimi Mijos. Haha, kundi katawa ah. Okay, akong commander na ah, si Roslinda Cabantag Yano. Ako commander, ato ni shout out kay Sabadura Baron. Hindi na ko i-shout out. Ako nga, nasa itawag ko eh, asa itawag eh. Nawag, kaya trabag ko anpaw nga itong labis na yung manawag. Okay, ito yung nayo gana. Boss Rene Ripaha! The Golden Boys ni, ha? Johnny Farolin Trias, good afternoon sa JQ listening and watching from Santa Fe, Batayan Island, Cebu. O lumilog po kung drama, o drama mga itong mga libro sa Aramin Bacolod via Aramin Apps. Salamat sa JQ. O, Aramin Bacolod, bati na sa una, Kadis, mga ilunggo na, madamog isang, sa ano, sa wapako sa radyo, mamatigin ako na sa Radyo Agong sa una, o ka ng mga ilunggo, speaking nga, sa Batayan sa una, ginaw. Aw, aw, aw, di karabaw, di batutin. Okay, padayon tag shoutout. Chacha Buri Sochia, thank you. Jan Lee. Oh, Levi Skenyo. Levi, kumusta naman si Boss Aguan, ha? Eduardo, maglinti. Boss JQ, kumusta shoutout kung sa Kenyo family sa Patupat Barilis Cebu. Okay, kasi makita mo si yung mamadre Levi, no? Levi Kenyo, no? Taga Patupat Barilis. Okay. Atuging ngayon ka na Secretary Kuan. Okay. DJ Auntie Bragas, there is a lady in it, Jude Prey. Okay, salamat Prey. Nestor Dinampo Caros, Nestor D. Caros, salamat kay Tor. Kumusta naman ka Tor? Wilson Aliganga, Coco Martin, a.k.a. Jackie. Wow, kanindu, tapaminang Coco Martin. Ang akong atay din ako sama sa kamunggos. Salamat kayo, Boss Wilson Aliganga, no? Idol Coco Martin, good afternoon. Silin Giangan, sa Danao, mayang hapon na mo, Sir Idol. Mayang hapon sa Tanang DY Experiment Cebu number 1, sa puso ko ang DYHP. Salamat kayo, Ma'am Silin Giangan, no? Adlaw ko gula ang DYHP, ha? Dili kompletong yung adlaw kung wakong ni DYHP. Salamat kayo, Ma'am Silin, ha? Giangan, this Danao. Yan, yung mga ito, sag-init ko na ganina, no? Init na, Ma'am Silin. Ngayong anak ko lagi mo artist duets pilagi Ma'am Silin. Ngayong mo ari ka, ni chat man kanak ko nga mo ari imong anak. Pipito, Joel Pipito, thank you Pipito. Lama kay thank you Pipito. Ako ba na mus buhat may gala. Ni magkita na kasi ni sa broadcasters man no, tanang mga Tri Media may gala no nya. Fresh Fresh Freedom Week. Happy na sa broadcasters man August no. Ya dunay opening pa rin nya magkita ang mga kabos buhat ba, lain-lain mga sibianan, mga sakop sa KBP lang, no? Pero kato dili sakop sa KBP nga mga sibianan, sa'yo, mapil mga uban lang iganahan kay makita-kita kayo sa mga kaubas buhat ba, no? Sa KBP, August, Broadcasters Month, or September ba, no? Nya, Dayon Press Freedom Week, madihan na, no? Makita-kita na yung mga guwapo, magwapa nga mga kaubas buhat, okay? Ito na, Chuck Helig, shout out to Joy! Boss, okay! O, magkita na yung paring binsel na Boss Chucky, ha? Dila sa Tihiro Bakigala, no? Si Boss Chucky Hilig. Lama kayo, Boss Chucky, ha? Okay, Nilo Butay. Huwag ko lang po na, Boss. Okay. Boss Chucky Hilig, kumusta man diyan, ha? Yeah. Nakita may gabi yung Boss Bins, pero dalikyat ra, ha? Ni paring binsel, ni Stuluga. O, ni... ato bang mustaw sa kumakumpari, eh? Ito si... Pari, itong kauban yung busuki, sinalimog siyang pangan? Itong imong ka, kung sa kaon ka o pagbunyag ba? Ito sa itong kuan, no? Itong pagkakaon na ito sa Cebu Business Hotel. Ito imong kuan, si kuan, nalimog siyang pangana, okay? Ha, barugi og sayo, Sir Idol, ha? Kung ikan ni Ma'am Silin, okay? Busuki hilig, okay? Lamag kayo niya. Nakita mong pari Binsel, busuki? Okay. John Lee Gopong, okay, wana. Anilani kay ako sira doon eh. Bito eh. At tumuat at prosita sa Pinsa de Bispe kay lagas dito nagtanaw sa kong kagwapo dito. Ako sa ito shout out dito. Jefferson, digamos, hello po, Sir, Madam Viona Ikali. Kumusta ka na si Mami ni Willard Ching ng dating BSB News reporter na ngayon ay Billionario News Channel simula 25. Okay, maraming salamat, Cebu. Maba, Jefferson, digamos. Hello po, Sir, Madam Viona Ikali. Kumusta ka na, Sir, Mami ni? Ano ba? Ako lang ko, no? Okay. Analin Amudia, thank you so much. Divine Kiano Bagyo, si Divina ni, no? Gaw, basta Kiano nga gwapo, jud gaw. Lama kay gaw, anak ginagaw. Dapat kayo sumakiano gaw, kaya nga gwapo, tinawag bitaw. John Lee Espinosa itang, good afternoon, kasamang Jekyo, pasitawag lang ko sa itang family, og Villarmiro family. Yes, pilit ka magalaman daw, istika ni Sergeant, Isikregard, S.G. Junel Itang, sa Gutong Cargo Forwarder Corporation diri sa Pier 4. Ako sa igi, shoutout na itong mga vlogger mo bago magwapo na sa parking area, na si Dexter niya. Dexter Maduni, sa ito'y pili din mo, Dex, nalimot ko. Ano, si ko, Justin Mislang. Justin Louis Mislang. Niya, si Dexter Madulunis, sa itong ikon. Dix, sa ito'y pilihan, nalimot ko na. Madulunis mo ito. Basta may lunis itong iyong apelido. I forgot, I triggered na. Arta na yung mga vlogger niya, ang mga gwapo, bagong vlogger na ito sa parking area. Kanya, kumusta ka si George Balulot Kalohilya, sir? Kasi ito, ano rin sa mayang kamot, bitaw. Okay. Wala na, last na ni, no? Akan is General Itang, nakita mi personal dito sa may dapis sa manili mo dito, General, no? O, ikaw tayo, tundoon na ako galit. Uy, siko na, kailas akong naong ba niya, gidool siya na ako niya. Sige, kung tanong si mo live, Sir GQ, ako siko na yun, murag mautos siya. Ato na, ikaw na kayo sa malimot na ito, sa kadaga na ito, mga fans ba, mga fans na, mga ko, ano na, dahil ang gusto na ito, naganahan na ito. Ram, Aram, kay Karat, pagtutun na Ram. Ah, wala na, sige, palenta. No retreat, no surrender. Inat na ang silidahang, no retreat, no surrender, bitaw. Okay. Ato ning iopa kong live, bagaykala, no? Nanya, mo proceed ko sa page sa New West Bay, kaya ako siya taot, kay dalira ka rin ngayong oras, sige, tagyaw-yaw na rin niya, mako na, mga minus 10 na parang oras, size, nandito ka siya taot sa nagtanaw sa itong page karoon ng mga follower na itong mga listeners dito, ha? Ako lang ka, thank you, babayad niyo, thank you for watching, no? Salamat, react, share, og follow, no? Kanunin sa akong mga lives, sa akong mga video, mga posts. Thank you so much! Happy weekend! Ah, at balihon na, arita speed sa diwes, bebe, kay tumiyaging suba doon, wata ito matiwas, tugbasa sa mga nagkuha dito, pasyat out ito niya, kaya dalir kayong oras. No, arita dire, kay, dagdag, po sa'yo, ginagmaminis sa ating ko, Andre na, excuse me.

0: kala betul lan. Dinit kay dunay tupad diri nga tuba ba organ nang pana. Arang atong kuan natong natong kuan diri tutulan karas magkaayo aron mo dagoy duy dagay day day lang ali-ali sa tong tutulan. Okay, asa na tong pins ni USB? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ano ra? Ano ra? Gupuha to ha, ano? Alay puti ang buhok ani, pero niya ang puti nagdani, guwapo niya. Bonus time, eh. Ano ko ang bonus time? Abi, ito na. Ito i-shut out, nagtanaw na rin, eh. Ano na? Eh, ding ding ding ding ding ding. Miramar Mamato sa title kasama from PTPUP Wiwiwi. Johnny Farolin Trias. Johnny, lamat Johnny. Santa Fe with love. Bandex Bandoy Erasmo Magale. Jiki Great Cross ako uyab si Annabel Masukol Pinote diha sa Tikad Bantayan Island. Salamat sa Jiki. Aba Bandex, nagbantayan ni mong uyab. Mo ba? Na, ang mga pilido Pinote. Nahayag binuwa nga. Pinote na mga pilido na Bandex. Ha? Kaya mo na binuangan, Bandex Bandoy Erasmo, magali ka ng imong uyab nga si Annabel Pinote. Ah, Masukol Pinote, oh. Annabel Masukol Pinote. Hindi mo uyab, musukol ganyan. Nagdapag Pinote, ah. Kuya, o ka. Wala nga yun kayo pagtutog ang binuangan na Bandex, ha? Bandoy Erasmo, magali. Kay ang imong uyab, si Annabel Masukol Pinote. Niya, musukol gina. Kay, niya, Pinote. Kausano kang tigbas mo binawang ka. Okay. Great ko sa akong amigo Pedro Sa de la Cruz Reyes Jr. Diha, 23rd diha sa Negros. Dikyo salamat, okay? Jerome Atilio. Bila kong Jerome Yap. Jerome Atilio, may nga po ang GQ Idol. Lama kayo, Boss Jerome. Randy Lihay-Lihay. Ay, Lihay, Randy ha kayo. Shout out ko ni Papa Boy Kuya Jikyo nga naglaog og manok. Boy Magding. Wow. Laog og manok. Labining manok nga ko. Ay, Bisaya. Manaya mong ikaon. Ganina din ni Paring Phil og ni Umabot Kapitan San Usikat mo ni og ni Nunoy kuana ni Bus Nunoy dia og ni Umabot Kapitan Scott mo San Usi si kuan Danny Buter. Danilo Buter. Salamat kayo. Bandex Bandoy Erasmo Magale, agoy, gilaay ko paabot, nahurot ng kape, nako, kana nakabayaran. Ay, sana na Bandex eh. Wala, hinir kayo, wala. Wala na hanggap na sa datong kuwan. Dila rato ko to. Wala na itong nabasa, dagang kaya rin nag-missis trip, pero itong nabasa, wala na po, wala ka ba. Namin ko na itong magpanakla lang tani. Rarabay ko, ano, wala na ba'y commercial, nandang-tang ba itong humanala sa'yo? Sa itong iyaw-iyaw na rin, magic-magic-magic lang ako, mag-tumbling sa kwan rin, on air. Dari sa itong page sa kwan, Facebook page rin sa DHB, mag-tumbling ko, mag-front-front lang ako rin, manam ko sa iyaw, magic-magic lang tali ko. Sige, at itong drama na, mag-drama lang tabi, kay utak drama. Wala naman siya, kung hindi mag-isa niya itong kwan, na itong kwan ba, kwan, ang nit na ito, kamang, murag ba o? Nakatala si Conway kay... Atong ko na, we. Tarong na ito, we. Karang mabasa itong umang. Kaya ikog taning umang niya. Nag... Kung kayo silang piso-piso or lang maka... chat diri, maka pa-shout out lang niya. Atong mabasa, wakabutong na po. At may alta sa... Uy, dilim niyo mo. At sa pinch kita, ato niyo sa issues na ako, we. Arara ko sa DOHP nga pinch, we. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding buhok murag Emilio Aguinaldo niya doon ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding si Bandex nga po, Jerome Atilio, Randy Lelihay, si Bandex Maliras, mong gihapon din mabasa na ito, ay lain. Oy, masoy! Na, naigo na ni. Ay, hindi kaya eh. Andre, ikaw ba, mangita ko din. Dari ko sa lain. Uy, ay naman ito. Tawag tang man. Atong ibalik sa itong shoot sa tong kuan FB. Ano sa akong kuan Facebook kare? Juicy post bakulod kano guapo. Okay, mara. Ay nato. Di mas makita nato. Uy, masoy. Ah, buhay tunog sigangge pagalaway. Oh, uy na nagchat. Wa lagi ka magdrama, Mr. GQ. Sige, kadiyot na chapter nga, wako na ko magdrama. Sige lang, kay, taas pa yung oras eh. Nagsugutag, kung ganyan na, mga alas 4:40 na nagsugod. Hantod ka ron, naagya po natin, huwag mo subulis akong naong. Hindi na ganyan madagin. Awa na, record sa itong aircon eh. Maning ko, hinay atong nit ba? Niya, sa page, cellphone akong gamit ko. Kung di pinis cellphone ko, no, computer pa rin nga ako mabasa rin, halos na mabasa kita to. Sa mga itong no, kundi mga kwaram ni. No, kabot na po. Ano, nagamir kayo ba? Tumangin ko ninyo, maluwi mo na ako. Eh. ako lang inayo-nayo, no? Kita, makulang nga po na, no? Ato, ato lang, pabot lang ko, balag traffic. Abis ka sa traffic, mga kani. Kani ko no, be? Kani ko no? O, di man gapon. Ah, diri. Kani. Kani. Kabit sa kano. Kana asawas kano. Kani. Ay, be? Ah, kani. Be, mo na akong pagi, de. Kani na din lang ko, oh. Benjamin Romano Aberelia. Ah, na. May nga po na ito, Jikyo, pa sa taot de ako ni Nilo Aguelo o Sirlo Cabal. Mayang adlaw mga kasama, may mga musporta sa nang programo. Nagyato din si Bandix, no? Nakita si Bandix. Lumayan namin akong shout-out kayo si Bandix. Rubé Belenya. May nga po ang GQ, great ko sa akong hobby, si Panic Creponte. Gahigda-higda ragikan sa trabaho, Tristan Wat Golay. May nga po, Rajuman Josepho. Salamat kayo sa Tristan, no? Luleta Loistro. Shout out from Maryland, Biasong Talisay. Wala, hindi rin doon na naman. Kaya tipne, kende. Kende, kapit sa kano, kana, asawas kano, kende. Okay, Loleta Loistro. Wala, Loistro. Loistro, Loistro matos ko matos mo. Congressman. Ay, siapa yang ya presiden Congressman Gerber dari Ilustrato terus impeachment terus sama kita. Lolita Lostero, shout out from Maryland, Biasong Talisay, melaku Maryland, Netherlands. Susana Flores Magbanwa. Mengapun Sir JQ, shout out Langko sa among mga silingan din sa Aliguay, Maribok, Bohol, Susana Magbanwa Flores, Tony Toledo, mayang hapon sa JQ watching from Barangay Higusuan, Tomas Opos, Southern Leyte. Walay laing stasyon ang magipaminaw din, DOH Piragod, ang number one stasyon sa Pilipinas sa JQ. Okay, thank you! Victor Palatan, tira agad kasama ang JQ. Tira to! Victor Palatan, Ernesto Oville. Good afternoon, kasama ang GQ, ang guapo. Ito drama ni si Ernesto, be. Kaya naman, basta na sa itong misis ganina ay guapo niya. Ato nang dramahan, ang itatagkod, be. Drama na ito. Dilata mo drama ito, akong drama nga ko. Sunod ito sa ba itong dramahon? Kani ko na, be. Kani ko na. Ano ito? Okay. Huwag tagman. Kani ko na, be.
1: Ang Saksak Sinagol program o tuglayang sugilang puno sa pagtulunan. Wako bilis katilingban. Pero ang bugos na kukumaalan ka rin mo. O hinagkapapinig sa kong kasing-kasing Susana.
2: Lilita kay sa satasapis. Lilita, Ernesto.
1: Lilita ka na mahimo. Tinamay ba ako? Ernesto ang tinamay. Gikan sa panatong ibu seleksyon ni Noy Neves.
0: Ano nga ba si Sir Ernesto Ovili de Gordon kasama si Kyo ang guwapo? Salamatan na ito sa iyo na itong drama si Sir Ernesto, di ba? Sir Ernesto, di ba? Kumbate na ito si Ernesto. Drama ito si Ernesto nga, Ernesto ang tinamay. Randy lilihay sa bago ni Papa Boygo ya Jikyo nga naglaw manok.
3: Lamig nga manok. Kaning ko na manok nga Bisaya bang lamig kay sa buwan ni labi ni kapayas. Wow! Kumbata!
0: Miramar mamato. Diyan din ito ko na. Ato lang inayo pagkuhan niya Miramar kaya basi mamato ni siya. Miramar mamato. Shout out Idol kasama from Barangay Piti Piwiwiwiwi. Ariel Lobiano, may ngapon sir, watching from San Jose, San Isidro Lete, Agnes Rosada, shout out from Negros Occidental, halo katawa na sa taan idol, hagi ka ni Ma'am Luz Didal, Catherine Sinesa, enjoy, nice move, cute sir. Wow, cute ha, kani, ingiginas ko liya cute ha. Hey, Ma'am Catherine Sinisa, ito sa mga drama si Ma'am Catherine, be. At aning, basta kay guwapo o cute, ato huwin mo ang drama. Ano nindot kay paminahon na? Ganahan sila mo yung na itong guwapo, cute, ano ba, di ba? Be, kung be, laay ka na nga, kung be, drama be. Kung be.
1: Ang Saksak Sinagol program, hatun laing sugilan nga puno sa gugma o magtulunan.
0: Dili ka agad din sa ugaring panibay! Mutsat sa laka! Ug di ka angayan nga ma... Asawa sa akong bugtong anak! Layas!
2: Sakit alang karako. Timawa ako. Kapos ako. Puno sa timaya akong kinabuhi.
1: Catherine, ayaw kong biyay. Puno sa misteryo imong kinabuhi. Please. Maluoy ka, Catherine.
0: Catherine! Ang misteryosa.
3: Aliman mo ng drama, ha? Mana din mga drama nga wa dito, adari. Sosalang ka paniglat, sosalang ka mga kuwan. Imo na inalaman.
0: Okay, rato, Ma'am Catherine, ha? Hindi naman ko yung Catherine sinisari. Enjoy, nice move, cute, sir, ha? Cute, tuloko. Nakamon din ako mag-message mo. Butang ina, guwapo, Kukong Martin. Si Bandix mo ito. Ay, mamana mo na mag-drama si Bandix. Oh, basta na ay guwapo og naay mingo nga cute niya, guwapo. Ano, tumatig mo na natong drama. Oy, nausa. 21 minutos, mga di papagalasay sa sayog ka kagabion. Okay, Ma'am Catherine Sinisa, enjoy nice move, cute sir, okay? Elsie Campobayor, ito nun, GQ, shout out ko sa kong Mama Carmen, lumalis diya sa Suwa, Argao, Suwa, o sa pagpuburaw sa ni, Suwa, o Suwa, mag-suwa, tagkwa na, lami kayo nga pagkaan. Suwa Argao og Arsilen Carabio sa Bantayan Island. Kumusta mo riya? Oy, sa Bantayan, mga Carabio dyan. Makaulma yung stasyon ng Carabio. Okay. Maylor Noreen. Wow. Nandun si Maylor Noreen. Samuel and Banawa, ha? Silang yung mga kaubare sa si Mayang, si Los Bemenda, si Sienna, si Jane, si Kuan ka kisa ba nga ako na si Kuan ni Melissa akong kababayan wala mga kauban ni May Lord Norain niya si Paring Binsel wala mo nang paramdam na ako pre kumusta na magkabaro naging paramdam na ako pre ito pre ito onya galaw na diri Pilo Pascual hayag ingnan kong Pilo Pascual be. Aging na kong Pilo Pascual ni May Roll. Ha? May Lore. May Raol mo yung pagkuhan niya. May Lore. Aging mo mag-drama. Ito yung mag-drama. Magiging na kong iyo Pilo Pascual. Ha? Kene. Kene. Tataglayang drama. Dami. Ito. Nasaan yung kanan? Ang kanan eh. Hindi ko na ba eh. Itong drama ni si May.
1: Ang Saksak Sidagol program. Watulaing sugilanon na puno sa pagtulunan.

0: Doy nga imo kong mapada. Dili ka ugwa kay basihanan ikaw ako masawa. Kay kabus ka. Ug naa na ko sa langit. Ug dili ka angay mo kapot sa langit. May! Sakit talaga na ako. Please. Ayaw ko pantusa. Sama sa May, pasaylo ako. Huwag ko masayo ni ikaw ng anak ni Don Mariano. Please, ikaw ang mabahing gipitik sa kong kasing-kasing May.
1: Gikan sa Rolagminasyon ni Binzel Estologa.
0: May Lord Norin ug ang gugma.

0: Aliman na to, ha? Milor Noren o ang gugma o niyang writer-director si Vincel Estologa. Oh, nadi ha? Hindi naman ko niya ni Milor Noren nga galang-ganog diri Piyolo Pascual, ha? Hindi na ko niya Piyolo Pascual, akong atay. Parang bunggos ka na ko, eh. Kama ko na, giing na nana nga. Guwapo, cute. Pilo Pascual, Coco Martin. Kuno, tawag lang imo na tong drama dito to bati. Liba?
1: Alright.
0: Liba Blake? Awe, kumusta ka, we? Kompleto si Carlos sa mga binuhi nga mga hayop, ha? Layon le. Horse, horse. O gatong imong kalderitas. Gol kay amo mo dili ko tingo kay mo kuno sang kalderita. Ikaw ay para sa si tatay. Jelfi or Helfi Vix. Good afternoon sir. Pasaksak sinago ko diri sa pagadyaan gikan ni Jelfi Vix Manago Baldi Cantos kuya. Wag pilidog ngano eh. Jelfi Vix Manago Baldi Cantos. Baldi Cantos. Baldi Cantos, okay? Maestro de Gracia, good day, sir. Okay, salamat kay Maestro, ha? Nita Arce Solono ay maujod, ha? Wala. Ha, mabasa lang. Ganagat na mabasa. Naalala ko yung teknik. Ano, yun, saan na ako magod, may? Kani, de? Kani. Kani. Kamit sa kano. Kana, asawas kano. Okay, aha. Ili Rabi. Hey, kasi audio ni mo, Sir Oy. Lamag kay Ma'am Ili Rabi. Igan sa kani, gani, kasamang Ili. Kay Ili Rabi mo niya. Kasamang Ili. Parinter na sila. Ili Rabi. Igan sa ni mo si kasamang Ili Bolonos, ma'am. Parang silang pangalan. Parinte. Ano si GQ, eh. Okay, Biling guys, Boss Biling! May ngapon, mga byuda, mga guwapohon! Kaya si Iya na, mga byuda, mga tirahan na niya. Bandex, Bandoy Erasmo, Grecos, Acomigo, Pedrosa, La Cruz, balik na niya. Kailan nililihan yung manan eh. Gomez Rayan, Glinogo, Heihara, shout out from Alegria! Okay, Bilamin, Romano Abirelia, pasataw day, Connie Marian Gabanada, okay, Stephanie Asli Gabolong, okay, Jerome Atilio, manan eh, oh, wana maroon eh, view, hidden comments na ba, hindi, tago rin ang comments rin, bayat ako ng hidden comments rin, wana, huwag tamo, wana. Minako Aino, good afternoon kayo, always listening here sa Upper Camp, Camponcho Tolino, sila, eh, kuya, salamat sa magbasa, kuya. Okay, lamang kayo, Minako Aino. Okay, Chacha Boys, siya, please, great happy birthday na ni Eri Willis from Ubay Bohol. Na-hidden na, view more hidden comments. No, ano, itatago mo ng comments. Ilatago, ano man eh. Ano na? Wala na sa mga gaya po na yung mga kuha na. Atong ka ni view more hidden comments. Murag hidden billionaire ni. Sa salida akong itanong gagahapon. Hidden billionaire. Okay. Mga gaya po. Mars Flores. May hapon kuya GQ. Great day ko sa akong mama Susana o Papa Rogelio. Magbanwa o sa akong mga igsoong Gabriela, Melvain, Charles, Paulin o Gosilito. Magbanwa. Umanan din ako galina, no? Muna hindi nga ako. Itong tanong yung view more hidden comments. Okay? Annalisa Laborte. Shout out ko sa mga Gikio from Negros Don Salvador Benedicto. And also listening from radio. Wow, doon yan ha. Tana sa pensya. Namina pag sa radio. Wow, salamat kayo mga Annalisa Laborte. Laborte family. Kaya doon yung ipaminaw. Page, tanaw siya niya. Radio pag yan. Wow, kumbate!

0: Oke, peserta Outdai Kosa, congrats with Jikiona si Jimica Nupal from Mr. Benjamin Romano Aberelia. Mary Jane Ries, maing hapon Sir Jekyo, pasatawad watching from City of Naga. Pasatawad po ko sa ako mga silingan sa Sitio Danau, Barili, Cebu. Salamat Sir Jekyo, guapo. Yan ang sigo. Mary Jane. Pagamahon na ba? Kaya naman sa igiwag, Jekyo, guapo. Atong damahan sa dito ng drama. Taas pang oras ay. Ay, tatag-background music ba? Kani? Sanin yung drama kani? Ano ba nabe? Ito yung muna si Ma'am Mary Jane Ries, kiginan ko niya gwapo.
1: Ang saksak sinagol program niya tuglaing siwil nga puno sa pagtulunan o gugma. Kinsa ko? Kinsa ka kong kinabuhi? Anak kong kabos? Pero dili ko hangay ka niya. Mary Jane, bisagkin sa ka. Huwag sa payan ka na ako tungkol sa kong nagugumba ka niyo. Ikaw lang mong tumabahay sa akong kinabuhi, Mary Jane. Please. Dawata akong gugma alang ka niyo. Mary Jane, ug ang gugma.
0: Wow!
1: Mary Jane, ug ang gugma.
0: Liman mo, ana. Kanang mga drama, madungog ninyo matag alaunas kadlaon hantong alas dos, ha? Kana na? Kana na? Kanang kana? Sawas ka na? Pero kung kini, kamis ka na? Okay, selamat kay Mary Jane Ries. Kala ba siya higing ng Sir GQ guwapo? Mabasa na, guwapo lagi. Automatic ato na himuag drama na yun, ha? Ano ito sa view, more hated comments. Saan? Sabi, tanaw na ito. Kasi yung tago di mo yan, ha? Ay, si Milor Nori, may guwapo ni. Alam na nagpilo Pascal. Ano naman eh? Daghan na. Galan na nagpilo Pascal. Daghan na ko ni Milor Nori na eh. Randy Arjaga Santinas. Listening. Mora. Shout out from Alcantara. Mars Flores, mana balik na ni. Okay. View more hidden comments. Ano na to eh, nalansa na ba? Okay. Johnny Ferentries, nagkatawa. Luz Didal, Genevieve Bardillo, shout out from Consolacion, Saksak Consolacion. Wow! Genevieve Bardillo. Ako na magkumpara niya sa sawang pari Louis Datorefel, mayang hapon niya pre, si pari Jimbo, pari Kuan, Jordan, no? O itong pungkumpara sa kong polis, no? Kay hugos mo itong Kuan, bunyang ni pari Bins, yung anak ni pari Binsel Istloga, ni pari Binsel, no? Pre, kumusta pre? Ano kay paramdam niya pre? Ibus choke sa dia, no? Ibus choke na ko sa ito kanina. O si Kuan, pari Ryan, no? Okay. Ano? Tony Toledo, mayang hapon Sir Jackie watching from Barangay Higusuan, Tomas Opos, Southern Leyte. Wala ni, no? Ganina. Jerome Atilio, ano? Wala yun. Mayang hapon Sir Jackie Idol. Gika ni Jerome Atilio. Atilio, taga-sugod eh, no? Okay, orgo naman tali, hinihini no, sabi, itong ibalik sa normal ba eh. Okay, o, balik mga hapon eh. Mga hapon eh, mga tohan, kung ano. Ruby Bilinya, may nga hapon, GQ, great ko sa akong hobby si Panic Riponte o gigala higdig na gikan sa trabaho. Okay, balik naman ganito na hapon man eh. Ito, asa ito isa. Agnes Rosiana, shout out from Negros Occidental. Rinaldo Canada, gini, ito ka Canada na. Good afternoon, Sir Jekyo. Watching live here in Leyte. Pagkasiawag, hindi mo si Ray. Dili ni Canada ni. Ayaw, minatak Canada ni. Isaya mo din eh. Oh, Rinaldo, Canada. Good afternoon, Sir Jekyo. Watching live here in Leyte. Pagkasiawag, hindi mo si Ray. Ano na itong roll din ni Permis atong si Biana. Ano saan mo na ito? Ano na, kapag ito pa sa mga itagkwart na kapag. Enjoy. Nice move. Ah, balik ni. Ako nina dramahan guys, Mom Catherine. Elsie Campomayor, Gatoran si Jikyo, shout out ko sa kumama Carmine. O, mananay sa ganina. O, kato. Ano to? Oh, amo na sad, biling kahis. Dante Travir, kasama si Kyo, guwapa.
2: Ay, da, oy!
0: Kaya ako guwapa ni Nico, ano, kasi ni Guwain, ano, si Dante Travir, ginag ko, kasama si Kyo, guwapa. Ay, da, oy! Ay, nako, ha. Way unay. Way unay. Way unay. Ay, da, oy. Agoy, gilaay ko, pabot. Okay. Wala. It's time to say goodbye. Hello. Kami na gurasay. Detay. 8 minutos. Mga natin papagurasay sa sayong kakagamiyan sa panagabas tulubaraon. Sak-sak si Dagol. Okay na. Nag-ubo. Ang akong kuwan ba? Mag-ubo mo niya akong cellphone. Nag-ubo niya ako ni Pachikap. Tumating mo, doon mo ubo? Ako itong kuwan. Ringtone sa akong cellphone ba? Nagay text or kuan chat mo to yung kon yung ringtone murgi ubo ba ako ni pa ipa-check up ko na akong cellphone basi ko lagi gi-TV na yung gusto na ba ni giubo ba ni okay hidden na dito sa view hidden comments may kay na si to ning nan lang kun ko so ay na to mo mo gyapo ni view hidden comments be
2: mo mo gyapo ni
0: awala dali labo ni de no. I-click na ko sa view na more hidden comments. Ano di tagutaguon nga comments no? Ano nga naman itago nga kuan misis? Ano sa man eh? Oh, ako sa buta niya. Please, tell me, tell me. Ito, wala na eh. Wala na eh. Uy, si kuan man eh. Castro man na. Okay. Wala na eh. Ay na si Parinsal de Ruiz day, no? Nagtanaw pag yudya po, no? Si Mitzmore Amor sa Tilian. Nagtanaw ron, huwag naminaw. Okay. Atukunin ko na kung video ka rin na binga. Ako gisya tao. Itong muna kong isat ka rin ako. Gi-recall na ako. Daga-daga sa... Ayun ta. May nga po sa tala, naminaw, huwag tanaw ka ron. Gika ni Amor sa Tilian, Mr. D. Carlos. Okay. Si Levi Kenyo, Levi Kenyo, no? Okay. Ito nang dagdag. Mayang hapon, pre. Salamat, pre. Diya sa Montpelier, Alegria, Cebu. Mabot ni Konsihal diya sa barangay Montpelier, Alegria, si Paring Saldi Ruiz, ha? Okay. Ako nang ikon, ha? Okay. Rini Ripaha. Si Ma'am Silingyangan. Anak. Anak, akong anak, sir, idol, kung magkita daw ko no mo, mag-tiktok daw mo, kung okay ra ni mo, hehehe. Ayun, mamuli ko ganang tiktok. Kasi oram na akong tiktok-tiktok, Ma'am Silinoy. Ako raman na mga content-content na rin. Naman tayo ipi-out gamay na sa Facebook. Ayun, dambiba na ako mga tiktok kasi sayo, di ang awal ito. Iwan na masubay sa mga steeping line. Mas out na sa mga steeping, ha? Ako rin na pasiyon nga doon na ako'y content ba? Kanang ako sa sayaw, katakanta, content na ako kay nana mo kay kuna. Isa mga kaya nga, gisilduhan ako ni Mita niya, wako'y content. Gamay sa kanil ko, kakobra every 23. Karong 23 ba? Nang sarang 18. Karong huybes, posible na ako'y madaw daw. Ano ako'y makapi out naman ko. Nakakasin na doon sa Facebook gamay. Ay. Mano na, di ha? Yan, ako'y content, ako'y i-post. Manang ako, mga sasayo, di ha? Ay, nyo, dibdiba, di ha, nga, mga steeping, wali to, wali, ha? Okay, ra? Ay, nyo ko lang, Ma'am Silin, di na, mauwa ko, Ma'am Silin, daga parang yung anak niya, guwapa, na. Bitay, joke lang, Ma'am Silin, ha? Gusto siyang anak, mag-tiktok ko, magkita daw mo niya, kung magkita ko daw ko, mag-tiktok daw mo, kung okay ra ba niyo, okay naman, Ma'am Silin, ay, problema, pero ay lang, tiktok, ha, kay, o, sa mong siyon, swing, ballroom, tango, boogie. Maka kayo lang mo sa iyo, yung anak na Ma'am Silinoy, ha? Si Catherine. Nainday, Catherine! Okay. Ano rin ang Bodya, thank you so much. Wala. Hindi na natin. Nagkanawa na tumukon eh. Wala na, doon na tayo 5 minutes before 6 o'clock in the evening, you know. Wala na. Na. Tay 5 minutes eh. Kapoy magyaw-yaw dito. Kapoy dito pero naman kapoy dito naman ako ano? Usko oras kwanto? Alas 40 min ano? 20 minutes, 1 hour and 20 kapin minutes. Ilang okay ra. Kumbate kay mamon ni atong trabaho. Mamon ni atong kuan. Dili ta mo kuan. Usay sugo sa manis minus ko na tawag. Sinawag ng scam. Ah, di na kutubago kayo na. Klaro kay scam mo. Oh. Okay na, tarawa. Scam. Oh. Kani akong cellphone unit ni. Kaya na yung tawag, scam. Dige na nakatubagon kay... makita mas akong tawag niri, oh? Scam. Pagno na to, kay scam. Mawa na diha. Sa ilang kung tawag mag-scam-scam muna ako, hindi ko kumutubag ninyo. Kaya na matatak mas ako yung tawag sa call niya. Number? Nagaganin sa nga Cambodia. Nagaganin yung Palawan. Kung karepo na, scam. Diha, sa akong cellphone. Maya ka rin sa kong cellphone, bisag barato rin, tag 10 mila ni, ano? Tag 50 mila ni, pagkakas ka kayo. Mahal na diya. Ayaw mo, kung ako iskam-iskam diya, kay mahibawan mo kinsa mo. Ayaw mo tawag-tawag, kaya por kung akong asawa ay mo tawag, to bagay ka, kay palpak niya nung wala. Watay, dita ka iskor kung di na tutubag na tong commander, di ba?
2: Alright!
0: Diba? Diba?
2: Alright!
0: Say, alright, say!
2: Alright!
0: Oh, say, D, F, G, E, F, G,
2: alright!
0: Oh, wala dia. Oh, wala. Wala. Wala gitu ya, ya ini. Wala. Ay, buhay itu nang sedanggit pagalaway. Beras na tayo 3 minutos may galas itong paragobas itong katulabanon saksak sinagol ni Mr. J. J. Q. Guwabu. Onya, ay kanta di unta na limuta di na kus kanta man di ay no. Oy, wata kanta si kanta tag. Apa may? Nay pa 3 minutos no. Kanta tay kay limo sum kanta kanta tag bisag unsa basta nay kanta kanta ta. Ano, gembe reta. De. Ay di minimo ko atong usa di ko cellphone to asa kong bag na. Niyabag na. Ay. Atong i-convince sa mga kantaha din. Dili ang akong cellphone kuan mo ni. USB nang kuan ba nang dili makunog kundi sa among para madungog ang imong ang katahon ako yung background ito ko eh pagkali ito kayo ha ako lang anaram akong bagsulahan kaya karoon makatatag ay hindi lang tali ay 2 minutos naman lang nalimot ko sa kanta porsyon ay no may kong dispensa sa kamay kanta porsyon din na ito nalimot ko sa kanta porsyon ay kaya katalatag hindi na ito nagigkan ang tong bakaran tas ko na eh gani asa tong kwan da ganun tulog mong Diyos, kani, kani ba? Ato ano lang, ano lang gamay, ba, kano ba? Ato ko, kaya nangyay commercial. Ah, sakto pa ni. Kanta tagamay lang. Okay. Ba, marunog ba? Ba, marunog ba? Ato na tayo kanta porsyon kayo, natay sayo porsyon, drama porsyon, ang kanta porsyon wa. Ay, iubo lagi akong silpo, no? Oh, malungog. Okay, Ram? Kaya dilinin mo, okay, Ram? Okay.
3: Kaya, wow! Bakit ka bang naghihintay?
0: Wow! Pero original!
3: Bakit ba piliin ka ng tadhana?
0: Wow!
3: Alam na kung bakit nagkakanyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo. At ang binubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ay, go back mo rin. At ikaw ay kaagad sumusukong

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

手。

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
3: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga

0: kumusta, kumusta? Oy, salamat kay Osbon ako po. Salamat sa DXMD Jinsan, ha? Salamat kay inyong tanan sa pagsugat o pag-abi-abi nila sa amo manager diri sa RMND YHB Cebu, Attorney Rufil Banyok, si Ma'am Aida Tampos, o daghan ba sa ato ang mga kaubanan diri sa news. Salamat kay Sir Arnold Bustamante. O nya, basta, daghan kayo sila dito. Ang tanan na itong mga kaubanan nga nanguyog dito. Salamat sa kayo sa inyong pagsikripisyo taon dito. Pag-adto dito. Sir Boyke sa IFM, thank you kayo. Overall number one. Pero buyag, thank you. Salamat, salamat, salamat kayo. Okay, mga bala. O, sa mga taon ni Formil, Kapitan Jude Ramos, ka nabuhat siya, Miguel Polyar Fertilizer. Good, may hapon ni Maria. O, sa tanong mga taon ni Ma'am Jasmine. Ma'am Jasmine Babini Navarro. Thank you kayo, Ma'am Jasmine. Ang bilang kakasawa ni Sir Raul Alibio Isoto. Okay, mga bata, hindi kita sa katapos ng sumpay sa akong asoy ninyo.
1: Pa, multos ang mga babay?
2: Oh, Severino, maanyag nga ama nga akong kilukos o kipatay. Bainti katuig na ang nakalabay. Dugan sa gimando kong pagmasakir sa sityo ang tuwanga.
1: Si Rolo?
2: Lakaw ka mo. Pagsosi kong si Ken si kaliwat sa multong ang mga babae o dadaas akong atubangan.
1: Imong hukman sa kamatayon?
2: Oo. Hukman sa kamatayon aron wa nay sa lingsing sa kagahapon ang mukitib aron manimaos.
1: Saan mo lang si Rolo? Kung nahilayak na ugitib ang binhi nga salin si kagahapon, arong paningdan ka sa salaot kay Munim?
2: Alhala ka mumulihok arong unhan ko kung si Kinsaman kani sila.

0: Nen laca usi la si Severino?
1: O corazón. Nang laca o nang upat na ko ka mga iro. At pinanguluhan ni Severino.
0: Mularga ako pagbalik sa syudad. Kay mahadlo ko sa multo nga niya sa sul sa bayo.
1: Magpabilin ka din he. Asawa ko ikaw busa. Dinhi ka samtang ni apasab ko.
0: Undo, mahadlok lagi ko. Mamatay ko sa kahadlok sa multo nga nagpakita.
1: Upo silong taga. Dili ka mahadlok, kurason.
0: Ay, ayaw. Ayaw. Ayaw, lagi. Undo.
1: Ayaw ba yagi kong palaguta, kurason.

0: Ayaw ba yung kipagawas aning bay, ha, Mateo?
1: Pero, nga naman, naipilang.
0: Tua karon sa bay nila ni Andring ang armadong mga tao ni Sir Undo Arguelles.
1: Unsa?
0: Diyos ko, in town, walang unta sila ibuhatong nautan.
1: Kinaot nga wa lang gidunta.
0: Dug, Mateo.
1: Mahimo gud niya akong dautan. Oras nga ilang hilabtan ang pamilya sa babae nga akong gimahal.
0: Asa man ka? Muatukas ilang Andring?
1: Onay!
0: Ubanante ka! Tana!

0: Pasalig po na yun, naipilang. Aron dili kanila makitaan.
1: Oh, Mateo.
0: Na, may gawas na sa bahay ang kagong tao. Nga labong kayo ug buhok nay.
1: Murag mo ka na ilang-ilang nga pangulo.
0: Oh. Layo rata sa bahay nila. Ninang Andring, apan klaro kayo nato silang makita. Gikan ining atong gitaguan.
1: Uy, hala, hala. Nakita ni mo akong nakita yung Mateo.
0: Naipilang. Sila si Baydoni ug Nina. Ning amin anang upat ka mga tao. Ng mga hinanib ni Sir Undo.
1: No. Usa kay buti pa sa putani yung Mateo.
0: Managkailaga sila ng Andring. Ug kanang upat ka mga sakop ni Sir Undo, nay.

0: tuan ang sakyanan nila ni tiyo ninyo Severino.
1: Ma, Andring.
0: Nasayod ko ug nganong labihan ng inyong katinga.
2: Taon sila undok nga gikan sa siyudad. Gipailan mo na mo nga among uyuan.
1: Bitaw, Ma, Andring.
0: Sila ang buhing mga salingsing sa kagahapon nga husto na sa ilang kalikon. Aron mo pa kanaog og paghukom.
3: Sa dili ba katapusan, painumdum sa da.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom. Two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
5: Sa adlaw-adlaw nato ka pag-inom ang PTX 500. Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL. O bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: TTX 500. Pabalit sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Tayo na.

0: o karon na yung katamusang supay sa kung asoy kaninyo.
1: Ma Andring,
2: wako kinitama. Ang kahigayuna na mo'y nagpahitakdo ni ining tanan.
1: Sabton pa na to. Nga may mga kaliwat sab sila ni adtong unong kapamilyang nangamatay sa karaang sityo antuanga.

0: ayaw ako biha idini sa dakong bahay undo.
1: Tihi kay korason, kay antuuna mo ang karaang sitio antuanga.
0: Undo, mahadlok lagi in taon ko, uy.
1: Helong korason!

0: Severino!
1: Sir.
0: Doon lang kita sa karaang City Matuanga.
1: Oo, Sir Rondo.
0: Unsarong murag na nimahong gasolina?
1: Naisang galon nga tunda, sir. Para idao mo yan ato dito sa mga dapit.
0: Kana, kana. Mao ka na gusto ko. Utukan nga mga sakop.
1: Kay nag-abot ato dito, sir. Magdaob ta, sir. Magdaob ta.

0: Hoy, hawa naman lagi ang labo nga kasagbutan ni Dapita. Ug laya na ang mga sagbot.
1: Nagtinabangay tingali ang mga tao ni Dapita sa paghawa din ni Sir.
0: Uy, ganun na ikahoy nga kipulma o krus. Usabot ipasabot, anak.
1: Aron anak, kapaninglon sa dakong utang nga nahimo nimo ni Dapita. Pati ka tuig na kapin ang nakalabay, Sir.
0: Usa! Sibirino! Sibirino! Huwag ko makuhiyo nining komedyani mo, ha?
1: Kuhayang armas! Aro makaingon siya. Nga dili ni komedya ang gibuhat ka niya.
0: Sibirino! Aray! Aray! Inaya ako ninyo! Mupasakog reklamo gato sa Human Rights Commission! Matok ning maltreatment nga gihimo ninyo nako, Sibirino! Aray! Aray!

0: akong magkuwang si Manoy Severino. Ugmanghod na mo ang multo karon nga amang si Anhing Sabrina. Kiduo ko. Atol sa nahitabong masakir kaniadto. Dito mi si Manoy sa syudad Manarbao. Ug ang kauban niyang tulo sa mga tao. Kabahin sab sa tulo ka mga pamilya nga naapil sa masakir.
1: Gasato pa. Sila na ang bahala kang Sir Undo.
2: Paninglan na nila si Sir Undo sa dakong salaon ini nga nahimo.

0: Pagmalinaw na sa imong pahuayan ang tayon. Pagkapkot mo na ang justisya sa imong kamatayon o sa kamatayon sa tanang pamilya sa karaang sityo ang tuwanga.
1: Pahuay na, tiya Sabrina.
0: Ayaw ka pala ka. Kay panggaon og akong mahalon kini si Mina nga imong pag-umangkon. Pakasla na ko siya, tiya Sabrina.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalis sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magugi bati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bisita.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Kini mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simona nga naguluhan, si Mateo ug ang multo nga mang dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan si Duat ni Kuya Marben Cabarillo, kabalyero ang umaabot itong kunsihal diha sa Ilihan. Salamat kayo ko dyan. Unya sa ato ang Director si Miss Martis Parbal Buris, ang atong spinner si Kuya Jewel Binse, ang manager sa Bien Akma. Akwa soundman si Kuya Ricky Bangis Garing, ang tagiya sa Bangisinaw Death Watching Liquid. Unya ato ko Jewel Editor Kuya Ariel Mangkaw, Kuya Randy Tayad o si Kuya Lloyd Gabiana. Si Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya sa King Bindik and Rock Installation. Kinitanan dalit ka na to sa Aramin Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko na rin ba? Bayad ko kayong pagkari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo tinay kong lab.
4: Sure ka?
3: Mapasalita.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumalaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera, music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This Time Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi.
15: Hello, Mommy.
14: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
16: ACS.

0: Day, niyan ako sa Pilipinas.
1: Maayoy noon, Day. Ako, excited sa kaya kumauli.
0: Kano sa mga kamuli?
1: Next month na.
0: Naibaw na ba sila sa papani mo?
1: Wa pa may magkastorya. Mas gusto ko nga, kalitanan ako sila uli para ma-surprise sila.

na tuglos doon siya na. Ugo sa ko'y trabaho ay na. Naumanan ako lalimpyo tanan. Mas maayot tingali nga. Magkalingaw na lang ako Facebook.

Kung sabi ni mga post ni Kuya Louie, tagalit daw. Bunyak? Nagpabunyak na din sila silang anak. Mam, lagi tayo sa likwarto.

0: Ang ginikanan sa kumparis ang nigasto anak day.
1: Maoba ko ya?
0: Sayang, wa ka. Pagkugusun ang tatika.
1: Okay na kuya, oy. Ang saon nga ni ama ko slayo. Tuo di kuya ba, wali ko makabantay nga na as papa sa picture. Wali siya mo tambong sbunya?
0: Kwan. Dugay mo siyang nabot. O nga, wala siya ma-appeal pag picture-picture na mo.
1: Wala busy sad kaayo siya kay tagsa na malagod siya manawag pod na ako. O dali na siya makatubag sa kong tawag niya.
0: Pasinsyahin na lang si Papa na eh. Nagkalingaw lang siya o pamasahiro karon.
1: Okay na kuya. Nakasabot ra ko.

0: Wala di ko'y trabaho, ani. Kuli na ako.
1: Mami!
0: Yes, Janao?
1: You're going home, right?
0: Yes, Janao.
1: But you will come back for me, right?
0: Junao.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times a day, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, magrapagin ko atong mga gulo yun.
3: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila.
7: Paragis, bila-bila.
6: Paragis, bila-bila.
7: Paragis, bila-bila.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ay, oo, good guy. Regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya. Makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya. May nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmuti ya. Tapos, basta mag-log yun ang iyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin dito kayo niya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako Bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ulit na deg, ha?
1: Oh.
0: Oh.
1: Kaya wa ka maluin ni Papa? Wa man lagi ka makapapuyo niya?
0: Day.
2: Nak.
0: Naningkamot na ko para sa akong kaugalingon, Daylisa. Bago biya yung taon ko nga naamahan, unya, wapagib ko yung trabaho.
1: Bisan na! Mihatag biya kong apilag kwarta para makaabang mo din eh. Diliyong tanim mo ang ipasagdan sa Papa? Hagpa, haay mo din ang kwarta nga gipadaan ako ni mo. Wari ka magitag kaabangan bisag kwarto lang?
2: Naani Kuya Louie ni Monak.
1: Unsa?
2: Hasta ang kwarta para sa abogado ni Kuya Arlo ni mo. Naani Kuya Louie ni mo. Gitabang ko niya kay nahibaw man ko nga nagkinhanglan kayo siya.
1: Sa ato pa? Tanan akong paningkamot na aratan na ni Kuya? Wa malibalita sa kaso ni Kuya Arlo?
2: Wanak. Pasaylo ako.
1: Kinuok. Tanang giday na kong paningkamot? Padong reswa? Pa! Wa man niyo na una ang akong pag-antos dito?
0: Day.
1: Huwag ikaw! Di ka pa yung abag di mo kay tapunan kang dako! Maguwang pa man otak ka kinako pero dili ka kabang maningkamot!
2: Nak.
1: Dili na! Dili na ko pa! Sugod ka ron! Ako ang kaugalingon ako huna-hunaon!
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa iyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.

Wag ko magdahong. Nga ang tanan na kong paningkamot, padung rasawa. Tanang kakapoy ugurisgo sa kong paglarga, baliwara. Grabe ni kasakit para kanagot pesela, o grabe ang akong kayupos sa akong pamilya. Dini na lang ko ito, dekang salamat. Inyo matatampo, Lisa. Mga kasama, mau kato ang katapusang sumpay ning suatampo ni Lisa dinining atong tulumanon bagong bayari. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagong bayani underscore 612 at yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo, pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas libis gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Halo oi, nga ano na di ay ta. Nausal man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, Ngolok-Uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog-Uka.
4: Sa Diyo, ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmanin.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din napita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: kadihaan ang karaang pergola sa atbang ining karaang bay sa mga Buena Vides. Kita sabi ka ito siya. Ugun sa may antoyo din eh. Sinugo ka ito siya sa mga antagonista. Mao ka? Dili ko sa maklaro ang iyang hitsura kay distansya ra kaayo kong nagpaniid sa iyang malihok kaniya. Kinsam yu ka to siya.
1: Mama Tarsila?
0: Brina?
1: Nakita ko ikaw nga maraog na ay kisigihag tanaw. Diyan na lang karaang pregula sa atbang.
0: Uwa man. Nasaypan lang na ako ang tigwa nga babae. Di pa silong na tingali to ganiha riha.
1: Mao ba ma?
0: Bisag unsa na malinasood sa kong una-una, good. Gidudahan pa hinuna ko nga sinugo sa mga antagonista aron maniid ini.
1: Ayaw anak mga Tarsila, uy. Tingali, og ni pasilong lang taon to diha.
0: Ay, maulagi. Hain, wag ato siya pa ingon nga nawa. Man, sa deng duulo na ta na ko aron pagkiksultihan.
1: Ayaw lang sa dugong piyansa, ma. Kay simba ko, parehas ni Maki. Nasugamak in taon.

siya gyud kana. Naa di ay gihapon siya nag-alagad sa mga Benavides. Og kanang matanong babae nga mituol niya. Mauna ka na ang usa sa managkaluha. Ay, gusto yun unta kong makigsulti ka niya. Apan nakailan na kaayo ko sa iyang batasan nga labihang kamaldita. Mabalik na lang uni ako din eh. Sa laing higayon, kanang naas si Ma'am Rolaita.

na hinumdum na sad ko niya. Sa mananapang, namoy nagpaanak na ako dito sa lungsod sa Los Preblos. Ang dapit, kundiin ko ni tago sa dinimabdos ko sa anak sa salbahis nga lalaki. Uy, baka karoon ang mananapang nga si Manang Binyang?

0: Ang tinuod lang mo ay gusto na kong masahiran, Maki.
1: Aldong Jumari, bisag kapila pa kunin mo tuwad-tuwarag pangutan na maurag yun gihapon ang akong ikasulti. Si Turibyog yun lagi.
0: Oh.
2: Mito ko ni Maki Jom.
0: Krisha.
2: Kisi na sayod. Nga nakalingkawas siya gikan sa pagkahog sa sakinan. Hinungdan sa iyang pagkabaton o sakit ng amnesya.
0: Oh, posible sa rinon.
1: Kung suhiron lang sa mga polis katong kuiba sa dapit kung diin ko nihag ba, sa ilawang netong dapit, ha? Posibleng na dito nagtago si Turibyo.
0: Maki.
1: Lahi na kayo siya kaysa nailhan akong Turibyo sa una dong Jumari. Larawan na siya karoon sa usaka tao nga. Di si Didi.

0: Бурбул и пасаботу.
1: 100%. Natuwa na sa kulto sa mga Benavides ni Balitok ang mga elitista nga makausaana mihatag sa ilang suporta sa kulto ni Amahang Varsino. Hinoon, makamaaman ko nga mudawat og kapildihan. Apan una, ako mamahimong pildiro. Iyurot ko na ang katapusan kong hunat ang musukol.
0: Nakaila na kaayo ko ni... Dili ikaw ang klase sa tao ngayon o rakayo mo, Surrender.
1: Ingrasya.
0: Mao ka na ang tinuod, Varsino.
1: Daghang salamat sa imong pagdasig ka na ko, Ingrasya.
0: Ayaw ka na o gudaw na, Varsino. Higala mo ako sukat pag yun ka ni Anto.
1: Salamat yun kaayo.
0: Sa gihapon, gitahod ko ang imong pagkamahan sa usa ka kultong sungayan. Mao nga bisan og usa ako kang magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Apan alang na, nagpabili ng atong pagkamanagigala.
1: Usbon ko, salamat, Yugayo. Ug salamat, Sab, sa pagahin mo ka na kong panahon, Ingrasya.
0: Way sa payan, Varsino. Dasigla.
1: Mapukan man ako ug ang akong kulto sa matapos. Apan magpabilin ako nga malig-on ug magbilin usab kini ug usa ka buhing kasaysayan alang kang Ninard Benavides nga makausa ni ana dihay Amahang Varsino nga maisugong ni Alcontra kanila.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Sige. Bye, Varsino.
1: Bye, Ingrasya.

Inay-inay na ugawag, no? Ang kulto ni Varseno. Apanbisan pa man ni Ana, mahimoon ang Diyos. Aron ang nagkaligong kapatiran sa espiritual ni Maynard Benavides, mauna usab ang mapuka na. Ang Diyos lang mao'y labing kamhanan. Si Ginoong Heso Kristo mao lang ang angay ng ampuan, simbahon, ug alagaran.

0: daghan ang natandog sa imong pagpamuong kaganina, Menard.
1: Oh, ogang fundraising alang sa kaluwasan, niabot og 13 milyones ka pesos.
0: Menard.
1: Kahimot ang gid kini niya. Busa, siya lang ang atong angayang simbahon, ampuan ug alagaran. Si talahurong sa Tano de Luciferos Olfatos.
2: Senyor sa pipo, pinat po'y tapitis.
1: Oh yes, Professor Swami, sandi ba?
2: Congratulations. Napunan o tagha mga negosyante na formal na narehistro pala sa kapatiran sa espiritual.
1: Salamat, Professor.
2: Sila gikatanan sa kulto sa Abahang Barsino.
1: Mauna kini ang giingon ko ni mo. Yagi panagna ng daan sa karaang kasulatan nga ang kapatiran sa mga Buenavides. Maugayod ang matuod yagi kahimutan sa Don Dios o manulundang sungayan sa impyerno.
2: Ya mga miyembro sa Mahang Barsino, biyana sa iya. Pusa, kini katumanan na sa gipanagda sa kasulatan.
1: Nipakita ana ang katapusang sinyales. Ang pagtumaw sa paraiso sa yuta, ganahanaw! Minilyon ka mga katuiga na ang nanglabay. Buhi ang Tierra del Sol, Professor Swami Sandivar!

0: Gipunduhan gida nila o binilyon alumaangkon ang tanang properties libot sa Tierra del Sol.
1: Unsay buhaton ta nini, Padre Ferte?
0: Jibre Blavides.
2: Sila ba gid, Father? Sila ba gid mo ang makapanag-iya sa misteryosong Tierra del Sol?
3: Day, andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluoy manggo ko ni Lolo, Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong malibutot.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paingon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama!

0: gaya ko ng tumagi mo, Binos.
1: Ala, sorry ka, Ayoying. Gikaligo pa na akong mga bata.
0: Mga bata ka, ha?
1: Halo, ikisa mo dahilain.
0: I-on ko nung kamera sa imong cellphone. Gamutan ako kus bata nga. Basta babang ilang mga buhok.
1: Ah, grabe, ha? Nagduda ka?
0: I-on dahil nung kamera.
1: O, lagi ka, diyot. Oh. Oh. Hello, mga bata, oh.
2: Hello, papa. Papa. Hello, papa.
0: Nangaligo mo.
2: Oh, papa. Mama mo, iligo na mo, papa.
0: Okay, sige. Okay na.
1: Mau ka diha, nagbidag-o ka. Siluso naman kay ka, uy. Masa mo muna kay salig na ako?
0: Naniguro lang ko. Kay dagan sa ako mga kauban sa barko nga nang laki ang ilang mga asawa.
1: Mau ba? O niya, i-appeal na ko ni mo.
0: Sige na, bye.
1: Bye. Milagro. Selos-selos pa.

0: Next month na ka manao sa bar ko?
1: Oo, love. Kaming kaubanas, Bayton Yig. Ani na ko magagawalit-balit pa sa lubog, ha?
0: Ay, ayaw na. Kaisayang ang kwarta, oy. Ipatiwas pa na to ang bay.

0: Suno tuig padiay manaog sa Barcos Tonyeng.
1: Opa, may ingon niya.
0: Mauba.
1: Lucky, abigin akong ano siya magpasko, di man di ay.
0: Nahala, sige. Abi ni mo, di duaw lang ko sa akong mga apo binos. Kamu ba, pag-amping mo din niya. Lisod na ba kayong panahon ron? Purbida, barato na kayong drugas. Manang ay kalimot, baglak, mga bintana o sa pultahan.
1: Opa. Dadaan ang canned goods pa. Pagdaan na aron doon na kayo magamit kung gutuman ka.
0: Ay, dihat na lang na, binos. O salamat na lang. Nala, sige. Anto na ko.
1: Amping pa.
0: Uy, naabot naman ang banan ni Step. Baya, sila rang kaubanan si Tunying. Mauna, sila na yung kaubanan ni Tunying sa barko. Sunod to ay pamanaog ang akong anak. Pagkapahibo.

0: Kumusta?
1: Tony.
0: Gituman ko ang akong gisaan ni Muha nga. Ani kong uli ni Mukaila.
1: Love you, di ay ko ni Mutan.
0: Pasugla, pasugla ko. Maliko sa ko, maliko sa ko.

Salamat kaya. Kadamkura. Lainawi. Mahatlog tiyo ko kung bitin. Unya, bitin ang nasa kundam ko. May nang kong tubig, Bea. Kikuyawan ko sa kong kitam ko da.

0: Gilaay ka sa inyong bay? Aw, ari ako.
1: Nagatangpo ko sa mga bata, Manti Uy, nga mugawa sa eskwalahan.
0: Oh, abikog na kas inyo. Next month, wedding anniversary na mo. Kung may time ka, ari ako ha.
1: I-try na ko, Manti.
0: Ayag, try na, Manti Uy, ari agid ko ha. Manawag ko ni mo, aron mo ari ka. Enjoy ta. Banding-banding po tang mga asawas mga siman, no?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: 민가 오늘 그래 좋네.
1: 언니. 넌

0: Okay, Ramadi.
1: Mayo, uy.
0: Salamat sa imbitasyon, ha?
1: Uy, no. Ikaw pa.
2: Uy, Minos! Kumusta?
0: Uy, niuli na di ay ka?
1: Oh. 1 month ago na, Mads. Sito niyong di ay.
0: Huwag pa ba't mauli?
2: Uy. Ha? Dungal magnaog, Minos. Kami.
0: Pagtarong, uy.
2: Dungal kami magnaog. Kabuto, uy, noon. Pwede mo rin inyo?
0: Wala ki. Kanita akong sumayag tawag ha.
2: May tawa.
0: Oh, ni Bagtikang gusto niya ka number.
3: Hello?
0: Tuning.
3: Hmm. Anong nawag mo ka, Venus?
0: Hain ka ron.
3: Sa barko.
0: Unsang barko ha? Tubag!
4: Oh. Nga naman ka.
5: Isog mang nangutan na si Venus kung unsang barkoha ko, no? Oh, anong katawa mang ka?
4: Naiba na siguro ang imong asawa nga.
5: Si Bay Phil, nanawag. Hello? Hello, Bay?
6: Hello, Bay?
5: Oh?
6: Wala mo rin ito!
5: Unsay?
6: Asa ka?
5: Reding.
6: Yes, Bay Venus, ay invite ako asawa sa multiversary. Ikaw na sultihan ako ng adungan tag naog!
5: Ah! Patay!
6: Patay na eh! Itabagay! Nakuyapan!

0: Nos. Nos. Nos. Okay na ka? Ay, relax, eh. Relax, Venus. Relax.
1: Anong nabuhat pa rin ito, Nyignam mo? Luwag kay mga bata.

0: Ama, anong namukagbag? Ha? Asa di ka, ma?
1: Tawa sa day ka. Kita, mo bakasyon ta.
0: Ha? Asa ta?
1: Bisag asa.
0: Ha?
1: Kaluoy din yung mga anak.
0: Sige, lukso-lukso. Murag baki. Itakay ba o asa pa doon? Uy.
2: Minos?
0: Oh, hala, si Papa!

0: kalo, nasusay iyang mga anak. Ay, pita. Ako kasabot, step.
1: Ay, kung wapan na ko invite ta, wa siya mahibaw nga, nanaog na des barkos to nyin.
0: Ay, pita. Sultino ko sa tinoda.
1: Tinin mo sa, uy. Gituyo sab siguro sa kahikayunan nga, muari siya sabay. Paita. Dito din ni uli sa kapit niya, Stoning. Kabuutang Venus

0: Please, ayaw mo pagbiya, Venus. Luway ang mga bata.
1: Unsa? Naluoy ka sa mga bata? Ang pagpauli ni mga didto ka diritsos imong kabit ako na huna ka sa mga bata, ha? Unfair ka!
0: Pasaylo ako!
1: Pasaylo? Pasaylo, ha? Uway na to, Ning. Gihimo ko ni mong buang kami o ang mga bata. Dagon ko ang mga bata. Kay musamot silang kaluoy kung anak sila nimo. At tukas imong kabit. Pagtagbaw kay ikihat ang mundo, ha?
0: Ay, ganagbuhat na, Venus.
1: Uy, magkapugong na ko to, Ning. What na, Jude?

0: Gikihan na ko sila si Tunying o si Carla nga iyang kabit. Nagpaapot pa ko on si resulta. Gigusbat nilang akong kasing-kasing. Giguba nila ang kaugmaon sa akong mga anak.
1: Magito makasama ang kaagi ni Venus. Dinining tulmano. Was the style. Gigusbat ang kasing-kasing i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danyosus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ah, ano na may. Basta kainom ko, dahi nagyan maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos si Adto, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin?
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa, sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
11: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
12: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
11: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
12: Unsa?
11: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas! Love man tao, nanay!
12: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mar?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Jigo Salvador!
14: Hmm.
11: asawa ko.
12: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
11: Mara.
12: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
11: Nagunsa ka din eh.
6: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na ining panimay.
6: Pasaylo ako, anak.
12: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
6: Mara.
12: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat.

direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Herbal Capsule para gis Bilabila Plus, Liniment Oil para gis Bilabila Plus, Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha ganina no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko nga paradis pila dila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, may nga daw ka natuntanan niya na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Kumpahan sa kong partner, Wailang, guwapo si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom juta ni Pirming sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay makapagana sa kaon o makanindot sa pagtug. O paloapan na to sa avocado coffee mix with guava.
0: Okay. Yeah, ay sa kalimot mga higala sa ato ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. No? Nga, dako kay ikatampo sa atong maayong panglawas kay gawas kang makahatag ni kalagsik makapagana pa. Alright. Bueno, mga igala, shout-out time. Shout-out nga doon ni Maria April Joy Sison, Dominador Gasita, si Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Otiron, si Bibi Kubar, Dondon Lumanog, Jui Pitagora, huwag niyo man ni Romel Kaingin, gikan kini sa atong BSI founder pangag sa iluwailan ng atong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Huwag niyo man, shoutout sa kwento ni Rosalina Impilis, no, diya sa Katangkungan, Dos Basak Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangisgaring. Okay? Huwag niyo man ni Lita Gripo, Bilina Lisna, Lucia Boloy, De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan nga po ni Ricky Bangisgaring. O niya, lain isang shout-out, ngatukang Kap Dungkoy Maranga, Konsyal Roy Bastasa, Jonah Bastasa, G.R. Kamazora, Konsyal Tatsky Cabanero, Konsyal Ruil Tuburan, Ninin Tuburan, Ardville Bakunawa, Ayan Milano, ni Rai Pernagika, ni Pedro Pungasi. Okay. Uno, mga igala, panayon ta. Ato na yung hinumduman ng nangagi. Inialang sumpay ni Bagotang Sugilanon. Galing abidagan sila si Christian Oban sa mga trabahante sa kumpanya paingon sa bomb shelter. Samtang sila yung bayan usab dito sa Pinas, sa panimay nila ni Mara, nagluto sila Oban ni Gigo Salvador kay gusto kining magmukbang. Kanya balik dito sa nimutanga ni Christian, luwas na kinis sa bomb shelter. O gidool siya ni Pari Mandonia o nagsulti sila bahin sa posibilidad nga makapauli sila sa Pilipinas pinagi sa repatriation. Samtang dito sa nimutangan ni Mara, may tawag siya nga nadawat gikan ni Christian nga nagpahibaw nga sa nilibadugay makapauli rin sa Pilipinas. Niya dahil nalang sumpay ni nga itong sugilanon, himbayang nahunlak.
2: Naugno na kunom na hulag sa imong pagbiya.
3: Salamat sa imong pagkamasin na butang ka, asawa, Mara.
4: Natural. Banagot ka. Ikaw ang tanan alang nako, Christian.
3: Salamat, Mara.
4: I love you.
3: Sige, bye.
5: Unsa na? May kaiwa mga bubuo, no?
4: Lahi yan, Toyo.
5: Unsa man di ay?
4: Nagpahibaw nga sa dili madugay. Mabalik na sa Denis, Pilipinas. Og, wanaw niya sa trabaho.
5: Unsa?
4: Apektado gid sila sa gubat sa Iran ug sa Amerika. Gani ang west nga bahin sa ilang building, nabungkag man human maigo sa misal sa Iran.
5: Ay, salamat in town, Lord. Luwas si pari. Kaya na, mag-unsa na lang kung wana siya.
4: Maugid, pre. Og usa pa murag madili gyud ang akong pagbayad nimo ani sa akong utang uy nga panggatas. Wala man gyud trabaho sa pare-Christian nimo.
5: Anay, wa gyud ni problema mari. Andam kong usugot ug musabot ninyo. Unya lang gud kong maloglogan namo. Hala. Hala. Nibukan lang lipstick nga atong giluto. Andamon ko ring lamisa.
4: Oh, pre Jico.

0: Ani na ta maturon din sa bomb shelter.
1: Permanente. Mas pa pre. Kaysa mo saka pata antos ako an bangker to da matug. Kay di luwas ito eh. Gani ang atong mga kauban sa trabaho nga mga Pakistani. Perting ba ang ilang bangker eh. Dabungkag kuman may sa misail.
0: Oh. Mau ba?
1: Lagi pre. Nga mga kauban to mga Pakistani nga mahuway sa bangker. Nga matay ang taon kuman may sa misail lagi ilang bangker.
0: Kinuok.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy, maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gani ay.
4: Abutin sa kulian?
5: O kato ganing ama nga morna.
4: Abutin sa...
5: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Baka ka sa bukid, di kukul ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga ihaya.
4: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
5: Makakatkat to ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Dili pa kanan mo lang?
5: Sion.
4: Pilido.
5: Alberto.
4: Pilay mo ito.
5: Ay, kung ano ka, nobinta na ka.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila

0: Anhin na tadi ni pre, mas luas tadi ni. Og man to balik sa ibabaw kun malinaw-linaw na. Eh dekado pa eh.
1: Gusto ka, pre Bendo.
0: Oh. Sira, sira pre.
1: Kun may mitawag sa messenger na ako, pre. Kadya sa pre ha. Tubagon sa ako. Hello.
0: Yay. Baya, si pre Christian. Labing siguro, di ito yung asawa ang nanawag. Isang tamit tubag, layo man. Or there is something na kabantay ko. Kinsam ka may tubag ni si messenger.
1: Hello, Clara. May tawag ka mong good.
2: Aaron, personal to kang makita.
1: Nga naman.
2: Lain sa paayo, nga nakapadana ka na ako kwarta. Unya, huwag yun ka makakita na ako sa personal.
1: Mau ba?
2: O ako sabo, sabi ka takni mo. Karoon pa lang cute. Kagwapo din ni mo, uy. Marang kag-artista nga si Eko.
1: Eko ba?
2: Cherry Corazales, good.
1: Og ikaw, mura sab kag si Rosana Roses.
2: Mao pa?
1: Puti kayo ka. Og nagtapis ka lang.
2: Natural, kaya padong mong kumaliko.
1: Mao di ay.
2: Kamacho din mo, oy. Og bingkol kay kaglawas. Perma kaayong.
1: Pakusog ng grusahay ang among trabaho din, he? Kay niya ko sa oil company mag-trabaho.
2: Maoding ay. Kanindot kang iunlan sa imong bukto, no?
1: Clara.
2: Malikot na ko pa ya. Uban ka?
1: Pwede di eh.
2: Ay, pag na itong video call, kadadon ako ang cellphone sa banyo.
1: Ha?
2: Tana?

0: Genetyce, panie Christian.
1: Wow.
0: Kadiyata. Ibatante ka din eh, sa bintana kay na ay kapatungan sa cellphone.
1: Kana. Maklaro kayo iti kadiyan. Nakita ko ang ngilit-ngilit. Clara.

0: si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang ka-kapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. Pagay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskaring. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpagpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sabay ibati mo sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gid
2: ni. Ato pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte yung nindota. 100% gid sa akong ibati gid wala gid siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gid og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
5: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
5: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Ini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod yo pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
8: Tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
13: kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Kana
5: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
6: Mao jud dok.
5: Kay naman good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
5: Hello?
6: Makabungol maday na.
5: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
6: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
13: DTX 500.
14: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
6: bitaw
5: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala bug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una Sir GP. Basta gani antioxidant Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C radyo. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
13: DTX 500.
8: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gyapos on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likayi ang stress.
5: Gadahan ko lang tulog sayo.
6: Ang pinakaimportante, inom jud DTX 500
5: mo na importante.
6: Oh, aromata si mong antioxidant.
5: Usarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
5: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
5: Correct.
6: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
5: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
6: Mm-hmm.
5: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
6: Mm.
5: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Mm. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
6: Aha.
5: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
6: Mm?
5: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
6: Mm.
5: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin na aron mutubo ang savings.
6: Oh.
5: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
6: Mm.
5: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
6: bankrupt,
5: JP.
6: Bankrupt, Jod.
5: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan.
6: Mm.
5: Ugali, sige mo ni kahurot.
6: No.
5: Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit.
6: Mm.
5: Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
6: Mm.
13: DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500! Mabali sa mga butika.
10: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
5: Mm.
6: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
6: Mm-hmm.
5: Pag human nila gligo, Sir JP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
6: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
6: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation.
6: Mm.
5: Kung nakakay good circulation, nindot yun. Uras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
6: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jude, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
6: Ay, perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
6: Mm.
5: Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
6: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
6: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
5: Mm-hmm.
6: Makaingod jud gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
6: Aha.
5: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
6: Ganahan dyan ko, ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
5: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
6: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy.
6: Mm.
5: Lahi ra jud kung makakape ka.
6: Mm-hmm.
5: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabasag ang butika.
6: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa? Special pa.
5: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841
13: D3 Bio.
19: Ako si Limitag ang dalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
6: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
6: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
6: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
5: Sa ito pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid, kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang kanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
6: Wow.
5: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po siya.
6: Napodya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
13: D3 Bio.
20: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
21: D3 Bio.
20: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
6: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
5: para dili na maapektuhan ang imong atay.
6: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
5: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
6: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
5: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
6: Makanindota pog klaseng energy na, oy.
5: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
6: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
5: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
6: sa GP. Husto.
5: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
18: D3 Bio!
21: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Basta dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Ano naman lang akong blood pressure?
18: D3 Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
23: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
6: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Dio Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Dok?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
6: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
5: pa.
6: Of course.
18: DTX Coffee Mix!
25: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix! Mga butika.
6: Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
18: D3 Bio Health News! D3 Bio!
26: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
18: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga kaditri bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong ditri bayo nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain ditri. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa ditri bayo over the plain ditri, Sir GP.
6: Ang ditri bayo, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
5: Uy, nindot na.
6: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
5: Mm-hmm.
6: Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon.
5: Mm.
6: But pasabot dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm. Nindot ra jud.
5: Pero mas nindot jud kung D3 bayo ang pilion.
6: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm.
5: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
6: Correct.
5: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
6: Mm.
5: Pero kung magditribayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
6: Oh,
5: ditribayo ang MCT og keton sa ditribayo nga wala sa plain D3.
6: Mm-hmm.
5: Nganong magditribayo ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of ditribayo, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa ditribayo. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
6: Wow!
5: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
6: Mura di ay nag-topical cream.
5: Murag yun.
6: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
5: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Samad man o sa sulod sa lawas sa imong panit. That's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
6: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
5: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa ditribayo. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
6: Of course, wala.
5: Naara dyan na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
6: Correct, Dr. Ramil.
5: Maunay trabaho ni D3, matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3,

0: response.
1: Na juta yon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan jud nato, ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kay ang immune system ani dok.
0: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay dok ang detribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayawg abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: at love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Oras mga kasama, alas 8:46 na.
2: Straight to the point.
3: Ang gabi, Pilipinas! Kumusta Luzon, Visayas, o Mindanao? Ako na usap si Rajiman Buin Alguno, makikuban kaninyo hangtod pa alas 12 sa tuwang gabi sa tuwang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Ako partner karon rin sa newsroom kasamang Jerome. Yeah! Master Control at ang kawaban, kasamang Gerald Albius. Tas-tas nag-uras karon kay Adlong Sabado. Kumusta kamong huro? O saan, nahuro ito ng linabhan. Karon ugmang adlawa, manimba kita. At hataga pataga ron mga init nga mga balita. Sukan pa ni kaganihang kadlaon. Hangto din ang urasa. Mga balita din sa Sugbo, sa tibuok Pilipinas o sa aban pa mga dapit sa tuang naso. Kain mga kasamang gihisgutan padayon itong na dunggan sa barberuhan ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Tuha ka makasama sa majority black ang resize ka mga buto pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. Kada makasama maoy ato ang at nganon niya.

kakaron, padayon panggi kusukuso og maayo ang mga articles of impeachment batok sa ato ang pinaka o ikaduhang nga taas nga leader sa Pilipinas. Unya sa sunod simana, posibleng ang ilahang focus mao na makasama ang pag-check sa bank records sa magtiayong Sara o sa iyahang bana na sumapa, doon na lagi gitawag o ill-gotten wealth kuno kay wa gideklarar sa sal-in. O tingkayon, ang bank record sa tuang vice president o sa iyang bana nga si Manasis Carpio. Ato ni hatagan unyag pagtagad karong tao-tao. Samtang nagbagulbol ang gobyerno nato sa Pilipinas kay dunay artificial intelligence nga generated nga video nga suma pa. Oy. Naunsa kini gihimo na kitang unggoy sa China. Sige lang, buli lang mo diha. Unya, kini mga sugyot kay ang Amerika pinagi ni US President Donald Trump nagumbinsi ra ni ubang mga nasod nga mo-withdraw sa pagkamimbro sa International Criminal Court. Kay bisan si US President Donald Trump, wa na nakaw yun. Kay matod pang Donald Trump, pwerteng haura na yun din ng International Criminal Court. Depende ni uban nga mga nasod unya. Kay og daghan ang mga nasod ang withdraw, natural, mawagtangang yun nag membership ang ato ang International Criminal Court. Mawagtangag impact, labi na daghan ang kayo mga nasod ang withdraw pagka membro sa International Criminal Court. Daghan masamning mga leaders ato ang nagkadaiya mga nasod ang dunay pending nga warrant of arrest dinha sa International Criminal Court apan di mas labasta-basta laging makapadakop tungod kay leader kining uban sa gamhanang nasod sama ni Vladimir Putin. Adili gina basta-basta ipadakop oy sa ICC. Otherwise, ang mga agent sa ICC padong pala sa Russia, sugato na silang missile. Pwede radyuhan na daan ni Vladimir Putin nga ICC, ICC, please come in. ICC, please come in. Missile is coming. Money, money, money! Missile is coming, money! Ama, una yan ah. Astila, no? Sa mga observation ninyo sa nangaging nga mga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, kinindi ang impeachment trial mga kasama matag-adlaw 70 million ang magastos ato ang gobyerno. Unya, so sa usa ka semana katuloman mag-hearing sa impeachment, magastos sab ang atong gobyerno og 210 million. Nagpasabot kon na po na ka mga adlaw nga impeachment trial adunay 2.1 billion ang gastuhon sa atong gobyerno. Mahal gyud ni, ha? Millions man. Unsa man kahay mil aning ato ang mga senador o mga kongresista. Kwarte magyod ka mahal es gasto, no? Ha? Sana nagbagod ka 70 million? Uy! Naku, ang gastos ato ang gobyerno tungod ng impeachment. Sa kuryente, sweldo sa mga staff, mga researchers, o guban pa, dana siguro na tanan, no? Ah,
nga moabot man og 710 million. Apil na ng ilaharin hang kaon-kaon, ha? Ngaon, dili gidalim ning trabaho sab sa ato ang mga senator judges. Ngaon, dili alim? Ang uban din ha, kasama si Jerome, mag-take note man. Og unsay gipanultis mga testigo. Okay rin sila nga mag-notes yun. Aron andam, ipangutana na nga tos testigo. Ang uban, wala lang yun, no? Hilom ra gyud kaayo. Si Loren Legarda, hilom ra. Ang mga igsuong bilyar, hilom ra gyud kaayo. Nagpahilom-hilom kining tulo. Unsa magkahit tilimadon nga no nagpahilom-hilom kini sila, naniid lang ni sila asay maayong huyop sa hangin. Sigdunay mga katarungan sab kasi lito lapid bitaw. Perti mang paminaw. Lapid, makikinig ako sa impeachment trial. Pakinggan ko nang mabuti ang impeachment trial. O sa mangkani, nabani impact ang gihimo ron sa prosecution o sa defense para posibleng mausab ang buto sa uban nga mga senator judges nga klaro kayo kining uban na naman na sila hukumdaan. Oh, talago ni hukumdaan ang uban. Unya, ang usas ako nakita nga puwerteng kapuyag yung trabaho kasama niya rin. Kanang trabaho, ni Win Gatchalian. Kapuya, anak. Nga no? Si Win Gatchalian, lingkod-lingkod na good. Kay, ang presiding officer, maoman si Chis Escudero. Then, uluna yung mga objections sa habig sa defense panel o sa prosecution panel, ang murule mao si Chis Escudero. Kay siya ang presiding officer. Matod pas pipila ka mga netizens, maunin hetaboro sa ito ang impeachment trial, doon ay gitudlo nga presiding officer, samtang ang ato ang Senate President na himong presiding officer. The presiding officer and the presiding officer. Oh. Sumapas mga netizens, wala yun. Naragin tao, kilid si Win Gatchalian. Ha? Tatanaan lang, una-una ang Win Gatchalian kaso, kapuyan, marani, trabaho ah. Ha? Wala lang, pito-pito ka taong mata ang Win Gatchalian, oy. Matod palang ispipila ka mga netizens. Nga ano man eh. Mora rin ito impeachment trial ron. Nag-appoint sila presiding officer samtang ang Senate President presiding officer. Gani ka ng Senado, ka ng ilahan din hang session hall, wahi mo ana nga sugba-sugba. Oh. Kapag subasuban lang utas sila diha. Iunanay kadako di ay ang gasto sa impeachment trial batok sa ato ang Vice President Sara Duterte, 70 million matang adlaw. Og dunay na po kadlaw, 700 million na. Ha? Og dunay na po kadlaw kasama ang Jerome, 700 million. Oh, sus. Sa tulok adlaw lang 210 million tulok adlaw sa to pa sa 30 adlaw ani maabot ay 2.1 billion sa iyo pa ko sa kusumada gadi ano sa panahon sa atong pag-eskwela og dunay algebra bright man kag math mata-mata. Ah!
anak, usaman kasama sa una pag-eskwela nimo. Bright kag mat ko dili ay. Igo-igo gani nga to ang mat. Oh, nate mat, mata-mata. Sa ato pa, sa 70 million matag adlaw, sa napu kaadlaw kasamang Jerome, 700 million. Sus, kadakong gasto. Kadakong rin gasto. Ano? Niya sa usak si Mana, katulo maghiring. Sa ato pa, 210 million ang magasto. Kada si Mana. Kada si Mana, 210 million. Sus, ka na 210 million, no? O itukod ka nag-ospital, itukod og ka ng mga school buildings, pwede naman din na. Naaram na ikwartang ato ang gobyerno. Naaram na ikwartang ato ang gobyerno. O tuyoon ay nila, no? Naagin na ikwarta. Pero nakabulitsing maning ato ang mga government hospitals. Ha? Doon kayo man kayong maoperahan ang ato ang mga pasyente din has Vicente Soto. Nagkamuritsing ko man gihapon ang servisyos ato ang mga district hospitals. Kuwag po man gihapon mga kahimanan ang nagkadaiya nato nga mga ospital sa gobyerno. Overcrowded gihapon ang mga pasyente tungod kay naghuot sa usa ka building nga gipanag-iya sa gobyerno. Daku aday gasto. Kada adlaw 70 million man. Ha? Sato pa kani kasama Jerome kay sa usa ka kuan sa usa ka semana katuluman paghiring. Unya og dunay na po kahiring 700 million. Og dunay 20 kahiring, 1.4 million. O 30 kahiring, 2.1 billion. Susta ko, agasto din yung impeachment trial na to. O ang ato alagi na yung gobyerno maoy mutuyo, no? Kaya di ayoy. Kaya yun sa atong gobyerno. Ha? Kaya rin kayo. Ang gikinahanglan rin ang political will. Oo. Ang political will. Unya, minusan, kadili man gini, ingon nga, 100% makuhang corruption, at least maminusan lang untang corruption, aron pulido kini mga building, nga pang tukuron sa gobyerno. Kanaaram na yung kwarta? Ha? Naaram na yung kwarta di ay? Tag 70 million kung kada adlaw. Mahala di ka ng ilang kada kao, no? Kanang ilahang gi inom kasamang Jerome nga mineral water. Tagpila ka kalibo kada tuo ara. Og ari ni sa private jud nga kompanya dili mo risgo ang private ang kompanya ani ay. Bisan pa tingali si Subil di Ayala. Bisan pa ang mga si, bisan pa ang mga kaisano. Di mo gasto og ingon ana oy. Ha? Usa lang ka adlaw, mo gastog 70 million? Ah. Bisan palagi mga bilyonaryo. Dili basta-basta mo gasto ana, bisan pa slusyutan. But kay kita may pagastuhon, kay kita may pabayros utang, aperte yung paspasas minilyon nga gastuhon kada adlaw samtang wa pa kayo ta nakakita og mga batakan nga mga projects karon diris ato. O magiskot man gud mga batakan nga mga projects. Naaram na ni kwarta. Sus. Naaram na ay. O. O niya, kada tuig ang pinakataas og budget mao ang sa education. Mahiyo man ang atong distribute ba? Kanang sa education, sa DepEd, sa CHED, apil na yung mga vocational siguro nga mga subjects. Kaya wa may ginag-ingon ang atong constitution nga para ranas DepEd.
ang giingon sa atong konstitusyon pinakataas og budget para sa education. So pwede gamito na para sa mga vocational courses nga daghan nga mga scholars maka-eskwela og welding bisan og why ikabayad. Ha? Mag-hire wa tag mga scholar ba kay? Daghan man kayo mga jobless room. Kanami to mga jobs fair. Daghan kayo di madawat kay way mga skills. Mao man ay usas hinungdan yun. Usas pinakadakong hinungdan. Nganong dunay mang apply og trabaho, di igin madawat kay wa may skill. Oh. Mahartag daghan nga mga experts maghiskuta og mga technical courses. Mahartag og mga kanang accredited sa TISDA og mga doon nag experience nga mga welder nga may mo-train na yung mga batano na to. O, kaya may makata mong welding. Mag-hire talaghan nga mga expert pag-train sa ito mga batano para sa automotive mechanic. O, kaya kaniniya o, tanawar na guro ni Kasaman Jerome o naalang yung kay skill, di yung ka mapas mo. Di yung ka pas mo eh. Tanawa, mag-motor-motor ka. Maplatan ang imuhang ligis motor. Adto na yung kasa vulcanizing shop. O. Unya, perting mahala naman sa kanang service ron sa ato ang mga mekaniko ug motor. Kanang trabaho ang makatunan magina sa mga matanon. Basta katunan lang. Pero kanang uban gani, experience naman gani na. Nakakatun sila true experience. Oh, kanang mga bulkit og ligid, dili na ordinaryo nga trabaho. Pwede, doon na training na unsaon pag bulkit og ligid. Oh, o kanang mga mas scientific na pamaagi sa pag bulkit og ligid. Ang naano na itong bulkit og ligid kasama Jerome kay kanabitong ang imuhang ligid lanayo na anang kayo unya bulitan oh dayon pilpilon oh human ana wa na wag tang ambuslot dagan na imong motor pag abos unahan plat na pod kay na tang tong tapak. Kadako mo di ay o kwartas Pilipinas. Ha? Sa ato pa, dali ramag yung kayo mga adlaw. Sa usa ka buwan kasama ni Jerome, dusi ka, kadusi sila maghiring. Oh, kay sa usa ka simana katuluman. Unya, o mulungtad pa ng mga sobras tulok buwan, o dili man ginalayong posibilidad nga inana, tulo o upat ka buwan. Sa ako ang competition, sa 30 ka adlaw, ang gastuhon, 2.1 billion. Unya, o muabot o 36 ka adlaw, ha? Samot kadako, no? Kana na ang tag 70 million times 6 sa ito para kuha 420 million. Oh. Muigo na siya og 2 billion and 520 million. Sud lang sa tulo ka buwan. Ha? Pusta ko agas to. Naaram na rin ang kwartas gobyerno na to. Ano nakikawam kita sa mga project ni hapon din eh? Ano rin ang kwarta no? Magdepindi din as political will sa ato ang gobyerno. Noon, ato alang obserbahan, kaya nangaging nga mga focus nila kadtumang pagpanghulga lagi ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ni First Lady
Lisa Aranita Marcos og sa kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Pamanagi ilahang fokus. Ha? Ang tsuri sa prosecution nga kadtong naluwatan nga pamahayag sa ato ang Vice President. Dili to joke. Kaya ang nisulti ni adto ang ikaduha mismo nga pinakataas nga leader sa Pilipinas. Oh, dili to joke. Kapila na gaya tong hearing na to ron. Ikaunom. Ikaunom na to no. Kaduha simana naman. Sa kada simana, katulo naman ka hearing sa impeachment trial. Sa ato pa ato ka sa Manjerum, sa duhak simana o sa unom ka trial, nigasto ng atong gobyerno di ay 420 million at ako away. Ha? Ako agasto di kadadlaw sa. Yan naghigwa o stagmais kalisot. O doon na lalagay political will. Bisan lang maanas Presidente Bongbong Marcos Jr. O sige, sa di pa matapos ang akong term, na ako'y project sa Luzon, na ako'y project sa Visayas, o na ako'y project sa Mindanao. O, dire sa Visayas, kay sikat-sikat man ang Cebu City, dire Cebu City, magbutang ta dire o project. Magbutang ta din eh, o building. Nga para sa mga vocational courses, o, para ma-expand ang serbisyo sa TISDA. O, pwede yung tato. O, dito tas Mindanao. Asa pinakasintro nga to sa Mindanao. Pinakasikat-sikat ka to. O, atong butang na. Dito sa Luzon. Adres sa Metro Manila na to ibutang. Bisa yun, ano lang unta. Ha? Nga, usa lang sa ha. Di lang na to naghanon. Usas Luzon. Usas Visayas. O usas Mindanao. Pero sus karon. Hahay. Wajig ko'y natilawan nga project. Sorry to say. I know, una mo ko'y nakita po nga mga nagtrabaho sa itong krasada kasama ni Jerome. Musuroy ko nga ito sa North, musuroy ko nga ito sa South. Doon ang kay project po. Ang DPWH. Pero maulagi na. May buong kas proyekto. Kaya ang mayong krasada, gubun. Ang bati nga krasada, dili ayuhun. Ang project. Ang nindot pang krasada, tuyo o guba. Ang bati nga krasada, delegate ayon. Hibuong ka nga naman tao ni, oy. Ha? Nga naman, usa may pamaagi ni es ato ang Department of Public Works and Highways kung DPWH. Oh. Now, tanawar ko ni ato ang mga bata sa nagkadaiya nga mga public schools. Kaluoy man po in town. Unya, daghang kayang gusto makaiskwila ang taog. Normal. Kining mga state colleges ba? And universities. Ang kuta limit man kay. Di man po pwede patuyangan. Unya, ang mga bata nga mo sudiha kinahanglan makapasar yun sa mga qualifying examinations. Pwede unta i-expand. Ang survey sa ato ang mga state colleges and universities pinagi sa pag-hire og dugang nga mga professors sa nagkadaiya nga mga state colleges and universities og pagmugna og dugang mga government buildings. Ha? Pastilan. Pagkalisura, no? Oh. Pagkalisura, magitaon. Unya, kada adlaw 70 million ang magasto para sa impeachment. Kinsa may mo gasto ani? Kita. Kaya kita may mo bayad gud. Kasi ako nang giingon og mga private panay nga mga negosyante ka sa Manjerum. Asa gud na mo uyon ka sa lusyutan? Ang kini mga si ang mga kaisano, ang si Subil de Ayala, ang mga Lwiler. Ngayon, anak, kadako ang ilang gastuhon kada adlaw.
Ha? Pero kay ang atong gobyerno pala utang, unya kita may pabayron, awagi sakit nila. Ang kwarta nga minilyon nga mo agas-agas gikas atong bulsa kada adlaw. Atong oras mga kasama alas 9:15. Okay, sige. Padayon to sa tuwang tulabanon, hangtod pataha, alas 12 karon sa tungang gabi. Kumusta to mga listeners karon ning adlaw Sabado, unsa man kamo, nakapanglaban na kayo? Ala, kato mga nanglaba, kuso-kuso. Naghapan ng labarong orasa. Kay, para ugma ko nung adlaw, wala sila labhon nun. Unya, focus na sila. Pagpanimba para ugma. Kana mo inindot kayo. Tiwasan ang inyong mga gimbuhaton karong adlaw. Aron ugma, di na mo maghuna-hunas inyuhang mga gimbuhaton sa balay. Kuyog na mo sa inyuhang mga membros pamilya. Asawan mo, adto ba mo simbahan? Mag-una, lahi kayo. No? Kaman, adto na mo smol. Asa ninyo ibandik niyong pamilya, ha? Oy, nakamina na toron si Madam Arlene Rosal from Germany, Megabi. Og tanan aminaw karon, shout out sa kumanghod si Jane Rosal na sa CCF Palumpon Liti. Si Michael Castin Domingo, hello po. Si Jubiti Arisgado, good evening. Orfano Reserva Marita, maayong gabi, good evening. Sige. Ala sige. Oy si Ma'am Connie Barzani ni, may gabi eh. Ha? Si Madam. Okay, thank you so much. Si Dudong Janjo sa Punta Princesa, Cebu City. Ang atong oras karon mga kasama, alas 9:16 na. Okay, di kisi-kisi man mga kasama si Senador Alan Peter Caetano sa pamahayag ni Direktor Matibag sa NBI. Atun pa ni Caetano, ako ba na? Kaya eh? Mga ito'y sumapag-question, negosyo, may kalamigitan sa palarong pambansa. Aha.

¡Hala! ¡Sigue! ¡Combate lanta! Update atong hatla, kuang karon ato ang Facebook page. Shout out na tanan nga mga nagtutok na sa ato ang Facebook page sa DYHP. Okay, sige. Kinibahila na ay mga kasama atong kanato sa DTX 500. Taas ba ang presyon si Mohan Dugo? Masin doon na kay diabetic hypertension o kahibawa na. Ang diabetic hypertension. Mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilimay nga samad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Kaya huwatan ninyo ay nga mo grabing kondisyon. DTX 500 na matagadlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Hala! Ato kununing hatagag-pagtagad, kinikuban ng mga balita pakaron dinhi sa ato aha atong oras karon mga kasama alas 9:18 na. Dura tindira na kuhaan man ni og shabu nga ang balor 3.7 million pesos. Pastilan. Wala gyud kaligot kining usa ka tindira. Kay napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o sa Waterfront Police Station atol sa Baybas sa Sitio Lutaw-Lutaw sa Barangay Santo Niño sa Dakbayan sa Sugbo alas 4:52 kagahapon sa kadaon ang suspek na diganig 37 anyos sa Sitio Kastilaan sa Barangay Ermita. Tungod sa kadako sa gidaghanon sa drugas na nakuha gikan sa suspek, nagtuo ang mga investigador na big time kini nga tig-apod-apod og shabu nga nagtago-tago luyo sa yahang pagkatindira. Ba? Ya unsa man ni siya? Ha? Drug lord po. Pero agi ninyo eh, nga tinuol nga drug lord na inyuhang madakpan. Sige, kadaon sa maning ato akarong kuan kining ato ang drugas nagpatuyang magmayo. Oh. Puerte gyud nagpatuyang og mayo kasama Jerome ang problema sa illegal nga drugas. Okay. Dunay tulo ka mga pulis ay nagatubang ni sila kaso ron. Mao na ako ang tambag ninyo mga chief. Ayaw lang pala bilagi og kahat. Ha? Tanawa na. Sobrahan kahat. Napusasa na. Kining tulo ka mga pulis. Ang kaso rabaan nila? Robbery with homicide. Ayay, ila din ang gitulis di ay lahang. Kuan? Ilahang biktima pasumangil ang raid. Oh. Okay. Doon ay tuluto ka, doon ato yung mga pulis nga nag-atubang og kaso. Okay. Nireklamo man tong ilahang dinak kanana ang ilaha untang dakpon kasamang Jerome. Oh. Unya anay tabo. Dili man day mao. Ato nawa. So di lagi magpalabi yun og kahat ato ang kapulisan. Hinahinay lang. Aya palabi eh kay. Sobrahan mo kahat ninyo na kalaki langin mo. Oh, diay. Tuloni ka mga pulis. Gi-inquest ni. Diin man yung mga pulisa. Dito sa Baliwag City. Sa Camp Alijo Santos, Bulacan. Oh. Pataka silang panakop. Unya ang Police Regional Office Central Luzon ni-report karong adlaw nga reklamo nga physical injuries, unjust vexation, grave coercion,
slander by deeds ug attempted kidnapping may gikaso gawas sa mga kasong administratibo nga ilaha karong giatubang sa National Police Commission. Oh, dunay usa ka negosyante nagiduol sa pipila ka mga tao, posible mga asset, siguro to aning mga pulisa. Or nagpailagim sila nga mga pulis. Unya dad ununta ni ngadto sa sakyanan kini usa ka negosyante. Pero ningon ang negosyante ko aba ko isa nagnegosyo ra ko. Mistaken identity day. Ha? Mistaken identity mao lagi na daghan kaayo mga binuang nga magdrawing ang mga pulis magkasamas ilahang operation. Akong tambag ay palabighat kay Jesus. Tanawa ra niyo. Nagatuba na manikaso rin ng mga pulisa. Ha? Tulura ba ni sila kabuok? Kung sa may mahitabuan ni mga pulisa, yun. Gawas mga kasamang posible mga priso ni sila. Mga taktak pa ni sila sa serbisyo. Kaya pataka malagpan ako. Mas maayig yun mga chief, inyo ha siguro undaan. Doon na mo yung mga operation, di mo magpataka. I-surveillance yun, og sakto. O, gawa siguro og caught in the act. Kanang itawag og in flagrante delicto. Nasakpan yun ninyo, klarog yun. Aka na. Pero doon na pala mo yung panidaan, i-surveillance yun, nagsakto na. Mamistiki na identity mo, anak. Kadaghan na ba na nahitabo yun ninyo. Og tinud-on mo sa inyo hang gidakop na unya makapresent og mga ebidensya. Luoy kayo. Di lang kamo may luoy. Apil lang inyong pamilya. Oh, karon na ba daghan kita nakibawaan ay? Ubang mga pulis, mawalang gihapon. Naghulidap gihapon kining uban. Wagin gihapon itagam kasama ang Jerome. Bisang gipang kasab-an ni sila panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, gitas-an na ganing ilahang swildo, kaya ang point ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron dili makurakot ang mga pulis, aron masatisfy na silahang swildo. Panahon ni kanhi Presidente Digong, naghanto mga pulis na ginja caps, kasab-an ni Digong, ayaw nag-ninja mamuriya. Wa mamura ko suguan ang mauna inyo hang pamaagis operasyon. Karon na alangin gihapon. Ha? Pasumangi lang. Nga anti-drug operation, ang tuyo na ito, tulis. Paita, oy. Ha? Kung naara ba yung mga polis, ana, dirisibo. Iba, o, kung naara ba yun, ha? Paita, oy. Ha? Ang certificate of detention, dugay pa kayong pirmahan. Mga ODI, nanay suki-suki na ang piyansador. Taruha na niya diha, oy. Mga bunggo gani mo, kalaki lang mo, kurida siyon mo diha. O, kanat tumunan na niyang himo. Sige mo diha, pang-operate o niya, pang-tulison diha ninyo ng inyong handakpon, ang inyong operasyon, pataka lang labyog. Bisag guwaan na sila ang jurisdiction, love you gato, kaya ang tuyo, tulis. Paita, o niya. Ambot lang, di kumutuong may labot ilang hippie. So, dito sa Bulacan, itagam na gini, ha, mauna ni, ha. Kay pataka magpanakop. Oh, dadon taning usa ka negosyante nga to sila hang sakyanan. Nireklamo negosyante, o sabay ako sa, di na ako. Sumbalikon sa usa ka negosyante ang tulo ka mga pulis, wa na. Namungingi og mais daghang mga kaso. Kinira ba mga kasuha, makapapriso nila o makapatangtang sa ilahang serbisyo. Oras alas 9:27 mga kasama. Okay, sige. Hangtod pataron alas
dosis tungang gabi, ha? Kumusta? Oy, si Benjamin Romano Abrilia, good evening. Attorney ka na mga pulis. Ngayon ana, no, ang utok. Angan ng taktakon, oy. Mora ni, shout out po ko. Okay. Aha. Shout out ko sa ako ang classmate Marian Cabanada from Mr. Benjamin Romano Abrilia sa sitio Upper Barangay Tagbibi, Hindang Liti. Bandex Bandoy Erasmo Magali, suko ra ba bidyuhan? Kay mao di ay kay naay anomalya nga pulis sa Kalawag. Okay, mao lagi na ako abang mahibudngan sab. Kay do nay mga operation ng ato mga pulis. Oh. Kung atong i-apply ang revised rules of criminal procedures, og unsay i-confiscate sa pulis, kinahanglan ma-determine kana nga kabahin sa krimen. Oh. Kinahanglan ma-determine nga kabahin sa krimen. Nya. Yeah. Apply sila search warrant kasama Jerome. Kinahanglan maklaro magina sa search warrant. Og asa dapita ang lugar nga subjects ilang search. Panalitan ron sa usa ka apartment. Asa man nga door sa apartment ang subjects ilang search. Asa nga floor ang first floor o ang second floor? Oh. Unsa himuon sa ubang mga pulis? Ha? Ang ilaha ko nung tuyo, syabu. Sa diha nang gi-raid, gipagawas ang tagtungod sa kanana ang apartment. Gawas, labas kayo diyan kay mani medium good nga gamiton sa ato ang mga pulis Tagalog. Labas kayo. Oh, di ba? Bisuha nag sikat ang pultahan, ingon ay dapa, dapa, dapa. Mm. Dapa, dapa, dapa. Oh, dapa na yon. Oh. Unya katong mga naas sod pagawason. Ang mga pulis ra mao ay magsigi uting kay dito. Ha? Unya bisa pag tinuod nga dunay syabu. Butang-butang ang dito daghan. Bisan og usa lang ito kadik nga syabu ang nakuha sa sud. Ingon dayon nga lima kadagkong pakete sa syabu. Unya ingon dayon big time drug dealer. Unya ang kwarta, ang alahas pangkuhaon dili i appeal paglista sa inventory sa mga items na nakuha. Tanawa ra. Harap-harapan naman kayo. Oh. Dili na namauwi. Abuso na na. Unya usaw man ato pagkamalinaw ning atong katilingban ko ng ato ang mismo mga law enforcers. Gitawag ba ito sila kasama Jerome og law enforcers? Kasi sila mo ay mo enforce sa balaod, sa makiangayon nga pamaagi. Dili ka ilahang pangtulison ka ng ilahang mga subject. Oh. Maglingkod-lingkod lang. Masuspika na ka na. Adik-adik nagnaw. Nakapunta na. Ah, grabe ha. Kuyawa, adik-adik kagnaw. Naakay Arios imunungan. Naipatik imuhang buktun. Bisuhong agnakup kay ang naw ni mo, adik. Di ako'y kailan. Naingaw na, grabe ha, mga pulisa. Attorney. Ikaw at mag-apil hasta ako sinilas. Ano mo maulaw, anak? Ha? Kauwaw saan mo, eh? Mubati mong kauwaw. Ayaw ninyo i-underestimate ka ng inyohang dakpon. Kahit taxpayers ka na sila. Oh, das pastilan. Maulagi na. Atuan, wana. Nanayo ba mga pulis? Tagam na. Oh, duwa magmayo. Oh, kini uban ron, gawa pa ni undang-undang na mo. Ah, di gaya mo undang, kalaki lang yun mo niya, ha? Undangin na ginag siguro.
Oh, si Alma Opinya, good evening from Pit o Cebu City. Ah, si Birmia Montenegro, good evening attorney, dumot yun ang paagi nila dihas minority sa sinit. Si Rolando Baflorne, Talisa, si Bumi, naw ko ni mo as your Baflor. Okay. Antonio Codira Didasi, may gabi is sa nangatuhog o sawa pa mga tuhog. Evangelina Codinira, good evening. Aaron Kidharina, happy weekend mga kasama. Okay, thank you so much. Ha? Si Elsa Quintero, gigamya, Nashvildo Attorney, may gabi, gamyan. Tungod magunas bisyo. Mauna, mag sideline o panulis ni sila. Dili tanan, dakak ay mga polis, mga tarong, oy. Maglakaw-lakaw ko, saludo di ko ng atong mga polis. Kay daghang kay mga polis na to, mga ligdong. Ako ba sa kiat mo lang agi? Di naman ka mga mauaw. Di naman ka mga makonsensya. Ilang bata gagmay pa, apilog, hunggitan ng kanon nga tinulisan. Aha, okay, thank you. Joy Sariad, good evening. Oy, iwat ko ng BBM. Matod ang Benjamin Romano Abrilia. Sila buhat o kadaot, sila rasan muda. Mudakop, muna tanim o bala o shabu. Ngano tabun-tabunan mang naong mga ninja cup para dili mailhan ang ilahang anomalia. Pinahatan nga polis, manulis, tulis at tubangan. Pagkita na kong kaibungan, hibungan ko anak. Ngano man? Uno na ronda ato mga polis, ibarguho mga ginang silpon. Sa tagtungod. O, dili pa bidyohan. Ayaw. Bawal bidyo, ha? Bawal bidyo. Ganong bawalan man? Ikaw na o'y tagtungos balay, bawalan ka magbidyo. O, kitang CCTV, o. Gubong CCTV tuyo. O, sa may purpose? Ha? Musod og mga balay. O niya, ibarguhon imong silpon. Dayon, kitang CCTV, pamukong ka ng CCTV, o sa ilan tuyo? Nga mo man ay buhaton. So, kana palang daan, maka-question na ta, marag binuang gining kalaki, ha? Ha? Doon naging sila'y laing motibo, ani na. Pila na gawad ka mga sos. Mga gipangrakop nila, tiyabaw-tiyabaw, ay. Kaya maton palagi, ako ang nailhan, has paitang mga polisa, attorney, has na akong sinilas, giapil pagkawat. Mauwawsan mo ano eh. Daghang kaya mga polis nang tinarong silahang serbisyo. Unya, mauna niyo muhaton, makaangin mo. Mga polis na to, nga mga buutan, mga ligdong sa serbisyo, tungod lang ang inyong kainamaw. Unya, di pagid mo kamaong maulaw na, hasta inyo ang bata nga, gamay pa, nagkamang pa na, hungito ninyo, o inyuha pa ka ng patutuyon, o gikas inyo ang tinulisan. Pasti lang paitaluyas bata na pagas. Ilhang amahan nga tulisan. Alas 9:35 mga kasama. Sige. Oy, si Danny Almendra, good evening. From Orgilio, Cebu City. Oy, kumusta mo rin? Oy, taga Orgilio, oy. Eh?

0: tao ba na to nga mga police ron angay na silang i paubos og refresher sa kanilang basic lang under sa revised rules of criminal procedures, no? Refresher lang siguro. Particularly kanang rule on arrest under rule 113 o rule sa search pag-search under rule 126 sa revised rules of criminal procedures. Kaya wala naman yung nagkadimaw ang ilahang gihimo. Pagbitaw na, kasama ang Jerome. So, daghan kayo yung mga kaso nga tuskurti na nga dismiss. Kada sakpa naman, nga nag-drawing-drawing lang istoryang pulis. I-cross-examine as abogado, wana. Kamuritsing ng pulis. No, tingkay na. Unsa man na, ha? Diin man dahi ask. Pag-search ninyo, pila mo kabuok. Tulo. Tulo. Tulo rag yun. O, doon ay duhanas gawas. O, asa man kwartuhan ninyong gisod? Room 113. Kamurag yung tulo ni sod sa room 113. O, sakpa nito, what is ego? Unya, pagsuod ninyo, kitana mo tong kuan, akusado, nag-suyip-suyip og syabo. Ingon mo, kamurang tulusod dihas kwarto, yung usap niyo pagkakitas, akusado nga nag-suyip-suyip. Madugay, masakpan yun, resulta daghang kay mga kaso. Nga nang-dismiss nga tuskurte tungkol nag-ruing-ruing og istorya ng mga polis. Ay, no, anong ruing-ruing istorya, oy? Tumanan niyong tarong o unsay rules. Kasayang lang ninyong effort. Gawas lang og kanang inyohang gihimo diha, di ikina sineryoso. Ang inyohang gusto, tinulis nga trabaho. Pero kini ato ang mga polis nga tinarong gina ilang trabaho, mag-amping maya gina kasama ang Jerome. I-comply gina og pila kabuk testigo ang ikinahanglan. Kaguna yung mga ronda, number one yung testigo na ang tagtungod sa establishment o ang tagtungod sa balay. Number one witness, gina. Di pwede nga ang police na masigit, tingkay nga ito sa mga butang, unya ang tagtungod, di ka kita. Unya, igbutang nila sa apidebit nila, amaya na kay Mudruwi sa apidebit, ay. Nakawara na, mga dismiss na inyong kaso, sayang nga sa inyong kaso, tungkol na sa inyong yung pag-drawing o istorya. Tulungan na ng bisyo, ha? Kaya sa may tuyo ninyo, mag-ruing mo. Oy, shout out, Alan Pacaria. Benjamin Romano Aberilia, kanang attorney, wala na voters ID ron, no? Kaya ang aho, gung voters ID, wapag yun na kuhas kumilik, tugay na mga attorney. Ay, follow up lang palihog sa kumilik, ha? Kaya ang kumilik yun mo ay nahibaw, ana. Okay. Unya, wa na daw ang voters ID ka national ID na daw. Mao ba? Ala, sige, kumbati lang. Kinabahin na ito ganito sa life extension vitamin D3. Ibabag ka mo, nga asa kita cancer, wa na gipiling edad. Gender o ka-status nagpasabot kini. Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, nanay mahimong paubos sa risgo, nga mataptan o cancer ng usa ka tawo. Ang tubag, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, kisaligan kinis nagkadaya mga eksperto sa nagkadaya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at wala ninyo dito sa Consolation Branch sa Barangay Kansaga. Sa Cebu City na Himutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Oras mga kasama, alas 9.40, karamitang panahuna. Nauso na bitaw ning gitawag kasamang Jerome og Artificial Intelligence, kini bang AI. Gani, din ha sa Facebook, na ay mga aksyon na nga mga salida. Ha? Depende ma kasama kon ang producer ana asa. Pro BBM ba na or pro Duterte o DDS gani. Basta DDS. Ang mga hero din na, si Rubin Padilla, si Marcolita, si Bunggo, ama og ilaha mga hero, ha? Unya kulatahon og maayo si Tito Soto. Pero og ang producer gani kasama Jerome, ang Antay Duterte, unya klaro nga pro BBM, aw. Ang kuan pod ang mga bida sila si Tito Soto. Oh. Unya kulatahon pag maayo si Alan Peter Caetano. Wingon na ba na yun? DDS Pamor. Ato ng hisgutan, i-relate na to sa artificial intelligence kay wa kauyon ang ato ang mga opisyal sa gobyerno. Kay doon na manggoy daily video. Ah, ginadlaw din nila. Dito sa China. Ha? Ang mga bida, ang mga Chinese. Unya kita mga Pinoy, mga unggoy. Nga? Pastila, no? Okay. Okay, sana. Si kasaman GQ. Okay, ato kami na. Okay, ato i-check a report gikan sa patrol.
1: Ronda Presinto.
0: Radio Man, Josipos GQ Kihano.
1: CYHP. Tatak. RMN Report.
2: Well, sa mga pagsabag na Radio Patrol TV na barasaron sa nagraob na kagabihon, nagpabili niya malinaon ang dakbayan sa Subo. May malagong mga alarm maroon dito ba itong kabisan din sa dakbayan sa Subo, Metro Subo area. Sa report niya itong nakuha na ibanag ipaskanong kaso kaya dito sa asawa ginakop kini, bitbit ang warna maris sa kabisan dito ni Madakpis sa may barangay Media 11 sakop sa dakbayan sa Toledo. Pinuman malut si Kiniguara o pares na giluatan sa korte ang ginakop na ilahan sa pag-alag Binabintura sa Presidente Anjos sa paligon sa Kabaguma o lumulukosab sa diskutad ng lugar ang grupo ng polis na ng Kernel Attorney Bernino Rosirali ang ipistoy ng City Police mao ay ginakop sa mga suspect o bit-bit nila ang warrant of arrest na giisyo ni Robert Judge sa Jeline Hugo Tapia Minchapes ang presiding judge sa Family Court sa France at sa Regional Trial Court dito sa Toledo City ang maog kusado gitanggong na karo dito sa Toledo City Police Station. On board sa patrolan ni Radyo Man, Joseph Luciano, DYSB, Tanaka, RMN.
1: RMN, Radyo.

Express. Atong balikan mga kasama kining gitawag og AI generated video kag inadlaw ra ba ni? Ha? Mura da ini tilisirye kasamang Jerome. Oh, kaya ato ang kagamhanan wa kayo na ni. Kay kita may kontrabida. Oh. Kita'y kontrabida, pero ang ato ang naong kita'y unggoy. Ang mga bida ang insik, kita mga Pinoy unggoy. Gipublish kini sa China Daily. Oh, pastila, no? Ang Philippine government ni Auhag sa China nga mangayo og public apology, mga ipasaylo ba? Unya, wag tango na ning maonga pagpasalida sa AI generated video. Kay sumapa makadugang lang ni sa tensyon tali sa China og sa Pilipinas sa nagpadayon nga conflict sa diha sa Spratly Islands. Oh. Oh, sus, mawagtang pada na, ha? Ha? Karon nga niya atas AI, nga age, artificial intelligence, lisod na kayo na, eh. Oh, lisod kayo na, labi na China, kabutani mo ng China, siguro ikita mo request na, ha? Ganahan man po mga insik mo tanaw, ani kasamang Jerome, kay sila goy bida, unya ang kontrabida kita ng mga Pinoy nga mga unggoy. Pero gusto mo baos ang Pilipinas, magpahimo sab silag AI generated video. Oh. Kita bakahang mga Pinoy maoy bida, unya ang mga Chinese maoy mga monsters. Ila tong kuhaan og idea ang Lord of the Rings. Ay, daghan na kayo muhimo og mga AI generated video dress ato. Ha? Mga Bisaya pa kasama Jerome, Bisaya nila. Sa ato pa Bisaya gid ani. Ha? Ah. Unya katawanan pa kayo. Ipang-hire nila na. Ah, sige. Oh, kana og gusto nilang i-counter ning propaganda sa China, kakina niya. Ilaham gining propaganda. Kaya mapugnan ni mo na. Ah, mura nag punchline sa IFM. Mapugnan pa na eh. Ay, mapugnan pa na eh. Lisod na yung pugnan. Oy. Karoon bitaw, sa impeachment trial, kini mga AI-generated videos kasama Jerome, uso man kayo ni karon. Oh, kita mo ana niya, sige mag-sorb-sorb sa social media. Depende lagi kinsa producer. O DDS, aw. Basta kay, basta DDS gani, ibot kinang biguting Tito Soto. Pero og pro BBM ang producer unya Ante Duterte awa na kupo-kupo po si Alan Peter Cayetano di nagun kamarog. Mauniron ang mga panghitabo na ginamit ang artificial intelligence. Sa ako nang ingon, lisod tagpugong nani. Ha? Gawas lang itinood. Og mo sugot ang China sa ato ang hangyo nga. Hangyo man tanga, wag tanga lang tawan ang inyong AI nga generating nga video. Kadi man na tinuod nga kami mga Pinoy unggoy. Pero hiligan sila patuo.

o sa katagato, no? Ang mga Pinoy maoy, mga sakop sa kisaingan atong kuan, katong bida atong Lord of the Rings. Ha? Di ba na ama to'y may sikutan ito nga, bro to, oh, bro to, pas ato, kasi luwa na ako kakuan, nalimot ako. Ha? Bro, ikaw kasama dyan mo'y maayo kayo mo'y mumaray sana, kay purti mo'y mutan ako itong Lord of the Rings. Oh, kapila man to nga, episode. Oh, na episode 1, na episode 2, no? Ha. Anak ka, mag-Lord of the Rings po ta diri. Oh. Ang mga monsters, mga insect po. Ang ni-publish niini mga kasama ang China Daily. Oh, kining China Daily. Gipanag-iya man ni sa China. So, maura naka ingon jud ang ato asab nga gobyerno nga. Ah, kini ni ang maunga AI generated nga video ang nagpaluyo ani ang China yun. Oh. Kabahin kini sa ilahang propaganda. Oh. Kabahin kini sa ilahang propaganda. Kay padayo magud ang ato ang conflict aning Spratly Islands, ang West Philippine Sea. Oh. Onya, gusto baka sila nga mag-condition po ang huna-huna sa mga netizens nga, uy, sa China, hindi na. Sakto. Kay unggoy rin tinood ang mga Pinoy. Bawa na ni Ron, mora og battle of AI propagandas na ni. Unya, may bawaan kung kinsay mo daog o kinsay mas daghan og views. So, pastila, no? Ha, sige, power mo ka ni ato, ah. China, si bato lang tayo ng AI. Kumain lang ni, kaysa AI raman. Magubat tayo ng AI. Oh, pinadaghan ay tayo ng views. Pastilan. Ang oras, alas 9:51. Mga kasama, okay. Ala. Ah, si Erwin Sara Sanupa, good evening attorney, from Barangay Bugil, Mualboal. Minaron, si Kirino Sibuko, may pa kuno mag-inom ng lagkulapoy. Ah, inoon, ay lang kay palabi, eh, kahit na. Ipong niya mo ala, ha? Si Bandix Bandoy Erasmo Magali, checkpoint kunuhay, pero motoray parahon. Nga doon ay nila, dili nila parahon ang four wheels. Dili ay mo expire ilang lisensya o rehistro sa sakyanan o krimen. Nga doon na aman mo sa lugar ng ngit-ngit. Uy, bawal ba yan sa mga polis? Nga doon sila sa ngit-ngit ng lugar mag-checkpoint. Kinaharan, hayag yun. Maod ay motora parahon ninyo kay mag-lupin di ay mo. Aha. Matod pang bandoy. Iay pa mo. Si Ray Leones. Good evening. Shout out. Minaw diriron sa ilang-ilang Danau City. Kaban ni Tatay Edie Perez o ni Wilson Batoon. Oy, sige. Salamat kay Wilson, eh. Si Wilson Batoon, mga kasama. Okay. Isigot niya tag pipilak. Kalabot aning ato ang impeachment trial. Ang kanding pastilan.

0: Ang oras makasama alas 9:53. Padayam lang i-question sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang authority ni Chief Escudero as presiding officer. Okay. Ato rago ning lakbitan ko nobi ang balaod sa impeachment. Ha? Atong i-check ang Article 7, Section 18 sa 1987 Constitution. Atong tagsa-tagsahon kay balikan tani pipila ka mga legalidad sa impeachment. Areo na ta sa Constitution na to. Article 7, Section 18 sa ano, Article 7, Section kadali, ha? Kay under ni sa Executive Department sa provision ba? Sa 1987 Constitution. Oh. Sa impeachment mga kasama nga procedure. Oh. Unsa may procedure mga kasama og duna impeachment, amao na maneron. Ha? Unya pila ka mga senador ang gikinahanglan para ma convicto sa impeachment ang impeachable official, two-thirds. Okay, bawa naman taan na. Ha? Bright naman kayo mo. Oh. Unya, kinahanglan, 16 yun. Nagkasungag mga kasama ang baruganan sa uban nga mga legal experts. Doon na niingon nga pinahanglan yun ang 16. Ang uban niingon nga dili kinahanglan ang 16. Ang mahinungdanon ang two-thirds nga gi-require nga buto under the 1987 Constitution ma-comply lang. Oh, ang mga expert man sila, tanaw na to og unsay mahitabo niya ni ini, no? Unsa may mahitabo niya ni ini mga kasama kay kada adlaw ra ba sa ako nang giingon muabot og 70 million. Sus. 70 million ang gastuhon para sa impeachment trial. Og kung anong lagi ni itukod pa ni mga kanang itukod pa ni ba og mga projects, ada ko anag yung mahimo ani. Oh. Beta na ang tasaning kuan kinini ang provision sa impeachment pa kasama under the 1987 Constitution. Ha? Okay. Mauni. Mauna ni siya, no? Karon nga ito ang ato abang gi tuki karon, ha? Mao na ni siya makasama ron ang impeachment trial nga padayon ninyong gi monitor. Unya unsa may lintunganay ka ni ini? Oh. Hangtod kanus akutub kining issues impeachments. Okay. Okay, correction. Dili under sa Executive Department under this Article 11 sa 1987 Constitution ang provision sa Constitution Article 11 sa Accountability of Public Officers Section 3. Oh. Suma pa din hi, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Sumbawa na ni Ron. Ni sugo na gin sila, no? Nakasugo na sila, sila hanggang buhaton as mga senator judges. Ningon ang Constitution under Article 11, Section 3, paragraph 6. Kung ang presidente maoy gipaubos og trial, ang Chief Justice sa Supreme Court ang mo preside. Pero dili makabutar. Oh. Unya, gikinahanglan ang concurrence sa two-thirds sa tanan ng mga membro sa Senado para makonbikto ang impeachable official sa kasong impeachment. So, 16. Kay 24 man sila kabuok. Ang uban nga mga legal experts ni ingon nga dili, kinahanglan 16 oy. Kay dito na to apilog. Ihap sila sa bato. Sila si Jinggoy o si Marcolita. Kanarang naa nga active nga maka-participate sa impeachment trial. Pero mao naman to'y giingon ni Chief Escudero. O ni Wen Kachalian, nga 16 yung kinahanglan. A problema, makabot ka ng 16. Ha? Sa tanaw ni Mukasam Jerome, kaabot ka ng 16. Ha? Now, sa kun lain nga opisyal ang ipaubos o impeachment trial, wa na hisguti. O ang Senate President Pagyod, ang kinahanglan nga mag-presiding officer. Oh, wa na hisguti no? O niya, laing question na ni, makabutar ba si Chief Escudero? Nga siya man maoy presiding officer, no, naa siguro na sa ilahang rules. Kaduna maguna sila yung mga gitawag og internal rules. Og naa silahang internal rules nga dili kabutar kay maoy presiding officer dusira karon og sulit gining majority block nga ilahang ikonbikto si Vice President Sara Duterte dusira sila kabut. Oh. Pero og makabutar si Chief Escudero, 3-0 sila kana og sulod lagi ng majority block. Silahang pagkonbikto kang Vice President Sara Duterte, disodo na sila angang bitaron dire sa minority. Kisa may posible lang mabita niya na adiha si Lorin Negarda. Og ang managsuon nga Camille og Mark Villar. Og maapil si Chief Escudero og butar, unya conviction ang iyahang buto, silang majority black magkaiusa, nga konbiktuhon yun si Vice President Sara Duterte, aw, konbikto dining ato ang Vice President. Pero, og dili kabutar si Chief Escudero, magliso na sila kuhag di sa ayos kasama, Jerome. Ha? Kakana mga nahabilin, sulid naman yung kaya ng mga Duterte. Ay, kung na maka-convincer silang Robin Padilla, maglisod sila eh. Maglisod silang convincer ni Bunggo. Oh. Maglisod silang convincer ni Alan Peter Cayetano. Og ni Pia Cayetano. So, hangakon sa ang prosecution ani. Hangak sa niya eh. Para sa mga sinador ng mga judges ron, nga makuha nila ang 16 ka mga numbers nga maoy gi-require sumapa sa two-thirds under the 1987 Constitution para makonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. So hangak sad sa prosecution, makuha kanila akong namong 16. Unya, laing trabaho unog mayo karon sa defense panel nga ilahang makonvince ang uban nga mga membro sa majority black, pinagi sila ang mga arguments na kinahanglan mo pakanaog og acquittal nga hukom kining uban nga mga judges nga una nang or nagpakita na og posibilidad og unsa ilahang buto og nagpakita nagposibilidad nga ilahang hukom ipakonbikto yun si Vice President Sara Duterte. Oh, sa ako nang giingon, og mo apil si Chief Escudero, og butar, kana og gitugtan nga makabutar, unya solid ang majority block nga ipakonbikto ang vice president, unya makuha nila sila si Camille Berliar og si Loren Igarda, wa na konbikto nga to ang vice president. Pero og dili ka butar si Cheese, bisan pagma kumbinsa nila si Loren Igarda og ang magsuong Berliar, kinsira sila buhok. So ang resulta, madismiss na ni. Pero ato lang huwaton, ha? Kan ato ha, pangagpas mamalang na. Wa man ato hisguti ang merit sa kaso. Atong kita naudaan, ugo sa mga posibilidad. Dirita sa mga numero una, nining ato ang mga senador. Nga posibleng mo desisyon pagkonbikto sa vice president or ang uban mo desisyon para iabsilto si vice president Sara Duterte. Ang oras, mga kasama, alas 10:05. Sige, kumbati lang. Si Fajardo Gisa, good evening kasama. From Mapulo, San Roque, Liloan. Salve Kalago, good evening. Asa kulong sunog. Tayo ba'y sunog? Nanas kasama ang GQ. Para nga to. Okay, ato ko lang i-check niya kasama ang Jerome, ha? Good evening, attorney. Sa shout-out ko ni Jimboy o GC nga namina ron sa Nuda, Chiba, Japan. More power. Ato pa ngayon, anong report si kasama GQ? Kaya naamay ng utana, Goder. Pero ato ang nahibawaan, fire out na ko, no? Siguro nang sunugin mo na matikdan karoon ng gabi, no? Fire out na. Yeah, okay na kasama GQ? Wala pa? Okay. Si Billing Kahis from Trinidad, Bohol. Lucy Datulaita Elevera, good evening. Okay, thank you so much, madam. Onya, si Ray Leones, good evening. Shout out. Mina din ron sa Langlang, Danao City, kauban ni Tatay Edy Perez o ni Wilson Batuon. Okay. Sir Renz Vera, good evening. Oy, kamusta naman mo niya, oy, ha? Good evening ninyo, Hruti Hatanan. Ato ang mga OFW, mga kababayan nga nakatutok sa ato ang programa sa pagkakaroon. Kamusta mo diha? Oy, si Amy Suarez, good evening. From Davao City. Kamusta ito ang mga kaiksuna din ha sa Dakbayan sa Davao. Kumusta sa danga ito ang mga bata sa pagkakaroon? Kumusta naman ang inyuhang pag-eskwila? Atong i-check ko no ang patrol. Yana si Radio Man Josipos GQ Kihano kasama GQ.
1: TYHP Tatak RMN Report.
0: Yes, Jex. Hi, Jex.
2: Idara sa ron sa kagabion, doon ay itubag nga aroma sa sunog sa may upra para na kayo na paong na tabang sabi sa mga residente sa Anis Kuntan na lugar. Dugang report na ito na nakuha na nakapag ito sa kababaeng na ginoon ay walid individual ka drug pusher. Yan ay marakwi sa may sitio na luto para kasi ito niyo ning dakwain sa subong as kwat o takna sa Kadlaund. Ganakwa nila sa pangalag Bilinda at sa City Adyo sa Panigon o Glumurupyo sa Nesgutat ga lugar. Ang maong babae ng suspect na nagpagkinsin sa supervision sa mga pagkima sa Bilinda 7. O magigipan niya sa kasipana ang iligal na kaliho kami pabalik ang iligal ka drugas na kuwag sa mga nagpan ang panidos ka mga pagkating dahag sa mga mutimbang ginikilin to 50 gramos na mabalagapin sa 3.7 milyones pesos. Edward sa patrol ko niyo, Radyo Man, Joseph Fusiano, DYHP, Tatag, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Ang oras, mga kasama, alas 10:08. Sige, panayon ta sa toa, karong tulamanon.

Okay, ano uwan ka ganiha no? Okay na po rin o tapag uwan na uwan. Dali o trabaka kayo to. Dali na po kayo. Si Mafia at Chico, good evening from Japan. Okay, thank you so much madam from Japan. Ha? Darling, sa'yo sabuntag magsigit at jogging-jogging. Okay. Kamusta darling? Kamusta man ang ato ang mga kaigsunan, ha? Ang lawas mo pagkasiksigang makaliban. Pagkahugot sa panit mo murat. Alas 10:09 mga kasama, karong sunod semana. Ang kabahin sa focus sa prosecution ang pag-establish sa sumapa mga hidden bank accounts sa ato ang Vice President o sa iyang bana nga si Manasis Carpio. Oh. Karon pwede ba nga ang Senado mupatawag sa taga Bureau of Internal Revenue kon BIR? Aron ipahibaw kung pila magyudi ay ang anaa sa bank account ni ining magtiayon nga si Sara Duterte o Manasis Carpio. Ha? Sumapa sa spokesperson sa impeachment court nga si Reginald Tungol nga pwedeng i-apply katong kamaagi ni atong tuig 2012 nga impeachment trial batok ni kanhi Chief Justice Renato Corona. Oh. Mga 14 katuig na ang nakalabay nga ang BIR wa na makabalibad pagpahibaw kung pilaman ang bank account ni kanhi Chief Justice Renato Corona. Human ang kanhi presidente nga si Noynoy Aquino, no? Human ang BIR nakakuha og authorization gikan kang kanhi presidente Noynoy Aquino para i-subpoena ang mga tax records ni kanhi Chief Justice Renato Corona. So, panalitan og musumpina ang Senate Impeachment Court nga, oy, BIR, tagaere madire, o mga records kung pila mag-deposit aning ato ang Vice President o sa iyang bana. Mahimong mo balibad ang BIR nga, Your Honors, under me sa gitawag o Bank Secrecy Law, di mi basta-basta nga mo release o pilay bank account sa ato ang Vice President o sa iyang bana nga si Manasis Carpio. Pero og sundon ko na itong nahitabo panahon ni kanhi Presidente Pinoy, naghihatagan niyag authority ang BIR para mo present sa tax records ni kanhi Chief Justice Corona, mahimong i-apply ko nung karon. Pero kinahanglan, buhatag po og authority ang ato ang Pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. nga ito sa BIR. Aron mo present sa mga records sa mga kwarta nga na-deposit sa ato ang Vice President o sa iyang bana nga si Manasis Carpio. Kailaham gining utingkayon og mayo. Ha? Dugay-dugay naman gining inutingkayay. Oy. Ha? Og kwarto pa ni kasaman, Jerome. Wala. Ang inutingkay, abot na gis kisami. Ilang utingkayon gyud sa prosecution kon unsa man ni eh. Ha ngano nga manigi diga sa statement of assets liabilities and net worth consultant sa tuang Vice President uni ato aragi kang Vice President ang nihimo ana kana og tinuod man sila ka ano uban nga mga senador mga ni tug-an yung tinuod o pilay
ilahang deposit sa bangko? Oh, nitong ang karas tinuod kasamang Jerome. Amot lang. Tugan bakas tinuod. Oh, di ba kaha? Perti pang hunita makasamas bakak. Karon lang kada sintro malagi na investigation sa Senado ang ato ang Vice President. So, maunig mubron sa ato ang prosecution panel. Nga ang taga BIR mismo mao present o mga tax records sa ato ang Vice President. Aron! Mauting kayo na yun. Kini mga hidden wealth matod pa sa atong Vice President o sa iyahang bana nga si Manasis Carpio. Alas 10:14, mga kasama. Okay. Sige, unsa man mo diha, ha? Nag-irag-irag na ba mo sa inyo, ha? Sige, irag-irag lang una, ha? Si Sarina Burong Amado, good evening. From Matalom, Liti. Okay. Wilber Lee Donaldo Sabanal, good evening. Si Jen Limpag Surila, mayong gabi. Pagkalabing darling, sayo sa buntag magsigit at jogging-jogging. Hala. Inikagabi kita magkising-kising. Sweetheart, pagkanindot sa dukhan mo mag-ibig. Ang oras mga kasama, alas 10:15. Ang lawas mo pagkasisi. Kapas-pas mo dayo eh, si Sarina Burong Amado. Ika Dennis Matalom Liti o si Wilber Lee Junaldo Sabanal. Shout out ni Jane Limpag Surila. Good evening. Okay. Good evening ninyo ni Hawi. Okay. Tungod mga kasama sa mga sunod-sunod nga krimen nga na-involve ang mga minor di edad. Doon ay sugyot karon. Kakining ato ang mga barangay tanod, kinahanglan gina silang paiskwilahon, ipaubos lang schooling. Unya i-train kini sila. Unsaon pag neutralize nining mga batan-on nga mohimo og krimen dinha sa nagkadaiyang mga eskwelahan. Unya karon wa mga batan-on dili man nila himuon sa sud yon sa school campus adto na mas gawas kasama jero. Mag-abot-abot na malang daan sa gawas. Okay ras ato ang panahon kasama Jerome kay ang ato aramang kumo ato'y mga paksi. Karon ang mga bata kay magdaan magpusil. So doon ay sugyot nga ang ato ang mga barangay tanod ipaubos og schooling o mga seminars aron matabangan ang nagkadaiya nga mga eskwelahan pag secure sa seguridad o maminusan ang mga insidente sa away sa mga batan-on dinha sa nagkadaiya nga mga school campuses. Okay karon nausa masani ato mga batan-on ron. Sunod-sunod ba nilang gihimo kasama ni Jerome? Oo. Sunod-sunod nilang gihimo. Magtakot-takot sa mga insidente, no? Oo. Human atong takluban. Nagkadaya nga mga eskwelahan. Nagtakot sa nasa mga bayolinti kayo mga bata. Pastilan. Muna akong giingon lagi ninyo ron nga usaha masabgod. Ang ato ang mga balaod din sa Pilipinas, istrikto man kayo batok ni ining gitawag og corporal punishment. Kaya ang ato ang mga bata, di ginato ipalusing dunggan, di nato ipalatos, dili pakasabaan. Ha? Mas maay tingali, tugutan lang na nato mga maestrang mo, kasabas ato mga anak, aslo nga madadapa. Ha? Kaya ang ato ang mismo nga gobyerno mao'y mospoiled pag-aya ni ato ang mga bata. Oh, kay
sa ilahang pag-eskwela. Mismo kasab-an sila sa maestra. Miingon na yung bata nga, sige ron ma'am, sila abuse ka ron. Hadlok in taon ang mga maestra, mga maestro, no? Hinoo ni Adto Sad, naagidaghan sad nga mga maestra kasama si Rob, kasagaran yun nga managmal og mga bata. Mga maestra yun. Oh, ang mga maestro, naasad pero dili kayo. Kasagaran nga na-involve og mga corporal punishments ni Adto, kaya doon naman mga ginikanan kasama si Rob nga mga reklamo. Ipangkihang atos barangay ang uban nga mga maestra kay ang ilang anak gip gilusi ang dunggan nya naara bagyoy uban nga mga maestra ni adto nga ang paboritong lusion ang imuhag yung bugan. Sige kag tabi adulon lang kay sa maestra. Oh, yun din ka, dili magsigtabi panahon sa klase. Ha? Sus. Ang diri magisbugan, dapit mo ilusiun. Kanya, ang mga bata, manumbong ka na nilang mama o papa. React mo na yung mga ginikanan. Sulngon si ma'am. Wawa na. O sa siguro Guinness factor, nganong giwagtang ng corporal punishment nga i-impose ni adto sa atua mga maestra o mga maestro ngadto sa ilaha mga estudyante. So doon ay mga sugyot, kining ato mga tanod. Ipaubos sila og training. Ha? Ipaubos og training ang ato mga tanod. Oh. Oh, unya tudluan kini ang ato ang mga tanod ug ano kanang arnis. Oh. I-deploy sila sa nagkadaiya nga mga eskwelahan tinuod kasama ni Jerome. Oh, nga istriktuhon og maayo ba kay tungod lagi ato nahitabo sa Tacloban. Karon napagihapoy mga public schools nga ang mga estudyante hugot yung kayo ang inspeksyon. Ha? Ting kayo yung ginambag, o tanaw ang ginambag, wala ba na'y kutsilyo, wala ba na'y pusil. Oh. Pero karon ang mga bata, kaya adto naman po maghimog bayulin sa gawas sa eskwilahan. Magbadbahad man kining uban, nga bantay ka na ko, ha? Igawas na tos eskwilahan, bantay ha? Ha? Oh. Naamagoy mga bullying diha sa suod sa eskwelahan. Oh. Mao na akong giingon nga nausa man ini aron. Mao ba ni ang effect tungod kay ang atoa mga maestra o mga maestro gibawala na nga mo himo og corporal punishment sa mga bata. Pero dili po ni hinoon na limsa para sa mga ginikanan. Sakit naman sa iyong ginikanan ba? Nga makadungog ang ilang anak gilusi. Oh, ang ilang anak gilatos og lipak. Oh. Katukbang mga maestra po ni Anto, sobrahan na po itong ilaha. Oh, ang ubang god, labayon og lampasong o. Muliin taong bata, makadugo ang o. Natural reklamo yun ang ginikanan. Oh. Pero dili kayo pasobrahan. Di ato okay na masab kayo ang mga produkto sa ato ang mga karaan ng mga maestra ng mga maestro. Nahimo man po silang profesional. Karon ang uban ato mga bata, murag wa na kitahod nga to sa ilaha mga maestra ng mga maestro. Dili hinuntanan. Ha? Daw yun ay inuho na lang ang ilaha mga maestra ng mga maestro. Diha bitaw ko'y klinti nga public school teacher, lalaki. Niundang siya sa iyahang pagkamaestro. Ha? Kabatod pa niya, sus, attorney, kapoy, kayo, pagkamaestro. Ha? Abot nga to sa eskwelahan. Tungod ka di na ta makapangasaba. Kita na mahinoy buli-bulihon sa ato ang mga estudyante. Ha?
mental depression in taon to siya. Oh, naapiktuhan yun ang paminsars uto kay basi na pasaran ng tao to kaon. Oh, kay sobrahan mas problema. So, ang ato mga tanod tinuod, dakog matabang, pagbantay sa nagkadaiya nga mga iskulahan. Oh. So, ipaabos ni sila og mga seminars, mga lectures, o guban pa, o saon nga effective ang ilahang pamaagi, samta magbantay sa nagkadaiya mga iskulahan. Kaya nga ito, agong mga pulis, daghan ang taong kayong trabaho. O niya, pila ka mga tao ang bantayan sa mga pulis? Oo. May mana ang tanod kay panalitan ni anang barangaya na iskulahan niya sa pikas barangay wa iskulahan. Pwede siguro magtampo-tampo ang mga barangay o tanod nga, oy, kami nga barangay, kami banterong adlaw sa iskulahan. Oo. So doon na po, o kami na po nga barangay. Schedule-schedule ba? Oo. Labi na nga tos mga bukid-bukid na. Nga usa na kabuok iskulahan, o niya dagha mga barangay magtabang. So pwede po nilang tabang nga na o bantay ang mga iskulahan sa ato ang mga barangay tanod. Oo. Then, labi maayo, ginunta to doon na yung mga blue guards. Kana ang kimoy sakto ba? Na ang ato ang mga eskulahan doon ay mga blue guards. Una, siguridad kanas ato ang mga bata. Ikaduha, maalilang po na natrabaho ang ato ang mga security guards. O, kanaghanta mga secure floating pa silang agency, kanagpabot nga doon ay klinti. Ang uban, reliever pa lang. So, mas maayo nga. Matabangan po nato ang atua mga security guards o supposed di ang mugasto ang atua untang gobyerno. Kagasto ganing atong gobyerno o 70 million matag-adlaw sa impeachment. Karon, ako ang nahibawaan tungod atong insidente sa Tacloban City nga dunay mga batanon ang namusil sud sa classroom. May mga ginikanan pinagi sa Parents Teachers Association ang nag-amot-amot yun. Oh, ako nahibawan, uban. Tagkuan ko nung adlaw. Tagpiso ang adlaw. Aron lang yun. Tunay ikahatag nga honorarium sa ilahang mga mubantay sa eskulahan. Okay na po tinuod na. O sa naman po tao ng piso, gutawang adlaw. Ha? Please, so, tagpalit anag snowbear ang piso, oy. Pila ang snowbear ron? 3-5. Kuha mo pa na yung piso. So, piso kada adlaw tao na uba mga bata. Para lang maka kuha sila o mubantay sila ang eskulahan para maka-hire o mga blue guards. Kining uban na ito ng mga public schools. Sa mga private schools, kasagaran na ang ginay mga blue guards. Oh. Pero sa public schools, maunay problema. Kay wagi mga blue guards kasagaran basta public school. So, amot-amot oy. Ang mga ginikanan. Kana mo ay angay yung amutan. Kaya para man sa siguridad sa inyong mga bata, angay lang yun mo mag-amot-amot. However, labing maayo ginunta, kung ang ato ang gobyerno na lang, mo ay pagastuhon, kaya 14 na kuang maniayag kwarta sa ato ang panggobyerno. Nga mo na mo budget ba ang ato ang national government og pilay angay nga i-allocate sa eskulahan pagswildo sa mga blue guards nga makabantay sa mga bata. Bubintaha magina mga blue guards. Kaya number one, doon ay training ang ato mga blue guards. Number two,
Professional po ang ato ang mga blue guards sa ilahang trabaho. Oh. Naagis lang training. O niya sa professionalism. O maghisgot o pagbantay sa seguridad. Ana-ani-ana ang ato ang mga security guards. Oh. Ang gobyerno ito ay pagastuhon. Postlan lang sigit ang pangutang din, hey. Kapuya, bitaw, no? Sigit ang pangutang. O niya, wakakwata ka kita kayo mga projects. Kahit ato na kita yung mga projects lang. Bisag usa lang kabuok. Gamay nga building para health center. Wakamang kita kita. Ha? Hapit na lang matapos ang term sa ato ang pangulo. Mawalang yun gihapon eh. Ang ato ang ekonomiya, nagsige lang gihapog tinga karong panahuna. Ang palaliton, puwerte yun gihapon. Hasti lang, mahala. Ha? Og mahal mang atong palaliton panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, makaingon yun ko nga karon mas grabe oy. Ha? Mas grabe kamahal. Oy, shout out, Romanita Sulod. Si Rodrigo C. Marcojos. May gabi ili ha. Oy, Rab Talapi Bukul. Day, imo na tanan. Thank you so much. Aunsa maghani, no? Marot-horot yung haning opposition kasama ni Jero. Ha? Kaya mura man, og. Ha? Pila na mo nakakabuok aning posibleng dili nila kasuhan? Kaya karono, si Kaitano na po. Ha? Si Kaitano mo'y ipanungugdungog sa NBI. Mauna si Alan Peter Kaitano, sa iyo kayo natingog. Usa man, ako maoy imong ipasabot, ana. O, mutingog na ko, kaya ako may imong ipasabot, ana. May kalabigita mo kumulis sa kuwago sa palarong pambansa. Ha? O niya, ilang kasuhas kay Tano? Prisoners kay Tano saan? Oh! Yeah, si Rubin Padilla. Kinsa pa? Napa na mga bilyar? Sus. O mauna. Kinahang lang gin silang na-i-decisize kabuok. Ha? O doon na sila ipapriso, kinahalan, dili mo minus o disize ang mahabilin munya pabor nila. Kaya sa karon, ang sahabig sa minority black, ang magtingog-tingog ng mga abogado din ha, kinsa man, si Alan Peter Kaitano o si Pia Kaitano na lang. Wala yun. Ha? Si Alan Peter na lang o si Pia Kaitano. Pero ang mukumbati o mayo o dibati, mauman si Alan Peter. Oh. So, saw-saw lang in town sila si Rubin Padilla. Unya si Bunggo gani. Wa, man kaya na tingog-tingog si Bunggo na. O si Bato, wapatato ni Ikyas. Aw, kada na ah. Gamit kay tos Bato. Si Marcolita, wa patumapriso. Aw, gamit yung kay tos Marcolita. Kaya kina niya ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, pang-impact niya sa mni. Kinahanglan doon ay dating. Ngatos mga tao ang ilahang mga arguments. Oh. Although, limited rin yung mga pangutanas ato ang mga senator judges, however, ato masabtan nga ang ilang pangutana, kinahala maging pabor nila. O aritas majority black, ang klase silang pinangutanaan, nga piton yun og mayo si Vice President Sara Duterte. O aripontas minority black, klaro ang ilang pinangutanaan nga. Kinahanglan ang witness maka sulti nga
makasulti og mga butanga maka hatag og impression nga tos mga tao nga inosinti yun ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Unya karon pila na malang kabuhok ani sus paruta ni murag kamunggay ning harusan og mayo ha pila na sila kabuok ron nga mga wa na nga priso ha si Alan Peter og ipapriso panalitan lang ang mga bilyar og ipapriso panalitan lang kisa na malay naas minority gama na lang ha Rubin Padilla nya si Bunggo og palusan pug warrant priso po sige na sila panga priso niya. Oh, sige lang pangapriso ka sa Manjaro. Mauna ba mga netizens na ingon nga, naunsa man tao niyo ay, ha? Unsa man? Come on lang gidiha, pirmi, ha? Pamilin po mong amo ay. Oh. Ano na lang, pirmi? Pamilin sa mong amo. Pamilin sa muog para amo. Now, maulagi na sa akong giingon ninyo. Og prisohon si Alan Peter. Unya ipaprisosad si kinini ang panalitan og doon na po isyo nga itong Pia Cayetano. Unya, ipaprisos Rubin. Sus. Ipaprisos Bunggo. Awa na. Kuya, iglang pinigid kasama niyo. Kung ilahang prisuhon kasamang Jerome si Alan Peter Cayetano, ang mahabiling abogado mo nalas Pia. Ipapreso po na Spia? Na. Wa na abogado sila. Lahira mag-abogado kay makasabot ba og mga objectionables og dili ang ebidensya ang gi-present magamit ba ng ebidensya o dili? Wa na. Ha? Mauna karon si NBI Director Matibag, doon na siya'y gihiskutan nga anomalia sa usa ka business. Nitingog na si Alan Peter Cayetano nga, unsa man, ako'y imamang ipasabot, ana? Ha? Matibag? Ako ba'y gipasabot ni mo, ana? Matibag? Oh. Hindi mo ako matibag. Kalabot man din sa gitawag og SEA Games oy niadtong 2009. Kaldiro nga issue. Kaldiro issue. Matod pang Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano niadto man ning Miyerkules niya na isugutan. Iyang giakusahan si NBI Director Melvin Matibag nga ni intimidate nga to niya. As Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, human ang NBI ni announce nga imbestigahon ang sumapan mga anomalia nga nag-involve og infrastructure sa dihang gi-host sa Pilipinas ang SEA Games niya itong tuig 2019, ang 2019 Southeast Asian Games. So, si Cayetano ni Ingaman, nga nung, ako may chairman na, ako pasabutin mo, ha?
Huwag mo kong takutin matibag, kasi hindi ako matibag sa'yo. Oh. Sumapang matibag, oh. Dunam ko'y kanabita na yung butangan o kung ano, kanang kaldiro na itinuunak. Tawag anak kasama Jerome.

14 sukuan ni Kaitanoy. Matod pang Kaitanoy, sa matibag, imo na kong imbestigaron. Na sige, i-appeal ni og imbestigar kung nganong nagpa bungot ko. Nagpabungot-bungot sa Tinoo sa Kaitanoy ron. Tag-as man iyang bungot tinood, no? Pastilan. Oh. Nadaot lang tungkol sa dito. Mabilin dihang abogado si Pia na lang. Ya, pagkitaan na po nilang Bikil si Pia. Nga. Usama po na yung Pia, ha? Ang imong isoon, mahal kayong kaliro, ha? Usama na imong Pia, diha. Wa ka dihay kaha. Pastilan sa... Hurot-hurot gila ni Purmaha ni ha. Oh, mahurot-hurot yun. Og tinood maning claim sa minority black nga sila yun mag-target ani. Ha? Masumangin na lang ni mga kaso. Kaya og tinood, anay pa kuno ang administration sa Crusada Bato Corruption. Nga no nga man to pa imbestigari ang mga nagmalita. Na-divert naman kunong issue. Ha? Nahuno naman itong issue sa flood control projects na pwerte yun. Grabing corruption na ito. Karun, balingling nga itong issue ni Marcolita kanidawat og 75 million nga campaign funds. Karun, ibalingling na po nga ito sa ang issue nga ito kang Alan Peter Cayetano kay sumapan ng Huertas Caldero. Saman, mga hulot na silang pangapriso niya. Ha? Wala na aligre noon. Kapamintaha, mga tinuos Alan Peter Cayetano kay musukol man. O diha pa to sa Marcolita o si Bato, kana ang tato. Ani ko, ani, Chibiro, kay 2 minutes ramang yun. Niya, gunahan man kayo sa Alan Peter Cayetano nga mulapas pag 2 minutes ang iyahang pangutana. O, das follow up. O, boy, gusto ka ni Alan Peter Cayetano. Niya, mabaraw man. Wala na po. So, samot yun. Mas maya matutudaghan sila. Nga, primero mga tana, Marcolita. Sunod mga tana, si Bato. Sunod mga tana, si Alan Peter Cayetano. Sunod mga tana, si Pia. O, kana. Murag kumati-kumati yun. Pero karon, wow. Ha? Wala yung kaya taon. Kana makaingon ta nga underdog ron. Ang minority.

kani Alan Peter Caetano nya mabaraw man awa lain na pod so samot yon mas maayo matuto daghan sila nga primero mga tana Marcolita oh sunod mga tana si Bato oh sunod mga tana si Alan Peter Caetano sunod mga tana si Pia oh kada murag kumati-kumati yon pero karon wai ha wai kaya taon kada makaingon ta nga underdog ron ang minority black but wa magpas ang unang testigo mama oras pamahayag sa unang testigo unya may chance nga mo conflict sa pamahayag sa ubang testigo may pagdilit na lang i-present. So kada na as strategy po na sa habig sa prosecution panel. Pumintaha po ni noon kay sinangka kada witness panalitan o kada witness kasama Jerome duha kaadlaw o tulo kaadlaw ang ikonsumo ana. Sus. Grabiha no? O tulo kaadlaw panalitan takay tag 70 million kada hearing 210 million ang pod. Samoy kita ka-ut-ut ana. O malahutay panigdugay kayo ang impeachment. Panalitan unum kabuan. Sus, nakuag budget kasama ang Jerome. Oh, kadaghan na unta mga school buildings ang matuko na na. Kaysa ako nang sumada-sumada, tag 70 million sa napu lang ka-hearing sa impeachment, 700 million o 20 pila. Kuan og 1.4 billion no sus og 20 og 30 2.1 billion sus abtan makanig 5 billion maggasto aning atong impeachment trial ha kay tan-aw na ko, ubay-ubay pa mga testigo yung i-present. Kaya human o present sa prosecution, o present na sa ang habig sa defense panel. Wow. Kinaniag yun. Atak-atak yung pirmi atong kwarta ani kadaadlaw. Linda Masong Lagos, nahilon na bitag yung issue sa flood control kasama. Ako. Hilom na eh. Imo na kanan. Nahilom na kay imbes nga ang focus sa isyo kadto mga nakakwarta sa flood control. Ni balingling mga tos isyong Marcolita nga nidawat og 75 million na prisos Marcolita. Kunya karon ni balingling na pons isyo nga tong Alan Peter Caetano panahon sa SEA Games. Nga ako kanang tungtungan. Sa masunod ka nga target, kung tinuod man yung pangangkos minority black ang ipang target, kini sila ron. Mahimo bang ako'y daro o ga? Pagiton be? Unang itarget si Jinggoy. Ah, Jinggoy, targeton be? Awa, igog yun. Sunod itarget si Bato. Ah, Bato, targeton be? Awa, dagas Bato. Sunod ki target si Marcolita pag target ah, igo po. Sunod kisa naman po. Ames katipa ila pa nang gibuhat og project ang gastos impeachment mabawi-bawi unta kinawas mga kwartang Marcos.

0: Wella, Olores Berdin, good evening. Laugaw kayong investigasyon. Uy, wa na may mangangkot. Mama BBMM Baby, Tristan Yat Bigulay, may gabi. Okay, Corazon Asusina Tanyula, good evening. From Southern Liti. Buti sana kayo ni Matibag ang mag-imbestiga para di matibag. Dings Tibay, okay. Sige. Okay, si Mira Luna Batukan, good evening. Watching and listening from Ginakot, Danau City. Okay. Amor Concepcion Bacarias, good evening. From Long Dream, Bulacau, Talisay. Okay, thank you so much. Si Jocelyn, okay. Ala, sige, kumbati lang. Ang oras, mga kasama, alas 10:50 na. Alas 10:50 na. Oy, padayo lang tas ato ang tulabaron. Kaya hangtod pa ta alas 12 sa tungang gabi. Oho, kini mga katalagman karon nga niigo sa ato ah. Oh. Ang humanibututong bulkan sa Canlaon. Doon na po'y pagbuto sa Mion Volcano. Na dito ni mga kasama sa Albay. Oh. Kaya kantong bulkan Canlaon, dito man to sa Negros Province. So, there is Albay. Doon na yung mga ashfall nga nahitabo sa pipila ka mga bahin, mga kasama, nga duol sa bulkan mayon. So, mag-ampo kita. Unya. Doon na mga kusukusog sa nga mga linog sa uban nga mga lugar kasama, Jerome. There is Davao, no? 5.5 magnitude. Kusukusog na ginang 5.5 magnitude. Matarantarataan na eh. Unya, padayon tas ato ang mga gitawag og earthquake drills. Pero bawal lagi usahay. Panahon sa earthquake drills, makikin kaya itang may memorize. Perfect yun. Pero sa actual nga katalagman, di masiguro eh. Ha? Pero ako alang yung nakatunan, basis na ngaging nga mga linog, na mas maayo gindi ay kasamang Jerome, nga mugawas ka, unya adto ka sa mas hawan, unya, buot pa sa buot ng hawan, way mga kahoy nga maka datog sa tao, so, kada ba mga open grounds, adto yun kadagan. Oh. Kaya doon ay mga nga injured, ang uban na nga matay, nadatugan man sa structure. Anhara kas balay. Kay, doon ay may tayo mga earthquake drills nga sa panahon na malindol, tumago ilalim ng misa. Pastilan sa. Oh, kunya kusog kayo, tumago ka sa ilalim ng misa. Na, tabang pa na ilalim ng misa. Oh. Og mahimo, adto kita dagan dayon sa mas luwas nga ground. Oh, unya ang ato mga eskwelahan be. Labi na sa public school. Ang uban kutob fourth floor. Kay para makasave og lugar ang atong eskwelahan. Pag nagkanay na mga bata, padung sa open nga ground. Sus. So kinahanglan i tarong ginas ato ang gobyerno ron ang mga pamaagi pag shiftis ato ang mga anak panahon nga may linog. Unya kinahanglan ang mga commercial buildings, ang mga private nga mga school buildings, apil na ni mga public nga mga school buildings, makakumply ni sila sa requirement kanabitang pag-require yun nga dunay exit, emergency exit. Nakumply ka rin sa ato ang mga government buildings, sa ato ang mga public school buildings. Nagini sila yung mga emergency exit ka. Kaya importante man ang mga emergency exit. Kapanalitan og ang mga classroom sa mga bata dito sa fourth floor. Magbawa pag dinaganay ang mga bata. Paduong silong. Ha? Sus, guyas itong mga anak, no? Pero sa bagkaroon, kusog-kusog ng mga linog, ridapitas may areas Davao, 5.5 magnitude. But dili man, huwag man tayo report hinoon sa mga nadawat nga dunay mga na damage sa mga mga katalagman. So, igo-igo ginay, malubat-lubat tayong gintang maka dungog uyog. Katibitang kusog-kusog ng linog diris ato kasaman jerob, kung sa tumatong tuiga, 2013. Mau niliki ang CCMC, no? Now, naliksyon magin sabtaan to. Naliksyon sabtaan to eh. Ugduna yung mga linog nga kusog. Mau man ay risgo yun kayo. Bumintaha gani. Kay ang mga linog nga kusog kasama ni Jerome, gigigo ra po taon si Ginoo. Muigos ato panahos buntag. Kayo arina simbakos gabi i muigo ang mga kusog nga linog. Sus. Imo lang ibaliwa ba nga? Naglinog man. Okay ra ni kay. Karong orasa ako mangyaning na imagine na, ako maon magini pirme kay mahitabo diri sa amo nga panahon na gani gabi mga alas 10 sa gabi o alas 3 kadlawon do na gilinog. Matud pas karaan na komedya nangutana ang maestra ngadto sa mga estudyante. Class, unsa ganito inyong buhaton kun do na linog? Ikaw tikya. Unsay imong tubag? Og dunay linog ma, mamaong sa suga. O ngano ma, aw mo pasiga suga. Ngano man? Sa amo, basta gani, way suga, no, sige linog. Ipasiga suga, wa na may linog. So, ang ato ang mga bata, ani, ang mga ginikanan ba nga mahigangawas ilang mga anak nga, uy, ang akong anak tuwa sa eskulahan, kumusta ka in town? Mas maayo siguro iidiya ni Sunny Angara kuala ni kasama Jerome, hybrid ba? Nga sige ha, magklase face to face nga klase Lunes to Merkules. Huwebes, ngatos Biyernes, online. Anak, siguro, no? Araw dako-dako, puntag panahon sab sa ato mga anak nga maka-monitor. Kaya karoon nga ang mga katalagman sa linog, kusog-kusog pa, wapagintan niya, hingpit nga na uli iba, na ininagkadaya mga katalagman, ni Butong Bulkan, ang mga ginagmay nga mga pagtayog, o niya, kini mga low pressure, mga baha, bagyo. Dako gi kay natong kahingawas to mga anak. Kumusta ka tong mga anak na to, no? Dito sa bukid, dabi na to labangunon pa itawag sa paang eskulahan. Pero niya to dito sa bukid, hinoon sa kasama Jerome, malipay man po mga bata, hinoon o mag-uwan. Kay sigurado yun ang Y-klase. Ngano, gawas nga uwan, di man matabok ang baha, di maka-ekyos ang mga bata.
1: Alas 10:59, mga kasama. Ay, si Janine Bunit. Ay, Janine. May gabi, attorney. Minadayroon sa Purok Tambis, Kandulawan, Talisay. Shout out anang kaoban ako sa kumbana sa Robinson D. Ang blind massage na minaroon ni mo o ang uban na tulog na saan. Salamat sa pagbasa. Oy, iway sa payan. Ato mga kaigsunan nga PWD. Oh, kamusta man mo din ha? May panin ato mga PWD na nga nabuhi panigtaro. Oh, bitaw na. No? Maghisigot na malang kita o mga persons with disabilities. Daghagi ako nakitaan nga mga dunay gitawag og kapansanan na kapanginabuhi pa man. Oo. Oh. Naay mga buta o. Nanginabuhi pala pinagis masahi. Oo. Oh. Nadili man lang po masahi pulos ang trabaho. Depende man ang abilidad sa buta. Oo. Oh. Nagano'y mga buta kasama dyan, mga maestra, no? Ang ilang tudluan po kato sa mga buta. Oh. Nagkadaiya mga kapansanan ba o kakulias pang lawas, nakapinabuhi man. So, nahinood dihasdaan ang uban. Mga himso kayo lawas, tuktuko na imong sakyanan. Wagi nang inabuhi o sakto. Asa itong mga PWD mo hinuin ng inabuhi o mayo. Oh. Katong lawas por timbas kuga, sige lang saling sag pangayo. Oh, angay po ng tanawon sa ato ang nagkadaiya nga mga local government units. Kini mga bata nga magpakilimos sa uban, abot na nga ito sa mga lungsod-lungsod o pakilimos. Uy, abot na mo diri. Abot mo tawo dito diri. Uy, diha naman tamo na pitas may kulon o sa may 20 usminya magtambay-tambay. Oo. Oh. Ito sa mga lagyo-lagyo nga mga lungsod. Naara siya mga magpakilimos nga to. Uy, nausa naman tao ni. Mukha na ba gininay hetaboros ato ang nasod nga Pilipinas. Uy, asa na itong giingon sa ato ang mga LGU officials nga. Hiyong sila mga programa para mahipos kini mga magpakilimos just done. Sus. Ako makadaay kay ko rin ato ang uban nga mga PWD nga nanginabuhi bagay sakto. Oh. Nako nakita din ha sa social media o sa ka blogger kasama Jerome. Kuya wang nga klase sa pagka blogger. Kay putol iya hang duha ka bukton, no? Kutubras abaga. Ang iya hang taong gamiton pag pinabuhi ang duha na lang niya katiil. May gani ang iyan duha katiil kay kusgan sab no. Ang iyang usa katiil pidi niyang gamiton paghungit niya pagkaon. Or pagbunot slubi ingkong kuya wag abilidad ni ining maunga PWD nakapanginabuhi og sakto. Oh, manuroy pagpan. So basta mo kugi lang. Mabuhi ta oy, mamauna nga. Ambot lang usaon ka pag sulbad ani mga libod suroy di taon di hasdan. Diri Cebu City nagkadaghan gini silag maayo. Sa ako nang gikaingon, okay na to. Og maluo isang taba nga, wala tingalilain yung mahimo. Mao nga nagpakilimos na lang. Pero sporting basbuga. Gusto na sigihang limsan, murag. Kaingon ta, kabas kong paglawas, ani. Pwede ni siyang mang limpyo o sakyanan para mabuhi. Oo. Oh. O, bahalag, mag-dispatcher ba ka siya, basta mabuhi lang. Ang ilang gusto, sige mo lang pakilimos. O, resulta, mauna na. O niya, sige silang pakilimos. Ang ilaha pong asawa kasama Jerome, pagpakilimos. Ang mga anak, magpakilimos. Kato mga bata, ikadag ko ato. Ang ilang mga anak, magpakilimos. Ang ilang mga apo, magpakilimos, mauna, magkatekatay nga tos, nagkadaiya nga mga generation, bakining, ingon aning matang sa klases panginabuhi, nga nagsalig lang o pakilimos. Alas 11:05, mga kasama. Okay?

Allah. Okay. Janin Bonet. Kore pa yung ka-attorney, kibaw ka, basta na ay kapansanan, maniguro mang yun nag-purabuyag lang. Oh, bitaw. Si McDonald's Discartin Dolindo. Good evening from Macau. Okay. Janin Bonet, magabi. Minaw sabi ni Madre sa Purok Tambis, Kadulawan, Talisay. Shout out ng kaoban sa Kumbana sa Robinson. Okay. Salamat kayo, ha? At ang mga kaigsunan nga PWD. Kadaiya lang ang mga sinayawan, dunay nagwarawan. Onya, kinilaging ato ang mga senior citizens in town nga nagsalig sila ha mga financial assistance. Sa usa ka buwan, tagsa ka libo, lipay na sila. Sa unang quarter, doon na sila 3,000. Sa tibuok tuig, doon na sila 12,000. Lipay na gina in town ato ang mga senior citizens. Ana, kasama ni Jerome. Ilan ka nang ginaginot na? Bisag kuwangon ko kayo. Oh. Para nako, pusla masigihan tag pabayad ning utang. Naaramdan ning kwarta di ay 70 million kada adlaw gigastos impeachment. Oh, okay na oi, pun ana taw nang financial assistance ato mga senior kasama jero. Kasi nang katasa kalibo panitan si Busiti oh. Para nako. Ngano mo day kaporta na oi. 3 mil ang buwan. Pero maagad po nas budget tinood sa ato ang local government unit kini mga financial assistance. But, sa national government, kinahanglan mo hatag po sila og subsidy. Kada kadaghan man yung ato akaroon nga mga senior citizens. O niya, labi na kasama Jerome, produkto sila sa mga karaan nga pensyon sa SSS. Kaporting gamaya ra. Ha? Kagamay pa man ilang sweldo ni adto, gamay ra po ilang contributions. Karon og muretar ka sa trabaho, dako-dako naman imong sildo. O niya, ni-adjust na po ang SSS, dako-dako na sabi imong pensyon. At least, mabuhi-buhi yun ka. Oh, kato mga nangagi, sus, pagkaluuyas ato ang mga seniors. Ngano? Pilar na ilahang financial assistance in town, tagsa kalibo kada buwan, tingbon, 3,000 kada quarter. O niya, naapag yung mga way batasan nun nga ang kwarta sa senior citizen. Pas sumangi lang kasama ni Jerome nga, tay, ato asan ng hulman? Kamu mga anak, oy, panahon nga doon ay kubra sa senior ka ng inyohang mga ginikanan, ay na ninyo pangayoy, ipasumangi lang ninyong huwang, niya way bayad-bayad. Kaluos ato mga senior citizens, tagsa ng tao na silang makakupot na lang o linibukay. Wala ba yan ay permanenteng trabaho? O luna mang ganit na pensyon, gamayar kayo nagpensyon. Magidawat gikas SSS. Ang uban, wagi pensyon. Nagsalig lang sa nagsalig lang yung tao, doon mga anak maluoy, okay kayo. Oh. Ni aram na yung kwartan ako. Tag 70 million kada adlaw sa impeachment. I-increase nyo ng financial assistance sa itong mga seniors. Oy. Para na ako, kinahanglan nga mo hatag sa subsidy ang national government kasama ni Jerome. Igirad to 60 ba? Palitan, si Busiti taron. Pinaman si Busiti ron. Tag sa kalibo, kada buwan. O niya, tingob-tingobon, tag kada quarter, no? So 3,000 ang madawat sa itong senior. Oh, pwede doon ay counterpart ara ang national government. Tag sa kalibo baron sa LGU niya sa national government kasama ni Jerome, 3,000. Lipay na ato mga senior. Oh, karusos. Kadako na nagasto ang impeachment kada adlaw. O niya, na ato yung mga senior nga, gimantinihan lang og mayo. Hagbar na silang request nga sa SSS nga in town, umintuhisan mi, wag yun. Oh. Usa sa mga sektor nga angay na itong tabangan, no? Karong panahon na, kining sektor sa ito ang mga senior citizens o mga PWD. Mga giniangay silang tabanganan.
kay og may emerhensya wa tabanganan man sila daan. Bisag wa pay emergency ang mga seniors og ang mga PWDs, tabanganan sila daan. Oh. Ang uban bitaw mga sulta na ako, mga attorney, 16 ako ikong edad. Unya, ma-apply ko as PWD. Maba, nari kay kapansanan si Mulawas na. Asa man napitan kapansanan ni mo? Nga nahin mo na kang PWD. Kita di ang naupaw naman ko. Di ba ko na PWD? Pastila, no? Hasta ang pagkaupaw, igno na nga PWD para lang makadawat og cash assistance. Ahay. Si Jojo Villahermosa, nga nung di man nila apilon ang mga middle class sir nga mao nagbuhis. Plus, apektado po din pagyudming mga middle class. Kadang sa mga four piece kay ipagaskatira na. Ang bitaw, ang uban ay. Eh. 1 million man tao ning uban kasama ang Jerome. Oh. Kadawa sila ayudas gobyerno. I know, on ilaha po ng kalipay. Hindi man na ito nakapungan ilang kalipay, pero makaingon ta nga tino, ano, sila may nalipay mayo nga. Wa man ni nagkayod o magtrabaho, kami noon nga, porting kayod na mo ang trabaho, wagin may allowance. Matatubalihon ka sa manjero. Nga. Katong doon ay trabaho, tanan doon ay trabaho, may allowance. O kana noon. Ang di mo trabaho, why allowance? So, araw may courage ning mga magpakilimos. No, matrabaho sa ta, araw na ating allowance. Karoon lahi mahinoon. Ha? Giabusuhan sa uban. Gusto lang, masiging pangayag ayuda. Sige paabos ayuda. Ha? Iabot nas, poor peace. Ang uban, wala, tungap-tungap nagtanduway. Pagkulihanay pang mga membro sa four piece nga, bye, kadawat na ka senior, bye. Oh, kadawat na ka si muhang, imuha, bye, or four piece, bye. Ah, oh, bye, kadawat na ko, bye. Ah, maura to, bye, ha? Karong gabi, itagay. Din ha. Oy, Linda Masuglago. Sige, madam. Thank you so much. Di jud sad kasya, oy. Financial sa maintenance attorney. Ama oleg. Mahal man jud kayo, god. Jojo Villahermosa. Nga no kon dili apilon ang mga middle class. Nga mo ba nagbuhis. Plus, apektado po jud ni mga middle class ka ng mga four piece ka ipang skati raman. Sayang binuhi. Ang uban sa tinuon, mag-scatter ay. Christy Labador, Alboro, good evening. From Northern Cebu. Uy, kumusta man mo di ay? Taga Northern Cebu. Mga sayang way klaro, pulos kayo tinunto. Dito sa diskuhan, na atong nasulan, nagkadaiya lang ang mga sinunto. Padayon tama kasama sa tuwang tulumanon. Atong i-check niya kasama ang Jerome ang pag-asa magtan para may bawat taon sa mga kahimtang sa atong panahon sa musunod nga 24 oras. Ang oras, alas 11:14. I-check na ito mga kasama ang pag-asa magtan kasama ang Jerome. Kaya aron nga mahibaw ta og kung sa maron, wawa ba tayo low pressure, wawa ba yung maabot nga bagyo. Sayang binuang, makasayaw ang tanan, sayang binanggaw, ang tanan makasayaw. Ang oras, alas 11:15 mga kasama. Sayang binanggaw, alas 11:15 na magyod.

0: A las 11, Kense, mga kasama. Itong kaminaan ko no, ang pag-asa magtan karon. Pag-asa, mayang gabi.
1: Yes, mayang gabi, sir. Mayang gabi sa itong tanang tigpaminaw. Kinang pinaka-latest na weather update para karong mga orasa. Ang hanging habagat o southwest monsoon ang nakapekta din sa may kasadpang bahin sa northern Luzon. Samtang wala kita ginamonitor na low pressure area sulod o gawas Philippine Area of Responsibility as of 8 PM karong gabi. Kung may tungodana, kitang dakong bahin sa Visayas, lakip na po ang Mindanao, makasinati sa maayong tempong panahon, panagsang mapanganurun, nagtusong panganurong kalangitan, inubanan sa mga lumalabay na patak-patak ng mga pag-uwan, panugdug o kilat, tungod ka na sa mga posibleng localized thunderstorms. Samtang ang hangin o kiragatan para sa tibok nasod adunay hinay ngadto sa kasarangan ang masinati na nagagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpan din ng kadagatan aduna po hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Wala kitay gale warning signal sa bisan-asang bahin sa tumang kadagatan para sa tibuok Pilipinas. Para sa tung temperatura sa musunod na adlaw, ang tibuok probinsya sa Sugbo posibleng makasinati sa 26 hangtod 32 degrees Celsius samtang ang dagat mutaob unyang alas 2:27 sa kabuntagon ug muhunas pod alas 7:39 sa buntag. Philippine Standard Time, manakita sa 11:14 PM, ang atong haring adlaw makita na to, ugma sa 5:31 AM, ugma musaw, unyang 6:10 sa hapon. O kanang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Evergen Tenyo, nagpahinundom na sa pabago-bagong panahon, at dunay pag-asa sa sakta impormasyon. Dangan salamat, ugma yung gabi.
0: Salamat kay sir. Alas 11:17, napabatay commercial kasama Jerome. Wala na. So, lahos-lahos ta. Okay. Sige. Usaka sa resolusyon, mga kasama, sa Cebu Provincial Board ang nag-awhag sa atoa mga kongresista nga mupasar o balaod nga mag-regulate para sa mga bata nga mo gamit sa social media. Labi na gyud sa Facebook. Oh. Kay karon ang ato mga bata dali ana influence sa social media kasama Jerome. Oh. Kita ni adto kasama Jerome magbaw pa man taon tag usahon ka ng Facebook no. Oh. Ah, nadugay katong-katong tag Facebook. Karon lay anak ni JC kanang manindag manok. Pila pa tuig din ana, 3 years. Tanan ako sa kikuri-kuri sa cellphone. Abin ako ang kikuri-kuri mga games. Ah, nagkuri-kuri mas Facebook. Oh. Unya i-regulate kato mga bata nga nag-edad o 16 anyos paubos. So, dili ingon nga hingpit yung naiban. I-regulate lang. Ang maong resolution giduso sa Liga ng mga Barangay Cebu Province og ni Provincial Board Member Celestino Martinez III. Oh. Gisugyot nini nga ang bisan unsang balaod nga mag-regulate sa paggamit sa mga bata sa social media kinahanglang magpahamtang og tulubagon sa mga ginikanan. Ay, kitang mga ginikanan ay panglatusunan eh. Kanira bang mga bata kasama Jerome Lagan og panalitan dunay limit ron sa mga bata kahit panahos ting klase ba maingon ang ato ang gobyerno ay ting klase man ron bawal sa mga minors nga magamit og cellphone gikas alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Oh. Unya ug kanang bata aron nagkating classes wa ba ni sud sa eskwela. Makita nag pulis nga oy dong nga ni makaris gawa sa eskwelahan. Oy naunsa agun sa kana sige lagi ka din hag oh. Ah, asa man ginikanan ni mo dong? Ah, 2 hours balay, sir. Ah, kuyugi mi. Nakapiligro. Kawa ka kadisiplina si imuhang anak ka nagduki-duki ka nag social media sa oras nga gidili para sa mga minor. Ikaw ang ginikanan kasama Jerome, mao'y dakpon. Basin og naakas inyo, nagtuk-tuk-tuk-tuk in tawang kas haligi, kay nanapakas buslot sa inyong bungbong. Doon ay maabot ka mga polis, ah, sir. Ah, ika ba, sir, si Mr. Hieronimo? Oh, si Mr. Hieronimo ko. Kuyog na mas presinto, sir. Ha? Naraman kuyog na mas presinto, sir, kay nakalapas kas balaod ang imong anak nagsigi gyud og Facebook. Ang tuyo sa maong resolusyon nga duna tay balaod nga ipasar ang kongreso para dili iabuso sa mga minor de edad ang social media, kay karon bita tinuod, oy. Ha? Di ba sa ato ang panahon kasama Jerome? Ang ato ang duaan, kita mga laki, kasing. Julin. Lastiko. Oh. Unya, ikaw kasama Jerome, taas bigay kayong kanang imabananggi, sumpay-sumpay mo lastiko. Ikwintas pag yung lastiko. Oh. Ibakos pa. Unya, panahon sting kaon, kinahanglan butanggan ng lastiko. Kaya marguhon ka ng mama. O panahon sting kaon, idog ang lastiko. Oh. Karon, wa naman na sila ng maong mata lagis duwa kasama Jerome. Wala naman ganit ko kakita ang mga bata ron nagbatulata. Wala ko kakita ang mga bata nga nagsyatong. Oh. Ang ilang gusto, guna mo mga games, diharap po silang cellphone. Mauna ang mga bata, ah, grabe ha. Bisa naglisong, nagsakay sa modern jeep. Sige, pong cellphone. Ah. Magkaon, sige, cellphone. Malibang, sige, silpon!
2: Di na bastos, malibang ba?
0: Bitaw! Oh, di nga sila ka relax sa ilahang kamot sa silpon. Sige, silpon.
2: Mas masa tinuod nga ato ng i-regulate, no? Para nako, i-regulate lang. Dili gid ingon nga ibawal tanan. I-regulate nga.
0: Kining orasa, wa'y mga bata nga magsilpon.
2: Oh. Pero dili magsilbi, oy.
0: Unya, og nasa balay, makatug ka, kawatong yapon na yung musilpon. Unya, og mapasar ni, kining sugyot sa ato ang Cebu Provincial Board, nga ang ginikanan mao'y silutan, kay wa kabadlong sa mga anak nga nagsigig search dihas online, ha? Nadakpang palalitan ang bata, nasakpas polis. Uy, dagun sa mga kadredong. Ah, tao-tanaw na ko, sir, sa ako silpon. Uy, nagsigili ka kag Facebook. Nag-eskwila pa ka? Oo, sir. Saan ka doha ka? Grade 6. Uy. Kuyogi may sa inyo. Pag-atos inyo, sir, kuyog na mo presinto. Kay naakay na himong sa... Ha? Sabi sa ako na himo, sir?
2: Ang imong anak, nagsigi lang ni Facebook. Kuyog na mo presinto. Oh. Ato na kas presinto niya. Depende na sa penalty. Siya. Mauni ang imuhang kaso, sir. Niya, mauni ang piyansa.
0: Hala, kadako ko na ni sir.
2: O anak, ambis na ng imong cellphone. Hala, sige. Iprinda ng ato ang cellphone, anak. Kaya aron makapiyan sa inyo, tatay.
0: Ah!
2: sila, no? Well, tunanan po ng Hinoon sa ni. Tunaon tani, o, unsa kahay, ipikto bitaw ani, o, kanang, makaayo ba ni? Kaya sa oban ng mga nasod, gibawal matinoon sa oban ng mga minoridad ang pag-access sa social media. Kadiris ato, libre na gini kayo sila. Oh, bisa karon, suwari ninyo, tanawin niyo mga anak nga nagbata pa. Di ba, wala nila ang ikuptan, silpon. Uy! Oh, bisa karon na yun. On the spot. Lingi-lingi diha, naabay mga batanon ngayon mamakitaan, di ba, ang gisigihag, duki-duki, silpon. Mag-istorya ka nga to sa bata nga. Kumusta man ang inyo, imuhang, inyo ang klase anak? Sige na, duki na. Okay naman. Pa, oh. Sige, duki-duki sa silpon yun. Oh. Unya, nakatubag ka sa imuhang subject. Oh, tubag naman pa. Sige, duki-duki silpon. Unya, anak ko eh. Hala, sige. Rung sa matuhin imuhang kinanan ito. Gasi itong plato. Oh, oh pa. Duki-duki silpon. Grabihas mga bata. Addicted na rin silpon eh. O kaya, naman ko sa cellphone karon. Kanabag online na ba? Package na. Nanay kamera. Nanay online. Sa una, pag-uso cellphone ka sa manjerong sus. Sikat, hindi pa to cellphone sa una eh. Katong imo si Giha takil-takin. Nga, ang tawag ato, easy call. Magtakin-takin kagaya ng atong isikol, ano, sikat-sikat na ka. Magtuon na dayo mga tao, kinitingali si siya o, manager tingali ni bangko. O, kinaaman siya isikol. O, nawa man tong isikol. Kaniuso tong mga silpon nga dagko kayo kasama ni Jerome. Kanamara og handheld radio kadagko nga mga burot. Unya, wala pa'y text. Tawag ra, no? Kinundo mo ana. Ah, sikat-sikat po tayo. Sikat-sikat po to. Yamahara bagay kayo og plan. Kabayad tong tag 4,000 kada buwan. Ah, ano, tungutoy lang empleyado. Bahala na gwari halos ma. Habi ni Swildo, importante, sikat-sikat. Kaya na ay silpon, naburot. Hangtod, tunawag tang tong burot kaya nga silpon. Gilis ang silpon nga nipis-nipis. Ang nga na itong silpon na Nokia. Buhi pa na inyong silpon nga Nokia. Buhi pa na. O yan, nausa dito ang chat-cha. Aka ng text-text na yun. Dito na nauso nga. Pwede na ka makapaludlod. Oh. Nauso na dito. Unya? Human atong silpon nga Nokia? Kato ba mga keypad? Dito na. Ni soda itong mga dagko kayang silpon. Nga mga lapad. Ang mga China. China made. Nga mga silpon. Mga touchscreen ha. Sikat-sikat na ka, kaya di naman ka masiging pislit-pislit itong kuan. Karunaang mga numero o mga letters. Ibo na mo lang iswipe-swipe sa imuhang screen, sa imuhang cellphone. Amo, nandiyan ni uso ron. O mo, nagigikalingawan o mais mga bata. Ang online na ito nga technology, mo, giniilahang kalipay ron. O mo, niyang ilahang kalibutan kasama niyo ron. Tanawa rin mga bata rin, no? Imuinon nga, sa mga anak, magdilibit pa, kapag dilibit pa eh. Ha? Uy, ato lang tayo dilibit na. Kamukakaog, kwan. O sa mga imuhang kanon ka na, ganahang ka itong spicy? Ay, okay ra. Palit lang talargo. O, saan makapalit? Ah, duki-duki na yung bata silpon. Oo. Oh. Awa na pa, karoon na tataon. Kakaon at ang jalibi. Oh. Gusto nila na ano yun? Oh. Ingon ka nga, anak, unsa may requirements ninyo sa eskwilahan? Ah, mauna yung requirements sa kongresista pa. Oh, sige anak ha, kay ugma adto lang ta sa kani mga tindahan. No. Oh, pamaliton ta na kana imuhang mga requirements. Awala na ni pa oy. Di ta sig lakaw-lakaw oy. Unsa ngano man? Ah, ada yo. Duki-duki ra yang anak sa cellphone. Wa na order ng Shopee. Magkapaspasa. Oh. Mingon ka nga. O anak, atuara ko tong atong silingan ng habal-habal. Kay magpahatod ta. Ay na pa ay. Si paghabal-habal. O, oh, magbubit lang ta pa.
3: RMN. Oh.
2: Pas-pas kayo. Mao na ginailahang kalibutan ron. Pero kuno, dingon ang mga eksperto, kinahanglan i-regulate po nato ang mga bata sa paggamit sa online. Pero kapungan ka na. Para nako, dili. Mayo ang purpose, pero maglisod. Lisod na itong kapungan eh. Muro nagbaha. Lisod, may kayong banggaon ni mong baha. Kamangita, may nagkalutsan. Karon, ngayon nga generation. Panaan ako, lisod tagpugong sa mga bata. Bisan pag ato lang i-limit, lisod kayo. Ay noon, malimit siguro, pero di kitakaingon nga 100% ato ang malimitan ang mga bata sa social media. Oh, pwede siguro na ma-limit, pero dili total ang limit. Di ba nakapungan na to, ang ato mga anak? Kaya mauman ni Ron ang ilahang kalibutan? Oo, oh, mauman ni Ron ang ilahang kalibutan ay. Di asila Ron sa kalibutan sa digital. Oo. Oh. Pagkatagod na mga bata kasama ni Ron. Ha, imong hawagwaon. Anya, anak. Oh, yeah. Ang bibi ko. Oh, awa na. Hilak-hilak na yung bata. Oh. Ang bibi ko. Oh, ay, sus. Wala, kahato na ibang silpon. Hindi ako yung bata eh. Pakito ni mo silpon, ha? Kahato ni mo silpon. Oh. Natao ang mga bata ron sa age of the digital. O kato mga millennials, natao sila sa age of the digital. Kapungan pa na. Di na kapungan eh. Para na ko. O malimit man gani, yes, but dili kita ka ingon nga 100% ato ang malimitan. Yan ay apaghihapon ito mga ginikanan ang responsibilidad para magiyahan ato og tarong ang ato mga anak. Nga, oy anak, ayo pagsigig tanawa na ha. Anak, ay sigig tanawa na ha. Oh. Kay di gina makaayo nimo. Na ako'y kuan, kana na ang amigo kasama ni Jerome nga. Namalitin siya o computer. O niya, ang computer na ana niya gipahimutan gyud sa ilahang sala. Aron iyang ibawal ang iyang mga anak nga adto sa ilahang room mo tan-aw sa computer. Unya karon di man kapungan. Kay pinagi man sa cellphone. Wa na, ang gamit sa computer, ang magtiayo na lang. Kaya mga bata, cellphone malargo. Oh. Liadto. Kay ang liadto hinoon kasama ni Jerome, kay uso pa kana mga burot nga computer. Karon wa na eh. Bisa nga mga computer sa opisina, uban pang peace out man. Is nag-laptop. Hawan pa kayong opisina. Maglinya na lang kayo mga computer sa opisina nga, mura man nag-internetan. Oh. Pero kada mga empleyado, tagaalan ni mong laptop. O oh, sige, imo ni laptop ha. Hmm. Humana na hipos, ahawan kayong opisina. Oh. So, bisan sa ato ang teknolohiya ron, nagsige kita o upgrade. Unya, tinuo na, mutuo ko nga, dako kayo nag-influence sa pangutok sa ato mga bata. So, dako kita rule ng mga ginikanan aron ato agiyahan ang ato mga anak. Alas 11:35, mga kasama. Okay, sige, kumbati lang kita. Ha? Kumusta lang muna na?

Hai, oi, thank you George Magalim. Oh, dai dagkot burot. Bulsa ka tumo cellphone 5110. Oh, tinuod no. 3210. 8210, 3310. Dai. Iha na la ay attorney. Oh, bitaw. Burot man kan na. Tinuod pa tinuod ka na. May mga tintin. Dai, kon imo na tanan. Karon mga iPhone naman, no? Ubang nga ako kanang tungtong. Sa una kasama Jerome, ang ato na daw ngargin cellphone. Ayun, iPhone. Ay, mga iPhone lagi kasagaran. Ako'y daro og akong tamnan. Kaya? Kay, imo na tanan. O sa lagi? Ay akong patambo. Okay, sige, sige. Oh, naa pa akong Nokia. Ilis da na lang batir. Ama ba? Si Glinda Masong Lagos. Oh. Kone ba, sumpay na pang-araw-araw nga panginahanglan nun, attorney? Kay digital na ba yata karon mga magpa-transaction, booking, online shopping, grab food, etc. etc. Di na yun na apungan. Ultimo, wa pa yung sa katuig. Kibaw ng mutanaw, buhilak, nagpagngan. Magbitaw, oy. Yan to, kung sa magatuling nga God, kita mga natao sa itis ba? Mga batang itis, kung ta kasaman, Jerome. Tao, nangatuling nga ni Adto, nga. Kita lang tag Voltage 5. Mga bata. Voltage 5! Pwes. Kanang bukis sa atubangan kung imo na tanan. Imong ginikanan kung imo na tanan. Ang utos bata. Uy, pati mo humanan yung klase. Kaya tanan yung Voltage 5. Kung imo na tanan, ako'y daruog ako. Karoon ay daghakilingaw sa mga bata. Patambo kung kukalimahan kung imo na tanan. Mga sinihan ron, pila naman lang kabuok kung mga sinihan ni Survive God. Yan ka na mga sinihan, ka na mo anha dia. Lingaw-lingaw naman lang ako ba? Dili ba gil seryoso lagi kayo? Di mo na kanan. Dili na gil ingon ng asalida gil mo ituyo. Tubangan. Kaya salida ang tuyo yun. Sus ka nagha, mga salidang nindot ato makita as Netflix ah. Bilins ki mong ginikanan. Dai, di mo na kanan. Anong may purot magkan. Thank you, George Magali. Ang balaor, good awas-awas na karon. Karon, silpo na saan. Pila ka tuig. Wagtang na saan yung balaora. Maayo lang na, Permiro. Sige ba? Oh, Kuni Bars, 5210 Nokia. Oh. Cusantino Apit, 5110, 3210 Nokia. Oh. Dai. Oy, si Madam Nila Bores, good evening. Akong patambukon o kalima. Okay, Linda Masong Lagos. May itong duwa natos una, attorney. The exercise to, panington yun ta to. Sa katong siyatong, batulata, Japanese game, buwan-buwan. Oh, buwan-buwan ay. Tubig-tubig, palin sa ligid, etc. Karon, mga ubis nga mga bata ron. Kay, siging silpon, siging kaon, sige sa kaon. Labi na karon, junk foods, parisan o milk tea, maumusakit yun. Oh, yun. Naghang kayo mga bata ron, sayo pa kayo ha? Mag-antyuhos na. Kasi kay grado ang Diyos. Di na magkabasagway ang Diyos kayo. Ang mata na daot na sige yung silpon. Oh. Astilan. Ah, Margarita Roma, may pag-ibalik o postpaid ang silpon. Oy. Sim sa unang gawa silpon. Dili pas, dili simpak. Ang gamiton kay saon, sayo naman kayo magamit o silpon. Oh. Thank you, George Magali. Tinood yun na attorney. Sige, silpon ang bata. 2 years old. Magtagtutoy sinahan. Silpon, yapon. Okay, rap. Hindi nila sige hilak. Ilinga man na to sa atong anak ka silpon. Anak, anak. Anak o? Anak o, anak o? Ay, silpon mo ilinga, ay. Resulta, kauhatos bata ang silpon. Narili na ginag, kupto na ginag mayo. Ginagin mo yan. Dai. Okay, Constantino Apet, good PM attorney. Nito unta to padali ang Universal Social Pension House Bill number 10423 o maipabatas aron happy all seniors. Ito pinunta no, kanang para na ko ba ang ato ang kanana ang retirement age kasama ni Jerome 50? Oh. Ako. Mangutan naman ako nga pila kay angay nga muretira 50 aron maka-enjoy pa ta niya benepisyo man po nas company God kato si Bong Rebilia k
kinumdum ko, di ato siya balaon nun niya ito nga, sa'yo ba o retire ang mga empleyado? Sa habig sa gobyerno, kini mga sundao, pulis, mga BGMP personnel, Coast Guard, sa'yo kinailang retirement kasama Jerome, 56 na sila. Oh, kini ato ang mga miners po, mga underground miners, sa'yo na sila ang ilang retirement age. Pero kita mga nagtrabaho lang sa ordinaryong trabaho sa private sector, ang optional 60, magsabot mo sa inyo ang employer. Nas boss, muretar ta ko kaysa sintan ako. Optional optional tawag anak nga retirement. Compulsory og muida na ka og 65. Pero mo lagi na. Muretar tinuod ka pero anan. Usa pa lang imo imong pension kapoy na imo lawas. Ha, magsungkod ka na nga oy. Ba Jerome, kamistiso man imong naong suna. Mura magka og si kuan. Si Jericho. Oh, oh. Mura mag si, kasi nga, usapin doon ng Jericho. Oh. Jericho Rosales by Jerome. Oh. Bitaw, o karon lahi mo na ka senior, lahi naman ang naong ni mo by Jerome. Mura naman kang si Eddie Garcia. Para na ako lang, no? Ako mas ng opinion ko, kinahalan, 50 edad, oy. Oh. Ubahin mo gani? Paususan ba kita na? Oh, para na ako. Ang trabahante nga mo makaservisyo na private company o 20 katuig, pwede nang muretire? Paralitan, magsugod ka sa company kasama Jerome, 20 pa yung mga edad. Pag edad mo 40, nag 20 years ka. Pwede na kang retire eh. Ano ma-enjoy na nimo ang imuhang mga benefits? Nga bata pa ka. Unya, makabenepisyo sa kumpani, anak. Nga naman makabenepisyo ang kumpani para makaili silang mga batanon. Nga mga trabahante. Kaya lahi na magyan ang productivity sa mga batanon o ikumpara sa mga tigulang na. Oh. Oh. Para na ako lang. Ako lang pabuton. So, kanindot nga i-retire 40 edad a. Oh. Basta taga-alay yung kagsakto sang benepisyo niya. Patas anang pensyon sa SSS. Nga panalita ron kasama niya ron. Ang imahang sildo. 20 mil. Kada buwan. O niya, ikita din mo 20. Tagaan yung kag dako nga retirement pay sa imuhang boss. Plus, tagaan po kag dakong retirement, dakong pensyon sa SSS. Di, relax na lang ka. Ba't anoon pa ka mag-enjoy na ka sa imuhang pensyon? Karon, isura pa yag. Sa sinta edad, wasos, paita. O niya, gi-artry

enjoy ang iyang mga benepisyo sa sud sa mga taas nga tuig. Ngan trabaho siya sa iyang amo. Ikaduha, for the benefit of the employer. Aron makapangita og mga bag-o og mga batan-on nga mga empleyado ang ato ang boss. So, kana, siguro. Para ako okay lagi kastanan. Ha? Og naimiingon nga sa'yo ang retirement. Ay, sus. Tingali ka sa manjerom, apply siguro ito dadali. Eh. Oh. Apply siguro ito dadali. Biingon ron ang naribalaon ron nga, oy, katunang edad na og 50. Pwede na mo retire. Retire ka ito eh. Para ang ato ang beneficios para trabaho, ato pa lang ma-enjoy yung tarong. Sa umano na ito, pag-enjoy og di na taganaha mo ka og adubo. Ay, pala kayo makaduot ba itong lipon? Ha? Sus, lahi na nabag yun ang senior citizen na. Matapos akong amigo, lahi na yung senior citizen kasama. O nga naman. Sus, pili anak ikaw. Eh. Itilaw na ito sa kanon. Mura naman na yung nagkaon tagapas. Pili anak eksudan. Uy, oh, mau ba? Oh. Natural lagi na. So, mau na din ha. Amot lang. Duda ba kay balaon nga mapasar anay pohon kay? Sa ako lang sugyot. Okay na eh. Sayuhon lang ato ang retirement age. Okay. Si Glinda Masung Lagos, pareha sa akong mother-in-law, early retirement siya sa City Hall, kasama, enjoy siya. Oh. Los Nidal, good evening, watching from Labangon. Ah, sige. Thank you, from Labangon, Cebu City. Elsa Quintero, maulagi mga bata, mag-abot, nagbasura. Di makalabay, agi anang silpon. Mga bright food attorney, basta bata aron Agis YouTube University. Imo na tanan. Joy Sariad, Ramini sa Buntag, Lounge, Kasilags, Udto, Kulapo, Among Luwas Gabi. Okay na kaya tao eh. Katang kita mga 80s o 90s. Day, imo na tanan. Oh. Thank you, George Magali, Family Computer na Game Attorney, Super Mario, o Battle City, ao. Mahibo ba? Katong Super Mario, ay. Pag ko ay usapokos na nagsigduwa atong Super Mario ni ato o katong itawag og kontra. Tapos tamuan ng maong computer green si Rambo o Arnold angan ato kontra o asa to kontra siguro to o komando putangan tanak utlanan. Ala sige. Kunya sunod si Mana. Mugasto na po tani kasama niya rong sunod si Nana. Og 210 million. Kaya mag-impeachment naman punta. Impeachment trial naman punta sunod si Mana. Uwag gasto matag-adlaw eh. Kumain nyo na dali ay. Aksos, kadaghang mga tao nag-resort sa Pilipinas. Kada adlaw, 70 million ang gasto. Ay nyo lang ay yan ay. Para man naghihapon, inyo naman naghihukman daan. Para na ko, sus. Noon, mahimang danon na po na. Para na ko, di na na ang langay-langayon pa nila. Kanibaw na taong sa utok sa ato mga senador. Kano na sila'y hukom daan. Kanang ilaha, pagpakita lang ko na ang atos mga tao nga na ilagituman ang proseso. Yes, sakto man po na. Pero aron dili kay makas ang kwartas mga tao. Nadalian ninyo naghuman eh. Akong patambukon og alim. Million matag-adlaw niya. Maura mang gihapon, yun naman nang gihukman daan.

0: imo na tanan.
1: So si mana ang ugaton sa prosecution ang suma pa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte.
0: Kung ako pod unta.
1: Sa iyang bana nga si Manasis Carpio.
0: Kalapad na yuta. Dai kun imo hakana.
1: Ampo na to ang ato ang nasod nga Pilipinas. Kay gubot pa rin lukot ron na to ang politika. Pagkagubota, unya mahal kayang palitunon, gubot pa kayang politika. Taas ang unemployment rate. Daghan bang way trabaho? Mahal ang presyo? Politika, gubot kaayo?
0: Ito'y
1: halos kapili, ano? Gubot ang politika, hagsa ekonomiya. Unya og ang Malacañang may musulti o kira. Bada pa nag-okay? Napugngan pa na eh. Arungan ninyo tao ni Palihogoy. Kapit naman na humana yung termino sa ato ang Pangulo, Bongbong Marcos Jr.
0: So,
1: ako di man yun ko di DS, hibawanan mo ana, but ako mismo, as ordinary taxpayer, makiingon ko, usa makhanga prajika. Ang iyang nabutang sa Pilipinas, sapit na mamatapos iyang termino.
0: Imo na tanan.
1: Katuntag 20 matagkilo sa bugas ng dili permanente.
0: Ay.
1: Kaya pilipili ra ang makapalit.
0: Kung may kabilin si mong ginikanan. Palagi! Day, imo na tanan.
1: Manguna. Atulpas, oba na to nga mga amigo. Ama o na, na-scam ko kasama. Na-scam ko. Mao ba?
0: Ako ka ng tungtungan.
1: No, na-scam. Na-scaman ka. Apil magiging ko itong 31 million ko. Na-scam ko. Hana gud ay nang scam ug mao na
0: patambukon og alimahan. Dai imo na tanan
1: unya karon hapit sad mo deliver sa iyang suna state of the nation address ang ato ang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. Kasama po na imong suna Mr. President.
0: Dai kun imo hakana
1: kahit ang madirig project, Mr. President, oy.
0: Makatilaw o king.
1: Dari sa sibo, Mr. President, bisan o usta malang kakabuok, waiting shade sa iskulahan. Oh. Kaya wapag yun may katilaw project yun. Oh. Oh, 31 million. 31 million. Namina mo 31 million? Awhaga rin niyo. Ang ato ang presidente, pabutang tadirig project sa Cebu. Ha? Namina mo 31 million? Pabutang tadirig project sa Cebu. Bisan, usa lang ka waiting shade sa eskulahan. Kay pastilan, bisan usa ka buok, gamayang hagdanan, wa man! Ang 31 million mo'y ato ang pauhagon sa ato ang presidente kay utangan ang ato ang pangulo sa 31 million ka mga Pilipino nga ni buto niya. Ako ang kabutar sa ato ang presidente. Prangkap-prangkap kasulti, wa man ko ni buto ni BBM. Ha? Wa yo ko ni butong BBM, wa sab ko ni buto ni Sara. Na kalanduha wa gid na kabutar eh. Oh. Wasag ko ni buto ni Lini. Wasag ko ni buto ni Manny. Kasi patulain ni Dagan. Wa ko ni buto ni Isko. Ay, sus. Mauna atong awagon ang 31 million. Hoy! 31 million! Utangan ninyo. Ang ato ang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. Awhagan ninyo ang atong pangulo Bongbong Marcos Jr. Nga, oy, Mr. President, kami ang 31 million nga nibuton nimo. diri sa Cebu, Mr. President. Wa may project nga mo nakita. Hapit naman na matapos imuhang termino? Ha? Ato ang mga eskulahan diri sa Cebu, sige malang gihapong paamot o glampaso? Mr. President, ang 31 million, manawagan ni mo, butang i-make project diri sa Cebu? Ha? Sos in town, oy! Oy! 31 million! Tabangin ninyo, ang ato ang presidente, 31 million! 31 million! Awhaga ang atong presidente, hapit na matapos iyang termino! Wa pa siya ay project nga klaro! Huwag na amang gani, gi-announce baha!
2: Way lipod-lipod nga komentaryo! Pintog nga pag-analisar sa mga issues! Straight to the point!
1: Matod pang Constantino apit, dili ko 31 million attorney, 15 million ko! Heping klawan kuno siya. Ahay, John Philbisas sa barangay Giwanon. Baklahon buhol may gabi eh. Dito ko, dito Lakson Usoto, ah, wasad. Adi ako rana, ba? Ako rana, eh, bawa na. Kaya kato mga di dumadaog, mautoy ako ang ibutaran. Basta sa miyaging eleksyon, ako, prangka ko rin niya, wag niyo ko na apin itong 31 million. Kawa mo ko ni butar ni Sara o ni BBM. No. Aw. Oy. Sige, awhaga na niyo palihog. Kaya naupaita na biyaan niya ay. Ma'am ko ni Bars, masulban pagkaha ng problema sa Pilipinas. Unsa pagkaha isuna ni niya. Mamutuo pagkaha ng mga tao. Justiceing lang yun. Boycott man ko eh. Kaya man ko mo rehistro. 31 million. Pangayo na magmalita o eh. Oy, 31 million. Namina moron? Hala, sige. Awhaga rin nyo ato ang presidente. Kamu may nibutar niya. Pabutang eh. All project ang Cebu, bisan usa lang ka buok haligi para eskwelahan.
2: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
1: Matapos na lang termino ha, wag yu ayo. Wag yu agi. Ha, sos. Mauta na. Resulta na lagi. Okay, watay ko ka panahon. Dari sa newsroom, inabaganta kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang ni kasamang Kisus Minya o ni kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, kasamang Oliver Atis, Roboy Boyser, si Alan Taladua o Kaabanan. O kung Kaaban sab, si Jussie Post GQ Kihano. Ako si Radio Man, Buhin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw, himiyaw ng Ginoo o mayong tungang gabi Pilipinas.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Platcho mo nationwide.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan kay mo. Salamat, Amahan, nga gipapuyo mo uban ka na mo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko, ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan, sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon, Amahan, nga unta way kiltuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
7: Ikaw ang nagpaminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag-adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon.

live as heirs. Tayo po ay, ano po ba sa Tagalog ulit yan? Tagapagmana. So in it, children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. If indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. Tagapagmana po tayo ng ating Panginoon. So ngayon, tanong ko po kayo, are you living like a son or you still live as a slave? Kung anak ka na ng Panginoon, let's live as God's children. Simula ngayon, let the Holy Spirit lead us. That's the leading of God and that's intimacy. And then, i-allow natin na i-develop natin yung relationship natin. That's the link. Ginawa niya tayong anak at nagkaroon tayong opportunity na tawagin siyang tatay. Balikan natin yung prodigal son. Paano niya tinrato yung kanyang anak? Nung nakita niya, ang layo-layo pa niya, ano po yung ginawa niya? Tumakbo siya, niyakap yung kanyang anak at ang sabi niya, hindi na po nakapagsalita yung bata, nagpa-practice pa yung anak niya. Ito yung sasabihin ko sa tatay ko, gawin niyo na lang po akong alipin dahil nilustay ko lahat yung pera ninyo. Alam niyo po, insulto yun sa tatay, nabuhay pa yung tatay, hihingin mo na yung mana mo. Malaking insulto yun. Pero despite that, tignan niyo yung ginawa ng tatay. And this is the reflection of our God as our Father. So the Father said to his slaves, quickly bring out the, hindi lang robe, kundi best robe. And put it on him, and put a ring on his hand, and sandals on his feet, and bring the fattened calf, kill it, and let us eat and celebrate. Nagkaroon pa ng celebration, pinaghanda pa niya yung pagbabalik ng kanyang anak. Alam po, importante itong apat na simbolo, ay tatlong simbolo na ito. Una, the robe. The robe is a symbol of honor and righteousness. Ibalik mo yung honor sa kanya at yung righteousness sa kanya, yung katwiran. No? Tinuring pa rin siyang righteous. At ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Because God covers our shame and restores us as His children. Tinuring na tayong mga totoong anak. So that's a symbolism ng ginawa ng Diyos sa atin. The ring is a symbol of authority and identity. So ano po ibig sabihin yan? That we belong to God's family and share in His mission. Nung kinuha tayo ng Diyos, inadapt niya tayo, mayroon isang mission na ipapagawa sa atin. And the sandals, alam niyo po ba yung mga slave, wala silang nakatapak sila? Yun yung simbolo ng mga slaves. But this time, para ipakita na tinuring niya ulit na anak yung kanyang anak, binigyan ulit ng sandals. This is a symbol of freedom and sonship. Meaning, we are no longer slaves, but free sons and daughters of the Lord. Di po ba napakasarap pakinggan kung ano yung sa kwentong ito, yun ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Binalik niya, ginawa niya tayong totoong anak, ginawa niya tayong matuwid sa kanyang harapan, at binalik niya yung identity natin as children of God. Pwede po ba ulit pa ulit sa katabi niyo ngayon? Para ma-remind siya, you are a child of God. At i-challenge siya sila, live like one. Mamuhay ka na nakikita sa atin yung pagiging anak ng Diyos. So ito yung picture ng ating inheritance sa Panginoon. Kaya hindi lang yon, may kaakibat yung inheritance, sabi niya, if we indeed we suffer with Him. So yung mana na yan, no, ay matatanggap natin kung kabahagi tayo, no, sa mga sufferings na dinanas din ni Kristo. Hindi niya pinangako sa atin na magiging maayos ang buhay natin because we're still here in this world. Dadaan tayo sa mga sufferings ng buhay. And sufferings with Jesus may mean tatayuan mo yung katotohanan. You stand

0: for the biblical truth, even when it costs your friendship. Alam ba yung kaibigan mo, kinokontra ka niya, ayaw kanyang paniwalaan, so you will still stand for biblical truths. It also means choosing holiness, even when it costs pleasure, over sinful pleasures, and enduring rejections or ridicule for your faith. Anong sinasabi nito? Anak ka ng Diyos, that's your identity. Nilapit ka ng Diyos sa Kanya. That's intimacy. And He is storing an inheritance to you. No? But before you achieve that, no, you will undergo sufferings. So para expect natin na yung suffering na ito ay paninindigan natin yung pagiging anak ng ating Panginoon. Dito po sa early church, tingnan po natin yung nangyari. Na sila din ay nag-suffer. No? After calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus and then released them. So they went on their way from the presence of the council. Ano po yung ginagawa nila after being flogged, pinaglalatigo? Ano ginawa nila? They were rejoicing that they have been considered worthy to suffer shame for His name. So instead na feeling of pain ng maramdaman mo dahil nagsasuffer ka for Jesus, magre-rejoice ka dahil binigyan ka ng opportunity na manindigan at maranasan yung suffering because of Jesus. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 11 and 12, sabi na dito, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. That's part of our inheritance. Tayo ay mamumuno. Tayo ay maglilid kasama ng ating Panginoon. At tignan natin sa Revelation, last passage po natin ito. O second to the last passage. Sabi na dito, then I saw thrones and they sat on them and judgment was given to them. And I saw, sino po yon? Souls of those who have been beheaded. Alam mo, blessed tayo, hindi tayo napuputulan ng ulo dito sa Pilipinas. Pero during this time, sila ay, they were beheaded because of their testimony of Jesus. So part ng pagiging pagpo-proclaim ng gospel during that time, sila ay pinupugutan ng ulo. And because of the word of God. And they came to life. So this is our future. No? And we will rejoice for this promise and reign with Christ for how many years? 1,000 years. Kasama po tayo dito na maghahari balang araw. Kaya dinugtong ni Paul sa Romans 8:18, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. In other words, we may suffer now, glory later. Palakpan po natin ang Diyos sa mga magagandang ginawa niya sa atin bilang sa iyong ating tatay, tayo yung kanyang anak at kailangan nating ipamuhay na tayo ay totoong mga anak niya, na nakikita sa buhay natin na tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. So to apply this last principle, let live for what lasts forever. Pagtuunan natin ng pansin yung pang-eternity, knowing that our greatest inheritance is in Christ, not in anything this world offers. Hindi natin dito makukuha yung mana. Kahit wala kang mamanahin dito, magalak tayo, may mamanahin tayo pagdating ng araw. Amen. So to close, to recap, i-recap po natin yung lahat ng diniscuss natin. Una, God through the Spirit leads us as Abba Father. Siya yung nagli-lead sa atin. That's our identity. Don't be like slaves. Be secure in who you are in Christ. God chose you to be His. He adopted you. That's intimacy. Don't live in fear or insecurity. Deepen your closeness with God. These are applications. And God gave you everything for this life and eternity. And that is inheritance. Don't settle for scraps. Yung mga bagay dito sa mundo, mga scraps lang yan. Rejoice in the feast prepared for you by our Father in heaven. Let's celebrate and live for eternal treasures. Sabi po ninyo kanina, kayo ay mga anak ng Diyos. Pakitaas po ulit ang kamay yung mga anak ng Diyos dito. Amen. Pamuhay po natin. Pero yung iba, hindi pa kayo sigurado kung anak talaga kayo ng Diyos. Alam niyo po, yung pagiging anak ng Diyos ay trabaho, ay naging cooperative effort ng Triune God, ng Trinity. Ng Holy Spirit sa iyong inadapt tayo ng ating Ama, ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu, at ang Panginoong Jesus sa iyong magiging co-heir natin pagdating ng araw. Pero ang lahat ng ito ay naranasan natin dahil lang sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Yung unang nabanggit yung salitang Abba ay yung nananalangin si Jesus dun sa Garden of Gethsemane. So dito sinabi niya, Abba, Father, Tatay, alam ko lahat ng bagay posible sa iyo. Pwede po bang tanggalin mo sa akin itong aking pagdadaanan? Pero ano po yung sabi niya, pero hindi ako yung masusunod, kundi ikaw yung masunod. Yun yung model ng isang anak. Meron tayong gustong mangyari, pero hindi natin hayaan ito mangyari, kundi hahayaan natin mangyari yung kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, we can call God Abba because of what Jesus had done. So I would like to close dito sa binanggit ni Pastor Joby. Sabi niya, as Jesus faced the cross, He took our place as the rejected one so we could be accepted as sons. He was forsaken so we could be adopted. And we wore a crown of thorns, or He wore a crown of thorns so He could inherit a crown of glory. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya gusto natin i-focus ulit kay Jesus. Kanina pinalakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Pwede ba natin isang muling palakpakan for the second time? That because of Him, we are now called children of God. So sa mga hindi pa po, hindi nyo sigurado kung ano yung kay anak na ng Diyos. Ito po yung balikan lang natin yung ginawa ni Jesus dun sa cross. Kanina sinelebrate natin yung Lord's Supper, inaalala natin na si Jesus namatay sa cross. Dun sa nagsakripisyo, nilaban niya tayo para mailigtas lang tayo. Yung dapat lang natin gawin, kilalanin natin sa ating buhay bilang Panginoon at tagabagligtas. At sa mga anak na ng Diyos na nandito po, it is my challenge for you. Ipag-pray natin. The Lord, tulungan mo ako starting today that I can live my life for you as your child. Okay po ba yun? Maging prayer natin. So let's all stand. Tumayo po tayo at tayo sama-samang manalangin. Panalangin po para sa mga hindi pa kayo sigurado kung kayo ay anak na ng Diyos. Pwede itong mangyari sa inyo sa pagkilala niyo kay Jesus. Sabihin niyo sa Kanya, Lord Jesus, Panginoong Jesus, gusto ko itang makilala sa buhay ko. Gusto ko itang maranasan. At tunay na makita sa aking buhay na ako ay anak ninyo. Inaanyayan ko yung Banal na Espiritu na pangunahan ako ngayon upang mas makilala ko kayo ng lubusan at mapapurihan kayo sa aking buhay at magabayan niyo ako sa aking buhay simula ngayon. At sa mga matagal na pong mananampalataya na nandito, pagdasal po natin the Lord, thank you for adopting me as your child. Hindi man po ako karapat-dapat, but you chose me because of your love. Salamat po sa pagmamahal niyong ito. At dalhin ko po ngayon, simula ngayon, lagi niyong ipaalala na my true identity is that I am a child of God. That you have adopted me and now I am enjoying all the full benefit of a child because of Jesus. Kaya tulungan niyo po kong laging gabayan ng Banal na Espiritu. Lagi akong i-remind na dapat ako mamuhay para sa inyo. Hindi ko to magagawa sa sarili ko. Kaya po, iniimbitahan po namin kayo, Banal na Espiritu, patuloy nyo kaming puspusin, patuloy nyo kaming pangunahan upang ang buhay na ito ay maging patotoo na kami nga po ay tunay na mga anak ninyo. Salamat po Diyos, pagpalain nyo po lahat ng mga anak nyo na nandito sa sanctuary na ito, sa lahat ng nanonood via live stream, Panginoon, nawa, mahalap talaga namin na kayo ang aming Diyos na mapagmahal, kayong unang nagmahal at bilang anak ninyo, nais mo kaming mamuhay para sa inyo. Bless His family that we represent. Ingatan nyo po kami sa inyong, sa aming kanya-kanyang pag-uwi at gawin yung makabuluhan yung buong linggo na ito hanggang sa muli namin pagkikita sa susunod na linggo. Marami pong salamat. All glory and honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.
1: Growing up, nakahiligan ko na ang pagpinta. Isa ini sa mga butang na nagapalipay sa akon. Ako si Jude Tadeo Stelmoso, proud MX3 believer from Bacolod City. My love for art is limitless. Pero sadly, hindi ko na napadayon because of my asthma attacks. So for me to continue my passion, I need to take care of my health. Nag-exercise ako, nagkakaunsang insakto, I drink plenty of water, and I regularly take MX3 capsule. Ang MX3 capsule may aras ang alpha, beta, and gamma nutrients. It has powerful antioxidants na nagapabulig mapabaskog sa aton immune system. Gani, nagapagsik ako and inspired to paint every day. I have always been an MX3 believer. MX3 helps me see the different colors of life. I always thank the Lord who gives me strength and for blessing me a partner in my health journey. Diri na ko sa tunay, natural kag original, MX3.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Fried! All you need is Fried!
15: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
17: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
18: Rasha Boy Nationwide.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
19: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Rush Boy Nationwide!

0: Nigon, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
11: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw! Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Rush Boy Nationwide!
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
24: Bitch.

0: Thunderbird pala, kaya magaling.
1: Ay, inilog! Inilog! Yabano! Yabano! Okay, let's go! Okay, shabon! Okay, okay! Okay! Ano! Dos! Tres! Yay! Pitaw ka inilog! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ngang imo mga manok igdatari. Kanunay inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo usab kaninyo ang saon pagdasa rusto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong anchorman, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dahl.
3: Good morning, bayang sa Bungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning, kasamang kay, maing buntag sa atong mga sayo kayro nag-tukaw-tukaw. Labi na ganina mga kapasyon, nga sayo gig kayo, nga ni mata karong buntaga. So, good morning na itong tanan. O, I hope nga naata sa mayong panglawas karong buntaga mga kapasyon. Og karon medyo ni balik-balik tagamay sa tong live. Medyo bag-o paggamay ang ato ang screen mga kapasyon tungod kay kuani. Ako na nabaguan sa ba? Nabaguan sa kong kanyot mga kapasyon. Pero nevertheless, ato aning panayuno ng atong programa sa tanan nga mga nag-live karon sa radyo. Good morning sa inyong tanan. Nag-live sa tong Facebook. Good morning. Maing buntag ka na itong tanan. Karong panahon na, ulan, init. Nanggingon nila, pistas langit. Pistas langit daw kung kasamang kay. Pero, karong mutaga, tungod kay, may pagbalik sa ito ang gwapo nga Facebook. No? Indot sa kayo. Blue sa, mura sa kung sanina na, blue. Katerno sa. So, karong mutaga, so good na sa atong gitawag nga kanang early bird preparation, no, para sa derby sa early bird gani karon July. Nanay mga sugod-sugod nga pa derby promotion, local or kanang dinagkuay nga derby, local promoter o ka dinagkuay nga promoter, nana sugod na unya ato sa mabantayan by next month dool sa kayo, no. Okay, karon pizza ko maron. Sabi pa sa 19. So, but nga duol sa ang Agosto. Kaning Agosto kasamang kay mo gini prime gyud kaayo sa kanang gitawag nato nga mga derbies for early bird. No, naay karong katapusan nga derby pero kasagaran nag-andam ang tanan para sa August, no. Kay ang August diha tanaw nato ato manok medyo bigsa naging kaayo. Kanang mature nag inawayan, mature nag pamorma. Kay kung ato siya ipugos karumbuan sa Hulyo, magtanaon ako, magkuwang-kuwang pagigamay. Pero kaning muabot na og Agosto, dinhin mo makita, no? So daghang kita kapilan na ay mga WPC, ng early bird. Na ay bakbakan ng early bird. Na asay digmaan ng early bird. Unya, na asay early bird ya sa kalahuan, no, kalahuan kakpit. So bisag asa, bisag kinsa, pwede ma-appeal basta doon kay bandid sa early bird. So I think ang digmaan dawat sila tanan, no. I don't think so about bakbakan o WPC, no. Kay mura og naasa na sila kanya-kanyang patakaran basin og dili gud nila ma ko ano, dili ma butang ta ma dawat ang uban nga mga early bird kay naa magislay ka uling ang banding. So this morning mga kapasyon, nga usa na sa itong pag-isgutan sa itong topic karon ang kaning gitawag na ito nga conditioning sa stags. Kabaluman ta, after aning early bird, musunod na dayon ang local by September o October, di national. Layo-layo pa tong late-born mga kapasyon. Pero karong panahon na, sab, naa na sa hidaghan nga nag Kailang gitawag na ito kung nag-prepare para sa ilahang mga brood stags o mga pullets para sa gitawag nila o genesis pag-una siyang season mga kapasyon nga gisugdan sa WPC. So, mahitabo na. Na-mention na nila ako dito mayagi. Nga-daga-daga na yun. Ubay-ubay na yun. Ubay-ubay na yun mga kapasyon ang gitawag na itong season sa stag. Mahimo na silang lima. Genesis, early bird, local, national, o late born. Kana. Kung daghan kag apilan, kung membro ka sa uban, para mga circuit mga kapasyon, aw, bread, naging kag sugod. So, dapat kanong panahon, nakasalang na kasi mga materials, kung musulog kag Genesis, kay kasagaran, anadawaton mga kapasyon is August born o kanang September born. Muna ang sa Genesis. No? Kaya ang early bird is October o November. Muna yung usually. So, ang uban nga wag ka prepara, wag pakapanagang tungkol ani nga bago nga season nga gipasulod sa WPC aw di gyud pasako ako good na actually na naman ko yung mga pullets na kaandam pero I don't think so kun ako ba nang ipanayon og breeding kay nahadlok ko kay kamalo naman ta nga season sab sa kwan season sab sa gitawag na to nga stag derbies. So, sa mga nakapalit, mga kapasyon, sa ako ang early bird. Good luck sa inyo, ha? No? Gani karong adlawa sa Makay nati i-ship sa Luzon, sa Pampanga. Nga, kwa na, tulog at rayo. I hope nga. Actually, kanang mupalit sa ato dito sa Pampanga, so okay na ginanato for 4 years na. Nga, every year, magpadalagi na siyang trayo gikan sa ato. O, kalayuan sa Mike Agi sa iya, ha? Mauna nga, mainom sa tagkapi ka sa bagkay. Kay, mura o, harsh na sa kaya tutunulan. Sa nagsasayo ka nagtukaw, katami Agi si Mana, kasamang kay, sayo kita mo tukaw, kay duwa lang is World Cup. So, karon fighting for third, I don't know, gumana ba, France o England. So, ugma, championship, Spain o Argentina. O, nang gawas ng mga hitters, mga kapasyon. So, this morning, before natin sugdan, nga itong timbayaon, ato i-shout out. Kanyang mga sayo, kayo nga nagpa-shout out, kalumuntaga, din sa ato ang Facebook. No? Pero ay magkalimot, mga kapasyon, share, follow, ang ato yung official YouTube, Duke Hansidal Channel, of course, ang atong Facebook account, Hansi Imdal, o ang atong page. No? So, diri sa ato ang page, sa ato ang Facebook, wala patay mga produkto nga masulod diri kasamang kay. By next siguro, pili na ito butang plus-plus, yun ano, sa ato mga produkto sa Thunderbird. So of course, good morning! Ni Dario Nunez, maing buntag din na. Maki Lantafi, good morning, Doc. Ingon pa niya, shout out kong Gian Humawid. Kevin Humawid. Kasi mo ni, JB Humawit o Jik Ubas, Erwin Dayuhas o si Sosias Erwin. Glendale Christian Plante, good morning. Of course, oy, good morning sa mo ang endorser, Randy Rabadon, may buntag niya. Nga to ang endorser na si Randy Rabadon, is watching. Chokins Game Farm, good morning. Good morning, Doki, from Cagayan de Oro City. Oy, good morning niyo din na. Encel Birano. Glendale Christine Plantik, good morning, Doki. Ray Gonzaga, good morning, Doc. Randy El Rabadon, good morning, Doki. Then, Arter Sabal, good morning. Jonathan Tupas, shout out, sir. Shout out na. Arter Sabal, good morning, Doc Idol. Dayon, Jomar Aranyo, pa shout out, Doc, from Black Banacon Game Yard of Davao City. Mael PG Torrente, dool na July 25, Kalahuan Derby, 5-stag early bird warm-up. Uy, nindot eh. July 25, sukur si Manahan na, no? Karong Sabado. Dool na kayo tinood. Gerald Delpin, good morning, Doc. Ron Puentes Jr., good morning, Doc. Doki from Jinsan, General Santos City. Onya, Jeprox Uba, good morning, Doc, watching from the Netherlands, no? Oy, KP Susmedia, of course, pag-greet daw ka. Ako na sinaras ako tumangan, pag-greet. So, isa pa'y naari, pag-greet ka rin. Jason Castro, good morning, Doki. Oy, ang ato ning kauban si GBC, no? Good morning, dear sir. Remart Magturo, good morning, Dok. Pa-shoutout from Marinduki. Oy, good morning, dear sa tanga nga kaibigan sa Marinduki. Romelio Lankido, good morning, Dok Hans. Shout out sa akong pamilya diha sa Tuyom Karkar City, Cebu. From KSA, meaning Kingdom of Saudi Arabia. Good morning, yung kariuban. O niya na ni. Oh, napaday. Niapas. Wilfredo Junior Poliquet Gunhoran is watching. Okay? So, karon. Atong istoryahan ang bloodline. Okay, ito sa ito ang listahan dari mga kapasyon. Kay kompleto matang lista.

mayo napaog man diay. Kala bang mga bloodline nga atong i-mention nga makita nato madung na di sa radio, makita sa TV, mabasa sa magazines, ma-search sa YouTube, ma-search sa kunsa, no? Kani mga bloodline na either gigamit nila ni nga dinyada sa usa ka breeders, sa usa ka lugar, o sa unsa ka gusto nga iyang mahimo, no? Base lang sa iyang gusto nga ipanganyas linyada. Like for example, kaning atong i-mention karon. Ang uban kasagaran gyud ngalan gyud breeders. Mao gina sila ka provide sila na produce sila sa ka strain o ginganlan nila ilahang kagulingong pangalan, no? So ang mahitabo ana wa ta masayod kung unsa linya ha, pero usually nakita nako sa akong research is more on kanang gitawag nato nga cruises yun kasagaran. Unya, napasikat nila, napamaayo nilang manok, ngoon nga ilang gigamit, ang ilan sa ngana ilang ipagamit. Muna mga kasagaran, madungog ka, mga nganas breeder, like for example, Gilmore, si Lon Gilmore, kanang Allen Roundhead, ni Will Allen, di ba? So, muna itong makita nga, ang uban, ngagis sa mga breeders, kasi male sims, ngaan sa mga breeders. Ang uban, like for example, kaya itong i-mention karon butaga sa atong programa, sa atong bloodline, ang Albany. No? So, Albany, di isang ni siya apelidos tao, kundi pangalan ni sa usaka lugar. Kani siya, dito ni siya sa Albany. So, dito ni sa Albany, New York. No? Kani mga manok, kaghimo, mga kapasyon. So, kung atong tanahon, kaning bloodline na cruises gihapon, no? Pareha sa miagi, akong na-mention is Rhea Alexander. So, cruises of Claret and Roundhead. Pero kaning bloodline na matod pa diri sa akong nabasa sa Grit and Steel, this fowl in their grand perfection were grand in station, broad in body, with strong well-developed bones all over. Bulky body with large, powerful wings and legs. No? So, kung kuan yung lawas, bulky kayo, kunya power kayo siya o pakuog ang yahang tiil. No? Kusgan, yung mga manuka. Usually, they are colored red. Kanaghanan po lagi ang color ano niya. No? Then, ang naani siya yung mga bandila, no? Dayon, they come out usually red eyes, pula kayo ang mata ni yellow legs, ang tiil, yellow siya. Unya, kasagaran, straight comb siya, no? Straight comb with na-rare nga magawas ko sa ipikom. Matod pa, they are clear-headed fowls. Careful, easy to handle, but merciful against their adversary, no? Against opponent. So, kaning mga manuka, gi-breed ni sa Osaka breeder ng ginganlan o si John Gallagher of Albany, New York. Gi-develop niya ni, ginganlan niya ni Albany, of course, tungod sa lugar, no? So, ingon pa, kaniadto, sa panahon nila nga gapait ni manuka, kabalo man tanong, I know, nga ako ba sa inyo, tanong mo sa lida nga Troy. Dilahin sa itong Helen of Troy. Pero Troy lang. No? So, all around cocker in the pits ni siya, kaling Albany. During that time, consider nila nga murang Troy sa panahon nila, kaling Albany. So, kaling nga bloodline, pwede nimo i-cross sa modern lines nga naakaroon nga available sa ato karon nga panahon na, no? Mga moderno ng bloodline. Pwede sa sweaters, pwede sa mga moderno ng roundheads, no? O uban pa mga kilsos, mga bagong klase sa kilso. Muna siya ang kanang kitawag na itong Albany. Sometimes, tayo magawa sa Albany nga Spanguls. Pero kasagaran, magawas ang Albany is pulag yun. Pula nga medyo pagkahayagun gamay, medyo may bandila siya gamay. Kay kaning Albany,
is a combination of crosses between Boston Roundhead and Kearney Whitehackle. No? So makita ni mo na do. Doon sa akong research ni, wag hindi mention, pero sa akong laing research, ang Albany is a cross between Boston Roundhead and Kearney Whitehackle. Mao na nga kompleto kayo, kumigo kaglawas, bulky na, kusgag pako, kusgag tiil, na niya, unya power kay siya. Dayo, pero, ana kanindot niya kay dili malitong manok. Sayon dadun, sayon ni handol. Mao ni si Albany. So, kung ako ni bawaan na ni si Mr. ang amusa sa mga endorser, Hermin Tevez, naana siya, na-mention siya ni Albany niya sa karaan pa sa iyang papa. So, naa pa siya aning klasiyas bloodline na. Unya, as far as I know, mga puti nga gimix ni Tulis White, ang iyang gisood na is Albany pod. No? Monique ang iyang puti sa iyang Albany. Mao na nga mayo og resulta para sa iya tungod sa iyang bloodline nga Albany. So usan is mga breeders nga nagkupot. I don't know sa uban nato nga mga endorsers ubang breeders kung kinsa pa nagkupot og Albany. Pero so far ako nakitaan nga naa diri sa Visayas is si Hermin Tevez og si Tony Lizares. No? Mao na mga kapasyon, ang ato ang bloodline segment karamuntaga is Albany. Noon. Karon sa tinud-anay lang, during sa panahon nga pili na ka mga kapasyon o kanang kandidato para sa ato ang i-appeal sa mga bloodlines sa atong derby, no? Mga naamala, kompleto mo ta. Munang giingon mga pasyon na mga nangutana during sa pre-seminar nga, Dok, unsa magyud ang kanang gwapo nga linyada nga angay galmon o angay bread? Kaya kanang-kanang mangutana, dagang-kanang pangutana. O sa kay maayo nga linyada, nga angay, nga pinakamaayo gikuno. Sa tinunanay lang, ang tubag ana sa mga endorsers, ang tanang linyada, parehas ra, puro maayo. Dipindi na sa imong paggam, o dipindi asa ka hiyang. Asa ka ganahan, o asa ka taas o padaog. Muna, dipindi na sa imo. Labi na, kasagaran sa pangutana nga, kami dok, pag umi nga mag-breed, usagi brand line ang una namong i-breed. Muna giingon nga tanang linyada, parehas lang mga maayo, dipindi na asa ka hiyang anang linyaha. Kay nay uban nga kompleto siya sa linyada, hats, kilso, roundhead, claret, pero ang winning is niya na as roundhead, no? Nasa ing nana. Nay uban, daghan sa kompleto linyada, ang winning is pod niya nga line is kilso or hats or unsa ba nina, no? Depende na sa imong hiyang kung asa ka hiyang. Nga tanaon nimo, kay maski o parihan na po bloodline, si Breeder A, parihan mo bloodline, o Breeder B, parihan bloodline, por kasagaran, diligin mo parihaan na o winning record, winning line, kung panapadaog nyo nga manok lay-lay, yun permanente. No? Muna nga, dire, sa seleksyon, napaka-importante ang seleksyon sa during sa kanamo pili ka para i-fight. No? Kabalo man ta nga for example sa mga buyer kani mamalitay og manok. Kabalo na taon sa sistema nila, no? Angat. Kabalo na man ta mo man selection kasagaran, angat. Dayon. Angat sarado. Kubunalan atras bilig tail. Ya kubo angat siya na ay 1-2 pants, no? Dili tanga nga manok. Namasay uban nga angat pero gibitbit ang tiil. I know, bitbiton magina iniglupan ka sa magkay, di ba? Dili man ako ang bitbiton magina tiil iniglupan, madam na. So, pero kanang ilabay yun. Tanawa ang bunal sa manok, ang labay niya. Kasagaran sa mga mamalitay, daghan naman kong buyer niya, no, mga, karoon sa early bird, tulo mo ito ni palit, tulo ka buyers. Tanawagin sila sa power o labay sa tiil sa manok. Muna ilang tanawon, no? Nya angat. Unang angat, duha, kuha din na nila. No? Kandidato na lang nga ilang kuha. Mutro pa na silang spar. Mutro pa na silang spar. So, mo kinaunat, angat, unang musakas taas, muna

lang gusto ko haon. Muna usually, aside sa station, aside sa kagapuhon sa manok, karang appetite, yun na ninyo makita na yun, kay ang appetite, ayaw na iting laog la. Nga jury sa praho nga mapili ka, hindi mo pakanon manok. No? Kasagaran, kung naay ka man gamay ra, muna kasagaran. So, sa atong seleksyon, yung anak sa importante git mga kapasyon, tanawang gini mong bunal sa manok, gado na gisekat. No? Kay kasagaran, na may manok nga, ako, experience magigog, linyada nga sweeter, sweeter to sweeter tanan. Sa nagbreed ko sweeter to sweeter, na ako'y nakita nga kilanglan sa sweeter ang cutting. No? Kaya na yung say, tinuod, maayo, wapo, pak, pero pag-abot, daghan pa kayo tiil. Daghan pa kayo tiil ng gamiton para i-dispatch sa ang kalaban. Unlike nga, kung doon ay cutting, na natingala, bitan ng uban nga breeders, kikuhaan ako nila pagtingat lang, pagdali na sa kuha, na may karang pangdiin ba? Isa kabunal ba? Na, pag-dispatch sa yun. Na agi makita nila ngayon na na. So, tungod na kay kita, mag-experimento mo sa ta. Di ba pwede nga ratatatatatatangahato manok? Di ba pwede? Kinalan kay ka nga doon agi pilit nga igo. Cutting na siya mga kapasyon. Importante kaya na. Muna nga, sa kasagaran sa akong experience, butangan ka rin mo groundhead or even claret. Na agina mo na ilang away kompleto guwapo na pero nanay sila cutting muna importante kay mga kapasyon. So kanang ingon na to nga pagpili sa manok nga ang fighting style angat sarado head back feet out nya deliberate 1-2 punch kinahalang gyapo na naadya ang cutting kaya sayang kayo nga na may uban nagkumtak tinuod pero wa man maunsa. Or, nagkuntak inyong manok, ang imo may nabali. Ang imong manok nas taas, ngayon siya may nabali. No? Ang, so meaning, gikuot nas kontra. Kanong kontra, may gitong cutting. Kaya nga, no? Nalabian pa bagay niya nas taas. Kasagaran magod, kung nakang manok nas taas imong manok, chance kayo na nga makadispatsag una sa kalaban. No? Nya kung istag, dalir kayo daugo ng istag, actually. No? Dalir kayo, unlike sa cock or wolfstag, nga medyo madugidugay pagamay. Pero kaning stag, dali na kayo. Muna nga, kinahanglan gig ka sa manok, aning maayog yun ang seleksyon. No? And it does it mean, mga kapasyon, na kung imong manok na pilihan na, ay namalit, di ka kasiguro, ana, nga kana silang manok ka, reject na gina sila, or class B na gina. No? Kaya class A na kuha na. Kaya na itay, mga kapasyon, during sparring, off ang manok. Huwa mo lihok. Kanang wala mo lihok ang manok, di naman na otro honog spar sa bangke. Ipraplay naman na katro naman yung lihok pekwaon. So, doon na pag-itinensi nga, naapay na bilin diyan nga maayo. Pero during sa sparring, nalagi pa mati gamay, na off lang siya. Di may kayo. Kani, actually, mga manok kawa, manginigay kondisyon pa. Kay pilian pa man. So, inana, no? So, di ka kanabang consider din mga out na mga manok ka kaya napili sa sparring dyan sa seleksyon. Tanawa sa uban basin sa sunod ng sparring sila na say mapakita o gilas. Nga na mga kapasyon, no? Seleksyon, number one gina, labi na mong palit sa mong manok. No? Unya, of course, kung ikaw tagiya sa farm, consider din mo number one ang iya sang health. No? So, kanang mga mamalitag manok, kung tanaw mo sana, kabalo mo sila formas manok, pasakit ng bagdi. No, may mo na muli-ili sila. Na, kanang manok mo na nga, kaduhaon lang sparring. Sa ikaduhang sparring, manok kali nga mo bigay, but pasabutan na, wala na, naini problema na sa health during gadako sila. No? May lang sa primero, pasunod yung sparring, wala na ikalahotay. So, kanina na, but pasabot, nga doon ay problema ng mga manok ka during sa gadako sila. Mauna nga, maski o panglitan ang mga manok naka-pre-call na siya diha for selection, naagi ko permanente gahatag o tambal. No? Na ako'y ganador max, na ako'y maski kausa lang sa kasiman,

na ako'y bigsan XP capsule, kausa sa kasimana, di pa ko mahatag og full power sa panahon nga naka-cord lang sila or ka naka-precon lang. Usually, ana, bigsan XP lang sa akong yatag sila. Then, kanan, ipakaon ako sila, doon na naging greens. Either Inerton or ang GMP nga 8020. Aron, pag panahon sa ilang madala ng manuka, usually, mga tanam na siya, doon, sige, pakaon na ni. So, kung mga isurya, Inerton, or depende, kung pag-abutin to, dito na nila kondisyoning kaon, oh, depende na sila, pero at least, nilisay mo ha, anad na sila dagli, so, parang pag-abot sila ha, dito, in kondisyon nila, wakay problema. Kaya kung, nakapilis na sila, unya, pag-abot silang farm, litsog liso, ay bilin yun ang liso. Di ginan lang kaunon sa dayon. So, resulta, ang lawas sa manok, maapektuhan. Maapektuhan yun ang lawas sa manok. Kung dili na balansi, kaya ibilin niya ang grains, ang pellets, kaunon rin siya. Kaya wala maanad. Pero, kung ang teknik naman ana, imura siya purgahon, dili pakanoon, purgahon, pag-ugma, pakanoon, hotdon gya po na nila. Basta mga manok nga healthy sila daan. No? Mubalik ta mga kapasyon, human importante kay nga, painom-dom.

Balikta sa to programa inilog mga kapasyon ay pa shout out din. Dika shout out lang happy birthday day. No, happy birthday Bin Mits Bintong Haranilya. Larima Tagal Larima Mambaling Cebu City. Happy birthday da boss. No, mayon taog ang kagungkong na ang kagungkong ay lang kayo og dugaya. Kayaron kayaron makaon pa. Lami pa sana ay birthday di kina mawalang tinoyok ka na, no? Either tinoyok nga baboy or tinoyok nga manok. Basta na ay makuan. Basta naalang pulang kabayo pagkahuman, adaog. Kamang-kamang rin pagkahuman, pagkaugma, hangover. Mga may kasigaran, may tabo, no? So, pero depende po na kay kita sa iba birthday ta sa di lang sa tamino, okay naman, kaon lang. So, good morning. Adya pa. Eric Deiso, good morning, Dokans, watching from Maasin. Good morning, dia sir, ha? W.S. Chilmer Miranda Hernandez, shout out ako. Shout out ako ang Ludi. Ngingiga. Napailain, Wilfredo Junior Polikit Gunhuran, good morning, Dok. Ingon pa, Ludi Thunder. Ingon ni W.S. Chilmar Miranda Hernandez. Nelfor Sombisi Kamay. Morning, Doc Hansi. Shout-out sa akong anak. Diya sa akong, diya o akong asawa. O sa tanan na minaw diya sa Manhuyod, Negros Oriental. Good morning nyo diya. MRD Gimyard. Oy, good morning. Good morning, Cole. Oy, good morning diya. MRD, no? Then, pailain, Alexis, Jawa Hilio Banastonero. Ngigaling, nalana, no? Tidyo Johnson, good morning, Doc. Carl Renzo, good morning, Doc. Narayang shout-out. Alexis Jawa Hilio Banastonero. Good morning, Doc. Shout-out, RSR Eagle Game Farm from Bubo Northern Samar. O Grinjan Backyard from Bohol. Good morning, dia. Shout out, Alboy Gim Farm of Bantayan Island, Tidyo Johnson. Ray Gonzaga, shout out, King Koy Snart Teaport. Iga. LJ Serapin Gim Farm. Oy, among endorser sa Bohol, ha? Good morning, Doc. Love you, mua mua. Ha, chop chop, ha? Ingiga. Dayon. Gerard Ibias, good morning, Doc. Ricky Tan sa Digan, maujod gipangita sa mga bayar dok pero paliton raguan ki. Ayaw lang, Sam. Makulit pangitaon sa bayar, kana mga ayaw kayo glabok, niya paliton raguan ki. Ayaw lang, Sam. 1K piso raman na to. Dayon. Liliosa Estremos, good morning, Dok. Asa dapit imo farm, Dok. Naaba ka Albaning Bloodline, Dok. Shout out sa tanan nga taga Kamutis. Ang akong farm nara diri sa Cebu City, Bukiran Cebu City. No. No, message lang sa ako kung naintindihan, no. Good morning, Doc. Ingon ni Chris Brosas. GGPG Game Farm, may buntag, Doc. Shout out. GGPG Game Farm from Guba. Duol di sa akong farm, ha. Romel Fidel, good morning, Doc. Mark Anthony Kenneth, oy, good morning, Doc. Oy, good morning sa dia, Mark. You are Artiga Senior. Good morning, Doc. Watching from Lake Cebu. China White, maing buntag, Doc Hans, og satanan viewers near and far. Murag naa pa ni siya karun sa, murag naa pa ni siya sa Australia, mga kapasyon. Good morning, Doc. Watching from Pasig City. Master Apo, good morning sa inyo dyan sa Pasig, no? Tapos, by next month, ang Fiestag, no? As far as I know, ang Fiestag is 14, 15, 16. I think this is MX Japan siguro, no? So muna mga kapasyon, shout out, taga-daga sa itong shout out ta. Karon, aside sa fighting style, no? Of course, tan-aon sa nato ang kaning gitawag nato nga sa part sa seleksyon niya. Ayang balahibo, no? Adi ina normal gina mga kapasyon nga naay mga manok karon. Ngawa pag yung katubo ang ikog, labi na kung panalitan, kasagaran sa inyong mga manok, dili kayo, kanamang ang brother, dili kayo dako, no?
brother, dako, or ang mong range, dili kay dako. Or, normal sa this manok, nga mo chins ikog ni sila, panahon sa mo edad sila og mga 3 months kapin to 4 months, no? Na yung mga tangtang ikog. Kung mubo na kayo, o gamay ra ang imong range, ang tendency nila, tusik ko nila, or unayon lang tusik, no? Muna ang uban, magsugod pa kay 4 and a half to 5 months, gipugos na nila og kanang harvest, kaya aron makapaspas pakabalik ang ikog, lamin na ron uwan-uwan. Pwede na technique, anak, mga kapasyon, no? Pwede na technique, anak. Ako usually, gawas kayo sa sayohon og dakop, kay kung dito pala sila sa range, nagtubo, anak, sa ikog nga gamay, tusikon sa iyong mga kauban or siya mismo, magdugo, tabangan, adelikado, kanilbalisim ang labas. Ang uban, kung isog siya, makadagan pa, or kung isog, bunal siya, pero mo, lagi na dugay kayo katubo ang ikog kay nga, no, tabangan o glabok, paak sa uban, nga, kuan, na binagrang mo pa'y pagsugod o, kuan, gawas niya. Or, kung nasa rin siya, na ang gini mga katul-katul gamay, katul sa lawas, na pa'y, kaya di ba nato permanente, ginaligo sila, alike kang ginakup na, muna nga kasagaran, ilang uban, sa'yo nilang harvest kay nga, no, ang ilang purpose nga, maligo sa derby ready, ma-purga, pasagtunga lang sa strong guard. Unya, ma-personalize ang paghatag sa vitamins. Mauna nga, ingin na ilang sistema. No? Ako, kung early nga dakop, tanawin mo nga ang ikog kuwang pagigkayo, gawas sa cod liver oil nga muhatag ka, na ay mayo ay, patasan niyong protina, maski og taas na ng protina sa imong manok, magikaon, or ang iyang gikaon ba na ana sa stock developer 4 plus or GMP 8020 no na mga 5 months ako gibuhat ana dugangan ako dog food nga duha lang ka butil duha ka butil na dog food recommended is yum yum dog food katong adult lang aron di kay mahal yum yum dog food akong gihatag tag duha lang ka lugas akong humulan aron mo humok siya, mga sabag 30 minutes na, dali kayo na mo humok. Kada feeding, hatag ka sa ila o tagduha lang kalugas. Masig wala ni hapon, morning lang ka. Hatag sila, kusukay na mo kao na tanawa ang balik sa ikog na si mong manok. Nindot kayo o tubo ang ikog, labong. Unya, healthy kayo ang iyang ikog. No? So, muna nga, masig maingon mo nga, guwang ang manok. Tungod na sa guwapong protina yung gihatag, mao na nga ni guwapong ikog niya. Niya plus imong paliguan, plus naapakay hatag ng cod liver oil. So, kana, makanindot kikain na sa ilang mga ikog. No? Ang tubo, maayo, paspas ang recovery. Labi na karoon kay gawan-uwan. So, mas paggawa sa ikog, dili abnormal. Nindot kayo ang gawa sa ikog, kunya healthy nga ikog ang magawas. Niya paspas siya mo tubo. Muna akong ibuhat karon dali ra makarecover ang ikog sa manok. Normal na. Why farm nga walay igun anak nga sitwasyon? Naioban farm, gwapo kay ikog daan, walay problema. Kaya ang pagtubo, dili mandungan, puli-puli man. Pero kanang mudungan o guswa ang ikog, muna kinahalan yung kaana nga muhatag. Aron, dali ra makarecover. Kaya kung dili makarecover og sayo, mo derby na imong manok, ang istag mo derby na, duol na siya yung kondisyon, mubo pag ikog. Na. So, wapak ayo ba, mumatsyon yung ikog. O niya, inikahig na to, kay ikog may kunitan, niya, dabong pa kayo, delikado kayo, ba na mga ibot pa. No? So, technique na to, ana, mauna, aside sa feeding, kada lang sa mga kitagaan, kada lang sa mga, ang ikog, kwa na, kada bang patubo pa. Nga patubo, mugbo pa patubo. So muna, bumbahan mo na siya og protina. Usually, ang gihatag na is yum-yum dog food. Gihatag na ko sila. Tagduha lang kalugas, no? Aron, gwapo iyan tubo. So muna yung nana, kahit normal na. Tanaway, nagbalik ka nagtubo, builo siya. Kung nang sugod pag-uswa, ay sa taga eh. Kalag yung tugod, nagsugod na og tubo, diha na ka mo hatag. Aron mo, nindot og balik ang iyang mga balahibo. Then,
imo siyang bantayan permanente, kasagaran sa atong mga istag na agi manggawas nga problema usay na sa cord, no? Na imo iti og puti, na sipunon, no? Tigi na mawala, labi na karon siging uwan-uwan. So, permanente lang ka, labi na atong miagi, grabing uwan, katong miagi nga, doon ay bagyo nga, wa may migo sa ato, gawas na sa Pilipinas, pero ang iyang hinungaw, sige kuwan ka na adlaw. Labi na ang mga farm nga nasbukid, ah, sige, yun. Ang akong gibuhat adto nila, muhatag lang ko o Romox Steel Advance sa tubig. No? Muhatag lang kong antibiotic, hindi man kayo naisog kayo siya, igigura man, pero tungkol kayo doon ay vitamin C, huwag kayo problema. No? So, na vitamin C, unya, Tylosin, Amoxicillin, imong ihatag sa iya, mamalay na sa ito ang Romoxil Advance, tay vitamin C, protektado kayo. So far, kung naamay mga ginagmay, dali na kayo maulian. No? Munang gingon ako nga sa imong farm, muna imong imintin nga tambal nga naagi ka injectables. Kay dili man lang ang istag maigo, hasta nang nangarol din ha. Kay labi na, kay nangarol sila, di open kay ilahang lawas sa suod sa tubig. Usually, gawa sa Betacin Gold nga capsule or Romox Steel tablet, naagi ko'y duha ka injectable nga naka-plaster. Pag sip-on gani, hubag naong buwa-buwa ang mata, mahagrak siya, unya, labi na, kanina, for example, sa mga dagko na, mahagrak siya, tuwa sa ilong, hubag ang naong, na nagikay kaso, ana, ang akong gamiton, ana, is Avitron. Kasi 0.3 lang, dali kayo na maulian. Kung pralitan, ang iyang problema na iti, no? Naasa iti ang problema. Kung itig puti, igbasa, luya lang, nga waisipon, na luya, nga waisipon, ang akong gamiton, ana, Bacterid. 0.3 gyapon, is dito na 4 days. Pag respiratory, ang akong gamiton niya is Avitron. Pag digestive o ini-illness siya nga pertaining to bacteria lang, ang akong gamiton is kaning Bacterid. Mauni akong giandam dihan nga duha ka injectables nga naa sa farm. No? Pag kanang mga uban, mga powder-powder, gamiton kulo na sila pang prevention, pang plasing sa high, no? Or kaning tablitas o kapsula, iya pa pang plasing or pang prevention. Pero treatment na gani, na naging si Avitron o Bacterid. Mo nang duha ka injectables nga akong andamon permanente. Kay maski o kanang mga manok ka healthy na, tungod kay babad sila sa init uwan, doon naging tendency mga kapasyon nga maigo sila. No? Maigo sila sakit. Normal na. Labi na mga kapasyon o doon na history, nga dito plus piso, doon ay panabang niagi ba? Na itinensya na nga, sa panahon nga imo siyang i-pray kung to conditioning, na ay mamalik. Mamalik ang problema. Pero kung mga simple lang nga mga sakit, kaya na sila makarecover. Pero kung mudaot ng gani ang lawas manok, mamiyahok ng naong, desisyon ni na nagsuka og tuyo. Kaya ayaw na nagpugsa. Desisyon ni nagsuka og tuyo. Kaya nga no, lisod na kaya na. Mas maay pa nga ikaw makakaon na nakasabang kay kaysa lain. Dala pa imong kwarta asa imong puhunan. Muna nga, naanagari problema nga kanang severe kayo nga problema sa manok ni aging gabi ayaw ginagpugsa. Desisyon ni na. Kung gamay kag manok, samot. Gamay pag manok niya, napakaing na ana, ayaw pugsa. Kay kasagaran ana, kati anta mo, inigkaigo sa samad ana, masamda na sila during sa fight, muna'y dali kay mapawang. Mukulaps. Maragmag, nga na lang katubas kontra. Yang kung naghapa na siya, kung di na matusik. Sulta kontra, matusik pa, apili pa siya. Nayoban, mudagan. No? Nay mudagan nga kaso tungod kay dunay problema siya sa iyang upbringing. No? Kasagaran, gina-ana, kalagyong mag-collapse yun, matubangan. Di na matusik, buhi pa kayo.
no? Muna nga, muna yung pinaka-worst nga scenario may tabo. Usually, may tabo gina kung ang manok ni aging sakit. Labi nag-severe nga klaseng sakit niya na ulian, naka-recover. May manay o nga tong manok para ni sa mag-bantres lang kay kaonon ra paghuman. Warrior man eh. Atong gihimo diri. So, kinahalan makalahutay siya sa imong training, sa imong conditioning o sa panahon sa actual fight. Kaya kundi siya kalahutay, ana, punong gyud atong puhunan, ana. Ilara man ang latan, apil ang imang wingman. Delikado kayo. Naanyang mga HMD, ah, wingman. Apil ang lata. Ispost pag ito, Facebook, delikado. Muna diha nga. Ayaw nagyagpugsa. Once kali doon ay kaso, ngayon nana, severe ang manok. Ayaw pugsa. Payas ka ron. Ah, talaw na mo, akong ginan ako mga tao nga. Lahang kitang pakanoon diha nga bay. Pili ang bay ang maayo, ang bay nga dili kay guwapog, barog, purma, o tanaw na to si yung record nga sobra na siya ka-crosses, ihaon tala na kay orang makatipid na speeds. No? Manok na i-diferensya po miskin na sa cord, out na dito. Ato na ang desisyonan. Kay makalist ka sa imong expenses, ikaduha, walay problema nga naas imong farm. Kay usahay tendensya na kana mga manok nga na ay sakit daan, inigawas ana, usay sila pa'y career sa sakit diya sa imong tibuok flak, sa imong farms. Muna, as early as possible, kung doon ay problema, out na lang yun. No? So, wala sa tayo oras, mga kapasyon. Ato ni Tiwaso, ning uban din yung nagpa-shout out, karoon din yung mga lood. Burdagoy, Bragadag, good morning, Dokan Sidal, from Bantayan Island. Burdagoy, Bradagag Game Farm. Pa-shout out. Thank you, Doc. Sa pailain rin. Kanina lang nagpa-shout out lang. No? Isa pa. Master Apo. Good morning, Doc. Watching from Pasig City. Ah, humananin sila. No? Uy, pop up now. France versus England. France 4, England 6. Fighting for third. Muna sila mga kapasyon. So, namatay oras. Time pa. Karong si Manaha. Doon ay seminar daw sa Liti, wa ko kabaho unsa tong pizza ha, kay murag nahubog di ko mga kauban tao gagapon kay summer outing sa planta. So murag okay rat nga ni sila karon. Dapat ay isa. Antet Librero, good morning Doc, watching from Dapdap Compostela. Uy, daghang kay manok ni Dapdap ha. Tama mga mamalit pong manok, daghang kay Dapdap. Daghang kayo di kapili ang mga manok, no? So, naman tayo oras, no? Sunod si Mana, na i-seminar sa Bohol, tulo ka buhok. Unya, karon si Manaha, na sa Liti. Wa ko kabaluan eh, kaya wala din sa akong record. Anyways, basin nung ako ibutan sa Facebook, dili sa akong Facebook account, aron makita ninyo kung sa mga schedule, no? Ang tabayanan lang. So, wala naman tayo oras, yung ulagat sa kanginan, Dr. Hansidal, para sa Thunderbird, the winning formula.

0: Kawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
15: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
14: Kabog na nga pang negosyo.
15: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
16: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
17: Strong for the Filipino.
18: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
19: DYHP RMN Cebu, the official number one.
20: Racho mo nationwide.
21: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers, from day one to toddler, E-continue mo.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rush Boy Nationwide.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
10: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmite siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
16: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
15: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
16: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
15: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
16: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
15: Sobra na.
16: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
17: DTX 500.
18: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
16: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
15: Mao
16: pay pag-adjust clinic, magpakonsulta, mao pay pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
15: Correct.
17: DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Kev, sa call center agent. Adin ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ang tumar, Mighty C. Tulo capsule sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Tinaw na usab ang akong panandam.
17: Mighty C! Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Maying adlaw po, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
15: I agree.
16: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Sama pud ang asawa sa bana. Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sa GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
15: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
16: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
15: Gusto.
16: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
15: Kadaghana.
16: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
15: May radyo do kay dili tanan ang mahimog bata.
16: Unsa raman kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count?
15: O kana.
16: Mumubo ang sperm count sir JP kung 10 to 20 million ra.
15: O ba?
16: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
21: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
22: Mapalis sa mga butika.
15: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
16: Correct.
15: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
16: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count. Naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
15: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, pag-alak,
16: sigarilyo,
15: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
16: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
15: Oh.
16: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo sir JP, muinom, marigarilyo, magdruga,
15: kadagnya
16: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
15: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
16: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
15: ako
16: pa ninyo, paimnon nyo kuan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
15: Kana.
0: DTX 500!
23: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500!
22: Mabalis sa mga butika.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
15: Mm.
16: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran, kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na na, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
16: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News, kasayuran sa maayong panglawas.
15: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
16: Kung nausap, si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
15: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
16: Nga naman, Sir JP.
15: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
16: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
15: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo tajud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
16: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
15: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
16: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
15: Gusto.
16: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP. Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir JP.
15: Correct.
1: D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Pabalik sa mga butika.
15: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
16: wala na takdan.
15: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
16: Napa-joy research, nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
15: Unya,
16: patay ang virus, Sir GP?
15: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga
16: nasa ditribayo. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og ditribayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Hmm. Yes, naadyod sa ditribayo. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa prenditri nga naa sa ditribayo.
15: Correct.
16: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
15: Asa?
16: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3, ang MCT.
15: Okay.
16: Ang medium chain
15: triglyceride.
16: Diretso na siya nga mahimong
15: energy.
16: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
15: Empty stomach, Dok.
16: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
15: Mm,
16: hatagan kanya og energy or kusog.
15: Wow.
16: Ang MCT, wala na siya sa print ditribayo, Sir JP.
15: Oh.
16: Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
15: Muna'y dapat target
16: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
15: Muniwang di ka.
16: Unya, naabay MCT ang imong plinditri?
15: Wala.
16: Wala, John.
3: D3Bio! Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio!
15: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Na-adjoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
16: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron, muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
15: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually, Sir GP, guaranteed yun. Nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
16: Yes. So sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
15: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
16: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca ug clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa dyan ay side effects, Dok. Naipakapinoon, frontal effect.
16: Hello? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
16: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganaan jud ko, ana, Dok. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
16: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: DTX coffee mix.
22: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX coffee mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix.
5: DTX coffee mix. Mamasaga butika.
16: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka, Dok.
16: DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.

0: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yes. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. Tungod sa MCT.
1: D3Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
0: Unsa man na, Doc?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
0: Oh.
3: Na ako'y pangutana, Sir GP. Oh. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Adili, jud Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Correct.
3: Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang D3 bio, Sir GP.
0: No.
3: Tagpilagan ni ang tag-14 ni siya.
0: Ang D3bio, D3bio.
3: Tapos ang print D3, murag tag-G-sra tingali na. Oh. Derera kus tag-14 kay daghan kayog bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
3: Ang D3 nga naas, D3bio, gika na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga dere dyan na gikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
3: Ang BCO sa US, gikan po na nato dere. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
0: Correct.
2: D3Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Nga pag inom ni mog D3Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
0: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa to ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
9: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
11: Also,

0: Pentex Negundo L Lagoon D leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagoon D leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga idol, andam-dabam mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang BBTU, mag-Farix B araw-araw.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.